arisimurana kahle mi ngisari kusuka ka the late comrade xigevenga arisimurana nduma swinene mi ngisari nge vulavuli comrade xigevenga u nga vulavuli risimurana mangalani va ku vula mangalani loko se a boxana leti ta vona leti leti ta va ti endla na lowu wa phorisa leti va ku hey ni ta ku ba nomo lowu Salutaram ngisaru sibeka nakama kume mbere inkomo tibela tsipula wora le yana ramba mandani vhela xikongolo ka mikela mingisaru me eka nangona kome ning base nela ka me show sikra ram tsabena na wona iba swinwe ta wora le tina rta hosile ti konza fika le ka wora le ya yantse bon kenza swona mingisaru me eka bote nkaro wona hlala xiti cha xa rantsa nela ka me show sikra ram tsana mhla 87 tango tile ya July lempere ba gidebere na makume mbere ntsebu isiku ra 188 ra lempere ring tanga karo na mingisaru isiku ra mhla tanga ro tani isiku ra peace international peace Love Day na muntla Kapa Lura ku esikura ku rhula na ku na rhandzo na ya ku rhula na rhandzo hi tsonga xa kahle xo basa xo hlantswekela ku tle ku tangero kahle I World Chocolate Day na muntla nga skota mixero me ku ba ku misa rhandzo ra irona ku rhula kokoko ku ba u xavela mrandu wa wena ku nga ba mukuru mrandu wa luya henge mrandzi wa vhele kumbe mutswari wa we chocolate na muntla njeni

0: Kutlela kuba kahle siku ri fanele ku na namuntlha mari benza comic sora me lebele ri ya ra 19 era 1880 kuya ku belekwa misalu ya vange i Otto Frederick mina lo sungula ku endla mchini wa ku tsemelela xinkwa kasike ni pfumelele wing sora me ni bona leswaku ni le ka misalu mhlanga ku mikirela inkwa ku nkwa ku lawa ni sara ku rende ku ambara mara ka ndau la mikimeni kuma ka mer kona ni le ka misalu mhlanga swikota mingi sora me ku ba una dala ku ngwela kana bara 0608754 ebe famba kunwe swikota ku nandzika swa kona tani ntolovelo nkarhi wa ko wa ku tlhava ri tlhava enka loko ku makume na ritimela ta bila ora leya ya naru la mina wose ngata vakari bila kona last kungwe leya eka skene mbori kahle ku rwa mingisa ka record ba kona ba ningisa ka barla ka khomela na mbori ka jimjoso na mbori ka mwanis na mbori gumba na mbori bit boy na mbori mle jan na mbori dabura emi jamar la swinga gona na bada na mbori la livobula e ba kona bonga mbori ka barla ka bungela ke swina ngo mingisa ba raka shibambo ka magorolo fana mabambe makume ka mafanele ka njana Jerome Rhodes Sigalo e basan ka mphakati ka xikone lo ka nyabana ka pawini ka nsibe fana no mashikuni bagorani na mbori la ka magomani ka salema matiani bosha ho ku minjana marvel landa uta ka mokule bogis dinasiba kona kanga belaka ngizman ka bobokash bango ka makhasa ka madon seminjar mara laka madobila and nibona kahle ka mingisa mara la green farm nibona kahle ka ngobana ka ngomgoma ka pevula ka mashops ka bogona ka govka ka bengoz ka gijama den ka mchibis ka matsakali mala la mar ve a na mar ve b e bokona landa ode le lombat la mjamar la planjela na mbonya kashnya ro olens e bokona bogona kuma kahle mara la jilongo la mingar mara la alte ka miyesha and nibona la ka mshava film nibona ka mingisa block tshuna 3 nibona ka tshuma nibona ka khakala ka gwela e bokona bogona kuma kahle mara la ka hlomela ka ninda kama hlathi mjeni mara la ka batlanla ene mara ka tlhela vhehle na mbona ka mangombe le ka homu 14 pina sibo ka ka ngokhuana ka ka mapayeni ka ka belevio ka ka la ka makoshala ke swine ngomeni kuma kumere la ka xikukwana la ka mabalani ka bongwana ka mbatlhela xibulani nwa dzeku dzeku le ka dzekulala ebukuru bokomana kuma ka xibara la ka mphambola ke swine ka xigamana buluini eka mnamola ka mdabula ka mbalata sa dakari bokona la vuan la bokona ka mswana bokona ka xosana ebukuru ka nombela bokona ka Jim Jones bokona la ndawula ka Jim Galalume minjani mara vele la ka nkuru ka Thomas Adams Fasonke bokona la mawa block 9 ebukona la ka xosana minjani mara vele la ka mapubela ni bona ka hlengo mini xana la ka sianda na bona ka dzingedzinga na bona ka bodi ni bona ka hlengo maswanganye basana ka hlaniki bokona la gandana ni bokona ka gongo bokona babanga bokona ka ndangenza minjani mara vele la ka phikela la ebulongo mini kuma ka mera la ka rivala la ke swine na balala ebukona kama jos bokona ngoma tatana bokona chavana kam kozana kam bokota sheli minjani mara la kan jaka jaka ebukona la basan kam chetone bokona gash bango bokona ka wayen kama shamba valdez ebukona la ilim la bokona mo wayen bokona mashau bodre waterfall ebukona kama shamba bokona kama sokona mo wayen la rbungwan ma atlan nene kan tsho shar tar dam na nimri balang rda ra blank vater bokona la ndalo tele ro blok gash ma usa kama pal minjani mara vela la kan ngezala ene mboni ngomini samira la ndawo ta ka jamela ngoma nkena bakuyila eka skhunyana bambeni ka shamfana mbebule shawela block 23 shawela block nele ka ximangi wa kona ka maphata ka mageva aka ndhambi ka mphakani wa marhanga ka khaxani ka xitlakati ka silwani ka matoto salani khesa swinani ba mandlani vuyelela mingiso ra me ni mbone na ngome ningisa mara la ka xikhumba laha sweswi nkarhi wa kona tlhava ni tlhava tlhava ni tlhava tlhava ni tlhava i makumbe na ritimela tisayibela wara liya ya naru pfumeleli mingiso ra me ni pfumeleli ni ku byela leswaku hi famba swin'we ka nongonoko ene ku vanhu laha xaxandleka na vari 0608754 kona le ka WhatsApp enga nambari leyi fanaka i 0608754 aka Facebook new papa i full force of course it's a GCR space ka fam hela nkuba ka khona nje so say yala tsingwe la ka number 0608754 mo sungula ku just bungu zona la kuna munda je muthu ona mo ako akuna munhu la yeah stiko mangu na stiko nyana la ya mara ay sta tsamisa ka nkarlo nge hita gumbelo na tabile la
1: le mwana bot
0: ha no mina
1: e fukini mara
0: ha wo si hlaisi lengonwe
1: ha ni fukini neri kwala ka ho tsungo vho wa ntshano ni ka rene dialo sonono
0: ai bundu serene ha ne
1: ha na dzava ka makheke
0: kesa swina hlaisi ka ra
1: e khavetela vangena hinkwavo
0: ta endla tani ena we ming sir ko sota ka ntata wenta bereka number 0608754 tabidila
2: tabanta
0: tabe ku thaba sweswi
2: aka ka ni public trust
0: ka chan will er gate
2: ni vula so no mama
0: o mama
2: ko tswa swa
0: ai roko jeni babu
2: ai mami papa
0: thank you ti tabidila kuna munhu kwala ah kuna munhu la

0: General Mosca simra ko ri thule kahle reforum forward swa ku ri ntuse ku baba hi mako na mfundisi wa kona nga khotle na ku hlaya swa ku loko seti ka ri vulavula la dia ti ku hayi na hlekeriwile ina mara lo wanga mu ita sala na ye se ya jika le ya bodu ka sa tswa mana Hello, kare lang tama music video ko tayo na papaya jazz laya yung fan na inti mo yam sisya ko basa la kasi na kahit yung sana mabuko kung bago yung oksam sa dinu ko ay mga bilal lahat ng rule pa may kelo naman lahat ng rule masaya kami na kambi ay luang kami ita sala yung buwan plan dibla ko ita sala imeka show ko lamutin la gutla ko join lamutin la guys are on Loko ni ngati mkubu nguwa wama kasi kasi hiru tura hitu angara rita lovele kumbebele lera rita lovele rasiku nasiku sufula Isu uruwa njani je Kapi kami shabtara mikisaru sube kalaka 19 minutes before the hour 5 o'clock at dot info belele mikisaru me Ani kesa suna kami kuru nguwa mkatera sa Facebook Na ibuana Facebook kamina Ayuyo chuu kuma kuma kuna bano Aitu milong tala banga kuna banga tera sa shanga shamu purisha Facebook Kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma kuma bona kutani tolobelo esukula laba fika kuba react kuna batter sa blue thumb eka ngoro ko ba kona mama kubela boduma eka ndo ko ngwe na bakona mangwa mabona laba kona smart shot onga bakona masidi madzwandi la richard base and no best chukuti so bakona vision wayi laba kona nicolas bakona ninsine insi e charles lwanga bakona mara bumbolo stinye ku bakona lengono mena mabasa bakona mala isinki skauru ala mbari bakona hlanhla world chamalo like ya masekane Kesu na kule nshuma na mkwana elikitarambe na bwana rudni mnyo kula kandinda la rama picharufuno Rama mbani kubatipa iba kabartira la mulunu ili ili mlani Kesu na nepude picharufumu rala rama mani Eba kona mnanguna amkele nshinangar bakona dugama chizi bakona masangona putonga mtuku bakona tsikarifero Mala chupu wanra defini ramuada Karifini mkana nisa bakona faith hope mabasa bakona man labu rabu rasta mkumelan Kesu na ne eti kesan loru bilankul bocha debambilu bakona baso boso bua bakona basangona man paso kona nain Eba kona manaru sanaru nukona ringar bakona elsimirar bakona lungi lama singilan Kesu na nchabili akumbe Eba kona jibajon meksol mashele batalunga dan batalunga fandigoyo nikasuna ni batalunga fandigoyo bakona chao bebereta papa diploma mkhobe nikasuna ni kusukara kashimau sari bakona roni manganyi kabukisa nikasuna ni wolcha mkwati bakona manna manamari yari kotala nikasuna ni sorumungu shtwai imbi sharon sansa gyan bolo ilaba yejila bakona manla ila kimtongo nikasuna ni tisala lomur koto sizekar chadar koto nikasuna ni nilika chambiso bakona manganyi bakona tuwara no bakwa shulini damolo leker koto engeta bolo ibakona lulmari ngaka tingitingi nikasile bakona manungu nukabakara kabila ili kinkube ilaba yejila seketo mtongo nikasile nilika ngui na manansi balelo And Saulon Castle and Gangwin and Waramanga Kodala E. Alizazita, Margaret and Bonina when Rosan will come number, Quatica in the Kula, and Bonina when Amvorogos and Bonina when a Patricia Tiba and Bonina when a Kuansha in Bonil and Castle and Bamantan Biela Laming Sormacum Tengarum Charlotte Chongs and Termoshanda, I can go no in the Yamatimba Sanecaske, and to Melan Taranga Saragun and Laka, Facebook, I mean Ashkonga, Kangwin, Jane, Terare, a Sibaka Kotarthamana thing as about Warali and San Koske, Economa Usulus, Tabaka Banga Saragun, E. Dogatong. Sleep for what? And come back with us for a solima shabba like a masonganya, a bimosonganya, a masonganya, and a netta kubai, and la 14 save of Shaka Tongue, and their quality masonganya, and Kesun, and like a masonganya, dear Mashala, realizing Omagazi, a Chabala, Labako, Bagosi, Minjanum, DJ, and come back with Pushan, come back with Shaman, and come back with Shamanamina, and Manjoy, Siwaka, Kuakamataka, and Kesun, and Pushanam, Bongas in Jiva, and Kuabanga Kona, and Napa, and a Pace, Maduleke, Kuabanga Kono, Seva, Saisi, Langa. Eric, Ophusoka, him and three girls and two boys, Kuakamabalan, Kuan Kessosner, and Bamantan Bielle, Homagazi, Chavani, Lagamabalan, Lancasque, Ebacomagan, Tabacanacabella, Richard Bissel of Grosia, Clement, the Jerome of Chavanabas, Lagabramino. Kubadukufisha, mduwa wangu elsimila ndaka makosha la papa mtiri zizekara chadar koto la rubenga shoko na mwake insila arsinga view Pujo katle hiri chirubisi kusukala lulega na matiko shkani kisil Basa mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana mwana Rejoi on and you hot tzi Tapapa ngena mkwabu lol Bukan aku nadi khasan bukan cerita lembur di jenuh kembali pujaan berbentuk mereka mana mukmin lembut cuma enam mana mari erkot so man rose objan lakukan ku zan lembut pujaan sejuk juri khasan aku ramai sakong white bukan dangit lembur di jenuh bukan mana enam mukmin lembut cuma bukan cerita lembur aku fukbal berbentuk mereka mana mukat aku ekstela ni bersol mungguh cuy bela rubber ke shock mana rubasi lakukan mampu bela enam kembali lembur kufeli jan versario kau ngam saba wakatuta lakukan mampu bela enam zura misal erkot mereka skunya lembut pujaan tenon lembur kat lembur mukmin lembut muksurah gian section f m kangen orang bukan kesusunan lembut mandar biar lakukan skema kau mana enam mabon esis salama ba kuri xele tembera DJ Bote a ku pukuvana brazilan kombela ku xa mana felici ya lava kokwana wa mbali laha ka dzingidzingi laha wisan richard la 14 sila ene papa mihlurisidza ka richard rikhoto la robin ka xoko kombela kutelemeri kambebedey ka mhani n'wamihlava va ka thutha laha ka mapuvelana hinkwavo va tlangisiku rara ku velekiwa namuntlha a puxaka tlhelo na valeri kahle hinkwa mavona laha ka siyanda va hetava ku nkomboteni cancelisase ka sikele tlhava kuri vana ifu loko ri simati thomas lava ku ri xele nikombela ku va pfuteka nikombela ku teka ganbalo lava yetlela cancel lorobela nkulu ka mapayeni laha mhani makhuvela vudumu kusala gan section f a pfuxaka tlhe ifulo ku ri simati thomas ni cancela leyi nikona mina vasava kona na vana voku morning nikombela ku va pfuxa nikombela ku pfuxa mulungu ntima ka mihlava velemu mkhaya ebody colony xuma la ka mdabulala na tsikani firo mala ka nkurra zamana a pfuxaka tlheyi leyi nikona mina mavasa kusuka la plk la ni kesa swinene ela ka plk lava kona vasangana mhlu vasava va ya kahle hi marimix va ku tlhava ni tlhava tsei nikombela ku tlhaveriwa vana ro tsena a ni famba na vona nikombela ku pfuxa ro kokona wa mikhenso ela ka mapuvela sisitavele ya kumbela ka mapapila la idomitax na mani borisa lava sisiwa mani kheyila la ka mapayeni laya felix complianos kumbe felix anversary ka n'wangwena enzulamiso la ka sikhwinyana la ni le ka kokwana n'wamihlave va ka thutha laha ka mapuvela ni kombe ku ri vula ni ku hepi pure ni le ka nkovela va tlangisiko ro ku velekiwa va pfuxa kahle no navela ro kahle basana n'wana mphosa kusukela mugangeni wa ndona iframakam la ka ngovela ni khesa swinene va mandani vuyela la ka d musa mahlawule va kona na vona va ku swin'we ni ri kwala ka nkuru ka tomu ni khesa swinene kusukela ka nkuru ka tomu lunghile masingi va kona vanhu laha ka xikukwana ni khesile na n'wina laha ka xikukwana lava kona vana ganbaloyela va ku ri xela tlamela wa tijeni kombela ku pfuxa vanhu va landzelaka ni kombela ku pfuxa fm ya ka mphambolo dukumaluleke na fm ya ka xihoka robin va mihlurisisa ka richadi rikhoto na fm ya nyagelani ra kimitlongo va pfuxa kahle hi ganbaloyi kusuka lava yetlhela va ku danki my lovely dj khesa swinene va mandani vuyelela ka sike va kona vana itisalavarikhoto va ku ri xela mr party ni kombela ku pfuxa vanhu va landzelaka vanhu va rihanyo la ka nkuri ka tomula n'wazita mani mihlotele zita lava na manana fm ya vihehli na ankele ganbaloyi na churaina va pfuxa kahle hi tisala lava marikhoto kusukala nyagelani ka xoko ni khesile va kona fili jones machaya va ka fmezigai village venda lipopo province ri kombela ku pfuxa vanhu va rezela ku vhele machaya maxonelo machaya na rabelani machaya padoni mavundo va kona na vatlhava na vona sweswi va ku a hi tlembela dijini kombela ku pfuxa lunghile masingi la ka xikukwana laha musa makhuvele eco park na boti thomas makhayingi laha ka xikukwana laya danko va kona mani laha imana kennedy lava ku morning beds eka xihondzo 106.0 max fm ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka jika na vona mavulavalo ni kombela ku pfuxa kwelaria khaxana mhlakongo la village laha na tsikani fanele va laka nkura zamani mani makhuvele n'wazita la gandlana ni ka khana pfuxa kahle matsongo wa ndhuna brawen la ka siyenda ni nga ta mudyondzisi wa physical science kwala high school danko va kona vanu la elsimilan lava ku ri xile tlembe ra tijeni kombela ku pfuxa botisisa ka richadi rikhoto la robin ka xihoko la ke mihlongo laha nyagelani la na judas rigedi la ka mbatlhela kombe khlomelo ku bebedhe ka n'wamihlave la ka mapuvela va pfuxa kahle no lavelero kahle elsimilan la ka makoxa ri khesa swinene va ku tsi tlhava ni tlhava a hi tlhaveni kwini kasika hambiswi ri tala va kona xero nhlahla lava ku ri tshirixile tlembe ra tijeni kombela ku pfuxa vanu lava ndzeraka dimusa mahlawuri ekusukela ka nkuri ka tomu laha denis hlungwana sika swasonke na tshikani fanele mara ka nkuri ra zamana va pfuxa kahle hi jero nhlahla kusukela ka nkuri ra swasonke ka swimowini khesile sikhwela nxuma va kona na vona ekusukela ka mdyavula leyi va ku ri xile tlembe ra tijeni kombela ku pfuxa vanu va rendzela ka botwisan matselela la ka mudyavula ka xikwava vala misingo jibuka la ka xikwava vala na misimza ka mudyavula machele va pfuxa kahle hi colin xumani ri kwala ka mudyavula salana apelengende ki tuesday bos ka sike va kona mani n'wini tlavaka na kambela mani mari ya ri khotsolova va ku ri xile n'wanangoni kombela ku pfuxa vanu va rendzelaka ni kombela ku pfuxa kenned metsa wa xigubu la ka xikukwana la sikonelini da kombela lekela robin ka xihoko endta hetelela hi botcation baloyi kusuka laha ka ndambi lawa wa dzumeri va pfuxa kahle hi mani mari ya ri khotsolova ni ri kwala ka magiba location tiva rana vakhwaxi va kona na vona va ku ri xile munga xitlembela wa tijeri kombela ku pfuxa honorable afri xibodze hala na mahala sizeka richadi ri khotsola robin ka xihoko na xibejwana maxwelo maxele kusukela ka mapuvela va pfuxa kahle hi tovarana makoxi kusukela beka storp amukelani xinangani va kona va ku ri xile tlembela dijani kombela ku pfuxa macheki khensani la ka mulamula laha jampa road na xibejwana maxwelo maxele la ka mapuvela mani makhuvela vudumu kusukela gan section f va pfuxa kahle amukelani xinangani kusuka laha gandlanani ka mavambe va kona walter mcot va ku ri xile tlembela dj ni kombela ku pfuxa vanu va rendzelaka ni kombela ku pfuxa fm nyagelani laki mihlongo laha nyagelani ka xihoko laha khasiza ka richadi rikhota robin ka xihoko endta hetelela hi richard mathe laha thotlhokwe laha block 24 asusuhi na ntshava va pfuxa kahle walter mcot kusuka laha nyagelani ka xihoko lesizita va kona va ku ri xile tlembela dijeni kombela ku pfuxa vanu va rendzelaka ni kombela ku pfuxa tisela lavaborikhoto kusukela nyagelani ka xihoko laha mani ri vombo ngoma vona laha ka jimbula na mani xihlovo laha giana section f va pfuxa kahle hi mihlotilizizita ekusuka laha ka ngombe jamela 1 ni khesa swinene va kona mana soza isaya lava va ku va xumi tlembela wa dijeni kombela ku pfuxa vanu va rendzelaka ni kombela ku pfuxa mana ntivuka laha ka thomo laha finias stole laha ka gongongola na baba daniel mashava laha ka xikukwana lava pfuxa kahle hi isaya nkuna ni ri laha ka dzingedzinge nkomo wo haxi va kona na insinensi va ku ri xile muhaxi ni kombela ku pfuxa vanu va rendzelaka mani ku twa kahle ni ri la xifefe b ni kombela ku pfuxa rudzanwa le kamine mrodi manu Mabela na Godfrey Maduva ni kesa swinene ene ba mandani biyelela vakona mana ngutlhava ka ra kambela hlanhla Walter Moluleke Masekani va ku swin'wana ri kwala ka Bode Bean kesa swinene la ka Bode Bila a vakona va Solomon West Time lava ku rixela mavulavulani kombela ku pfuxa mana makhomela vutimi ku sekela gansi kuxina F kokona makapule ka xikukwani mathemathe la tlhotlhokela hansi ka tshavala a va pfuxa kahle ntukulo ka xithwembe Solomon West mina la xifundzeni kulu xa Gauteng ka hele Robert ka xioko ni kesele e vakona mana ngutlhava ka ra kambela i ahleketo mhlongolo va ku rixela tlembe ra dijeni kombela ku pfuxa mana va rinzera kombela ku pfuxa rigamo chedzela manini laya marume Rogers Zeka mhlongolo akwa lava hehlela na Moses Maginyani ekola 14 bia vhuja kahle ihleketo mhlongo kwa lavu hehlela ni kesuna honor bula mfrishi bodze vakona na vhoroko option tlebe ro dijer kombela kupusha eto vhoroko no khoshula beka swa ro blast kim ali zizi tsala kango be jamera 1 na mama cancel ar singa view aba vhuja kahle hi fm na mahale honor bula mfrishi bodze kusukana na mahale la manar basile vakona na vhoroko shire tlebe ro dijer kombela kupusha cc agnes ndukwan mama retona mponise ex kala be 9 la ya kokwan sho bola kama koshara na mani mahori la kama pubela kombe tlo ro ka pepe de kama na mina ngwa mhlaba wa ka thutha la ka mapubela ba pfusha ka tlhona bela ka hlema na ri basela ri sima na tlhonani la ka mapubela ba kona tsikana filo mara ka nkora zamara ba kurishela tsamara di jerko bela pfusha bana bana zara Thomas Mdongwa Sibambu la ka mswana la Eric Tarmben la bulwe la Sharon Hlahla la ka nkora sfasonke ba pfusha ka hlema tsikana filo mara ka nkora zamara ba kona mala e mana bomba lo stinye kola ba kurishela tsamara di jerko bela pfusha bodra zaka Thomas Malek sikana ka mavuza la mara mekezan maloleke la ka homo 14 b na mana shlobo la gyana section f ba pfusha ka hlema e mana bomba lo stinye kusukala ka homo 14 b ba kona mala e mana nsuku na stimbele la ba kurishela tsamara di jerko bela ba pfusha ka bela pfusha mana ri basela semana solan ala kama pobela u sanre cha dara futin si Dennis Tsongwane fa sonke and come back to the birthday ka manwa mhlaba ala kama pobela Jeffrey Maluleke ala kama pobela na ntsula mi so Sonet la gaskhunyana ba pfuxa ka tlhona ba le ruka hle hikokwana wa khensiwe e mana nsuku na sithembele kwala ka mapobe a le pompon ke sa swanga ka mapobe a le pompon le e ba kona mandla barbara ke sa ka ngore ka tomba gore shela tlamra DJ a kufuke se se ka tsha dira khotsa la Ruben ka shoko se se magre khotsa la ka mgongo mala tisela la mur khotsa la Ruben ka shoko ba pfuxa ka tlhe barbara ke sa ka ngore ka tomo e ba kona khensa la Ruben la nkulu la ba gore shela tlamra DJ ka mala pfuxa mala bana ka barbara ka ngore ka tomo o tsham khotla la nyagela ka shoko ba ba mthuru se se ka tsha dira khotsa ba pfuxa ka tlhe Gloria bela Gloria bela nkulu la ka mapai en la ba ku thank you brahmin ke sa swane bra fan ek ba gore bana e kana ka mana ba gore sile ma ashir ka bana kusha bana ba zara ka mseke to kamba na kamba tola Dennis Tsongwane fa sonke ana tsikere fro mara kan kuri azama na ufisho ka hle kana kamba ne rila kamba tola ke suna ksikara kamba tole e mana ri sana ri no kona ri ngani ba gore na ba ka kufuke e ku konso bola ka makoshara mana mana mina e me vis da bana la ka makoshara na maningwa gila gila la ka thomola ufisho ka hle mana triple r ne rila style up ka kuri la ka makoshara ska ko dzandu na mgone ni kensile tabela ku meka mapapila ba gore ba ko mbra kufisha queen of flip mo ndlovukazi la mangama la mangoma ekra laya e na mana kennedy na sesimhlotele zitha ubuja kahle ithabela yakombela ka maphapela baku thank you my tlemi nikhisona ne mayithabi masengona bodonga mtuku bakona baku forward si shoka la nyan thomola messi ya vicente shoka ne tele la philip angela la ka thomas contrerin kese suna e bakona manu ngthabaka ka mbero ngamanu kona zangu ngthabara ho kona manla itsembiso magoda manga baku nfomara one tlemi ro djener la ka jim galalo melan kese suna badle ngobe na baba imse bakona fomen ko ngala ba yeshlash be jona maxol mashel baku singwe ne rukola ka mapobesh be jona imina dangwa itran mashin kombela kupusha atbara no kwashila bekas dobla gyan bolo la ba yeshlana ho la mfresh bodze ekusukala na mahale na kombe tlebe ka be birthday aka Eunice ngobeni la ka nkuzana la yana le ka ntsula misa sonet la ka skhunyana la yana ngomhlaba wa ka thutha la chabalala la ka mapobelani ke sa swinene and ba mandani bya lele xibejwa Maxwell Marshall a itsumela ku tonwa nyana ka rivini makana ni sala banga kurasa swa kurisha le tlemro DJ ana ni chimbofe ana ni gembula ni lana kuma kona ka sanga be CJ Sarfa 16.0 ka FM e ba ni kombe ku chaba ba ranja ka nkurika to mala tsikana fulu mala ka nkurza mani atbara no bankwa jila Vegas Thorpe la Frank manganyi ba kona ba ka mjarmes tatle ani kombela ku pfuxa tsikani fulomala ka nkora zamani laha ni pfuxa na mama khensela ri singa viewla ni ta hetelela xibudungwa laha ka bongwani lava pfuxa kahle Frank manganyela ka mavulani va hete va ku danki khensani xivambu va kona va ku rixele tlemi ro DJ a ku pfuki vana vana tsala khensani macheke la ka mnamula la sesixara tlhungwana ka makoxala mhlotele zizita la ka ngobe jamela va pfuxa kahle hi mana xitoki kwala ka mnamulala khensani mana xitoki la ka mnamulala Brenda Mrimbo kona na vona va ku rixele tlemi ro DJ ni kombela ku pfuxa judgment va xavala laha ri singa viewla khensani lori bela nkulu la ka mapayeni laha rhandza ka Thomas Malek sikala ka mavuzere va pfuxa kahle Brenda Mrimbo ni ri la ka karivala laha khensani Faith Hope Mabasa ba kona ba kurisha le tlemiro di jan kombela ku pusha e papa Hope kwala B9 kwala Hope Mabunda la B9 la Ntsembo xikotele kwala B9 kesa sene Faith Hope Mabasa ex kwala B9 la ba kona ku kona ba kapuleka xikona ba kurula tlemiro di jan kombela ku pusha Elizizi tsala ka ngobela Kenneth Kamban la kamba tsola the rest ngwana sfa swanga pusha kahle hi ko kwana makapula ne la ka xikukwana ni kesa sene e ba kona mana Billy Olishi simbinyana ba ku pfuke e mana ri basile na hlulane la ka mapobela ko kwana gabeni la ka makoshala na mani li dia mahlawule la ka siyandan la ko ba tlemiro bebedeka kokwane ngwa mhlaba wa ka thutha la ka mapube la vhuja kahle Billy Oshis Shimbinyani ni ri kwala mugangeni wa hose siyandane mapube block 18 vhesa ngwa ida vhakona vha vha kurisha le tlamra di jan ko mara ku pusha Tlangi Ngwayila la ka Nkuzanda Mani Mdawu la hlangana na Rdiphila na Boni Masenyana la ka Majosi lava vuxoka hle Vincent Ngwayila ni ku Shapiro Daba Kiti va kona mana i Mani Makhubele Grace lava ku ri xilatle mara tijeni ku vula ku vuxa tisela lava ku tsala ka xihoso la ka xihokola na Lina Vukela mugangeni wa Nduna Ifrahim Makamba la nta hetelela Mani Mahori la ka Mapuvela vanhu lava ku va vuxoka hle yin'wazitha Mani Makhubele kona gandlana ni ka khari va hete va ku bayi vachado vambili va kona na vona va ku swin'wana ri kona mbelo xitidawulo vo rasta kumbe mani lava ku phita va rambani va ku swin'wana ri kwala ka masakona ni khesa swinene la ka masakona la ni tsakisa swin'wana swa mi kuva namhlalo ko ni vona ri kula ra n'wina ku ri khale hi nga buli mani va kona mani la i lake mihlongo lava ku morning tlemero wa tijeni kumbe la ku pfuxa valavanzi ra kama xo mino wa matimba gerbaloyi lava hi tlhela papa mihlurisisa ka richadir khotso la robeni ka xihoko elsimilana la ka makoxa la va pfuxa kahle hi fm nyanyagelani i lake mihlongo la waterfall ka sike va kona mani la i nicolas nicolas va ku hi muhaxi swin'wana ri kwala soweto middlelands zone 8 a kaya ku ri laha ka thomo ka ku ri ka laha ka nkomo 22 bain khesa swinene nicolas nicolas va ku nkomo muhaxi wisa njhe makamba kona na vona va le fuka va yimisa va ku va kula ku famba ni kun'we ekusuka laha ka ndhambi la wisa njhe makamba lava va kona mani ni tlhavaka na kambela emagret va ku tsi tlhava ni tlhava mavulavalo a ni kombela ku pfuxa vanhu va ranch kusuka laha ka nkuri ka tomo laya nitahitelantela na mani na fm ya vu hi hlangkele gerbalo hi papa mihlurisisa ka richadir khotso la 70 lana ka xihoko a va pfuxa kahle mama fikile magret khotso kusuka laha ka mingongoma lava kona mana va ta lunga fandigoyu va ku tlhava ni tlhava hi swin'we ni ri kwala ka mavalani lani khesa swinene fandigoyu kusuka laha ka mavalani lava kona mani la road ni mnyuku ka ndindani va ku ri xiletlemero dj a ku pfuki vanhu va landzelaka my wife tsakani sheron maximze laha ka ndindani la na mani khulu khubani mawayi laha ka mapuvela na fosa stole laha ka ndindani lava pfuxa kahle road ni mnyuku laha ka ndindani khesa swinene hi mnyuku laha ka ndindani laha ka sike tlhava kona mani la i linda maluleke ri khotsa lava va ku ri xiletlemero dj kombela ku pfuxa vanhu va landzelaka kwani gaveni laha ka makoxa laha my sizeka rja my love sizeka rja ri khotsa la robin ka xihoko na mani borisa laha ka mapayeni lava pfuxa kahle mama mhlori linda ngo maluleke la robin ka xihoko ni khesa swinene va ka sikiwa ku ri mani tabele timinete nharhu leti nga sala lava ku hi swin'we tlemi ra dj kusuka laha nonungwila ni kombela ku pfuxa rudzani welcome nemrodi emazamba la green farm na khutedo ma nemusitsoni ni khesa swinene va kona mani laa na sikuna lava ni va tlhavaka sweswi va ku rixiyele tlemi ra dj na vaxumi a ku pfuki vana va rendzelaka ni kombela ku pfuxa jara mihlengo thomas cawukela ka xikhuma xa dzovo laha fosta swale ka ndindani va va xilomu na va fanelaka sikhunyana va pfuxa kahle manne sikuna laka dzingedzinge nkoma vhalavhalo tsi matisa tonga kona nine bakuni kombela ku pfuxa eri kutarimbeni laha bulweni laha ni dyina va ka ntukulo wa hosi na choice wa lexawela ani kombe ku tlhela ri ka bebedheka matimo laya ya mina ndzulamisa sonethe ka sikhunyani na hinkwavo lava tlangisa ku ra ra kuveleko va pfuxa kahle no navela ro kahle hi ntombi leyo va kona mani ku ni tlhavaka na kambe lavalo yimisa va komba ku loko fambele kun'we la hvokwani defini ra muwadi va ku swin'wana ni ri kwala ili mampeni se ni khesa swinene masin'wana botonga mutuku va ku nileikwala ka thembisa ka mbava va ruga muchizi va kona va ku vamaneni rirote ni khese swinene nyeleti baloyi va kona na va ku minjani botlemi ni kombela ku pfuxa valava rendzelaka ni kombela ku pfuxa facebook ya mina amukelani loveness kuna na mana mina i man right kwala ka huma 14 b ka masayiti na ri lancha valala la ka mapayeni lava pfuxa kahle nyeleti baloyi n'wa mukhacani la ka mapayeni la ni khesa swinene kusuka kwala ka mapayeni va kona maringa ka dzingizi va ku rixile tlemi ra dij a ku pfuki vana va rendzelaka kona ndaye la khone la ka dzingedzinge la sesi wa mina latest maida sambo la ka dzingedzinge la maskrala na n'wana wa mina i blessing sambo la ka dzingedzinge kombe ku tlhelo ri ka birthday a ka ndzula miso sonete la ka sikhunyana laya a pfuxa ka tlhelo ri ka hle hi maringa kusuka la ka dzingedzinge ka swinene maringa la ka dzingedzinge la ka sikhaya la ku tin'wana la nga kona la vo hetisela hetisela vambirhi va nharhu nyana la i rudzani welcome nemrodi va ku ni kombela ku xa masindi madzivandi la vo sarafina nemrodi na manutabela ndo livonga mandla t moris wa ri gayi va ku muchaza cobras ni xo kahle ku swi vula yini kambe ke va kona vanhu la sinki sikhawulo wa rambani va ku swin'wana ni ri kona rambani morning bas 326 hi vila mina we famba ku swin'we maxe ni kona khesa swinene va kona mani la i ri ku tarimbeni va ku ri xile maxe ni kombela ku pfuxa vanavaa ku tshikela fenomana ka nkura zamani pesi magandula kwala bolweni la na mana ndzalo na ndzalama kusuka la ka nkuri ka toma pfuxa kahle i ri ku tarimbeni kusuka la bolweni khesa swinene la bolweni la va kona na beth xivutiso va ku na wena hi tlemelo dj ni ri kwala jamestan ni kuma kahle audio streaming ka www.jsrfm.co.za va kona mani la i mukhari julian va ku botlemi ni kombela ku pfuxa vanavaa ndzela ka masevo wa mina mana felicia laha ka dzingedzinge laha swilo swa la yona ka ngovela na buti moris gwela ka mapuve va pfuxa kahle mana advice laha ka n'wa khuwani khesa swinene va kona mana vorasta makumela va ku swin'wana ni ri kwala gwenani ya temeri ka jamaica strain ndo ni vonga mandla t rona ma nga nyika bokisi va ku tlemeriwa dijeni famba na wena ni kombela ni pfuxela tiva rona makhoxa la beka storbla amos xivambu la kapit boyila na boti na mazamba la green farm va pfuxa kahle roni ma nga nyika suka laha ka bokisi ni khesa swinene rona ma nga nyika bokisi ni tsetela ka voyitsela okay swi tikombaka ku ni gimetile gimen khesa swinene ni ba mandla ni vuyelela mingiso ra me ka hinkwenu na mi nga kota ku va mi kha ri moxa xandla hi ku tirhisa xiyenge xa mabulo xa Facebook sweswi hi tsutsumela ka lava nga kona va nga tirhisa WhatsApp mingiso ra mina u nga swi kota ku va endla tano hi ku va u landzeka nambara 060-8875-942 ni yime ku lunga mina hi ku va ni teka rungula rorero xikombiso xa kona hi lexi
1: avuxeni DJ Tlemi kombela ku vapfusha ni pfusha Pichuni Andrews ka Madobi ni pfusha Man Grace Khosa kwala ka nkuri ka Tomu ni hetelela hi sesi Jeanette Makondo Asifasonke vapfusha hi sesi leyi Andrews kwala ka nkuri ka Tomu inkomu Mahashi.
0: No, I mean, sir, I'm going to tell you what I'm going to do. I'm going to tell you 0608-875-942.
2: Vula, vala. Ni kombela ku pfuxela vaka. A ku pfuki papa Mhlori, Richard, Elkhotso. A rubeni kaya ka xihoko. Sweswi va ku hala mavonini, mi vuya na nyama. Himpela hi tivani namuntlha n'wana nga hina hi khegulela kwala ka ti-radio. Pfukani rixini munhu a nga rixila, ne? Ibi kupuka Mr. Khotso wa Maluleke uka tombe ya mina rixini ni kombela ku hetelela hi mdala swa vava tiveke makahlele boto wa mani uka ni mfengwe rixini mi pfuxa hi kokwani Gaveni ni kwala ka makoxa tsi vula vala ni ku rhandza hi rirhandzu ra lavu mfana wa mina hayira a bebi ni kona ni yo ge yo
3: inkomu khazi tana we mana mina mani mani khela ka mapayini pfukani mi xewetelela sisirhule rhula nchavalala xigodo xa monzo muyila ebasani ka nhlaniki pfukani heyi lavo endla futa va tshembe wona nkani va raha va tikokola butlinki ngoveni evuhehli pfukani lava hinkwavo a va ri na papa Mhlori Sizeka Richard Rikhotoni kwala rubeni ka xoko e7 dilani inkomu khazi
4: kupfuka mana swihlange mama rubene ngele makuva a xavala block 7 at Catherine ivi ku ya pfuka mamanganye ilerisa a start manganye nkatakala xaka le ka gongwelene ku sesiwe hi pfuka ni rixini ivi ni jika ku ya pfuka mama Loleke mana remote Maloleke nkata Richard Maloleke ama wa block 9 veri le ka mpempe ya labisa ni ku sesiwe hi pfukani mama ya vona muchinoka wu pompa mati vanhu lava va pfuxiwa hi ponyoka makuva a kaya xavela block 7 at Catherine manumuzana vulavala manikese guluguru magalia
5: rixile DJ ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa vanhu va rihanyo ka nkorhi ka Tomu Gezani Atlas Maluleke 14B ni pfuxa Man Josephine ka Mswanga ehansi ka xisabyani ka nkorhi lava pfuxaka rini mali ka nkorhi hlayisekani DJ
6: ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka DJ Tlemi ni pfuxa na mina Rogers Makhuvela lama bloko 9 kokwani Mangi ka Mukhomi masi wa mina Mani Rozobyani ka Nkwizani a va pfuxa hi Mani Flora Makhuvela ma wa bloko 9
7: DJ Tlemi a yi pfumi ngoma le ka masevo wa mina Mr. Gidi Jokubayi ka Mswana a va pfuki ku ya pfuka Masenyani Ronald Amawa ku ya pfuka Mr. Masenyani Daniel Mashava ka xikokwana a va pfuki na vona hinkwavo lava pfuxa hi ri kakaro bava ri bavana marhanga ni MT Ndhambi la gongwaka la xivulana la ku nga na gungu ra mali loko swi lava nsongwasonga chori ni ya xilalwandla danku
8: pfuki vanhu lava landzelaka ndhanga hi bava rivombo a va pfuki la mutini ni pfuxa masi wa mina kwala ka gym Settling himself ni hetisela yani Agnes Ndlovu kwala ka gym pfuxi ma rivombo n'wa ma vona nga lavieni danku
9: ahi DJ Tlemi ni kombela ku teka vanhu vanharhu lava landzelaka ni ta ya le a 14B ku na tatala Gezani Class Maluleke la 14B a va pfuki ni hete ni ya le ka sikhwinyani le ka sikhwinyani ku na papa Xiluvana Vafana na vona a va pfuki ni heta ni tsutsumela le ka Tomu ni ta hetelela hi le ka Tomu leyi ku na kokwani Dala wa nga lava a va pfuki vanhu a pfuxa hi mavona Editor na Rivihli inkomu DJ Tlemi
10: ku rhula Mr. Party kombe ku pfuxa vanhu lava landzelaka xo sungula ni ta ku ni pfuxa hani wa ndhawu Zeta the original one la ka Mswana ni ku pfuka nani ni ku sesi Brenda Morimi aka rivala ni ku pfuka ni sesi ni hetelela hi Booth Oscar Jombo pfukani Mxengo makhweta Hlavele lava muti wa wu ri nengeni pfukani n'wana baba hinkwenu ka n'wina mpfuxiwa hi rhula nchavalala ni ri la kaya ka Mapovedani
11: Kurula kurula rishile ni pukile na mo eringeta ko bapusha. Ni pusha bote Richard maboko kwele mgangeni waka moi. Ni pusha nduna moi michabi mbombi kwele mgangeni waka moi. Ebi nubi ya kwala kaya kwala ndenka mtu wa mina kwala. Ni pusha baba kaya na baba maori fuka nko kwa ndala. Fisha emani maori kama puwa asika sports center mkuu.
12: Apshen apshen apshen apshen tlema DJ Mr. Party mavula bala mfukini na mwe wapusha puwa tla kuri koloko teka banaru. Enta pusha dadwe di mana BBZ sisting yiko maleka kangove jamela tu mkuu abapuki. Kasi kuna papashuwa na afuala waka ule tete la mgangene edikala mchaba abapuki. Nta etela kufusha mwana mwa ingwa lengwa jiwali papa remote mchino popa meze ama wa abapuki. Banda wangu wapuche tlatla msema wako. Hiko kwansha bwakuswa kama koshan. Kalo papa etla kama double mbuya. Amena veli na katsa.
13: Tlemi loa DJ. Kuna asna tilirisa loa kamina laka ya tukwereleka gongongo laka. Kuna mama rupini kele makuba la shawel a block 7 la. Kuna man Josephine Satika Maleke la mawa a block 9 la. Hinkwavo a va hlangane na kala xaka EW Manganyi mentsa makati ku rile ka gongo ni cancele tlemilo wa DJ o sia mina ne bo boy
10: papusha tapusha bot link ngoveni a vi hihli ni pfusha mandla wela ku tsaka mase wa mina wa thawula la aka sikhunyana mfukani mase wa mina ta hetelela hi mama Kensi ari singa view ava pfusha hi man game a thebula ka maswangayi na Cancer Mr. T inkomo
14: mese party ni kombela ku pfusha vanhu vanharhu ntsena ku na mhani Elisa n'wankuna ka nhlaneki pfukani ka mhani ku na mhani mhloti lezizitha aka ngove na n'wina pfukani ka mhani ta hetelela hi mhani Maria vaka Bilankulu ka Mninginisi a block 2 na n'wina pfukani vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana Maria Maswanganyi kwala ka Maswanganyi kwala hansi ka vopya ka woleni wa maxangu wa mpatso danku
15: ri xile DJ Tleme ri xile a ku pfuki hi mhani mahori laha hansi ka sports center laha ka mapuve ku pfuka hani laiza va ka makhekhe laha ka hosingova wa ntlhanu tatisela hi mhani a khavisa laha ka ngove laha lava hinkwavo DJ Tleme va pfuxa hi munhu wo duma rexe laha hansi ka muganga wa ndhuna elikanamuchana a block 20 ka sikhunyani ku na papa wa xiluva na fa ni la tete DJ Tleme tanku
16: ku rhula tlhava ni tlhava ni kombela ku va pfuxa vanharhu ni pfuxa kokwana wa Diona na ku hlula mani mahuri kwala ka mapuvi laya ximuwini laya pfukani ka gogo mi vona ku yini yini kwala kaya ni pfuxa mhana ri basile kona kwala ka mapuve ni ta ni ta hetisela hi mhana Nsuku na Sithembile kona kwala ka mapuve vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi kokwana wa Mikhenso na Xivono ku suka kona kwala tikweni ra ka mapuve na nikhayisa papatsongo wa switlanga
17: Mr. Pat a ku pfuki malume Foster Sithole le ka Ndindana ni ku pfukana ni ya le ka Nkuri ku na Sesirheni ni ku pfukana ivi ni hetelela hi mhani Makhuvele le ka ndhambu wa Dzumeri ni ku pfukana vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi Glory ni ri laka khakhala tsi
18: rexeni muhaxi ni kombela ku teka vanharhu laha ka bon'wana ku na bot server hi budunga a va pfuki laya ka khakhala ku na bamanyutshi ka swihanyanganya a va pfuki laya ka hosi xiviti ka thomo ku na kokwani Dala wa nga lava na kokwani Sati a va pfuki vanhu lava pfuxi nkuzana laha ka swiandlani bayi
19: the big same big five mathebula kusuka la ka bote hi mina ni pfuxa mhana Thembekile na Elijah Mathebula la ka bote ni pfuxa mhani Gale Mathebula laha ka Maswanganyi ni hetelela hi mihloti Lizizitha la ka ngove va pfuxa hi the big same big five mathebula kusuka la ka bote Khensile xaka ra mina inkomu
20: rixile ni kombela ku pfuxa mani Violet Bavuchoka ka gym ni pfuxa mhani Julia kwala rimbambera ka Magesa na pfukani mhani. Ni hetelela hi ku pfuxa mhani Agnes ni ngopfu wa Mulambya ka Jim ni pfukani Mkhaya. Vanhu lava va pfuxiwa hi Mr. Clean himself, i Papa Pheli, Kangalalume Nkumu.
21: Ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka. Kokwani Mahangi ka Mukhomi a hi khomaneni va landzelaka. Kokwani Mahangi ka Mukhomi a hi khomaneni kokwa Mahangi. Pfukani. Mani K.

0: lefusha bile ocean chimbinyani le kamapube na bo abapfukeni batwilani nipfushana kokwani wa Diona na kuhlula la kamapube i mani mahori lava vani khata hei vanhu lava va pfuxa hi mani makhuvela ka ta boti rich ka ndhambi ni khensile muhaxani
1: hello mo hi va pfuxa a ku pfuki boti magoda a ka mukhumi a standini 180 mani a ngolombi pfukani ka magoda ka kwala ka mukhumi kwalani ku pfuka mhantsongo wa vananga kokwani wa ku hlula a gian section A pfukani ka mhani wa tsakisa ka ntsongo wa ka hino ku pfuka boti hulela nt makhuvele le ka xigamani le i dihulela ledikulu leti emakweni wa boti judas makhuvele pfukani ka hulela vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi n'wa hulela mama kensi n'wa muti ya mona kusuka lari singa view
2: ani gavini ka makoxa pfukani ani wa timbeva ini wa xitichi ka mapuu pfukani ba wan-i ndatisimhala khavisa ka ngove vana kwana malume ra ka blackle ka misblock 2 danke
3: DJ Tlemi ni pfuxa manda heni a khoneni ka dzingidzingi ni mutongeni ni pfuxa kokwani ngoveza ka xikundzu ka xifaxana ni hetelela emahanhleka ni va manyunyu ka phaphazelo a hi fambeni ya dya makhekhe le ka sikunyane na le ka kwala ka mapayeni tana ni ta dya khekhe ra sesitira ni khumbuzo na le ka kokwani dala wa nkalava i mhani khela kwala ka mapayeni danku
4: DJ Tlemi mo hi va pfuxa vanharhu mo ni pfuxa xiseveseve xa mina mhani Elisa Makama Basani ka Mtitini a va pfuki ni pfuxa mhanihlekani va manyunyu va kumeka le ka phaphazela leyi ni hetisela hi xiseveseve mhani Grace Makamu la ka ngove leyi a va pfuki va pfuxiwa hi kokwani Maria Magagani kusuka la Gumbana a hlayiseka DJ Tlemi danku
5: a mo ni va pfuxa bavo ni ta sungula hi mataleni loko a va pfuki ingaku jeje ingaku nyama ni tsutsuma ni ya le ka ngoveleni loko ku na Boderick xivambu n'wanuna a nga bihi ku biha xikhwama na milenge va kha va ku piringapiringa ingaku jeje pfukani ni ta vuya ni hetelela hi handayina kwala ka sikhunyani i ntukulu wa hosi loko na n'wina pfukani tanani hi ta dya khekhe ra loyi wa ntukulu ntsulamiso sonete a namuntlha a hi swigugu a hi swirizani heyi ni ri miro swilo hinkwaswo swi kona makhekhe hi ri pfukani a va pfuxa hi mani na hikokwa wa xivhixiko kwala ka sikhunyani i nga ku nyama i nga ku jeje hi leswo
6: minjhani minjhani vaxomi ni kombela ku va pfuxa ni ta pfuxa nyiko hlongwani kusuka laha giyana va ku thatha a va pfuki ni pfuxa mhani a niki mhlanga kusuka laha ka siyandhana vona a va pfuki ni pfuxa na Wisan Richard kusuka laha 14 lava pfambulana ku va pfuxa Wisan Jimakam kusuka laha ka ndhambi emugangeni wa ka Boromani FC tlhavaa.

0: Sweswi mina na wena mi nga se ri cince magiyara kambe sweswi le ka xiyenge lexiya xa ku va hi hlanganye le ka mpfanganyiso na wo hlanganisela vhele wo mikisela njhini ni ku teka ka WhatsApp ni ku teka riqinghweni ni ku teka na le ka Facebook hi nkarhi wu ri wongo lexi endlaka tlhava ni tlhava tlhava ni tlhava tlhava ni tlhava tlhava ni tlhava ni tlhavele ka nambara 060875942 na le ka WhatsApp yini sweswo mi nga se rive u landza ka nambara ya le ya nduma 060875942 ka Facebook ri kona na kona ni yimekulu nga njhe of course xi tsena ku GCR ku space ku fm hi ti-capital xa se mo sungula le ka mpfanganyiso la
1: a ni layizaka ka ngove a va pfuki
0: ya
1: Vincent Nwayila a ka nkuzana a pfuki
0: ya
1: mani mari ya n'wa James kwala hlangana na RDP a va pfuki a va pfuki vamha mindhawu kwala hlangana na RDP xitaza i hanyeka by maxi wa mina
0: hanyeka zalo
1: tanko
0: na wena nga swi kota ku endla ta rimingisela mi tinguna mi seteti ku ti sungule ku tsayitela ti no tlhava leswi
2: kusuka leswi ka pfunyo ka makhuva a tikatareni ni ta hele ka mnekinisi towa mukachana vugidi na bomba nzayon to nghana ka mbahlivo wa the general ni ku manimari ya maswangani na ka maswangani
0: tavilela
3: kupfuki kokwana ka xivhicho kona kwalaha ka sikhunyana mhani va zobyane ka nkozana a va pfuki ta hetelela hi mburi ya ntshava laha hlanganani township a va ri number one a mosiliswa ka mboka ta ka mugejwana i khoma tshavantshavaa
0: swi endla ka mugejwana jsrfm tlhavilela
4: tlhavantshava
0: tlhavi ku tlhava sweswi
4: ku vulavela boti xitereko
0: ni mutoka hle boti xitereko
4: moya wa pfuxa
0: a hi vadzudzeni
4: ni pfuxa mani makhuvele ka ndhambi wa dzumeri i tata boti richi lava va pfuta ni pfuxa mama bibizeti yi kuma lweleke ya jamele tuka ngoha a va pfuta ni hetelela hi mani dresi tata boti javulani kwala ka makoxa
0: ya
4: thank you,
0: Chawancha. Tell us what you
4: thank you.
0: See, Tabi Lula.
5: Hello.
0: Hey.
5: You're going to push.
0: I'm going to push.
5: You're going to go on my hand, you're going to come.
0: Hmm.
5: You're going to put me in the away.
0: Hmm.
5: You're going to push my sense, I'm a chair.
0: Hmm.
5: You're going to push my sense, you're going to go on my hand, Papa. Papa.
0: Tell us what you're going to go on my hand, Papa.
5: Thank you.
6: Xilani kha ni ku ni kombela ku ya pfuxa mhana nhleko laha ka mavela kutani malume ni ya pfuxa manjhele ya chavela la mafumani ka makoxo ni ku pfukani ni hetelela hikokwani gaveni ka makoxo loyi a va pfuxa i mama B va ri kwala ra Stenberg ekaya ku ri ka xikokwani inkomu
7: moaxi wa mina xigodo xa mundzumuyila la batswani ka nhlaniki ni ta sungula hi Foster Sithole kwale ka Nhlomela leni Ripukani ni ta Alex Harari Maluleke Pukani mkhulu ni ta Wambiluni Moya eAnamuyila la batswani ka nhlaniki a ku ri xigodo xa mundzumuyila la batswani ka nhlaniki bye bye
8: ahe ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa mana anakanya ni vulavuli mana xilaveko mana anakana na xilaveko kwalaha ka 14A i mani maxele lava ni ngu pfukani makwavo ni landza makoni wa mina ni vulavula hi 16 hi ku a jamela 2 i mana bibizete lo pfuka ni tshela hi nkata Ephraim ni vulavula hi nkata Ndhuna Makamu kwalaha mugangeni wa ka Makamu pfukani vanhu lava hinkwava ka vona va pfuxiwa hi mani mabundi mina loko alaka nga dangi
0: jsrfm tlhavilela
9: tlemile wa dj a ku pfuki hani gaveni i hani wa timbeva lava i hani wa makondlo leyi ka makoxo pfukani ka anti ni pfuxa kokwana wa gwevani ka Tom block 7 ni hetelela hi ku pfuxa skimi xa mina i mani makhuvele lawa i nkata boti rich aka ndhambi pfukani hi skimi a ni vana va pfuxiwa hi mani maxinzi kokwana wa vuhlula ku sukela gan section a nkom the dj wo lerisiwa a va pfuki a ni
0: ni twa hi loko swi va heta ku hayi koku ra timhaka la hambiswi ri ta ri mikisa ri swi vekela ka 21 minutes the past the hour 5 o'clock at the dot
10: i xile xile xile n'wa tlhavana ngikombela kuba teka ngibazuza no social worker yabo vanona ntsene la ka mavalani fuka ndala nita ni sesi wa mina tsa ku hlungwana la ka Cape fuka makwiri nita ni sesi wa mina xala hlungwana la ka makosha fuka makwiri hinkwavo lava a va pfuxa hi nyiko hlungwana i ntirho lebyi akeni tata
0: jsrfm tlhavilela
3: mama kesi la ri singa vhiyu a va pfuki ene ku thandi beti maleke kwala ka mulamulani ku pfukani ni hetelela hi kokwani mahangi la ka mukhome lani ku pfukani kokwani mahangi hi maze va pfuxiwa hi khalanga kwala ka mulamulani
0: kesi swinene khalanga la ka mulamula la
3: danke masedanke
0: hlayisekana khalanga tlhavelela epfukile minjhani n'wina
11: koxa ni hetelela hi makhelwani wa mina mamilani xikolaka makoxa nkwala pfuxa hi lu xikolaka makoxa nkoma
0: kesa swinene hlayisekana ka makoxa la ntlhaveli me
3: a ku pfuki nhorhi a tiyiselani maluleke la ka thomo la u pfukana kokwani swa boha le ka makoxa madabuleni
0: ya
3: ni hetisela hi birthday ya mina second girl ya mina i Esther Matsimbi la ka thomo a pfuke a hi swekela tihove va pfuxiwa hi kokwani dala wa nga lava la ka thomo mese DJ
0: kesa swinene kokwani dala wa nga lava ra vamphaseleri makumeni
3: va ni hlamuserile
0: kesa swinene nhlayisekani
3: tanku
12: xinetlema DJ ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na Sizeka Richard Rikhotso le a Robeni ka Xihoko ku na Papa Xiluvana vafana le aka Sikhwinyani ku na Scheme System Khomaleke ka Ngove Jamela 2 vanhu lava hinkwavo pfuxileki Ngobeni Avuyehle bange Brami
13: ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki sesi kokwana ku hlula la section A ku pfuka Botlinki Ngobeni Avuyehle ni ta hetisela hi kokwana wa risima a ka Pote a va pfuxa hi mana xitsuke tinyiko maleka la ka Ngove a Jamela 2 nkomu
14: minjhani Mr. Tlemina hi pfukini ni pfuxa sesi Gloria Blankulu la ka Mapayeni ni vuya ni pfuxa na n'wingi wa mina Tsakani sesi Rosemary Sinzi kwala ka Mapayeni ni hetisela hi ku pfuxa ni la hi zava ka makheke kwele ka Ngove ni Mitwini ni Khensini lava va pfuxaku lava i mani burisa la ka Mapayeni va ri kwala ka Magezi wa Njhini laha ni Khensini nkomu
15: risile DJ Claim na mina ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa rhandzisana ya mina mikatsoko Tivani kwala ka Ngove ni pfuxa buti wa mina Pastor Tivani kwala ka Ngove ni hetelela hi ku pfuxa mhana mina kokwani Tivani kwala ka Ngove vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi mhana Mavelas kwala ka makoxa a Bina danke mahaxi
0: kesa swinene ka sikeva khona vakona vatsari kunene la ka WhatsApp laha hi kona manila i Mahlori Mkhatali va ku swin'we kwala ni khesa swinene hi Mahlori Xikhatali ka sikeva khona vana ephahlani rizile va kumenjhani mahaxi ni kombela ku pfuxa vanhu va ndzi ra ka papa ribye laha ka Ngovela evhelevhele la ka Ngovela na tinyiko maluleke la ka Ngove jamera 1 va pfuxa kahle herisini phahlani kusuka la ka Ngovela ni khesile i na Spaul va kona na vanhu va ku rixile tlemiro DJ ni kombela ku pfuxa vanhu va ndzi ra ni kombela ku pfuxa school boy la ka Humula ni pfuxa na matondzo xitevenzi la ka Humula ni ta hetelela hi langutela na maluleke la ka Humula va pfuxa kahle hi Caterpillar ino sithole ekusuka la giyani ka homo ni khesa swinene ni ba mandlari vuyela ka sikeva khona vana telebeti maluleke lava ku a hetle miro dija ku pfuki masevu giyani valoyo lava hetlela ku sanrisadiraka ka homo 14 na basani n'wana wani phosa laha ka Ngovela kumbe ku telemeloke bebedeka kokwani n'wa mihlava va ka thuta laha ka mapuve la i telebeti maluleke khesa swinene ka sikeva nhlonipho ntsumi va kona na vana va kuminjhani tle miro dija ni famba na wena hi mfoni khesa swinene va ku ni na mani in'we hi mathebula penina ekwala ka homo a 14 sin khensa swinene ni ba mandlani vuyelela ka sike ya mahlweni mingiselo ma ikhari ku risa timinete ta mune leti nga sala hi ku va ku ni tlhavele ka nambara 060 875 942
16: rixile tlhavantlhava ni kombela ku va teka vanharhu ni moya ni ku la 14A kuna mana mamase mana anakanya avapfuki la xivulane la kuna ri kakaro bava entindambela asika gwangwangwa na vona avapfuki kombela ku etelele mana hikokwani makapule kusukela tikorile ka xikokwani na vona avapfuki vana hinkwawo tlhava ntlhava va vuxiwa ya ribalo kusuka kwala xivulane muganga ewandavezi ta dumazi danku
17: morning my clemi ku pfuki queen of limpopo ka huma
15: avuxeni avuxeni kombela ku va pfuxa ni kombela ku pfuxa sisigeni mathevula ka maswangani ni pfuxa ume fisher ground ni hetelela ku pfuxa kokwani wa ntshovelo a 14C a pfuxa mhani wa xitichi
18: kurhula DJ wa mina ni kombela ku pfuxa vanharhu lowa landzelaku wo sungula ni pfuxa smart ntombi liya yo xonga liyani na ku tonga hi tongela nuna wa yona ni ri pfuka sesi pfuka hi lunghisela timhaka ta khekhe hi la ku tata hi ta cina kwalani hi cinela xitukulwana xa hina hi ku ivi ni tlhela ni pfuxa mani na ni pfuxa xibisco ku nga yena papa wa n'wana luya a birthdayaku namuntlha ni ri hayi pfuka namuntlha hi kona kwala ndyangwini na hetisela hi mana na hetisela hi papa xiluvana vafana kwala ka sikhunyani kwala ni ri a va pfuki na vona hi ya kwale ndyangwini lowuya hi ya dya khekhe ra n'wana vanhu lava hinkwavo lava vona va pfuxiwa hi mani lawa la vutsaka malendeka kwala ka sikhunyani tanku maxo wa mina
19: presis tinyiko va ka xigodo a xavela block 3 nhlalama na Oscar sweswi vele ka xikokwani a va pfuki ku na maringa a ri single view na wo pfuka ka makwawo ni ta hetisela hi mani na ni ta hetisela hi mani Grace Mashala a tshama va pfuxiwa hi mani Felicia lavi lava kokwani wa mbali la ka dzingidzingi laha maskral dank
20: pexile vulavala ni kombela ku pfuxa lava landzelaka ku na sisirini maluleke ya le ka nkurhi a swa sonke a va pfuki ivi ni ya le a vuheli ku na mavona Edison na vona a va pfuki ta hetelela hi ku pfuxa botnandmon ben kwini ka kule block 3 ka Minigesi a va ri na gezan class maluleke kwala ka huma 14B swona vulavala
21: ahe muhaxi ni kombela ku pfuxa magoda ka mukhomi mhani vhukeya kwala ka Thom ni hetelela hi kokwani wa Tshembo a TA vanhu lava hinkwavo va pfuxiwa hi mantona kwala ka Thomo pavement hinkwavo
22: ako Ramani aka Mapuve ku pfuka n'wini wa xitichi buto wun'wani aka Mapuve ni ya hetelela hi mani na va kona botileki ngoveni a vuhehli vanhu lava va pfuxiwa hi Bilo Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi Senda ni Mapuve block 18 khatsa ai
23: wo sungula ingamo ndyangu munhu mavasa kokwana wa the junior swa namuntlha ntsena eka Minigmizi block 2 ni ri hikwavo ka vona lava a va namuzama mukhosa ka njhelaku tanki
24: Felicia Mbesario aka vanhu lava landzelaka Felicia Stompenio Felicia Nkopeani Shariza aka vanhu lava landzelaka
25: Salvation Kopia
24: Felicia Mbesario aka vanhu lava landzelaka Felicia Stompenio Felicia Nkopeani Shariza aka vanhu lava landzelaka
25: Salvation Kopia

0: Alright, ke so swi veka kama ku vena rinaro timele ti bela ku ra leya ya ntlhanu ka sike hi cince magiya mina na wena mingiseri ku nga va ku ralaa ku tiva ka tlanga leswi ku rara ku velekiwa i nkarhi wa kona sweswi wa ku va n'wi endla wa nkoka ku n'wi twarisa moya yena ka xerimoya xa wexa xirhandza jsr fm ka xiondzo wona 6 0 magaza fm ka sike va ku ri va nga ni kuma kahle audio streaming ka www.jsrfm.co.zn khensa swinene ka hinkwenu kuna mi nga suka enamele ka wara leya ya nharhu ko ndzi ta fika leya nga fika kona sweswi ko va ntsena emakumenarinaro timele ti bela wara leya ya ntlhanu ni le ka n'we mingiseri mi ya mi nga ni kuma kwala xikarhi kwala ni khensile nongonoko i morning bands mina ni tlemile wa dj ya mavula falemeste party loko ni fika no pfula ni pfala ni pfula ni pfala ni nghene maxi ni nga gongondanga hashtag tlhava ni tlhava sweswi nkarhi wa kona mingiseri mi ya loko ni va ni tiva ka tlanga siku rari ku velekiwa nga velekiwa hi siku leri fanaka na ramuhla ku nga ti 7 etin'hweti leya july lembe ra 2026 ku ri cinca lembe ntsena kambe siku hi ro loko ri va ni tiva ka nga ti a nga velekiwa hi siku leri fanaka na ramuhla mingiseri ni tlhavele ka nambara 060 875 940 kumbe na ndlela ka whatsapp laha u ni siyela nkandziyiso nkarhi lowu nga hetaka mbe ni ta va ni karhi ni hindza hi le ka wo nkandziyiso wowalowo ka sike sweswi ni teka lava nga kona laha riqingweni laha ti mi ri fanele xicompleno sika mala
1: ku na mhani na mhlava va ka thuta kusuka laha tikweni ra ka mapoli ku na sesi exitaa masimbi kusuka laha black seven aka thomo ku na tivanisi simiya laha black tent aka xikhunyana na hinkwavo lava bekeke na vanhu lavawani ka siku ra namuntlha xikwembu xi va nyiki mikateko xipinda xi va nyika na mali va ta hi xavela keke hi mama a vona ya kuma ngo titiski to kuba hi kusuka laha tikweni ra ka mfani swi ta vuka va se govini govela mhena tlhava ni tlhava n'wana bava hi famba hi teto n'wana bava
0: hi teto
1: a va haki matirekisi n'wana bava hi famba
0: kesa swinene nhlayisekani papa danko eka skiamisa ni ta rimingiteri va kona van'wana va rhumele sms yinene xiyemo ni xi tekela nhlokweni swinene no hindza ni va ni va manyukutanyana mhaka ku sms yinene va ku na mina ni famba na wena ni ri kwala standard 10 ningiserile mixo lowu ni khensa swinene la standard 10 la and va mita ni vuyelela ti mi ri felix kompianos ka mona
2: ni ri felix kompianos eka tirhani i khumbuza a ri kwele alexander leyi na ndu va ri endulamiso ematibule ya ximati lexo tonga la ka swikhunyani la na mhani wa mhlava va ka thuta leyi ka mapuveni na le ka ngoveni le ka xikukwani leyi kona ku va na second girl ya mina i Esther Matsimbi la ka thomo laha a pfuga hi landzela khekhe va navelele kokwani dala wa nga lava la ka thomo la mese dj
0: khensa swinene kokwani dala wa nga lava la ka thomo la
2: danki
0: danko ku rila leyi na wangu tivaka mingiseri mi ya ni tlhavele ka nambara 060 875 942 ti ku bedza ya mana
3: hi riyetiyetiyeti bedaka ndzulantisi makhuvele loyi n'wana xibisco na tombiliya yo xonga hi kokwana xibisco ringetani ku mbala tinjomi ya cinela tikulu mani mamayila sava mi ya hlangana na mahlayi wa n'wina kokwani wa xibisco mi mbala tingomi ya cinela n'wana loyi ni ri hepi birthday ka yena na hinkwavo lava xirhamisikulela namuntlha lava va nga vona misava hi ti-8 ta n'hweti ya 7 ni ri hepi birthday ka vona mi navelela hi kokwani hi ntukulu wa hosi mi ni tsakela miroho hi smati i nkomu
0: kesa swinene ntikulo wo hlayisekani danki ti mi ri felix kombelana sika mana
4: felix anniversary we va navelelo
0: va navelele
4: nda ku mhani n'wa mhlava va ka thuta ka mapuve ndzulamise sonete ka sikunyana na jeffrey maluleke ka mapuve Esther Matsimbi le ka thomo leyi i n'wana koko wa dala wa nga lava na va lava n'wana hikuva va besdeko ka siku ra namuntlha
0: Yehovha
4: a va endle titswala papa
0: va byele ni Afrikaans ku happy birthday ni twa
4: finish anniversary
0: kesesinene makota hlayisekani
4: mata xihleko xexo
0: Mire feliz cumpleaños, camana. Aye. Oh, shem, pa fambela ya. Kaske amse tarabixer. Sube que la cama, come, narro, no, que te penate, si, bila, ora, lia, ya, entzat. Sim, ver feliz compilando as gavana.
5: Sim, vou lavar lá.
0: Mais tosse, mais tosse.
5: Mais tosse, mais que gula, e mano com ham, ham, ham.
0: Ele é só isso.
5: Só uma gota.
0: Segura aí com
5: ele. Ham, ham, ham. Eu não sei se você está
0: fazendo
5: isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está
0: fazendo
5: isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Esse sigiyane engomilanga zandleleni anda kubula lesukulu kulani ka sisika mihlayisa bana ba elene na bana ba seswa elene xikwembu xiteke bana laba hi kutiva ku mikona ka sisi hlayisani bana ba lava va nga lahliki va nga hangalaki a ndzi se vona na wun'we a ta laha lavan'wani va makhelwani wa mina a ta hi ku hlupheka ni tiva ku va kona mi va na n'wina happy birthday sisigiyane n'wana mhani kulani xikwembu xi mi endla hi tintswalo hlayisa vana va Elene sisi ivi ni ku finish fan vesi ya viwa ku na Mr. Hlengani Sithole a ka siya ndhani na n'wina kulani ka bava xikomba xi mi endle tintswalo va ri ku na Tirhani Khumbuza a ka Mapayeni Filish Kopianos ka n'wina n'wa Sithole kwahalani hambi Sithole a va ha ni byelanga mhani Kheyila ni ku Filish Kopianos ka Nzuli Nzuli Nzuli Ndzulamiso n'wana wa ntombi ya rirhandzu a kula mzaya xikwembu xi endle tintswalo n'wana wun'wana a nga ku humelela ka wena sikhunyana hinkwayo yi humeleleni na hina haleni swi ta hi kapela vhele i makhuvele hikwala kaya ka hina kula n'wana wun'wananga ivi ni jika ni vuya na ka thomo la ku na ntukulu wa le kaya ka hina ka tshika misava Esther Matsimbi i n'wana se swi xayina na kokwani tala wa nga lava a kula ntombi ne kula xikwembu xi endla hi tintswalo n'wana a nga loko humelela na le kaya ka miyexa ka vakokwani va humelerile ivi ni ku filixi vexariwa ka mani na ni nga n'wi rivala xikwembu xi nga ni bika a ni ni vulavuleni ku ni rhange hi ku hlekelela a na ha swi tiva mara kona ni n'wana ni nga n'wi rivala la ka vanhu lava mara a va kuli va kula va navelela hi kokwani gaveni se swihani wa wena lava ni nga rhanga ni va navelela i n'wanghoveni siswa mina va le ka xikokwani kulani sisi happy birthday hepi Filish Kopianos hepi vexariwo a ni nga kona ni vabya ni ku rhandza hi rirhandzo
0: ra lavu hayi ra baby
5: landza mina danko
6: xinitlini wa DJ kumbe ku pfuxa ku va pfuxa
0: oh xa mi nghenele mi nghenele ti-voice note ya n'wina ne tsi tlhaveni la ku bedhe ya manikwana
7: Happy birthday, Akasis Esther Matsimbi, kwele ka Thomo. Happy birthday, Maleka Okwani Valeka Mapuvi Leni. Happy birthday, Maleka Sis Rani Khumbuza, kwala ka Mapayeni, Alexander. Happy birthday, Kayena. Happy birthday, Maleka Mwana Sis Sishimati, kwele ka Makuvele ka Sunyani. Na va vula ku lexiwani i mhani burisa va ri kwala ka Mapayeni na ka magezi wa njheni la i nkomu
0: mhani burisa va navelele ni zuru ni twa
7: no na switsimina ni switimi
0: ringetani ka mhani ka
8: kaze tana we hey happy birthday mhani eka vakokwani va ri basile mhani n'wamhlava wa ka thutha laha ka mapuve birthday misasekile kokwani happy birthday ka vatukulu wa mina mani correction Ndzulamiso Sonnet laha ka sikhunyani birthday a yi saseki mzala wa mina wun'wanyana loyi mzala Irene Manganyi la Rotterdam a ri Rustenburg hi ntirho birthday a yi saseki na le ka n'wina mzala na hinkwavo lava tlangelaka siku leri va navelela papa muhlori sise ka Richard Rikotoni kwala Robin ka xoko e7 dilani kumi khazi
0: si mi ri felixi kombelana sika mana
9: Felish Kompianos eka Esther Matsimbi la ka Thoma Block 7 kuna mhani n'wamhlava ka mapuve kuna Ndzulamiso i n'wamugwena la ka sikhunyani n'wana smart hi bibondeni le ka Ndzulamiso Felish Inversario eka sis tirhani kumbuza ka mapayeni va ri joneni ntirho ku na sesi wa kokwani gaveni va ri hanhu wa n'wina n'wanghoveni eka xikokwana vona a va kuli ku va na Mr. Xanganzi tholo na hinkwavo lava kulaka namuntlha na ndzulamiso makhuvele ka sikhunyani hi ri ndhambi ya mukateko a yi va nele a va naveleliwa hi mhani maxini xikokwana wa ku hlula kusukale gan 16 a i nkomo ntlemile wa DJ a hi yeni ya wisa va nghena lava nghenaka danko
0: teswo swi endlahisekani danko mi ri felix kompilano sikamana
10: wa bete a ndzulamiso makhuvela le aka sikhunyana na wa kopa ndalo wa nga lava na le ka siyandhani va president va navetelewa hi munhu wo duma hi voma wa duma wa fika kwala u nge fiki ta yo hlamba kwi i the general Patson Cosgrove ka xikambati sweswi mi ni tlavo ni tala ka mbati loko ni fika sweswera ni vona le ka n'wazeuzeka wa kokwani ka masiya hashtag ti duma hi voma na Jeffrey Maluleke la kama pubela na ngombela tsangse ro kwele kwa bana ba loroka hle iman hle ka monyunyu la zone 4 ka papa zela ke sile e ba itwa ku hipi pure ba kore bana ba tsari na bona bongwana ba kore sile machine ko ba kulona ke bedeka zile nwa nwa gabula la ka ngombela 22b ha kula se sukulele ho si no bela ka hle mana masungulo na anhlulo e kwala ka ngombela 22b ni ke sune ku sukala ka ngombela 22b iman ngona ka tsalwana ne sha tsanya la ba kore ba tsare tsare banga tsare kunene bo bo bari en ko ba kulona ke bedhe aka esta matsimbela ka thoma la tirana matsimbela papayela ndzula miso ayela ka skunyana mana melo ka hle himza mana kena makari ke bolo ekusukala ka thopa lan kesa swinene ba hita ba ku tsi tlemi and kesa le ba mandla ri yela la shem tsi ku be dia mana
11: hileria
0: hileria
11: ay le ku filisien ko bienos ver ku na hlengana la ka swendana la bona e sama dzimbila ka thomola be ku na lo hi wani I mangiani ve hanu wa wena ma man inwangoveni leka xikokwana na mhana hino le ka mapuvele i mhani n'wamhlava ka thuta i mhana ri bazile ikokwana wa ri bazile la ni ngo mhana hina a vakulu va kula swinene ivi ni ku ri a wena ku ni ku ni ni ya le ka sikhunyani le ku ni yani ingaku i nyama in'wana wa ingaku I nyama n'wana loyi wani I mativula ya kona ni ngo nyama hlayita dya masavu hi karhala hi ku ve ri va byarile laha ya mutindo wuya hinkwawu lava nga veleki va ka siku ra namuntlha ni kupilixin topianos nyamuntlha ka bandlula ya konke I siku lavo le ku byala namhlaka hanyasanye ku ya chuziwa namhlaka
0: hayi n'wina marata
12: Ubuke
0: njani kwena?
12: Ubuke.
0: Eh.
12: Mbeki birthday ka Tina Baleni, mwana Sokwane Elias Baleni, mwana Grand 16, wesi ayinzeke malembe ikula ikula ikulela wesini. Kela mbeki birthday ka Lwa Shongwe Shongwe na mina wa yena na Xikuzana. Xikwembu a swingeke malembe ya ku hanya. A va navelela hi nyiko Xingwana, i mitirho leswi xaku. Cha cha.
0: Tiwisa swi na nhlayisekana.
12: Ula.
0: Hi tsera. Very feliz cumpleaños, Kamala.
13: Haka Iran, eka mapaindi. Neleka Butlengane, eka Siyandane. Neleka Ndolamisi Makhuvele, eka Sikhunyane le. Neleka Bingongobeni wesi sa kokwane Gabeni eka Xikokwane. Na kokwane Nwamhlaba eka Mapole.
0: Merida kabo.
13: Na ne finish copianos. Ba ba ba sige ngara ko ka dala nga la ba le ka thomoli. Na ba ne kwa lo birthday ya ko eka ba no ne finish anniversary.
0: Ba jele ni sotho ka ba tatsaka ngofu mativa.
13: A swi zangi na nyana the deadline. Ah,
0: mo nem tsikara mtsatse.
13: Ay, sa tanda na ku sungurisa ku yini. Ambe izulu. Ay.
0: Hey, suku eh. Ay, zamene ngwene mirandela ku zama ma studio mara.
13: Eh, ambe ve swiri. Ay.
0: Suku a zama. Zama ni mshabele cold drink mele ku mozama.
13: Ah, ambe. Swi tandiri ri mari pfumeli nwana baba.
0: Ah.
13: Tai sekani. Ekezi. Ndza sa suku nwanyani.
0: Ekezi ri sai sekani. Complain of Kamala.
12: Finish and Companions, Eka,
0: yeah,
12: Frank Kumbu. Yeah, Finish and Companions, one of us. Eka Frank Kumbu, and let him apply in the Akulus Meneman. If you look at Finish and Companions, Macambe, Eka, Espa, Emma Tim, Dinaka Tomola, every second born of one Dana Akulina Naman. Even look at our Philippian companions, they can do a miss or format. They want a smart, nice visual and one. And I'm from one of our anger, Dimiro, Zamazamanago, Jerafaka, Nayama, Jaguar, and Man Masutama. Even look at Happy Birthday. Take a manamina man, Manam Shava, Makatuta, and one. Eco Guard Basil and one. Sister and Amut and Bakola and Nakosturna. People have heard of Nabona. You are very caring, good men, and I ask Kukwane, and I want man one shower, Lakatuta, Lakama Pogla, I think for them to la visit. Makuren, and I want a dish for Lakas Kunyani, the Konatran, and Waka Kumbus, and the one Konala, Akama Pai, my associate in Ganda, Nangwana Jutuma, and Konakama Pogu, and we see when I use Govin, Kalakan Kuzane. Kasi nakubona wena ntukulu wa mina kasi mani eka matimbi ya nukumeka laka tomo hinkwa kabona abana wale lwa manyunyu lomo mtika swa nyika nila wala mina ni kesi ni chawa mpa
0: kesa mina buto shira nzewo
12: bangi
14: finish investor rukanzu la misuleka Sikhunyane kukungwa mshava leka mapuvi na leka mapayena na aritwangi vito niku happy birthday ka Esther Matimbi kwa laka tomo kwala Noko finish advisory ka yena Esther Matimbi. Na kwa ola birthday kuna yena kwa kwa gwe van bai.
15: Happy birthday ka man wa mhlaba. Vaka thutha ka mchavi kwa la ka mapuve. Happy birthday ka baba Sithole Nhlengane inwana sisi la aka Siyandane. Kuna Jeffrey Maluleke kwa la ka mapuve. Yunisi Kankuzana, kuna Dumsan, Ndulamiso, aka Sikhunyane, na birthday kunkwa mele mama uri kama pova saka sport site inkulu.
16: Duva la mabebo eka ntukulu wa
15: kasi khunyana kwele ka botish give chivish code wala mabebe niku dwala mabebe le ka ntukulu wako kwa ndala wangalava na hinkwa vula va birthday yako vana vele le maru bombongo mavona mina ni kumeka angalazitek. Obrigado, DJ Tlemi.
10: Muito obrigado. Ntate ka botsela re tsongwena ka roko e o duwe ma concert swi vekela ka nkombo to timele timeng sarabe se no famba mina sweswi mu hetelela ku bana belela tsongwena.
16: Happy birthday ka Elisa Matsimbi kusuka la ka Thomo. Happy birthday na kamba kambe lwa mutsama ku khubela kusuka le ka Sikhunyana. Na vanhu hinkwavo lava nga mutlhanga siku ra vona mirhi ya ku va vanhu tintswalo a va ri number one Amos kusuka la ka Mbokota inkomo DJ Mthawa.
10: Sweswo swi endlela ka Mbokota la.
16: Thank you.
17: Happy ka mhani wa mhlava ka Mapuve va kula namuntlha. Kuta kula na firstborn ya Smart ka Sikhunyana wa kula na yena namuntlha. Esther Mathevula aka Thomo na hi wa kula namuntlha hinkwavo lava va n'wi navelela hi ri kaka ro bhava ri bhava na marhanga ni MT Ndhambi ni la gwangwangwa la xivulani ku nga na gungu ra mali loko ni kwati ni nsongasonga suri ni ya chela lwandla tanko.
18: Happy birthday eka lava landzelaka ku na n'wamuhlava va ka Thuta kwale ka Mapuve na hinkwavo lava birthdayka ka siku ra namuntlha Xikwembu a xi va endle hi tintswalo va humelela eka tipulani ta vona a va naveleliwa hi Gezani Tlasi Maluleke kwala ka huma 14B. Danke Flavala.
19: Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Kanzula miso ka Sikhunyana. Feliz cumpleaños. Kamanwa mhlaba ka Mapuve. Feliz cumpleaños. Kamantiran Khumbuza. Le ka mapayeni. Niku feliz cumpleaños ka Sis Esther la ka Thomo. Ni khane ku finish cumpleaños eka vanhu hinkwavo a va naveleriwa hi Dlori Maluleke ni ri laka khakhala tsi tlhava ntlha.
10: Tlhalo to timela timeng sero mengo sipa wa rali ya ntsevu loko ri mina ni ba mandla rivila la ka hinkwenu nguna nga va karhi famba ku n'wela ka xihondzo na 6.0 famba ni mirivala nga na un'wana mi ni kuma kahle ka audio streaming ya www.grfm.co.zn. Khensa swinene swi ve swa nkoka siku ri ve kahle you can call it a day loko ri mina ni mi rhandza hi rhandzero lava ni mi rhandza hi rhandzero ra mina ni va xinkwava GSRFM mara hayi ra baby loko si swi rhandzeri swimi wenga swi endlaka mixo swamita vuloko mina mina ni nga tlhela hlanganaka siku ri rhandzelaka ku ta va ku ri ra vunharhu ku ta va ku ri ti-8 ta July tshena ni mitwina ya mina ku ri hinkwayo ya GSRFM SRFM mi tshama kusuhi na xiyanimoya ya mi ngetela vuloko mi follower a mi tlhela mi tirhisa na Facebook va mi hoxa xa mixandla eka minongonoko hinkwayo ni fambile mina ni siya hi xikhongelo xa siku hi sungula siku hi ndlela leyi mina na wena ni le ka mixo wa siku ra namuntlha mayime ku lunga majaha kuma va ku nyika nongonoko BBZ ni vula jaha ra valambyi a fambisana kahle na Mr X nomen jikijela loko ri mina fambile mina ni khensa swinene ka hinkwenu n'we mi nga kota ku xa xandleka nongonoko na le ka misiso na n'we mi nga tsandzeka hi mhaka ya layini na van'wana va nga tsandzeka hi mhaka ya migingiriko yin'wana yin'wana leyi va nga ku yi endleni khensa swinene ni ba mandla ni ri xandla henhle ka xin'wana xandla ni fambile mina babayi nwa ni mi rhandzile
20: erixile eka GCRFM the voice of the nation eka mixo wa siku ra namuntlha Mfundisi Hlungwani TS ba kereke ya Cornerstone bari a itsutsumeli ka rito ra Xikwembu. Loko hi hlaya eka Geneza 39 verse 2 yiri, hosi Xikwembu a xi ri na Yosefa kutani a kateka eka hinkwaswo leswi a swi endlaka. Yosefa a tshama emutini wa n'wini wa yena lowa muEgipta 3 kutani n'wini loyi wa yena a vona leswaku hosi Xikwembu xi na Yosefa ni leswaku hinkwaswo leswi a swi vekeke emavokweni ya Yosefa hosi Xikwembu xa swi katekisa. Hi ya emahlweni na nhlokomhaka leyi nge hlayisa miloro ya wena. Bibele iri hosi xikwembu xive na Yosefa endzhaku ka loko vamakwavu va kunguhate ku n'wi dlaya va tsandzeka va n'wi xavisela va Ishmayele. Yosefa a famba ku kondza a ya fika eEgypt. A fika a wela emavokweni ya n'wini wa yena Potifar. Bibele iri hosi xikwembu xive na yena a ri kwale Egypt. Nakambe yi kombeta leswaku whatever kumbe hinkwaswo leswi a swi endla a swi humelela. N'wini wa yena a tsaka swinene ku vona hinkwaswo leswi Yosefa a swi khomaku hi mavoko ya yena swi tshamiseka, hikuva Yosefa a hlayise norho wa yena, hikuva Yosefa hambiloko a hlangane na ku tikeriwa ka vamakwavo va lava ku n'wi dlaya va n'wi xavisa, mara eka hinkwaswo xikwembu a xi fanele xi humelerisa makungu ya xona ya kahle hi Yosefa. Bibele ri xikwembu xi n'wi endla ku ri a humelela eka makungu hinkwawo. Loko hi languta eka mina na wena, makungu lawa hi nga tshama hi va na wona yan'wani ya hi nghenisa enghozini, kun'wani va kunguhata ku lava ku herisa vutomi bya wena, kun'wanyani va hleketa ku ku chelela, nkarhi wun'wanyani va chela u dya, mara xikwembu xi ku ponisa ni le ka poison. Xana eka nkarhi wa namuntlha wa humelela evuton'wini bya wena xana? U na byona vumbhoni ku fana na Yosefa xana? Ni navela leswaku makwerhu loko makungu ya wena lawa u nga tshama u ya humesela erivaleni, vo tala ya hi vangele ku tikeriwa, mara a ni ta ku u nga tlhentlhi yana emahlweni hikuva xikwembu xi ta ku humelerisa. Ni navela loko a ya ekukhongeleni u languta ku nkarhi wun'wana laha u nga kona u le ka khoma u nga heli matimba, xikwembu xi le kusuhi na ku humelerisa norho wolowo. Loko ha ta ya ekukhongeleni, khongelela norho wa wena, u khongelela ni vanhu valavo hinkwavo va ku salaku endzhaku va nga ku naveleriku leswinene a hi khongeleni. Papa hi rhandza ku va hi ku khensa hikuva milorho leyi nga na yona yin'wani hi hlamusele maxaka, yin'wani i vanghana. Makungu lawa vona va nga makunguhata hi vutomi bya hina a ku ri ku hi herisa, mara wena u na makungu ya kahle hi vutomi bya hina. Xikwembu u teri u nge hi tshiki, u ta va na hina ku yisa emakun'wini ya vutomi bya hina kumbe ya misava. Ni khongelela vanhu hinkwavo lava nga na makungu ya nga va ya va hoxe enghozini, mara a va yi emahlweni va pfumela ku ri ku na xikwembu xa ku humelerisa, ku fana na Yosefa a nga humelela eka makungu hinkwawo lawa a ma endla. Makungu ya xitichi xa hina ya ta humelela na la a ri kona kumbe a nga ri kona. Hinkwaswo leswi swi yisa emavokweni ya xikwembu, hinkwawo makungu lawa hi makungu hataku ya fika ya lava ku tsemiwa, xikwembu xi ta ma humelerisa. Ha Yesu Kriste la vuyaka, amen.
1: Thekinoloji xi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela. Yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za. GCRFM, rito ra xilamuko.
21: Eka GCRFM, marimambangoi.
22: Ni khensile ku tsiriwa nkarhi DJ emahungu ya awara ya ntsevu ka GCRFM, rito ra rixaka vayingiseri. rixile ku languteka ngungunkule ka wara leyi ndzawulo ya xikaya eka xifundzankulu xa Limpopo va vula leswaku ku na ku ya ehansi eka nhlayo ya vaaki va tiko ra Malawi lava nga eka senthara ya misi na lava lavaku vuyiseriwa eka rikwavo. Minijeri wa ndzawulo ya xikaya ya xifundzankulu xa Limpopo Albert Matsau u vula leswaku ku tlula 60,000 ya vanhu va titsariseriweke eka senthara ya Messina. Mutsaung u tlhela vula leswaku tinhlayonhlayo ta vanhu leti seketeleke ta ri karhi ku ya ehansi hambileswi ku a ri na ku van'wana lava nga le ka swifundza swin'wana na ku tlhela tiyisisa leswaku switirhisiwa swi yisiwile eka ndhawu liya ku kota ku vona leswaku swilo swi famba kahle na ku kota ku pfuneka loku lavekeke eka mpfuno.
2: This morning, we've managed to make sure that we load 14 buses. Remember I said in the morning that we're planning to load 60 buses. Yesterday we loaded 53 buses. Now we've loaded already 14 buses. And when I look at the numbers that we've already loaded by now, they are over 1,000. But now the dominating element is still Malawians. But we have also ensured that out of the 16 buses, we've loaded 16 buses thus far. Out of the 16 buses that we have loaded, 4 are the buses that have been brought in by the Zimbabwean embassy. We are transporting the Zimbabweans with regard to those ones. And 12 are those that are going to be, that have been used to transport.
22: Vandla ra Democratic Alliance eka xifundzankulu xa Limpopo va amukerile mukhomixinari wa maphorisi yo khomela nkulukumba Janes Skrippas. Vandla ra DA va vula leswaku Skrippas u na ntokoto lowu nga ringanela ku va a rhangela xifundzankulu xa Limpopo. Murhangeri wa vandla ra Democratic Alliance kumbe DA hi ku komisa eka xifundzankulu xa Limpopo Jacques Simola u vula leswaku ntokoto wa malembe ya 15 eka xiyenge xa maphorisa hi lowu nga va wu ri karhi wu ringanela leswi va kona endzhaka loko mukhomixinari wa maphorisa General Thembi Radebe nkarhi wa ku fikile makumu ku katsa na malembe ya 15 a ri karhi a tirhela vaaki. Ku vuyelela nakambe eka ungu leri rhangeke mahlweni eka wara leyi va ndzawulo ya xikaya eka xifundzankulu xa Limpopo va vula leswaku ku na ku ya ehansi eka nhlayo ya vaaki va tiko ra Malawi lava nga le ka senthara ya misina lava lavaka ku vuyiseriwa eka warikwerhu. Hi pimeta mahungu ya awara ya ntsevu ya n'wana ya kona ka wara ya nkombo hafu ku bela wara ya ntsevu ni vuya kahle na tinhlokomhaka nongonoko eBBZ rixe.
21: Eka Jizara FM.
3: Harimarovela Funeral Services hi lahla mhandzi wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, Plan B 220 rand, Plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, Plan B 2200 rand ya grocery, Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka tiplan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yi nga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand, Plan B 4500 rand, Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Kukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Sikhosese Wholesale endzhaka magezi Hardware na le Karisava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 eParliament Street opposite Botlisto kusuhi na Ravirintshwa. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kusuhi na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhi na le Manamelong Primary School. Tekele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi vuyiseli Mpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Harimarovela Funeral Services, a hi tekeli chance.
21: Eka tikhasimende ta Armarubela Funeral Services mi na mi lavaka ku joyina hi lemukiso ya vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarubela Funeral Services. Vitani vukanganyisi eka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Giyani kuyima kuherile. Point S Giyani Tires and Auto Services sweswi yi pfuriwe ximfumo naswona yi lulamerile ku pfuna leswaku u tshama wu ri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla, ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka puncture, alignment, tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila. Hi kona ku pfuna. Loko u xava mathayele ya mune u dokiseriwa wona hinkwawo, u endleriwa wheel alignment na wheel balancing mahala. Vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile, wu tshembeka naswona wu lulamerile wu wa famba siku na siku. U nga va ku chayela movha lowutsongo, SUV, baki kumbe timovha ta mabindzu, tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani. Endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya. Hi kumeke Masithulele Complex kwala Giyani opposite Biko Hardware. U nga hi fonele ka 061-536-5978. Point S Giyani Tires and Auto Services.
4: Ku na vakhazi halal lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endla ku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka. Ku na ti-spicy chips na tin'wana ti-flavor leti wena nga ta ti lava. A va xavisi ti-chips ntsena, va xavisa na ti-juicy burger, golden crisps, fried chicken, fresh grilled chicken, fish and chips na tikwata va na tona, ti-hot dogs, sushis, i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke. Loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla. Hi tlhela hi va na slush lexi tikumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana. Hi na mango flavor na bubble gum flavor. Leswi swi kumeka ntsena eka Khazi Halal. La Giyani tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona. Wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku WhatsApp 062-802-4745. Khazi Halal, one bite and you are good.
5: Life is so expensive, even bread is fighting us.
6: My guy, you're just one shot left away from Boxer, where you can now get a loaf of bread for 99 cents and F&B pays the rest.
5: Yo, 99 cents for bread and it's just around the corner. So just short left at Boxer.
23: You can now get 99 cents bread from Boxer. Just swipe your F&B Easy Aspire or Prime Life card every week. Switch to F&B today. F&B, help changes everything.
24: TC's earn rules and limits apply while stocks last. F&B, a division of First Rand Bank Limited, an authorized FSP and credit provider.
25: Latumatwe giya na malamulele yi ri tshama wu kufumerile xixika lexi hi mintsengo ya vona ya le hansi hansi. Tana u ta tikumela IBR roofing sheet 0.27 hi 6 wa timitara hi 279.90. Kuma 7 piece bathroom accessory set hi 399.90 ntsena. U nga tlhela u kuma bathroom cabinet combo sets leyi kumekaka hi mihlovo na ti-design to hambanahambana, yona yi sungulaka 1499.90. Endla xikweleti namuntlha naswona u nga kuma ku fika kwalomu ka 750,000 na Capitec. Latuma, where you save and score. Capitec is an authorized credit provider and FSP. Initiation service fee naswona ku na swipimelo.
26: Gualala wasala, Rico Dico, if you win by the Best Choice Awards, eka Best Tiling and Flooring, eka mavengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu, kusuka ePolokwane. UBM Best Tiling and Flooring, eka mavengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu, kusuka ePolokwane. UBM tsengwe ile hansi hansi, yo swi teka the tiles, rhino boards.

0: And not walo swa kahle ka the Black Motion prayer for rain Africa Tonga he ka mishwa swa ramle majama pere mati baka swa ngopfo Daniel Black Motion exactly 20 minutes after the hour 6 o'clock Africa Tonga le shile mixer wa mena ka mkela ka ngona kwa the big breakfast online ngisela ka xitshawe xa again community radio corner he ka mishwa swa ramle singa khathele kuri ku vaka hle sa dleri ya re o streaming at www.5.co.za kumbe shani nje e makala ya 106.0 na kanza fame ka mishwa swa ramle oksala sa kumkela mfethu he ka mishwa swa ramle namuntlha ile ka siku ra vunkombo ka n'hweti ya vunkombo lembe ra vakimbirhi na makombe mbirhi ti ri xile Mr. X
1: swi na vuunique nyana xikarhi 7-7 kahlekahle ya kahlekahle na hina yo fanele yo vuya kahle hi 7 after
0: 27 pass
1: yes swo talileso swi vona ti 7-7 nyana xikarhi so ya hi leswi sungurisaka swona vhele the big breakfast zone tanile nga vula hi kona vhele kusuka la ka wara leyi 1 ya ntsevu ku ya fika kahle awara ya nkaye khesa kahle tlhavantlhava kusuka le ka wara leya nharhu ta fika kahle awara ya ntsevu eka mixo siku ra namuntlha ka ku ri vambirhi ra kahle hi ndlela yona ya le ka i July vhele hi le xikarhi ka n'hweti straight sweswo hi nga tshama hi swi vula swa ti-resolution loko wa swi landzelelisa swo swi fikelela kahle wa byela ku hala ku sungula ha tshama hasi wu yitshama leta swi vona ku halaya ka lembe leri taku
0: i switwini ka siku ra tolo loko hi va na nhlokomhaka leyi vulavula mhaka ta ku fana na teto ku ri hayi impela vanhu swi va swi ri kona vhele leswi munhu a va ka swipulana Mr. X loko lembe ra sungula mara van'wana se va kombisa timhaka ta ku unplanify if ni fikelele xin'wa n'wa kombisa timhaka ta ku unplan swi tele mara kambe ke na xin'we a ni se swi fikelele leswi xivutiso i ku leswi hi nga salela hi tin'hweti to ringana ntlhanu u ta va u kha u swi
1: fikelelelilaloko
0: kumbexana loko se ri sungula lembe ta tlhela u tsala hansi fu welembe ri na lembe
1: tshamaala se swi nga heli swi nga fiki makomo swa koho
0: u tshamini u ri na tipulani komba ku nakhona loko u kha yi tshama u tsala swo komba ntsena leswaku swi swa kahle wa swi
1: lavao
0: tsandzeka ku fikelela mara a hi lweleni hi huma hi mbovo wa nayiti at least hi fikelela hambi ko va xin'we kumbe
1: swimbirhitilekubuyeni
0: kumbelela ivele
1: World Cup tele ku vuyeni vo Ronaldo va ya kaya vo Brazil va fambile kahlekahle swi hlamarisa swo tala
0: leswo ti-team leti nga famba ku ta fika sweswo a hi ti-team leti vanhu a va ti langutele ku ti nga ta
1: hi tele ti hi ti langutisela ku tin'wani ta tona ti nga hetele ti ya ka final kumbexana ko vo ti kota ti-same mara hi ya ti le ku
0: mashango ya ntlangu wa bolo
1: ni ta va ri kha ni va byela kahle loko se kha hi langutisa ti-top story ku hala yaku ku endleka yini mara hey ya ta vuya
0: le ku tikeni swinene Afrika-Dzonga yi khensa swinene vuyingiseri bya wena eka ra vumbirhi ra ku saseka swinene miyingiseri ka mixo wa siku ra mla swi tele ngopfu vhele swilo leswi nga ku humeleleni eka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga ni twe na president wa tiko ra Afrika-Dzonga ku ri kuma Cyril Ramaphosa ku kombisa timhaka ta ku ntirho lowu nga ku tirhiweni swinene ngopfu i va madlanga commission tani president wa tiko ra Afrika-Dzonga a ngo ho na pfumelela ku no ku ngeteleriwa nkarhi commission ala ya ha tirha ku ya mahlweni just because yi le ku tirheni kahle swinene ngopfu loko yi kharhi langutisa so far Mr. X so hi kona mani a ni yi lava madlanga ku yi chika yi hi fikela na hina kwala Limpopo
1: kwa yi fikela halelo hi ta sala kwala
0: a ni swi tsakela swinene ngopfu ku lwa yi khona mani yi nga fika na kona tindhawu letiya ta kwala Limpopo madlanga yi ta tirha kumbexani sweswi president wa tiko vo ngo yi le ku tirheni swinene na loko vo tshika va ku va lava nkarhi wun'wani va ngo na yi fikela
1: ya ene loko ni langutiseni swi swa kona vhele ka ni swi va hlamusa timhaka ta ku ri van'wani loko va fanele va ya ku testifyini va vabya van'wani va hetelela va duvuriwa van'wani ku endleka leswi na leswiya se ya ku hayi nkarhi lowu ku ri ku va wu lava u ta va nyika se ya a va nyiki
0: so hi ta va hi kha hi swi langutisa swin'wana eka ti-top stories ta va yi tlha yi langutisa swinene ngopfu na hi nga twa na yona khomixini ya madlanga leyi nga va yi kha yi tiyisisa timhaka ta leswaku miehleketeleriwa wo ringeta ku dlaya Vusimusi Kat Matlala a nge yi eka khomixini ya madlanga eka siku ra namuntlha hi ta va hi kha hi swi langutisa swinene ngopfu ku ri ku ta fika sweswi ku va ku kha ku humelelani eka mixo wa siku ra namuntlha hi vone hi ta twa na nhlangano wa nihawu lava kombisa timhaka ta ku tekele xiboho xa ku seketela vana ra SACP eka nhlawulo wa mifumo ya miganga wa lembe leri kasi hi ta langutisa swinene Mr. X na komiti ya timhaka ta xikaya epalamente leyi va kombisa timhaka ta ku yi ta endzela ndzilakani wa Bed Bridge ku ya va langa xiyimo xa matirhelo loko yi kha ri langutisa swinene ngopfu ka nkarhi wa ku tlheriseriwa ka vaaki va le matikweni mambe eka rikwavo so hi swo swin'wana vhele lama na man'wana ta va kuma kahle vhele laka hafunele kupile kahle awara ya nkombo kumbexana hafunele kupile kahle awara ntsevu eka mixo wa siku ra namuntlha
1: ya hi swo sweswo vhele i makumembere ntlhanu ntsena timinetse va ya kharhi suka kahle awara ya ntsevu yi bili eric tarimene ni va ni karhi ni ku vona kahle sanku le ku yingiseleni na zava papa maria na vona va le ku yingiseleni kahle ku va hi khoma kahle ka Facebook lani kona i Norman Jikijela hi ta va hi kha hi fa hi mi langutisa ku ri vo mani lava nga na hina kahle kwalaya kumbexana mi yi khoma kahle la ka magandla ya ti-0 la ka ma 0 www.gsrfm.co.za nomboro ya kona
0: 060-double trouble jaravalantshwa ni ntiko lava nkombeto vamulele va ndlanga mandla ka mavuzo leka yin'wana khazamana xikolo xiwambala Mr X noma njiki jala hi famba swin'we hi nga va landzeleleni ka swiyenge swa vo swa mabulu Mr X i byela leswaku oyi wena ra vumbirhi namuntlha tshi Tuesday u chuza vanhu laa ka Jesus Space FM nava riqingho 060-double 875-940 remember ndaka tihlaka mhaka ivuya kahle the word updates hi fundzeleko lexa lipopa top stories making headlines Rihanna Rehab Afrika-Dzonga risimu ra kahle ka ha ri mpundzu tiphini good morning.

0: Swa kahle ka Daniel Brothers va fambisana kahle na King Tsonga Kolpikwa na ndzeni ka risimu va ku xivandza nyongeni ni dlayiwi kule mina ni dlayiwa kwala xivandza nyongeni ala vhele mingiseri munhu loko a nga tivi ku xikavani xa wena ku xi sale kwini matimbo wa ku loya ta makuma kwini
1: ha vhele munhu loyiwe hi loyi a nga va ka vona vhele munhu loko a nga ni tivi mina a nge ni sungula
0: a ya mi sungula kwini i ya huwelela va mani ku a na a nga va
1: ene hambiloko siko ye ku ya ku pfuniweni ta ku byela ku ha uleyiwa makhelwani ku ha munhu wo kala makhelwani hambiloko tshama kumu ka switandi na makhelwani
0: swi nga endleka mi ta va makumu swin'we na he makhelwani loyo woluwa so vanhu va nge kulu ku ha mulaka ta sukela kona tahambiswotanimikiseni nsimu leri yi cukumetelaka 45 minutes after the hour 6 o'clock khome ntlhanu wa timinets mikiseri ya ku sepa kahle awara ya nkombo yi le ka awara ya ku sungula ya nongona wa kota big breakfast khesa swinene ngopfu ka gondzo ra R578 R81 R36 R529 n'we mi nga ku chayeleni mi ka mi yingisele ka vixa wa siku ra namuntlha ri haxe kahle swinene ku na swin'wanyana swa ku titimela hayi mani loko ku ri ku ri a ku na xoboho lexi mi faneleke mi xi endla mi nga hi tiphina kahle nongonoko ma ha ri kwala embedweni mi kha mi endla migingiriko ya n'we hikwala ndlwini ka ha ri mixo ku ta tani mikiseri kambe ka sweswi rimemba ngoveni khesa swinene ngopfu mangu xi ta le ka wena koma ku nyika kahle ti weather update ta mister x exifundzenikulu xa Limpopo ku ya vahubi ya vumba vukorhokeri bya ta maxelo swi tikomi nga ku ta kufumela swinene ngopfu namuntlha kwala dorobeni ra Giyani mister x
1: ya swi tikomi nga ku ta titimela vhe ku ta kufumela because ku ha na mapapa na pundu vhele xi va kha xi ba swinene ngopfungopfu sweswi dyambu se ri sungula ku va kha ri hlometela xi va kha xi vuyisa na n'wana hambi xo vuyisa hambi xo yisa sweswiya mara xi endla swona a yi beni va kha yi langusa kahle ku ri timini mamina ti-maximum temperatures ti va tiyimise ku yini eka mixo wa siku ra namuntlha ku ya langusa kahle maxelo me le hansi na maxelo me le henhla loko yi langusa kahle la dorobeni ra Giyani laha swi vula tseni leswaku 10 to 24 ni tsutsuma kahle ni ya le ka Malamulele 10 to 23 ni tsutsuma kahle ni vuya kahle ni ya la old days laha 11 to 22 ni vuya kahle bilabila 08 to 21 ni vuya kahle ni ya le aliphalale ni kuma kona a va ku 09 to 23 livubu 10 to 22 ni tsutsuma kahle ni ya le khale ka lost Richard Makado 08 to 21 ni vuya kahle ni ya la amukopani 09 to 21 musina 12 to 23 ni tsutsuma kahle ni ya phalavurwa 13 to 24 ni vuya kahle la apulukwane 07 to 20 ni tsutsuma ni ya le athabazimbi 10 to 22 toyandou 10 to 23 ni tsutsuma kahle ni vuya la atsanini la 09 to 21 lava ku ri maxelo ya ku nyika wona kusuka va ka byeriwa ya ta maxelo
0: sweswo ka Afrika-Dzonga leswi hi va ka hi mi khomele swona eka mixo wa siku na namuntlha eka ti weather updates ko kwala xifundzenikulu xa Limpopo ku ya vahobi ya vumba vukorhokeri bya ta maxelo Afrika-Dzonga kambe sweswi na mister x ku nyika kahle ti-top stories making headlines kumbexana mongo lama vekiwaka ku va ma rhanga emahlweni eka mixo wa siku na namuntlha mhaka yo vava swinene ngopfu i timhaka ta ti-form kumbexana i timhaka ta ti-four initiates leti va ka ti vekiwaka va ti hundze emisaveni etindhawini letiya ta le Eastern Cape since ku sungule ngoma ya xixika ya va xinuna four initiates have died in the Eastern Cape since the start of the winter initiation season. Circumstances behind the death are subject to an investigation as police have opened inquest. Kambe ke maphorisa ekusuka exifundzeni ku lexa xa Eastern Cape va pfule inquest docket andaka loko van'wankwera vambirhi va ta va vikiwe ku va va hundze emisaveni va since ku sungula ngoma ya xixika ya va xinuna tindhawini letiya hi minkarhi ya ku tala kumbexana hi lembe na lembe a tindhawini letiya ta le Eastern Cape loko va na tingoma hi twa e nhlayo ya le henhla swinene ngopfu ya vanhu lava vaka va hundza emisaveni ande lexi ni va ka ni kha ni xi langutisa i ku ndhawu letiya ta le Eastern Cape i ku na rixaka ngopfu ra maxhosa ndhawu leyi ende hi ku ya hi ndhavuko wa maxhosa munhu la nga na 18 wa malembe hi ya pfumelela ku ya ngomeni ku ya henhla so ya va ka kha pfumelela ku ya ngomeni and loko va ri kha hi langutisa swinene ngopfu i vanhu lava already se va va kha va tiva timhaka ta vavasati tanihi ku i vavanuna so hi minkarhi yo tala swi na khombo swinene ngopfu nkarhi wun'wana mi kuma ku va ya ka angomeni va ri vakulukumba swinene ngopfu swo migingiriko yo tala se va yi endla munhu siya nsati na vanhu aka angomeni so swi hetelela swi faka vutomi bya vona ka risk ngopfu swi swa muxaka wolowo so hi swo swi ndlaka ku ri no hi minkarhini ya ku tala hi kuma mafu ya vanhu lava va ka va ya ngomeni va va hundza misaveni va ri ngomeni just because i vanhu lava yaka va ri vakulu swinene ngomeni loko kha ri langutisa ka rixaka ra maxhosa so ku na vanhu va mune va vikiwaka ku va va hundze misaveni endhawu leyi ta ta le Eastern Cape ekwalaho ka ngoma leyi vaka yi ri kona
1: mara ala at least va pfumelela ku ya munhu a ri kulukumbanyana malembe lamo mahlayaka ha makulukumba swinene ala ka hina vhele na 10 years 11 years xa tiko xa
0: even though under 10 years ani loko n'wana a ri under 10 years ne ku na consent form leyi mbaka mi yi sayina ku mina tanihi mutswari n'wana wa mina u na 5 years a nge se fika kahle kale hi na ku ya ngomeni i 12 wa malembe but ku na a consent form leyi we tanihi mutswari u yi sayinaka ku loyi na pfumela mina n'wana wa mina ka malembe ma four lama nga na wona ku ri ko tshika ku ndlaka swin'wana na swin'wana loko u tshika ku va na problem a hundza misaveni
1: u sayinini
0: va ta humesa consent form ya wena yi tshama na wena yi tshama na vabi va ngoma I'm not sure if you're a little bit of a problem. Tana certificate xa nwana vha kunika consent form u sign a bush gandlu ifama na copy va sala na swinwana va sala na inani na vona loko u tsha ku ndeka swinwana maphorisa loko va pfula case va humesa inani e form ya wena va ku mtswari wa wena hilanga sign a ID number ta yena that's why loko u ya ka madlala a wu fama njhenje lava ka ID ya wena ID ya mtswari va ri vambirhi na wehe nwana.
1: Ya na bona na laba bo teka bana ba bana ba isa ngomeni ba ngatwana ngina batswari ba bona fana ba ba kha ba switiva ku ka matlala a uyisa nwana njenje kuna swi landeleriwe leswi fanele ku swi landeleriwa swi endliwaku hindlela le ya ebe khala musaka ro kona vele khometsa na timinetse be kare hi kongoma kahla wa ra ya nkombo yinga seba kasi vandla ra MK party rola leswaku ba hlapfa ku avula ba ka khomo kahle ti jele ta la tikweni va fanele ku ba va tirhela ka tshigwebo swa bona va ri matikweni ya bona vandla ri kolomu ka 27,880 wa swimbocho leswi nga la tikweni 13,666 iba hlapfa leswi vulaka leswaku swimbochwa laha tikweni swi le ka 14,614 hi siku ximbochwa xin'we xi tirhisa kwalaho ka 500 ku ve lava nga handle va hola 350 tin'hweti leti nga hundza vhele loko va pimapima vhela va tirhisa kulomu ya ku va ma 11.7 billion kumbexana million hi siku ku fida vahlapfa lava nga kona la majele ya Afrika-Dzonga kolomu ka 350 million va xava swakudya swa vahlampfa n'hweti hasi kumbexana mfumo wu tirhisa kulomu ka 4.2 billion ku fita kahle vahlampfa MKP yi va yi kha yi vula leswaku mali leyi yi fanele ku tirha ku pfuna tiko ku endla swin'wana na swin'wanyana mhlapfa wun'wana na wun'wana la nga laha tikweni hambi a ri jele kumbe kwihi fana ya badida ri tikweni ra yena
0: ya va hetela na vanhu va la na vana la ka swakudya va xure lomu
1: because va le ku indicateni ku la mihlapfa a nge le ndzeni loko va kha nkhuleta u tirhisa 500 hi siku
0: mali yo tala ngopfu
1: laha handle hi kha hi hola
0: hambi mina ni nga innocent no pfumala ku nando
1: a ni yi dyi hi siku mali yeleyo
0: vahla va hetelela va dyondza xikolo
1: va huma va dyondzekile
0: ya ku love ku tlula madzana ntlhanu noma nga 500
1: madzana ntlhanu is not 5,000
0: ya ku love kutlula madzana ntlhanu wa vanhu ne ebola tindhawini leti ta tele eDRC ku fikela sweswi ta tsundzuka ku no xitsongwatsongwana lexi xa ebola xi le ku hlaseleni swinene ngopfu le a Congo kumbexana Democratic Republic of Congo se ku ta fika sweswi va ri madzana ntlhanu wa vanhu lava vekiwaka kuva va
1: hundle misaveni
0: kwalaho ka ebola kasi nhlangano kumbexana nhloko yo khomela xiyenge xa mindzavisiso xa special investigating unit kumbexana SIU Leonard Lekgato u vula leswaku kwalomu ka 50 wa mabiliyoni ya tirhandi eka xiyenge xa rihanyo yi lahlekile hikwalaho ka vukungundzwani matirhiselo ya vusomfa na lawa ya nga fanelangiki
1: mali yo tala ku ri kahle loko wo langusa kahle tiko ra
0: hinirakumenharhu
1: ku na mali tikweni leri kahlekahle
0: wa mabiliyoni 30 billion ya ekusuka kahle ka eka xiyenge xa rihanyo va ri yi lahlekile kumbexana yi tirhisiwile vusompfa vukungundzwani ya so hi ku ta fika sweswi so hi swo swin'wana swi huma kahle ka nhloko yo khomela xiyenge xa mindzavisiso leyi kha ri langutisa xa special investigating unit
1: kasi loko a yi langusa swin'wana swi nga kona vele emergency service everyone the resident about the danger of using the brazer imbawula lowuwani vhele vulaka leswaku ra timhaka ta loko kha mi tirhisa timbawula indoors the following tragic death of 5 boys between 17 and 19 garankuwa northwest pretoria the teenager were found dead in an apparent accident in lake with the use of brazer inside the room leswi vulaka leswaku leswi ntshama kha ni rila hi swona leswiwani ku leswi hinkwaswo swi orha ku navusiku kumbexana loko se kha ku titimela loko se hi famba a hi sukeni hi va hi make sure ku hi swi timini because siku ra nga ta ri tshuki swa endleka loko ku ku timini u kuma ka u timanga swi sala swi pfula swi hisa na yindlu
0: ku tlula gidi na madzana ntlhanu wa vanhu va khomiwile loko hi kha ri langutisa humingiselo wa mina hi nkarhi wa pfhumba ra maphorisa ro lwisana na vugevenga ra operation xanela 2 exifundzeni ku lexa xa Free State hi mayele ya vhiki ta tsundzuka ku ri no timhaka ta mapfhumba lama ti-operation xanela lama vaka ma hetelela mabyala mihandzu ya kahle swinene ngopfu loko kha ri langutisa eku heriseni ka vugevenga kokwala tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga mufambisi wa ndzawulo ya timhaka ta xikaya eLimpopo Albert Motsahong u vula leswaku mune wa magidi na madzana nhungu wa vaaki va matiko mambe lava nga riki enawini laha tikweni va tiyisisiwile no tlhela va pfuniwa ku kota ku tlheriseriwa ematikweni ya bona eka siku lera ra tolo kha ri langutisa etindhawini letiya ta le Musina
1: Ya kasi loko ya mahlweni kahle ke vutengiwa ka nandzu wa phorisa leri nga dlaya mutirhikulobye exibalesa exifundzenikulu xa Gauteng swi hundzeriwe kahle emahlweni ku ya eka siku ra vunharhu ri swivulaka leswaku ri ta ti nga ti tlhelela kahle mundzuku miehleketeleriwa amukelani Musengi wa malembe ya 40 hi vukhale u va karhi a nga le ka u va karhi a balesela mutirhikulori wa yena amukelani Musengi wa leswaku u tlurile minenge na munghana wa yena wa xisati hi nkarhi lowu a va ri eka ndhawu ya ku hungasela eka yona laha ngetelela va kha humesa kahle xibalesa ivi a n'wi duvula kwahala extension 16 a Soweto hi 28 ta n'hweti ya June rona lembe ri rin'wana se siku leri ra mundzuku u ta va kha tlhelela kahle a khoto ya
0: eka siku ra namuntlha wa mingiseri hi nga langutisela kahle komiti ya timhaka ta xikaya kusuka ndhawu leti ya tale parliamente lava kombisaka timhaka yi ngo na endzela endzelekani wa Bed Bridge ku ya va langa xiyimo xa matirhelo loko ku ri karhi ku tlheriseriwa vaaki va le matikweni ya le handle hi swo swi nga ta swi kha swi humelela vahlanganiwani hawu wu tekele xiboho xa ku seketela vanhu ra South African Communist Party kumbexana SACP eka nhlawulo wa mifumo ya miganga lembe leri kasi hi laha hi nga vuyaka ha kombisa ku khomixini ya madlanga yi tiyisisile leswaku miehleteleriwa hi ku ringeta ku dlaya Vusimusi Kat Matlala a nge hi eka khomixini ya madlanga eka siku ra namuntlha so swo swin'wana vhele loko hi karhi langutisa swi nga ku humeleleni eka mixo wa siku ra namuntlha
1: kasi tiko leri ya xipano lexi xa tiko leri ra Portugal xi fika xi huma kahle eka mphikizano ya mitlangu ya FIFA World Cup 2026 endzhaka loko xi hluriwe kahle hi tiko leri ya kumbexana xipano lexi xa bolo hi tani ni bolo yin'we eka tandza tiko ra Spain vhele lava nga hetelela va karhi va humisa xisweswo Ronaldo va vulaka leswaku ri hayi mani a kwati swinene so va karhi a famba and then a ku ri World Cup ya yena ya ku hetelela la hleketa ku kumbexana nga hetelela va kha teka bigiri leriya ra xidlodlo xa khapu ya misava sandini
0: swi va swi kha swi tsandzisa sweswo
1: nkarhi ra World Cup yin'wana ka ta hetelela va yi tlangile a ku ri ya ku hetelela ka career ya
0: yenaafanekahle a swi lavini ku ta huma na xidlodlo
1: ya ya a hleketa ku maybe siku rin'wanyana a nga huma na xidlodlo va hlayini lava hleketa ku maybe va nga huma na swidlodlo se a ni vhele xidlodlo lexi fanele xi huma na munhu wun'we xi huma na tiko rin'we se hayi no va ta swi vona nkarhi wun'wanyana ha futa na nkarhi wun'wani veke hi swi vona se va kurile mitlangu ya ti-international va va kha va retire vo hlaya va vona
0: alright Afrika-Dzonga swa leswi hi khomile swona ka ti top stories making headlines na ti word updates hi fundzeni ku lixalimpopo Colbert Mukwevu va ku ndo takalani ri hisa kahle ka mahungu ya wa ra nkombo swi xile ya vuya na second hour.

0: manana wa nkoka Mr. X bangwana ba hle ku lava mana bona loko bangwana va khavarela ku sweswi loko mana a wa me a ri kona xiyimo lexi ni nga ka xoso swi nge xi nga tshamisekanga
1: enge xi nga tshamanga hi ndlela leyi
0: nkarhi
1: wa sweswi ende lava nga na vomani hi minkarhi yo tala va tlanga hi vona vhele hina hi nga havaka vomani hi vona nkoka wa vona hi mhaku va va nga ri kona mara a hi va hlayiseni manana wa kala
0: yo swa kahle ka Elias Baloyi and the Mamba Queens all the way from Magorole va twantsa leswaku manana wa nkoka Mr. X ileka awara ya ku hetelela ya nongonoko the big breakfast khasa swinene ngopfu mutrikuloni remember ngobeni eka mixa sukuna namuntlha hikuva u nghenise kahle eka awara ya ku hetelela kambe ke mina na wena na Mr. X sweswiwani i ya ka ti-celebrity gossip kumbe xana ti-entertainment va ya kha hi langutisa swinene ku va kha ku famba yini vhele eka mixo wa siku ra namuntlha
1: ya kasi loko hi va kha hi langutisa u nga ku yindlu ya makhadzi yi le minon'wini swinene loko ni va ni kha ni langutisa lawani vo tala va vona mi kuma ku Bliss Boy hetelela va kha posta vo tala va vona va va kha va khometa va ku musi swa fana a hi wena n'wi akelaka yindlu yaleyo loko ya
0: vana vo va nghena kwihi
1: va nghena kwihi mara phela vanhu lavaya va swi kota ku bulabula loko va tshame ri vambirhi ku na tipulani leti va nge le ku tipulaneni
0: na ku mauta kahlekahle loko as long ma ha tshama swin'we ku mali swi suka kwini Mr. X
1: swi lavi hina mana swi lavi munhu mani
0: lavi munhu man swi lava hina vambirhi
1: a vona ku va celebrity nkarhi wun'wani swa hlupha mani
0: na loko ya xindlwani u fanele u lela fa swi tiveka ku we xindlwanini
1: u lavalava ngani u dyayini loko u pfuka
0: caspacio vese kombisa timhaka ta Durban July a yi ri kahle swinene ngopfu kambe ke a ku na Durban July ni vone mambalelo ya ku hambanahambana ya vanhu ka swiyenge swa ku hambana ni vone na dress leyi na mambalelo ma makhala ku ri vanhu vo tala ka Durban July ku va ku ri all white ne so mambalelo ma ko a ma ri van'wani ma xiyimo xa le henhla swinene ngopfu kambe kambe kombisa timhaka ta ku Durban July yi fambe kahle swinene ngopfu a ku vangi na madzolonga letindhawini leti ta tele Durban ta tsunga ku event leyi va ku yi kona July yin'wana na yin'wana vhela va DJ maphorisa na vanhu va ku fana na va DJ tirhe van'wani va nga na incharge ngopfu loko khale langutisa swinene ngopfu ka timhaka ta Durban July
1: ya kasi loko hi veka hi langutisa vhele mahungu mo ka ma nga tsakisi ngopfu a 23 year old Nigerian student is mchudeni vhele leyiwani xivile ku ni fonelele van'wani va nga ni foyineli u ve a karhi a suka kahle a ya dyondzadyondzo ta yena no twa xi ni vavisanyana xitori lexi kahlekahle loko a ya ku dyondzo ka dyondzo ta yena a sele hi n'hweti yin'we ntsena ku se a vuya a va professional doctor loko se a fanele a vuya ivi a hetelela a hundza misaveni hi n'hweti yin'we ntsena ku a heta se a vuya a ta va dokodela ivi a heta hundza misaveni se eswi swin'wana swo ka swi nga tsakisi
0: swi tshamisekanga hamito i bad moon hamito i
1: ma swi vona
0: so ku na munhu wo fana black coffee kombisa timhaka ta ku ku na restaurant lava ku ta pfula kambe ka hi September ku ta ku na restaurant lava yi kha yi la pfula ndhawini leti tatala Johannesburg lava ka a kha a guwa swinene ngopfu na vanhu lava va nga ka music ku ri no timhaka ta ma-business ta tsunga sweswo nga ku ri restaurant ya vu4 etindhawini leti tatala Johannesburg a kha yi pfula black coffee a kha a ringeta ku nyika back ka community laha kombisaka timhaka ta ku the reason ka podcast yin'wana va kha va n'wi interview ya timhaka ta ku va swi tikomi nga u ele ka ma-business ngopfu ka nkarhi wa sweswo.

0: na amina
1: akuna leswa swa ku pima ku yi sungula ka mali munhu coldrink yako
2: ai coldrink ya tsatsi coldrink ya tsatsi
0: coldrink ya tsatsi coldrink ya tsatsi ne mara hi fanele mi nyika coldrink nyana xifayifanyana mi tirha swinene ngopfu hi ku tiyimisela mani ni twi ingaku mi antswise swinene ngopfu mani yi ku bata red boy
2: yi le joni
0: ne
1: mativa
0: mi ni rhumela tinambe foni ta yona la ka WhatsApp leyiwa na yona i fana ni wa coldrink u fanele ku sungula ntlambi ani wa coldrink kumbe producer
1: mativa loko mi ba i tluva vanga a ni twa nga ku mi ta pfuka mi nga hayi bangi hi tiyin'wana mativa sirea sweswiwani na swi twa ku hayi mani
0: hi tata la Oscar hi tlanga na siku ra n'wina ro velekiwa mi le moyeni na jara va landzwa ka GSR FM na Mr. X
1: ya ina n'wina la moyeni
0: ina n'wina mi le moyeni sweswo vulavulaka
1: ya u na n'wina jikijela na mulabya
0: va ri kusukula tlaa mi pfanela ngwenyana
1: coldrink ya tlambi coldrink ya tlambi
0: i magenge man i chairman man i ngeti hayi man n'wi landzeni mi yisalo mara a fambile ku tirheni njhani
2: album le ku tirheni kahle swinene that's why ni ku mindzuku i ku a nga ha ri na tona ti-USB ti ta va ti kha ti vuya futhi mindzuku hayi mhaka ngopfu leyo ka nga yangi tirheni
0: mi ngo hi nga se muchucha hi ka hlava mhaka ta mahungu afternes ku bela ka hlava na nhongo mi ngo rin'welanyana vambirhinyana mi nga xota mani vambirhi
2: mi xota vambirhi ani
0: ya
1: or kumbe hambi u nga ri ku xeweta ku vulanyana swin'wana swimbirhi swinari album ya n'wi leyintshwa
2: okay mo ni khesa producer ya mina Red Boy Mchangana ni khesa makwaxo wa vona yena a va tirhi ngopfu vanhu na lavambirhi na khesa swinene ni khesa vanhu va ka hina va tirhi ngopfu handle ka vona swi vula ku ni nge yi record ni ta va ni nga tsakangi lero va tirhi ngopfu ku loko mi ni tsakini ni kota no record
0: mo hi tsutsumela kahle ka nhlokomhaka hila ku navela siku la ku navelekiwa tiphenin swinene ngopfu hi mi rhandza swinene ngopfu
2: na khesa swinene na mina na mi rhandza
0: inkomu ku dya ku yengeta leswiwa swika misa safamb Oscar Makamu siku na vona ra ku velekiwa hi tsutsumela kahle ka nhlokomhaka na mitirhikulo rimemba ngoveni eka mixo wa siku ra namuntlha tinhlokomhaka mahungu ya awara nkaya tshamise kwini
3: ni khensile tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya kaya ntlawa vaaki va tiko ra Zimbabwe lava va nga va langa eThohoyandou eka siku ra tona maphorisa ya Giyani ya le ku lavisiseni ka mhangu yo dlayiwa ka mufana wa 18 wa malembe vukhale mahungu hi xitalo le ka awara ya kaya rixi
4: kumele funeral cover leyi fikelaka eka 2 rand ntsena hi siku leswi i swi kuma ntsena eka Swibasa Financial Services va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 i hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refrai suketani kasi eka refrai nghozi ya movha i 1 month ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdeve a section A kasi nakona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa wa yila a mujudges loaf va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Swibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan
5: har marubela Mukhwela Funeral Services. Lahla mrandzo wena hi ndlela xindzuti. Plan A u joina hi 210 rand. Plan B 220 rand. Plan C 260 rand. Ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe. U 14 hi wena. Loko ri ka Plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery. Plan B 2200 rand ya grocery. Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti plan hinkwato hi ku nyiketa na ATM ya 150 rand. Hey, this society yi yi nga ku nyika ka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka Plan A hi ku nyika 4000 rand. Plan B 4500 rand. Plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe. Kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Kukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Scorsese Wholesale endlaka magezi Hardware na le Karisaba eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka extension 4 ePanament Street opposite Botlisto kuswana na Ravirintshwa. EIvory Park hi le extension 3 eFreedom Drive kuswana na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kuswana na le Manamelong Primary School. Tikele enhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi vuyiseli Mpopo mahala vuxokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Armarobela Funeral Services anitekele chance eka tikhasimende ta Armarobela Funeral Services. Mina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu amutela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarobela Funeral Services. Vitani vukanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.

0: What a nice song. Tula kahle mixer eka DJ Shimsa famsana kahle na mshika vako beautiful woman 45 minutes of the hour eta clock mixer ko sala comment la batho tse kongoba kahle ka bara kai the big breakfast zone ngo no the double trouble majama mpiro on the news desk remember ngobeng.
1: Ya ka siloke bisa bisa so vele ndo ngena kahle ka hloko maka ya sikura na muthle bona kuri tsana ke na muthle beka balavula kahle yini ka siloko maka ya kona vele yimi kahle ndlela le landelaka vaku namuthla is I tell the truth day tsana swi endliwa yini kuva vanhu vanga swikoti kuva vavulavula ntiyiso loko vari eka relationship ke naswona ku munhu loyi i xihembi u vona ka yini.
0: Ke tsana nganya la. Namuntlha ba ri tebeka swinene kumbe siku leri munhu a vulavula ku ntiyiso ne. Ya. Xana swi endliwa yini? Xibutiso i ku xana swi endliwa yini ku va vanhu va nga swi koti ku vulavula ntiyiso loko va ri eka relationship ke naswona ku munhu loyi i xihembi.
1: Ya.
0: U vona yini ke? Nambara yin'we ntsena.
1: Ibele riqingo la ka nomboro 0608875942 na the voice note shati lava vo inteka lava ka imamkeri rishile
2: I am Janey
1: iko na mjani
2: nipukile haitwa na hloko mhaka ya nwana
1: kuna hemba mina vona njani
2: ai ibona hi swiendlo ibona hi swiendlo leswi swinga sungurisa swona hi loko tshika swiya xikari a swa ri swona ku kombeta ku ri la kuna mavunwa na yena vavasati ya hemba loko hi vula ku swa yi kuma ku ri a hi vuli ku ri hani na vana vangani se loko swi fika ka tikhisimusi munhu loko a fane a xavela vana lava engeteyi na vona se i tlhe yi va na problem hikuva ni hwive na xitumbelelani xo tumbeta van'wana so swi lava ku ta ku yi nghena hi ka hi vulavula mintiyiso
0: mara vana va tumbeteliwa hina hambi ku ri vana va masikopasi vana va wena musi.
2: Ee, mara ni van'wani va tumbeta. Van'wani va tumbeta va xava ku vula ku ri ni na fayifi ya kwa ni nga ta ka ni nga rhandziwi va tepana lava va hlayile.
0: Ayi mara ma va vona vanyana vanhu va fayifi mara i ya ni nyika vangani.
2: Ku va ku nga ha ri hava.
0: Ah, mara mhe ku vulavula ntiyiso ne. Awa vambirhi mhe ni nge tika a yi tlisi wun'we loko a ta na vambirhi ya ni nyika vangani.
1: 3.
2: U ta mi nyika wun'we
1: 3
2: a ni na n'we mi va mi ri na vona
0: ko va ku a ni vana masiku lama ko hlengahlengiwa na
2: kumbexani mi va mi twanana ku ri hayi i na vana na mina na vana ho hlayisana
0: enkomo yi twa van'wana
2: nkesi
1: kesi swinene 0608875942 ya mahlweni kahle ka munhu wa ku hemba mi ku vona yini
0: ku hemba vavanuna kumbe ku hiwasati phela na vona gubya.
1: Yeah.
0: Hello, kokwani Phatani.
3: Yebo.
0: Kahle kahle ngwa mfanele mbulavula na Mr. X kahle kahle. A ndile ku mpisisa nswona vhiki leri ku vulavula ntiyiso. Ninge hili.
3: No, no, listen.
0: Ah, ninge hili. Maka ya nwana ya mdlivela kahle kahle. Ey, ayini yindisanga kahle. Bulavula na Mr. X.
1: Ene, kokwani Phatani. Hayi kuna mhe a ni pfumelangi. Ni pfumelini swa ku tsandeni.
3: Mara efanele a swi tlisisa ene. Ethe rivala vula hi kombisa na swin'wana mhe leswi teke ka ku leswi hi tlhela a va yimi na munhu wo penga
0: hayi
3: munhu wo penga ku xavelela sweswi a suka a jika laya wa vuya wa sungurisa futhi
0: nghenani
1: wa penga
0: a ngheneni makeni a ngheneni ka hloko mani
3: allright
1: okay
3: kahlekahle hi hina va ka papa hi hembaka ya bona vaka mhani hi vo va faneleke va vona hina ku ri hi hemba njhani ko va ku loko munhu mi nge se tivelani mi nge se tolovelana enge n'wi twisisi ku hemba ka yena na vona va hemba hi ku loko no hlangana na yena a giyana mi fika ni ku minjhani ka mhani a pfumela ni ku a mi le mitini ya vanhu a ku hayi swi komba ku i fane a twisisa leswi ni vulaku swona ene mina ni ya tshama ni ri free ni tiva ku munhu loyi ni n'wi vutiseni ku a nge li vukhatini se ni ya ni ya twa hi xihloka amakatini kumbe ni ya ni ri free ni fika ni nga lavi swo tumbela se yi suka ku ri a wu swi tivi ku sati wa mina ene a nge he kholi ku ri ni n'wi vutisile ku ri loyiwani i le vukhatini a ku hani se i ku swi wela ka ku hemba swilo sweswo ene ku hemba ka ku ka dlayisa i ku hina vavanuna hi tshama hi ri ku ringeteleni se vona hi vona va faneleke va vulavula ntiyiso ka hina mina ku hemba sweswo na ku ya sweswo eh a nda kunika mali sweswo hiko ku hemba ka kona mara vona vana endele ni ri ya ro dai
0: na mitwele
3: yebo
0: mitwele
1: ya
0: baba no na ba hemba ba mfundisi nwa yo ba vano na ba hemba na meni nwa no na ba vano na
1: ha hemba
0: baka manla ba hemba ngopfu na vona lo
1: ya
0: 0608 75 942 ela ku to wana mixeri iwe bona la ku banga rumela kahle mikanziso la ka 0608 75 942 ibulabula kahle mikanziso le ifambelana kahle na nhlokomhaka la
2: vana vambire va vano na vere va hembela hini kahle vana va dzaka va famba va phaphe wa hezwi tloka vakokwani phahlani mi hembela yini mi nga hembi va byeleni mintiyiso vana va sweswi va ta mi hlupha
0: kokwani phahlani teto n'wana bava va ri mi hembela yini le ka mapumela vanavana va ta mi hlupha ya mi sukela kokwani
4: njhani va ha swi vambirhi ku hava munhu wo hemba ku fana na n'wanuna vavanuna va hemba ene loko u nga tlhariyani
1: yeah.
4: I nga swi tivi va ta ku onhela vavanuna va hemba ta ku byela ku mhani na nsati loko ya ya tshama ya hanya na yena ya hanya na yena se ku ri ya swi thumba ku i na nsati ende a nga ha tshikeki a vavanuna
0: hiikecina nga ha tshikeitshika
1: ni vavanuna va vanhu mi nga ta hundzukomba vakhegulu
0: hambana na vanhu lava mara munhu loko u nga la ku n'wi luza vhele swi swo tala kahle kahle fanele mi ta swi kuma endlela munhu wa hembeliwa misex swo tala a swi thumba hi ndlela loko ku ri ku swi ala rirhandzu swi kombaka ri nga ri kona
1: waloo i ntiyiso
0: loko ku ri mi ya swi thumba ku valandzu se u na sati to ka sati se u khechini u khechini
1: 0608 75 942 kombela vambili vanharhu ka before hi huma so hi ta kota ku vona ku yini yini
0: hi la ku twa ku ya vayingiseri ka mhaka leyi ku ri no n'we mi humisa ku yini ku ri no namuntlha hi siku ro vulavula ntiyiso ku loko kasi why vanhu va ku tala loko va ri ka ti-relationship ntiyiso wo ala kasi na why u ala ku na nkandziyiso la kokwani
2: ahea vavanuna avanuna mi hava ntiyiso xem a ntiyiso mi hava mi nga fayisa munhu muti mi n'wi hambanisana na wa yena mi n'wi dye swi swin'wana swa vunwa ngopfu a va na ntiyiso mi hava a va hembi a va hembi ntiyiso ntiyiso i ntiyiso mpela i ntiyiso a ni swi twisisi ku vavanuna mi akisiwe ku yini n'wa n'wi aki xavela munhu xitimela ku ri hana xiporo ta famba ka yini xiporo xa kona ta famba ka yini xi ta famba ka yini xitimela xa ku xirika ku ri ha xiporo a va na mina ntiyiso inkomu inkomu mavonelo ya mina kwala ka mapulo
5: okay na yi kahle ko mhaka so mi la ku vutisa ku ku munhu wa hemba hi wu vona njhani ku munhu loyi wa na nge le ku vulavuli ntiyiso
3: loko swi taka ku hemba hinkwenu
0: va hemba va mhani lava
3: va ka mhani va hemba ku ri nkuma a kha swi tiva ku nona nona nge ku byeli ntiyiso ngopfungopfu loko u va ri na mali hi
0: nkarhi wun'wani u kuma ku hambi biye mirini a nga chavi ku pfumelela loyi
3: kahle kahle a ku bisa phena tinhloko
1: mara n'wina mavula ku mina sati na
0: mavula ku va kona va mhani le kaya mara n'wina
3: kahle kahle mi ni vula straight
1: ehemi
3: ni vula straight mi khalanga ka mulamula ni vula straight
0: babayi khalangu
1: mina va netwi khalanga
3: hi swona va
0: va ri rixile vahaxi vavanuna va hemba i timbyana hi i dlori maluleka khakhala mi bohiwini n'wina
1: ku namuntlha yi kumiwi kahle ne
0: lava hi vula timbyana lava se swilori mi nga yi vuli timbyana se swilori mi bohiwini hi timbyana hina 0608 75 942 Mr. X ya mahlweni na nongonoko se swilori maluleka khakhala va bohiwini i mi bohiwa sweswi a hi vona ku vamani van'wani va nga rhumela kahle mikandziyiso la eka mixo wa siku ra namuntlha mara ha hemba mara Mr. X mara u vone hi loko ya hemba mara wena
1: mina hi swona mara ku hemba ku hemba hemba ku han'wana u na u gangisa n'wansati hi ntiyiso loko ko za u va u ri na nsati u hembini ku hava sweswo va swi tiva na lava khale futhi lava khale swa nyanya kwani a va gangisiwa hi munhu loyi ni n'wi tiva u nga n'wi tivi hi ku u kha u vona xinepeni loko a ya fika u kuma ku munhu wa kona tihlurimi mara
0: ani ba ka no problem anzwa khala ba azwi singula zwi teka xuma swa vhangu ma zwi teka to home ta vhana u kuma ku ba we already to home say din aka wa hatleke phela ba la vhanga teka na khala he blabla ntisi aku sasekuwanga swi vhona ka ah mara mhande yi sasekini mara ba liwa mhande yi kahle kahle loko abo yi
1: abo lo yi ka vde
0: abo yi gangisa yi hoxa mhande yi ka ta pfumela liwa es vhona ku mhande ba xikwembu mata ba kahle ba ti baselini Mr X ne ah kuma ku xihisa swilo i swivona ko leswo leswo koko ku piwa
1: kuma na jigijela kuma ka swiyelani so ipo woni ku niku happy birthday eka Florence Manasiku kusukala ka malamulele section A la hi tiro va kona kwa la Giyani la ninga ku mkateko ya tilo a yi vaneli kahle swinene ke va kuma hinkwaswo leswi swi lavaka Manasiku mbana siku ra kahle man happy birthday mbana siku ra kahle swinene
0: okay makeke makeke ka bona eka siku la namuhla se afamba Mr X
1: se afamba vele mina va ta hlangana na mina Minduku same time same place mara tsena loko hosi ya swirhandana namuhla no tsaka tsakisile tloko vaka
0: alright ka Afrika Dzonga va ka fambisa sweswo vhele ka mixo wa sukela namuhla ka nongonoko kwa the big breakfast zone kambe ke mina na wena mixeri ku pfuniwa hi hosi ta hlangana vhele ka madyambu ya sukela namuhla ka ndhavuko wa hina
1: oh namuhla wena wa ha ri kona
0: o mina a mina a tele ngopfu na ku navela
1: ya mina ku se ta vhuku ai fanele hamba hi vana tloko mhaka ta muxaka wa soka tsakazi ndo leswa ndisana man
0: Afrika Dzonga ifambini erisuka kahle ka furwana nwachawu ka vaku huma huma ka yona Afrika Dzonga ifambini hlangana kahle eka na madyambu ya sukura mhla Mr X ya futa xikomu xibela mbinyene eka sukura mdzukuri mama ngobeni hilo na maunga wa ranka ntakarisim good morning

rixile Afrika-Dzonga rixile vayingiseri va mi va ku rhandzeka kusuka tindhawu to kuhambanahambana le mimaka mikhomi ni yingisela amerikana na mamukela ka ningeneko wa mid morning life kwala ka station xa n'wini xa xirhandzwa xa GCR FM the voice of the nation mi ta mukhe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka xirindza i ntahumbilaka mahuma leyiwani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bunyeni ka xitachi mina ni khi noma kahle mutini wa ka phiri ta n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani ni nga na vayingiseri va mina va ku rhandzeka it's a very beautiful Tuesday ka siku ra namuntlha na ku tshama na ku pfumela swa ku a yi khona mani ma hlayisekile n'wina xi mi khome njhani Tuesday Tuesday ka siku ra namuntlha ku na vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina n'wina hi ta va khe fambisana kahle ku sukusela ka awara leyi nga ka yona ku nga awara nkaye ka yi gimete kahle le ka awara liya ya khumembirhi it's only 18 minutes past 9 vayingiseri va mina va ku rhandzeka nongonoko u vo va wu khe wu sungurise sweswo

kasi ingene kahle ri simile suka kahle eka Zahara loko akuri ndiza hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka mina na n'wina na yi khona hi ta va khi fambisa sweswo a hi yeneni hi ya languta ku ri nongonoko wu tshamise ku yini eka mpundu wa siku ra namuntlha chuze chuzday ya hina ya xongaxonga ya sungu na vayingiseri va mina va ku rhandeka kambe ke rhana ku teta ku khensa swinene ka vatirhikuloni ku va vayingiserile nkarhi nongonoko wa BBZ lowu nga sungula kahle le ka awara liya ya ntsevu va ta va ta gimeta kahle laha ka awara leyi wayi nga ka yoho ku nga awara ya nkaye Department of News ta va khi famba kahle na remember ngoveni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka chuze chuzday mina na n'wina hayi khona mani ta va khi hisa sweswo mahlweni hi yoho heyi mi chuza mani n'wina mi chuza mani ka siku ra namuntlha a hi balekeni vayingiseri va mina va ku rhandeka hi languta ku ri nongonoko wu tshamise ku yini awara yo sungula mina n'wina hi ta va khi hi tiphina kahle hi ti-top stories n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka awara ya vumbirhi hi mina na n'wina na nhlokomhaka yes ta va khi hi tiphina kahle na nhlokomhaka and then hi baleka kahle ya ha kuma kahle xiphemu lexiya xa ti-birthday wishes ya 11:30 kasi hi nga se ku kuma xiphemu xa ti-birthday wishes ku na telekhixini a ni tuesday namuntlha hi chuza mapoto hi ta ya sweka laya hi nkarhi lowa 10:11 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka laha hi nga ta va khi hi tiphina kahle ko and then half past 11 hi kona ku nga ta fika ku nghena kahle exiphemu lexiya xa ti-birthday wishes loko o tshuka ku va na ku cinca exikarhini ka nongonoko ni ta va ni khe ni mi update vayingiseri va mina va ku rhandeka mara lexi mi ni mi tshembisaka xona i ku ni nge mi disi mahlahla n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka a hi balekeni hi ya languta ti-chuza tuesdays ta hina eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka 060-887-5942 nombora riqingho leyi mina n'wi nga ta va khi hi famba kahle yo eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina kasi www.gisrafm.co.za that's our audio streaming 106.0 i gandlati xihondzo le ka grand form na ku themba na ku pfumela leswaku a yi khona mina n'wi hi ta va khi hi tiphinisa sweswo ku ya mahlweni kasi Facebook page ya xitichi xikan'we na ma-TikTok page ya xitichi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka hi ta va hi khi hi famba kahle le ka at GCRFM n'wina vayingiseri va mina hi balekisa sweswo hi languta kahle my social handles mina mi ni kuma kahle ka Facebook page ya mina tanihileswi ni nga hlamuseta ku ri vito i ntswalo yin'we n'wina vayingiseri va mina ku rhandeka kasi ke le ka Instagram is being Marilyn balekisa sweswo hi ya languta kahle n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ya hi ya kuma kahle ti-hashtags yes a hi fambe ni ya kuma kahle ti-hashtags n'wina vayingiseri va mina hashtag eka mana mani la nga le ku fambeni kahle na mina eka siku ra namuntlha siku ra n'wina ri saseke ku navela ka mbilu ya n'wina a ku hi ke ya humelela kasi ke ndzi tsundzuxa sweswi na nghena kahle ka Facebook page ya xitichi mi khe mi ni byela kahle ku ri mi le kwini n'wina mi ni yingisela mi ri kwini hi leswi ya ni vona kahle munhu a ku fana na Els Milan va ku ni ku yingisele ka ntswandzana wena ri laha ka makoxani bambana ni vela ka munhu a ku fana na basani n'wina manphosa va ku ni ku yingisele ka ntswa hi Marilyn ni ri na wena ni ri laha ka ndi na Ephraim Makamo kwala ka ngova ni khenisa swinene hashtag eka munhu a ku fana na Master Judgment avanyisa ri singa vhiyi va ku ni ku yingisele ku antswa mani Brenda Mrimi va ku ni ku yingisele ku antswa hi sesi ni ri laha ka rivala i nkomo kasi ni vona kahle munhu a ku fana na Nhlamula ku bayi va ku ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ni ri laha Giyani section F lani one khanyisa xiseke va ku hi xin'we ni ri laha ka Thomo hi Sanjay Makamo va ku minjhani na vaxumi sesi Marilyn Xirindza ni mi yingisele ku antswa ni ri na n'wina ni ri lani one ka Ndhambi emugangeni wa amugangeni wa ka Boromani okay Boromani FC Dange va ku Dennis Hlungwani esifasonke va ku ni ku yingisele ku antswa Marilyn hi ta va swin'we until u chayisa wise man socha va ku hi swin'we ni ri na wena ni ri laha ka xikokwana mana bumba lesiti nyika va ku hi swin'we ni ri na wena ni ri laha huma 14B Lauren Bridget va ku ni ku yingisele ku antswa Marilyn ni ri na wena ni ri laha ka dzingidzingi leswi ya ndzi tsima kahle ni ya ka Ndindani va ku radio yi twala ku antswa ka Ndindani ni ku yingisele ka Ndindani i Road ni Minyuka ni khensa swinene ka Tsuni Golden va ku ni ku yingisele ku antswa ni ri na wena ni ri laha Giyani section F lani one i papa tinjombo hi leswiya ni balekisa sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka ni ya ni ya languta kahle le ka ma-TikTok ku ri hi famba kahle na vomani hi site leriya ra TikTok page ya mina n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka hashtag eka mana mani ni nge le ku fambeni kahle na yena hi leswiya ni vona kahle munhu a ku fana na Jonathan Mabalani wa Guy ni khensa swinene mungana ku va u joyinile ka siku ra namuntlha Felix RSA khensa swinene ku va u yi joyinile ka siku ra namuntlha na sungula ku va vona hi site leriya kasi Ed Mhlanga ni khensa swinene ku va na hi khe hi famba swin'we ka siku ra namuntlha mana swimbirhi mi vona siku ra kahle bebe kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na khalanga 5 hashtag eka n'wina V Nqumalo ni khensa swinene mungana ku va u joyinile ka siku ra namuntlha hi leswi a ni vona kahle munhu wa ku fana na Beno Butivi Cavuka hashtag eka wena risi hashtag eka wena tindhawini letiya ta le Mpumalanga na ku tshama na ku pfumela leswaku hari sharp kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Owen Oscar mi vona siku ra kahle kumbe Osaka sorry Osaka mi ni khomela and then ni vona kahle munhu wa ku fana na Sne Mathebula hashtag eka n'wina lava wa ni famba kahle na vona hi site leriya ra TikTok page ya mina va ku hayi mi yingisele ku antswa ni ri na n'wina ri la Protea Glen extension 2 a kaya hi le ka xisasi

ikhalanga ni khensa swinene ikhalanga 0608075942 eh nyuka mathebula akunna wena ndiri na wena ri lapha laborwa lanwana ni khensa swinene leswiya na kuma kahle munhu akufana na Owen bakuni ku ngisele ka ntsoni ri na wena ri la Bushbuck Rage lanwani ematsavani hashtag eka nwe mbana siku ra kahle mana swimbiri vaku hayi khona ni mingisele ku antsa nirina ngwene rila asoweto lanwana akaya kurika zawa ni kenza swinene ni balekisa sweswo ke ni bankinisa sweswo mahlweni mana kahle munhu akufana na nyelete chawoke ni kenza swinene bevile ku nghenile otherwise ke ayi balekeni ya endla ti hashtag site leriya ra WhatsApp ya station 0608075942 nombara ri ku ngwele ngile ku fambeni kahle yo n'wina vayingiseri va mina va ku randeka hashtag eka mani na mani lava ni nga le ku fambeni kahle ni vona hi sedlela ra WhatsApp unfortunately vona ni sendela mikandziyiso ya marito mara ke hayi khona mina n'wina hi le ku fambeni kahle swin'we mina na n'wina hi ta fambisa sweswo hi khisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku randeka a hi yene ni ya tiphina hi nongonoko a hi balekeni hi yanila kahle ti-hashtags letiya ta mina n'wina ta official siku ra n'wina ri saseke vayingiseri va mina va ku randeka kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana lembaku mi khe mi ni yingisela mi ri kona ni vamani la ni velela ka lava nga le ku ni yingiseleni ku antswa le ka 106.0 xihona zo eleka grand form le mvana sokura kahle ka sekeni ba manla nvelela lava yavengele ku ningiseleni ku antsa vari busy mani vari ekshavuseni mani lava ba kuba mani lava vele matafuleni mvana sokura kahle ba mana hina ka sekeni hi leswi endzo msososhana kuma kahle ti tax association sekeni so swinene vukorekele dzi mini ka ku dzona ka vutomi bya siku na siku khemika yelele mbilu hi leswi ene yavona kahle vanhu lava ya va ti taxi drivers ta hina mvana sokura kahle mi helele mbilu nwina hambile swiva ko ke mhlupa mara hayi kona man cancer swinene mani ku va mi khe mi hi kondelela lava va nga le ku chayeleni kumbe lava nga le ka xo famba xa mana mani siku ra n'wina ri saseke ku navela ka timbelu ta n'wina a ku yi ku ya humelela hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni balekisa sweswo ni ya kuma kahle lava va le tirheni kahle masaluni ni cancer swinene vuyingiseri bya n'wina kusuka ka tindhawu ta ku hambanahambana siku ra n'wina ri saseke vayingiseri va hina va ku rhandzeka kumbe va mhana hina va ku rhandzeka lava va ku va khe va tirha kahle etindhaweni letiya ta ti-brickyard na ti-bricklayers ta hina siku ra n'wina ri saseke ku navela ka timbilu ta n'wina a ku hi ka humelela van'waximahosa i murhandza swo suka timbilwini ta hina mani profit ya namuntlha a yi ya tlula ya tolo otherwise ke mina na n'wina hi ta va khe hi fambisa sweswo ku na vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi kuma ku yi joyina mi endle swona 0608075942 i nambara leyi mina n'wi nga ta va khe hi famba kahle yo a hini ni ya tiphina hi risimu leri nga ta va ri khe ri heleketa kahle le eka tinhlokomhaka eta mahungu n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka something inside so strong kusuka kahle ka lira good morning.

iTunes na bangisele bami naba grande ka nkarhi wa mi winbeka kahle hleka 17:40 nga se bawa radio ya 10:00 i mid morning live ekwela ka station xa nwe xa xirhandzo xa GCR FM the voice of the nation mina bangisele bami na ba ku randzeka mina na nwana a hi balekeni ya kuma kahle leti baka pongo ekumbe xani leti baka wa ti top stories leti nga koho la tikweni ra hina ra Afrika-Dzonga kumbe xani ne le ka matiko akelani nwana bangisele bami na ba ku randzeka kube na mahungu ya mahlomulambilu tindhawini letiya ta Pretoria a Garankuwa n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka vana va ntlhanu va kumeke va hundzile emisaveni laha ku nga hlamuseriwa timhaka ta ku ri a va tlele laha endlwini kumbe ka kamara leyi a va tlele ka yona a ku ri a va ri ku orheni ka mbawu a yi etlele hi ku seri va mina va ku rhandzeka ku vikiwa leswaku ri vana vanharhu i va femeli yin'we kasi lavan'wanyana a vo lovhaka kumbexana a va ta eka vanghana va vona hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi balekisa sweswo hi yisa mahlweni ya languta kahle leti ti nga le ku beni ka huwa. And when

vayingiseri va mina va ku rhandzeka, ka ha kombisa timhaka ta ku ri va ha ri ku yeni emahlweni vaakatiko va Afrika-Dzonga, na ku va va kha va kombisa ku vilela kumbexana ku lwisana na timhaka letiya ta ku va vahlampfa na va pfumalaka maphepha va tlhelela emakaya. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, hi leswi hi va ku hi kha hi ya yisa mahlweni n'wina vayingiseri, investigation underway to establish the cause of the crash leyi nga va kona etindhawini letiya ta R55 road. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Alright, it's R555 ni khomeleni between Emahlaleni and Middelburg in Mpumalanga. Va kombisa timhaka ta ku ri accident liya kumbe mhangu liya ya movha yi koxe vutomi bya vanhu va mune. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, laha va kombisaka timhaka ta ku ri patu a ra ha pfariwile ku sukusela eka vusiku bya tolo, mimoya ya vona a yi etlele hi kurhula. N'wina vayingiseri va mina hi balekisa sweswo hi yisa mahlweni ya languta kahle tin'wana leti ti nga le ku beni ka pongo eka mpfundo wa siku ra namuntlha. A new witness is expected to testify before the Matlanga Commission in Pretoria this week. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku yelana kumbexana ku yisana na mhangu liya kumbexana case liya yi nga kona. N'wina vayingiseri va mina lava hlamuselaka timhaka ta ku ri the witness is identified as witness M. N'wina vayingiseri va mina tanihileswi va lavaka ku n'wi protector, lava hlamuselaka timhaka ta ku ri the witness says that it's sensitive that giving such evidence in a public. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, so witness leyiwani yi kombele ku va yi putiwa kumbe yi vekiwa kahle in a safety place laha vulavisisi byi nga va ka bya hisaku emahlweni. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, a tlhela hlamusela timhaka ta ku ri u ndlela ku swi nga affect reputation ra business ra yena. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, loyiwani u ta va kha a kumbexana u ta va a kha a witnessa hi site leriya kumbe hi court liya kumbe case court liya yi nga koho ya vo Vuskat Matlala. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka, ya hisa sweswo mahlweni. N'wina vayingiseri va mina the president Cyril Ramaphosa u hlamuseta timhaka ta ku ri va hlamuseta timhaka ta ku ri ntirho lowu nga le ku endliweni kahle hi Matlanga Commission wu va wu kha wu beriwa mavoko na ku va va kha va tata ku khensa sweswo swinene ku yisa mahlweni. Va tlhela va kombisa timhaka ta ku ri va ha languterile ku va va khe ku visitiwa kumbe ku langutana na ti-cases leti ti nga kona tin'wani ti nga pending etindhawini ta Qamata Great Place etindhawini letiya ta Eastern Cape. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka, vanhu vo tala va swi bele mavoko ku ya emahlweni hi ndlela yaleyo. Hi leswiya ya languta kahle leti ti va ku ti khe ti baka pongo. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka laha tikweni ra hina laha tikweni ra hina ra South Africa na le ka matiko akelani, ku ve na ntlangu lowu nga va kona tanihileswi mi swi twaka ku ri FIFA World Cup ya ha ri ku yiseni mahlweni ya ha ri ku tlangeni. Belgium yi hlurile ka siku ra tolo 4 leyi nga fika yi hlula 4-1 yi hlula USA. Vanhu vo tala va tsakeni kumbe va swibele mavoko hi ndlela yaleyo. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka, hi yisa mahlweni. Loko hi kumaka ku yi joyina hi khensa swinene hi ndlela yaleyo. Loko hi kumaka ku yi joyina mi nga hi cheka kahle le ka 0608075942. Alright, a hi yiseni mahlweni vayingiseri va mina va ku rhandzeka. Ku na case liya kumbexana ku na ku ve na mhangu kumbexana marungula na maheveheve lama nga va kona ku ri ku na vana vambirhi lava nga beburiwa laha tikweni ra hina ra South Africa. Lowun'wana u na 18 years, lowun'wanyana u na 16 years. Vatswari va yena hinkwavo va huma kahle etikweni ra Zimbabwe, va khe va kombisa timhaka ta ku ri a va lavi ku ya kaya tanihileswi va chavaka ku va va khe va ku va kombisa timhaka ta ku ri va nga ha no tikeriwa mayelana na ku adapta maendlelo ya swilo ya site leriya. Vanhu va ya ha ri ku yiseni mahlweni va khe va kombisa timhaka ta ku ri kumbe bura tikweni ra South Africa vatswari va vona va nga ri va le South Africa, doesn't make you a South African citizen loko swi ta ka timhaka ta ti-documents hi ndlela yaleyo. N'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka, and then van'wani va tlhela va kombisa timhaka ta ku ri na timhaka ta ku loko munhu mutswari wa yena va khe va huma laha atikweni ra South Africa mara papa yena va nga ri mi South Africa, it doesn't mean ku ri munhu luya eSouth Africa. Tsundzukani mahungu hinkwawo lama ni nga le ku mahlayeni JSRFM a hina xava henhleni ka wona 0608075942. Mina n'wi mahlwingiseri va hina handzeka mahungu lama mi nga le ku humesiweni ka swiyenge swa mabulo lava kombisaka timhaka ta ku ri ku na mitirho, xikombiso mitirho ya SAPS va kombisa timhaka ta ku ri vanhu a va cheki vukhete na vurhon'wana tanihileswi va kombisaka timhaka ta ku ri most of swilo leswi va ku swi kha swi advertise-iwa if swi nga ri ka site ra vona kumbe ka DPSA ku va ku nga ri ntiyiso, vanhu a va vi aware kumbe va alert timhaka ta ti-scamara. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, hi yisa sweswo mahlweni va ya ha languta ku tikheti baka pongo. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, va khe va kombisa timhaka ta ku ri no diplomatic fallout between SA and Ghana. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka, vanhu vo tala va kombisa timhaka ta ku ri zero sum games, van'wani va khe va kombisa timhaka ta ku ri why should be a diplomatic fallout.

Amati, if someone has a little bit of a

0: mina va kurhandeka a hi nini ya dyondza yi dyondzisana hi lemuka hi lemukisana hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka van'wani va khokomisa timhaka ta ku ri hayi va ku swandla swa hlantswana so yes a hi nini ya hi hatwa ku hayi khona loko mi xambila swi endlise ku yini ku tikeriwa loko ku mi nga hlangana kona hi kwini mi adaptise ku yini n'wina 0608875942 mingiseri wa mina mi lemoyeni
1: hallo
0: ahee but i xitereko
1: nghene ku ka makoxa hahla vukoxi bya ka risinga mina loko ni sungula ku xambila ni xambile hi 1996 ni ya dyela tshembisa ku ri van'wana va ni tshembise ntirho va ku netira femeni yo baka mabandi se loko hi fika le va ni chelela a vukanyini a ni sukela vukanyini kuma mazimba jomo n'wana ma ni chelela ni ze ni pfuna hi mivhenda wun'wana hi a ni yisa kun'wana swi fika swi huma swilo leswiya hinkwaswo a yi ni pfuna ngo mivhenda loyo emirhi lona a ni fanele ni fini
0: ni mi kuma kahle
1: wata ni twala onhi wana swikhavi na mahahwini so
0: ya
1: a teka movha ni heleleta tliliniki na vusiku a ni tshama a tswela pelu wa thembisa se a swi huma sweswo ni kha ni ya tliliniki ni kha ni nghena ntirho wo ni tirha ni tirha 3 years ni vuya loti ku 1918 vuya a va hi dyela mali vavasati hi hela mali hi xana swimovhamovha ni jikajika hi helela hi mali ni kha ni suka hi 2001 ni ya Rosettenville Joni
0: ni mi kuma kahle
1: ni fika ni kuma ntirho wun'wana ni yo tirha 6 months wu hela ni vhe no vuya kaya ndzi tshama ni tirha na sweswi vo ni tshembisa mintirho va va ta ni thola va ta ni thola na sweswi ti-sivinisi ti number phone ta vanhu na tona leswi va nga ni tshembisa mintirho a Joni na kwala giyana a ndzi a na ha tirhi na sweswi no tshama mirhi leni i ni lavisa ntirho wa ni
0: ni ta mi lavisa but i xitereko a sikhisi
1: ni nga jisi a ra ni yisini CV ni ku ni lava ntirho hi 2020 ni kume bill change na T-Rox lava ku hi la ku fonela la ku byela ku va laha mitirho ni ku ni ta haxa ni hlamusela muhlengu wa le babangu muhlengu wa ku hila ku byela i sita tirha xitereke ta hambi haxa a ku hila ku haxa hini u la ku haxeta xigraza hi ti na madyambu
0: ni khensaswinene va ta mi hlamula danke
1: i ni lavela ntirho kwala jizi a harani
0: okay
1: danke marile
0: xavuxavu ti xitereka
1: Sure.
0: 0608875942 mina ngwita makhe isa sweswo mahlweni ngwina vayingiseri va mina va kurhandeka hi le ka xiphemu lexiya xa nhlokomhaka 0608875942 loko n'wina mi xambila la ku tiva swona sweswo swi ndlise ku yini i mani a nga mi pfuna hi kwini ku tikeleriwa loko nga hlangana na kona mingiseri wa mina mi le moyeni
2: ahe sesi marilini
0: ahe mfundhisi
2: mi pfukile na vaxumi
0: ni pfukile minjhani
2: epfokeswinene wa mina ntirho i ntirho wa ku dyondzisa xikolweni mara twanani vupfutanyana bya kona le ndhaku le va early 90s a ni nga swi tivi mina ku ri munhu u ya xikolweni xo karhi hi ku ve ri ku na tipost a no twa onge loko u huma kholejini u qualifyile wo tilangela xikolo u tiyela u ya dyondzisa kona se na hleketa siku ro sungula loko vadyondzisi va pfula hi January vana va nge se za va pfula no pfuka ni hlamba nampondzo ni mbala kahle ni suka ni ya xikolweni lexi nga kona la kaya la ni fika ni va joyina swa ku ti-post kumbe ina ni swi tivi mina ivi ni va na nkateko wa ku kumeka ni kotanisa ku ri na ti-post timbirhi a ni yi tivi interview mina ni vhete ni kumeka ni tekiwa hi ndlela yaleyo ni nyikiwa tifomo ni ti tata ni va ni sungule ku tirha from 92 mara lexi nga ni tikela hi lexi aka lembe ro sungula va dyondzisi lava ni nga va kuma aka nkarhi walowo tidyondzo-dyondzo tetiya ta ku swin'wana swo va na tiperiodo timbirhi a swi na nkarhi wa kahle hi sweswo taniya mara swi lava nkarhi wo tala ku dyondzisa va kumeka va ri karhi va tshika va ti nyika mina va kha va ku ri hi ta ku pfuna a ni koti ku vona ku ri swi ta ni nyika ku tikeriwa heyi ni tikeriwe ngopfu lembe ro sungula sesimarileni ni za ni lava na ku va ni nga tshika ntirho ni yo khutaziwa hi papa enkarhini walowo va hanya va ku hayi ku endlisiwa swona loko munhu a ha ku fika endhawini va n'wi kuma ivi ni tiyisela lembe ra vumbirhi a na ha pfumelangi ntshikelelo waloye ku se na mina a ni tiva tikhona a ni dyondzisa 4 wa ti-learning area leti va nga ti tshikatshika va kha va ti tshikela mina tirhi hana nkarhi wa kahle mara tiri na ntirho wo tala ni khesa xikwembu hikuva xi ni pfuni ku tiyisela namuntlha ni vulavula hi malembe ya ku lava ku fika va ma-34 seni ya ku va munhu a tiyiserisa ko tiyiseriwa swa tika masungulweni mara munhu a nga tshiki ntirho hikuwa tikeriwa tiyiseli swi ta veka mihandzu ya kahle ni khensi ngopfu esismarini
0: ni khensa swinene mfundhisi
2: hi swona swin'wana kahle mihlayiseke
0: mi va na siku ra kahle
2: a swi vitana n'wina
0: danke 060-887-5942 mina n'wina hi va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ku hayi ko tiyiseriwa a hi tweneni hi ta kota ku dyondza swin'wana na hina loko n'wina mi xambila hi kwini ku tikeriwa loko mi nga hlangana na kona kumbe swi fambise ku yini kumbe i mani a va ku kha a mi pfuna kumbe loyi a nga mi pfuna loko mi xambila hi ndlela yaleyo 060-887-5942 mina n'wina va khehisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi yeneni mahlweni va ke tlangela kumbexani va hi khe hi ba kahle tinqingho hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060 ku na swin'wana swi nghenelelaku hi sayiti leriwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka i sani moni ku in one ni swi lunghisa ni juka mavhengeleni and then loko hi ni vuya hi mina na n'wina na ku va hi khe hisa mahlweni na nongonoko hi ndlela leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi ndlela leyi a hi kumeni va yi sky tent
3: You remember those days when the headache hit? You didn't even have to say anything. She already knew that small sachet, the one that always worked? Kura headache powders are coming. The extra strength is in your hands. Amandla, asizandleni zakho.
4: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na carnival va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na tapaway u nga va fowunela ka 079-292-3334 Sky Tent e company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Sky Tel Harimarovela Funeral Services hi lahla mrhandziwa wa wena hi ndlela ya xindzhuti Plan A u joyina hi 210 rand Plan B 220 rand Plan C 260 rand ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena loko ri ka Plan A hi ku yinga 2100 rand ya grocery Plan B 2200 rand ya grocery Plan C hi famba na 2400 rand ya grocery eka ti-plan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya 150 rand hey i society yi yi nga ku yinka ka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku yinka 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hey hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahlandle ka swipimelo hi kumeka egiyani malamulele mukwakwayila salema jakanjaka tsanini makakapachi na le ka maphale kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le scosese wholesale endaka magezi hardware na le karisava ekambako village na le taxi rank street empenama egapane ejoni hi kumeka extension 4 eparliament street opposite box Kristo kusona Ravi Ridge, e Ivor Park, ile extension 3 e Freedom Drive, kusona Police Station, nale ka Dr. Nyiko Medical Center, nale Skadafi Winterfeld, kusona le Maname Long Primary School. Tikele nchukwe leshaku, hipwi sabaranzo wa mwina kusuka e Johnny, hipwi wiseli mpopo mahala, wishoko shoko, 065-525-4253, kumben,
5: Maphorisa ya xifundzantsongo xa Vembe ya lavisisa mihleketeleri wendzhaku baleseriwaka wa xinuna wa malembe ya makume mbirhi ka hi vukhale mabazi ya hetelele ya fikile ku va ya teka vaaki va tiko ra Zimbabwe va tlheleleka wa rikwerhu mahungu hi xitalo le ka wara ya 11 rixi.
6: Then repeat after me.

0: vahlanganiseri va mina va ku rhandzeka leswiya a swi ke swi nghenelela nghenelela hi sayiti leriya ni swi lunghisini 0608875942 mina n'wina hi ta va khayisa sweswo mahlweni mo ni kuma kahle i nkandziyiso laniwa
1: a ri xila swin'wan'wana ri xila swin'wan'wana ni pukile na na yi pukile ma
0: okay right mo ni khomelanyana mo ni teka riqingho leriwani and then nkandziyiso ni ta wu tlanga ka ndhawu khumingiseri mi le moyeni
2: yebo
0: ahe
2: ma vona mina a ni hluphekangi leswiya swo maketa ni hlangana na swilo swo biha laki ya mina ni te loko ni sungula ku tirha a ka ha tirha mapasi lama ya va ku yini ma dom pasi hamba dom

0: Plus. Ariri 180 arivitana a Joni. Se ano ngena hi ku lava lan faneleke ni tirha kona. Mi kuma ku ri loko no tirha ku fana na sweswi ku titimela loko. A ni tshikile ntirho a ni tshamela masana. Loko tuku vo September, ni tlhelela entirhweni kwalaha ni nga suka ni nga lelanga. Kumbe ni ya va ni twele kun'wanyana ku ingaku hi macheleni ku le mahlweni. Se na swi vona ku ri ene a ni tirhangi ntirho wo tirha hi n'hweti hileswaku ni tirhe kan'we ni kuma mali ni ya ni ya nghena aka ntirho wo tirhaku ku hola hi vhiki hi mhaka ya munandzi wa lokixi. Swo biha hi ku tisevhisi ta mali yaleyo ti va ti nga ri kahle. Ya mara ntirho wona mina a ni zangi ni sogola hi ku lava ntirho ni maketa ni endla a no ya ni fika ni humesa. Mi kuma vanhu va tele humesa pasi va ku teka yi nghena i tirha i twingaku a ku holiwi kahle ene a ku laveka na lomu ya ku pfaku ku va na ku yivayiva sweswi ku tirhiwaku hi swona hi mhaka ya xilokixi ku nwa mabyala. Se hi swin'wana leswi nga hi endlanyana ku ri ndzaku vo va teachers boy a hi vangi kahle ka mintirho ya ku hi kuma ti-service ta kahle ta ku loko munhu a hambana na ntirho a kuma swimalani swa kahle.
1: Mira swi ni nga ku mo va chizini
0: cheeseboy
1: kokani phahla
0: ha nkarhi walowo vhela hawu va ti-cheeseboy ku a hi tefa
1: swilo a swi ri henhla
0: a swi hi fambela kahle mi kuma ku lava va ta ku va huma hala kaya ve le kusuguleni ku va fane va tlhelela kaya va ya bisa ti-calling card letiya swi kombaku ku ri nkarhi wa vona wo va va ri joni wu herile va fanele va ya lunghisa mpfumelelo mara hi ri va South Africa hinkwenu swi tike ngopfu mara control a yi va yi ri kahle
1: ni mikuma kahle
0: se sweswi loko wo za a ka ha ri na ku n'wana wa le joni loko a kuma ntirho heyi loko a za ku wu katla i te wu katla na yena ya minkarhi liya sweswi na loko ni teka pasi ni khomele xiya xa calling card ya mina loko ni ya ni ya kamba pasi a Albert Street a ni fika ni kuma one cup of tea na two slice mara ni ya ni ya kamba pasi
1: kalaka mabantsi ni kendze swinene ko kani phahla
0: hi ze hi dyela siku ni riya yo
1: ni kensile
0: yebo
1: alright 060875942 nguna vayingiseri va mina va ku rhandeka ya ayi toneni van'wanyana nguna vayingiseri ku ri vona va ri swi fambise ku yini mo ni kuma kahle nkandziyiso luwa hi lowuwa
2: rixile swin'wana pukile ni pukile na na yi pukile ma a mi twa swinene a mi twa ku va busy ku tirha tirheni mara hayiko a ni fake ni fona kunene ni vona ku ni busy ni ku tirheni mara mo ni nghena hi recording handle ka ku dya nkarhi ni nga vula ku vanhu va ku pfuna va kona va tele ngopfu mina most of time lava nga ni pfuna i ve le handle va nga ni pfuna ku tshami ni suka siku rin'wanyana ya Joni loko ni fika Joni ni fambe na van'wani va boti wa mina ya kun'wana la Springs hala kwa Thamala hi fika va ku va lava vanhu vambirhi hi fika hi nghena va ku va lava vanhu va plumbing so munhu luya wu le tlhelo a ni teka ku hayi tanani n'wi heta famba na n'wina a fika a nyika ntirho wun'wana wa plumbing loko a fika ni nyika ntirho wa plumbing ni kuma ku ri plumbing a ni nga yi koti mara just for a ku va sweswa ntirho sweswiya ivi a se a fika ni thola avuxini i kona papa ivi a fika va ni thola hayi ni fika ni tirha 2 days ra vu-3 va fika khomelo nkulu kumba ti-plumbing and a ni tivi plumbing kwalaha se ni vulaka ku tirha xikwembu kwalano most of time ni pfuna hi vanhu va le handle vanhu va le kaya a va nge ku pfuni va chava ku ri hi nga ta va tlula hi nga ta va tlula va nge ku pfuni vanhu va le handle seswo un'wana mara munhu wa le tlhelo nwe khelo anga busy mina ta mnikana swinwana swo hunda swinwana ampfulela ku hala nwana nganani minta so ndanandisi inkomo hamba bana papa nyiko chukwana danke
3: technology sikutsinda da eko swina hina misava hinkwayo jikelela
1: www.gcrfm.co.za
4: Merlina.
1: Aye.
4: Nipukele mara.
1: Nipukele minjani?
4: Hayi na pukana mpondo bathala basonga.
1: Mm.
4: Merlina ena zange ngasupheka ukufambela bamthini.
1: Mina mzangi mhlupheka.
4: Mina cancer bot ngwana mana ngakuvela bangafana bangatshela hi ku ro.
1: Mm.
4: Matheka aka hina a hiri 22 wa vana.
1: Hmm? Amiri bangani?
4: Ahiri 22 wabana bana bamkhalaza.
1: Makume mbiri mbiri.
4: Baba bana basati bafo. Kutika dyondza xikolo kutika Merlina ni lo cancer loko hi pasa standard 5 hiri vanharhu. Bote va vuya va ta va ta hi teka va hi xambirisa amayini a spring. Ele kwenzeni Merlin?
1: Ni mingi serin?
4: Loko hi fika le Merlin a swi tika mani kuma ku pfariwa xizoological me loko swi swo fana swi ta zaya swi tika hina kwala. Mara hi kondzelela hi za hi kuma hi tiva tindzimi leti ha renta 28 rand hi n'hweti. Muholo a hi kuma 28 rand hi n'hweti. Saka ra mugayi a ra ha ri 5 rand 75 cents. In 1974. Mara hi kondzelerile Merlina ku kondza munhu a vuya u vuya u ya heta ntirho hi 93 munhu a ti vuyela a rhwala maguja a vuya kaya. Ku karhi ku tika Merlina ni hleketa ku ni a sungula ku aka yindlu ya mina ya 5 room cement a ya ha ri 2 rand 25 cents in 1984. Mara ni kondelela ni aka 5 rumiza yena ni ri hayi na khale hi nga makiti a wu rhwariwa loko i lava ntirho a wo ya ka tepa i ya tshama laha xitandani i teka thikithi ra vhiki a wu nga heti na vhiki i nga kumangi ntirho a timayini a wu nga zi ku xava ku hlupheliwa hambi ri na the original n'wanyavito la tshama ka maxava Merlina a hi teni van'wana ku va xanisi loko
1: ni khensa swinene the original mi va na siku ra kahle la thema la
4: ran'we mi va na siku ra kahle Merlina
1: danke
4: mi nwa mati dyambu leri ra hisa swi ri
1: tshavi dyambu leri ra hisa hi mpela ni khensa swinene 060-887-5942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina n'wina va khehisa sweswo mahlweni otherwise ke hayi khona ni twa hi n'wina swi fambise ku yini loko n'wina mi xambila mi pfune hi mani n'wina mi hlangane na yini i lava ku twa swona sweswo hi kwini ku tikeriwa kumbexani leswi swi nga fambisa swoho swa kahle hi ku a ku xambuleni ka n'wina n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka it's only 17 minutes to 11 loko hi kumaka ku yi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lomba ku mi khe mi yingisela mi ri ka na mi khe mi famba kahle na mina Marileni wa ka Xirindza i ntombi liya ya ka Mahumani leyiwani manjika mavhengeleni loko ni vuya hi mina na n'wina ene ku va hi khehisa mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka a hi tweneni vakhazi ku va ri yini
3: Giyani ku yima ku herile Point S Giyani Tires and Auto Services sweswi yi pfuriwe ximfumo naswona yi lulamerile ku mi pfuna leswaku u tshama u ri endleleni xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla ku nghenisiwa hi vutshila wheel balancing ku lunghisiwa ka puncture alignment tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila hi kula ku mi pfuna loko u xava mathayele ya mune u bokiseriwa wona hinkwawo u endleriwa wheel alignment na wheel balancing hansi mahala vatirhi va hina lava nga na ntokoto va tinyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile wu tshembeka naswona wu lulamerile wu wa famba siku na siku u nga va ku chayela movha lowutsongo SUV baki kumbe timovha ta mabindzu tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani endzela point as Giyani tyres and auto services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya hi kumeke masitulele complex kwala Giyani opposite Biko Hardware u nga hi fonele ka 061 536 5978 point as Giyani tyres and auto services
5: ku na vakhazi halani lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endla ku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka ku na ti-spicy chips na tin'wana ti-flavor leti wena nga ta ti lava a va xavisi ti-chips ntsena va xavisa na ti-juicy burger golden crisps fried chicken fresh grilled chicken fish and chips na tikwata va na tona to-hot dogs sushis i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla hi tlhela hi va na slush lexi tikumelaka xona hi flavor to hambanahambana hi na mango flavor na bubble gum flavor leswi swi kumeka ntsena eka khazi halani la Giyani tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku whatsappa 062 802 4745 khazi halani one bite and you are good
1: right mina ngwena ti vakhesa sweswo mahlweni leswi ya ntsene enantlha wa timinets ku va ya nghena kahle ka xiphemu lexi landzelaka 060 875 942 mina ngwe vakhesa sweswo mahlweni ngwena vayingiseri va mi va ku rhandzeka loko hi kuma kwini hi joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana loyi mhaka mi khe mi ni yingisela mi ri kona mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka Xirindza 060 hi la ku twa hi n'wina ku ri n'wina a ku xambileni ka n'wina swi fambise ku yini n'wina vayingiseri va mina va karhandzeka hi kwini ku tikeriwa loko mi nga hlangana na kona kumbe i mani a nga mi pfuna n'wina vayingiseri va mina va kurhandzeka 060 887 5942 mina na n'wina hi va khesa sweswo amahlweni 060 mi yingiseri mi le moyeni okay right vanhu balekini muni cheka hala 060 887 5942 va kurixile Marilyn mina ku xambileni ka mina a ni tikeriwangi hi ndlela yaleyo hikuva bava a va tirha exilungwini already so loko se ni heta swa xikolo volovhe va ni teka ivi va ni komba lana laya ivi va ni dyondzisiwa ntirho hi valungu va latirha kona hi mina xikalavito okay right 060 875 942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 59 mahlweni right ni hukumile se ni ta sungula ku xambila ni ya exilungwini exi ni fike ni va na badi kumbe khombo ra ku va ni fika no khomiwa nkozi ku tikile n'hweti yo mhaka ku mali leyi a ni yi khomini a yi hlayeleriwe ku na ku xava na ku hakela rente so a ni boheka ku squata no kombelakombela until n'hweti yin'wana yi se yi hela yo askisi 060 875 942 mina n'wi kesa sweswo mahlweni va ku rixile Marilyn eku xambileni ka mina ni xambile kahle ku lo fika ku ni lo fika ni bayizisiwa hi xijana xinhwana and then ni lose focus but then I'm just glad ku ri ni ve ni tlhe ni va na nkateko wa ku va ni tlhe ni kuma a chance ya ku va ni ya ti antswisela tidyondzo ta mina ni vulavula sweswiwani na tirha alright hi khensa swinene ya ku na sweswi ya vhele swi kona sweswo fana na sweswo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka leswi swa ku mi kuma ku i fika u bayizisiwa hi vanghana ma ku tiva Pitori mara ma ku tiva Johannesburg n'wina na mi kuma ku fana tiyindlu letiya ti khandziya nini ivi ti ku dida ivi u rivala ku kambe u te ku ndleni ka yini because a ni ku ha munhu laa ku vutisaka ku a wu pfuki a wu fambi a wu dyi a wu yi xikolweni a mi yi ntirhweni even then mi kuma ku mi hetelela mi lose focus hi ndlela leswi swa humelela mina vayingiseri va hina va ku rhandzeka otherwise ke mo ni mi nika alright mo ni mi nika risimu endzhaku ka risimu leriwani i ta chuza tinsimu letiya ta mina n'wina tanihileswi ku nga chuza Tuesday n'wina mi ta ni byela.

0: ta va hi cake kuma yini kumbe xana hi swekeriwe yini n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka chef Francois hi lava wa
1: xa le henhla wa vumbirhi wun'wana na wun'wani hi nkarhi lowu fanaka ma swi tiva vayingiseri va mina hi va hi kha hi dyondzisana recipe leyi ni nga yi khoma namuntlha yi olove hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa le henhla pasta ya huku leyi nga na cream na garlic wa swi twa munhu swisweswo hi swona leswi swi nga na flavor leyi nga le henhla ngopfu lera ro wena mingiseri loko o va u ri kaya a swi hluphi ti-ingredients a ti hluphi swo lava wena u sweka hikuva hi xitalo ni sure leswi nga la ka recipe leyi swi kona swi yo tshama swo ka swi nga se tirhisiwa so a hi yeneni a hi veteni nghena endzeni ka swona ti-ingredients leti hi nga na tona swi na nkoka ku mingiseri mi va mi khome pen na pepper ku ri mi ta tsala ti-ingredients leti lavekaka a ni ri mingiseri wa mina a hi yeneni ku ta lava huku chicken breast kumbe thigh leswi mi nga na swona ivi pasta muxaka wun'wana na wun'wana wa tirha hambi i lingwini hambi i spaghetti hambi macaroni swi le ka n'wina ivi ku laveka garliki leyi yi nga na nkoka swinene hi ku i ri chicken and cream pasta wa swi twa musi se ku laveka na garliki la se a yeneni ku laveka nyana na mafurha yo sweka kumbe mi nga tirhisa butter kumbe rama ivi ku laveka na yini munyu na pepper hi ndlela yaleyo so ku laveka na cream kumbe masi ivi ku laveka na munyu na pepper loko swi koteka na cheese yi va yi ri kona a hi sunguleni hi huku nghenisani munyu na pepper eka huku ya n'wina lera ro ma yi nyunyutela hi munyu na pepper kahle mi nga jangi loko yi chicken breast ni yi tsemelela va ti-cubes hi ndlela yaleyo ivi mi yi veka sayitini a ni ri hi sisani pani ra n'wina mi chela mafurha kutani mi veka huku kwala ndzeni ka poto ivi mi yi sweka hi ndlela yaleyo xitsundzuxo xa nkoka u nga tshuki u hundzuluxela nkarhi wun'wana nkarhi hinkwawo yi tshiki yi tshama leswaku yi ta kota ku kuma muhlovo hayi muhlovo wo basiluka ni u tshikeni kahle yi kota ku yi va na golden brown ya kahle hi ndlela yaleyo ivi loko mi yi tshikini mi yi hundzuluxela laha loko se yi cince khala ni ri yi va ya golden brown mi yi teka mi yi veka sayitini hi ndlela yaleyo se phati leyi lavekaka yi landzelaka ku ta va ku ri yani eka pani reriya ku ta va ku ri laveka cheese ni ri se cheese ya n'wi irini garlic ya n'wina leswi mi yi cherisaka xiswona mi tiva cherile na mafurha before mi yi chela xitofu xa n'wina xi nga vi xi hisa ngopfu hikuva loko garlic yo tshwa loko garlic yo tshwa mi nge he tsaki swi ta va bitter hi ndlela yin'wana swi nga ha nandziki dzungela le kule leyi so lawana ni ri mi nga jahi loko ma ha ku phula nyama vona hi nga ri pani ya n'wina hisela nyana ma yi hunguta nyana ivi mi chela yi garlic a swi teki 30 seconds yi va yi tele ngopfu ku garlic ya n'wina hi lavi yi ze yi tshwa hi ndlela yaleyo se sweswi a ni ri loko mi heta ku chela garlic mi chela e cream ya n'wina kumbe masi lawani mi fanele mi chela ku mi nga ze mi chela lera ro ku nga ri se mundla damu ra ka makoxa mi chela kahle cream ya n'wina swi tikomba ku lamula ku ba sauce hi ndlela yaleyo mara lexi nga na nkoka ngopfu la loka mo va na swimalanyana mi zama cream ku sauce ya n'wina yi kota ku va thick hi ndlela ya kahle hi ndlela yaleyo laha hi ko nantswo wu sungulaka kona se lawana ni ri ma swekela pasta ni dyondzisini masiku hansi a ni chelani pasta leyi lami la landzeni ka yini na ka sauce ya n'wina leyi hi nga chela cream mi yi tshika yi boyelanyana cream ya n'wina ndlela yaleyo ivi then mi chela yini mi chela sauce ya n'wina loko ma ha ku heta ku sweka pasta ya n'wina ni mi byeli ngo swi na nkoka ni ri i xitsundzuxo lexi loko ma ha ri na mati lamaya ya pasta chela nyana ya pfuna leswaku sauce ya n'wina yi namarhela ka pasta hi ndlela yaleyo leroro ma na starch mafurha mati lamayana ni ri se ma cheta nyana kwalaha loko mi vona hi nga ri se cream ya n'wina yi tiyile nyini mi ba wona hayi mati manene ma le mpompini ma lama ma mi nga bela pasta ya n'wina hi ndlela yaleyo ma cheta nyana landzeni ku yini na ku kota ku damarhela.

0: kwala ka mapuvela na vanwana vanwana la best day akuna bona ka sikura na munthu neri xikwembu a xivakatekisi va vana sikura kahle hinkwavo la vana va le la the black cow then mahlawula kwala ka nkuri as for song la nkonolweni la ntswalo yinwe a hiye
1: ahee ntombi ya papa ni kombela ku navela ti-birthday aka vanhu lava landzelaka ni ri happy birthday aka ndzulamiso makhuvele i n'wana sivisco na ntombi liya yo xonga yo tonga ni ngo ri a xi tiphini hi siku ra xona ni tlhela ni ku happy birthday aka mhani wa mihlava kwala tikweni raka mapfumi ni tlhela ni ku happy birthday aka miharivo wa mina ni vulavula hi mhani Giyani Ngoveni kwala tikweni raka xikukwana ni ngo mihariva siku lera nyamuntlha tlangelani mi tlhela mi tsaka hi rona hi ngo xikwembu xa musingaku xi nga mi katekisa mi hlayisa vana va Elene vana va Elene va lava n'wina mihariva wa mina ni tlhela ni ku xikwembu xa musa a xi mi katekisa ni le ka mikateko Ngoveni kwala Giyani ni le ka mhani wa mihlava eka mapupi
2: ni ri happy birthday ka boy Jeffrey Maluleke ka mapuve mhani wa Sithutha ka mapuve i ndzulamiso ka Sikhwinyani na hinkwavo lava birthday ya ku a va navelela hi mamarito na mponisi Agnes Ndokwani kwala B9 Nkomu
3: ahemere rinoo mi dzumbile na yena hi dzumbile hi kombela ku navelela lava kulaka namuntlha ku nga siku ra vona happy birthday aka kokwa n'wamhlava va ka jimisi nka ta thutha kokwa n'wamhlava ho kulani ka kulani mi hi kulela swinene hina vakon'wani va n'wina hi ta tshama hi ka hi swi tivaku ku na mhani va ku rini happy birthday aka nhlengani Sithole Nyidza n'wana tati kata n'wanyidza happy birthday n'wana wa mina u kula bava i kula swinene i hlayisa muti wa wena i hlayisa nsati i hlayisa vana i tiriva swinene mavele kwale Joni happy birthday n'wana wa mina happy makeke muntlha siku ra namuntlha aka Sithole hi dya makeke hina i mhani mahuri kwala ka mapuku kokwani wa dionona ku hlula danko n'wana nga
4: ayitungu na vayingiseri va mina va ku rhandzeka va ri swi hela swa ha tsakisa van'wani va hlamuseta timhaka ta ku ri mahunga ma heli ku hela nkarhi 060-87-5942 nomboro ya riqingho leyi mina n'wi yi nga famba kahle hi yo eka www.gcrfm.co.za that's our audio streaming vayingiseri va mina va ku rhandzeka kasi ke mi ni kuma kahle le ka Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi ku na vayingiseri va mina va ku @gcrfm ni khe ni ba mandla ni belela ka mani na malanga kota ku va kha famba kahle na mina eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka nongonoko mid morning life va kha u fikisa sweswo emakumu eka siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka u khe humerisiwe kahle hi Khensani Sharon Jauke Khensa swinene nongonoko wo xongaxongasi otherwise ke ni mi rhandza swisuka mbilwini ya mina vayingiseri va mina va ku rhandzeka tintswalo na rirhandzu leswi mi ni kombaka swona hi masiku na mikarhari la appreciate you guys a hi balekeni hi languta ku ri hi fambe kahle na vo mani ka mpundu wa siku ra namuntlha sweswo ni nghena ka Facebook ni vona kahle munhu wa ku fana na nurse nkune manese ka dzingidzingi hashtag eka munhu wa ku fana na Tovani Daphne Ramuyada hi fambe kahle na vona eka siku ra namuntlha ni vona kahle munhu wa ku fana na Tsikani Filimo ni vona kahle munhu wa ku fana na Nhleketo Mhlongo hashtag eka wehe kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Bishop Rasipep Dzumaya Lepel ni khensa swinene ku hi fambe kahle swin'we Senzi Sambo ni khensa swinene la ka dzingidzingi Lauren Bridget ka dzingidzingi ni khensa swinene kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Brian Brizo ni khensa swinene la ka Sikhunya vana siku ra kahle hashtag eka munhu wa ku fana na Hester Vista laha ka mbatlo laha vana siku ra kahle kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Abika Maswanganyi ni balekisa sweswo ni vona kahle munhu wa ku fana na Chavalala Oscar Njombo vana siku ra kahle ka xikukwani leswiya na vona kahle munhu wa ku fana na Vincent N'wayila le ka Nkuzani le vana siku ra kahle ni vona kahle munhu wa ku fana na Junior Fanyani ka xikukwani suka ri saseki mani makhuvele va duma misava hinkwayo jikela le vana siku ra kahle le Gian Section FM gangeni wa Rivoningo mi vana siku ra kahle hi leswiya ni vona kahle Master Linkingoveni ya vuhehli ni vona kahle munhu wa ku fana na Masindi mbana sukura kahle la chakhuma la ya mbana kahle munhu akufana na man man Julia eka le ka mageza le erimbambindo ka mageza gian section file ba kipa kuningense sweswi Merline choose Tuesday in choose kahle but link ngobeni abo hehli na kokwane wa kohlula na kokwane wa kohlula ati a ina Brenda Murimi ka rivala otherwise ke ne ko mani Julio mamina ngwe hamba ngwe ba ngiserwa mina ba kuranda ka ntsima kahle langita kahle ka Facebook page ya xitichini langita ku an can famba kahle na bomani mbago chauke jawulani wa taxi ya green loko ku ingiseleni ku antswa sweswi ni khenso swinene jawulani u vana sukura kahle le ka TikTok page ya mina Jonathan wa balani wa green khenso swinene mngana ingene kahle eka show loko show yi sungula hi nkarhi lwa awara liya yankaye otherwise in bamandland bela ka munhu wa kufana na mbono andziso wa back wa le tindhawini le tiata ka mkhomi e Michaelano wa magoda ni khenso swinene hi mngana kasi ni vona kahle mana swi mbiri hashtag eka n'wina ni vana sukura kahle mana swimbiri nghene kahle na vona ka nongonoko loko hi sungula nongonoko ni khenso swinene jawulani hashtag eka wena valley DJ Longhouse mana sukura kahle xilumani ni khenso swinene botemba le atindhawini ta Pretoria mana sukura kahle California mngwana ti ni khenso swinene hi mkhaya vana sukura kahle mali ni khenso swinene ku va mi hi joinini eka sukura namuntlha nghene ko xandla henhleni ka xin'wanyana xandla amkhe mi famba kahle na yena Marilyn wa ka xirindza intombi laka mahumani wa ni kusuka kahle tindhawini leti ataka bungeni ka xitachi mina nikhina wa kahle mutini wa ka pirata n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we intombi ya bava leyiwani hi mpho mina wo yo hambana loko u nghena mulawuzi josta mbana siku ra kahle unfortunately FK Phahlele hayi namuntlha va kume ku baziseri pariwini hina hi ho famba sala ni mitiphina hi minongonoko hinkwayo leyi nga ta va yi ri kona eka siku ra namuntlha ni mi rhandza sweswikambelweni ya mina khatsa.

kambe hambi swiritano kuna mhaka yo vava swinene yo thacha yo khumba leyi lavaka hi burisana hi yoho kumbe ku langutana na yoho eka nhlikano siku namuntlha mhaka ya n'wana lowutsongo muponisi Makhubele le aka tomu loyi a nga dlayiwa kumbe ku nga tekiwa vutomi bya yena hi ndlela ya tihanyi ni na one of the family members kwala atmilintana ta vahaxi ku va hi burisana na vo lava va ri close swinene na muponisi muponisi a nga ha ri kona u hunde amisaveni u hi siye hi ndlela yo vava hikuva a tlhaveteriwini a lova kumbe a hundza amisaveni so it's a very touching story kambe ta va ni karhi ni va amukela ku va hi burisana na vo ni languta leswaku kumbexana ku va va hi byela va hi basisa na support leyi va yi nidaku kusuka eka vaakatiko leswaku va nida support ya ku tanihi kwihi kumbe yo fika kwihi a ku na nchumu wo va va mu kurisa n'wana hi vulavula hi n'wana loyi a fanele a khoma 19 years hi October loyi a nga hundza misaveni wa ha ri xikolweni ka ha languteriwe swo tala eka vutomi bya yena kambe va tihanyi va teka vutomi bya yena in a simple way.

0: Tani loko ku Jeremy Kisengo mina ku hlamusela leswaku ni na family ya muponisi loyi a hi siyeke hi ndlela yo vava swinene, n'wana loyi a va ha langutele swo tala eka ye kwala ka GCR FM. I Nhlikani hi mamukeri.
1: Ahe, Bodon, na ku xeweta vayingiseri va GCR.
0: Anti mi nga kota ku khoma lexi wa mixisa nyana henhla kwalani lexi vulavulela. Okay. Xi ya henhlanyana. Exactly.
1: Xi right.
0: Okay. Hlamusekile ne?
1: Alright.
0: Cancer swinene. Alright. Mo titivisa ku mi huma kwihi.
1: Okay, loyi a vulavulaka i Praise Intombi ya ka Khosa.
0: Mi nga chama vulavulela henhla, mina ri tirho saseka swinene. And I wanted to tell you ku mina ri tirho saseka loko kha hi vulavula over the phone.
1: Okay, kumbe ku na mindzeni nga va okay.
0: O mindzeni nga va muhaxi?
1: Yes, ndzi nga va muhaxi mara hi khomini kwalano.
0: Okay.
1: Okay, loyi a vulavulaka i Praise Intombi ya ka Khosa hi ku tshama ni huma ka nkorhi ka tomu. So loyi a nga va a nghozi leyi nga va yi humelela i makwenu wa mina. Makwenu wa mina. So hi ku swi kumisa ni ta ku ni sesi wa yena Mponisi Divine Makhuvela.
0: Just give us the background, mini ka background yintsongonyana ku Mponisi u kula ri n'wana wa njhani, a rhandza yini, loko a kwatini, loko swi ndlise kwini, loko a tsakini, loko a ndla njhani, ene i ncini leswi ri Mponisi a swi rhandza swinene.
1: Okay, hi ku kumisa a ni ta ku vhele Mponisi xi kurise hi mana mina. Ani ni xiteka a ze i makwenu wa mina like hi beburiwe swin'we mani va kurisa hi tshama swin'we ivi hi vuya hi tshama na kokwana na koho stile mara loko xi ku sihisi ka mina a xi hetini ene a ku ri de n'wana luya wa ku ri a mu ri n'wana wo miyela a ni la ku hemba a ku ri n'wana wo miyela na ku loko a ku ri a onhe

0: van'wanyana loko a ku ri mi hanu nkota loko no vulavula na yena ni ku hey I'm the worship sorry she apologize like anga nganya anga tsama ni ngangisa mina and la ku hemba a ku ri n'wana wa kahle ngopfu ka mina se na sweswi hey ni twa ku vava
1: yeah ku humelele yini ka mponisi rifu leri nga humelela ra yena in short
0: okay lexi nga va xi humelela i timhaka ta sonto na madyambu swi vuye swi humelela a ri ala ni nge swi sasekisi vhele
1: avuhungaselweni
0: ehe kwahala kaya so loko va kha va hlamuseta lava van'wani va koho va nga va va swi vona ve ri a ku ri na ku holovanyana xikarhi ka vo na tichominyana ta yena kwalaya so a ku ri na nyimpinyana yena a ri ku lamuleni a lamulela mungana wa yena loko va swi vekisa sweswo a va a ya va a wela hi khombo a va na badi hi loko se a va a tlhaveteriwa a tlhaviwa and then a nga teka nkarhi a xibedhlele ni nge hembi ni ku u ya a ya lovela xibedhlele loko family ya le kaya yi ya kweleni va ta va byeriwe ku na sweswa so loko va fika kweleni va kume ku ri se u hundze emisaveni laha nga va nga kuma vhele a titlelele xitupini xa kwalaya a va ri kona and then va kuma ku hayi ngati yi halakini swinene yi tlhaviwini yi tlhaveteriwini hayi kan'we ni nge vuli ku yi kan'we a nga loko a ku ri kan'wani ta ku kumbexani a ta va kumbe a survivini hi ku a ni na loko ku ri ke ni mudlayi a nga tiyimisananga ku dlaya a ta va kumbe a n'wi tlhavise kan'we ku vhe yi va yi chayini kumbe a tsutsumi a chavini mara swi komba ku mudlayi a tiyimisele ku dlaya hi mhaka ku ri i vuye a n'wi tlhavetela timbanga ti hlayini timbanga ti hlayini swinene a ni la ku hemba so loko swi ndlisa sweswo maphorisa na lava foreign tech na sweswa swa tiambulense swi vuye swi fika laha va nga fika na vo se va confirm-a ku ri u hi si yini amaphorisa vhele na vo va tekini swa statement and stuff so vuya rhwaliwa na sweswi ni vulavulaka wa ha ri amoxarini ya mfumo
1: It's a very touching story. Ntwe loko ni mfona ni muka hayi na hari moxara and then mara muku ni ta tsutsuma ni ta ivi ni ta tlhela ni tlhelela ku va a kota ku susiwa laha ka moxara lowu a nge le ka woho. Kambe hi byeleni mudlayi kumbe mutlhaveteri loyi a nga n'wi tlhava a za a hundza emisaveni i kumekini kumbe a nge se kumeka wa ha fane a laviwa.
0: Okay, ku hlamula ka yo yaleyo. Va xiphorisa na sweswi ni vulavulaka kwale ni hlangane na vona kwale a moxareni a xibedhlele a Khensani. Mudlayi va tiyisisini ku ri u khomiwini eka siku ra tolo u khomiwini va tlhela va ni komba na vumbhoni se va sweswiwani vulavulaka ku rhumeliwe ma CID na maphorisa man'wani kwahala kaya sweswi ni vulavulaka va ha ri kaya va ha ri ku lavisiseni ku tsalatsaleni ka swin'wana swa statement swi lavekaka i khomiwini ni nga ku eka community a va swi tivi ku ri mudlaya se i kumekini leswi swi ni vulavulaka i leyi
1: xitokisini ni vone mi kombisa mhaka yin'wani ka xiyenge xa mabulu ku mudlayi a swi ringanelangi loko a khomiwa hi mhaka ku a jele ka dyiwa wa tlela a finginela kambe n'wana mhani a nge he vuyi i marito lama nga ni vavisa swinene malama a mi enough as family loko mudlayi a khomiwini
0: bodon ku yi hlamula yaleyo n'wana mhani ni mi hlamula ni nga tipfinyingi kumbe ni nga chavi nchumu ni vulavula ntiyiso ntiyiso i ku loko ku dlayiwe munhu vhele na hina hi hlonipha nawu ku a hi nge teki nawu hi veka mavokweni mara swa vava n'wana mhani hi ku a ni sweswi i dlayiwini lowa ka hina i lovini luya i khomiwini a jele loko a va ku ya ku dyiwu ka hluphekiwa mhani ni ta swi twisisa ni ta ku a i ya ku hlupheke na yena mara loko a kha a pfuka nampundzu va va nyika xinkwa va va swekela swakudya va ri ku dyeni loko ka hini fini a ni ndzhaka malembe mo karhi ivi munhu luya va ku wa huma a huma hi parole mi n'wi vona kha jikajika tikweni hina hi ya twisa ku hi ya ku yini ma swi vona so hi to arezi hi to tsala hi tseketsela sweswi hi nga ta tseketsela mara hi to ku arezi ku yini swi ndlekini mara a ku nga ri ku rhandza ka hina ende na sweswi hi twa ku vava as family hi vaviseke swinene so mara arezi hi ta tsheka maphorisa va tirha ntirho wa vona sweswi va nga ta tirhisa swona a ku na lexi hi nga ta xi endla hi ta va hi kha hi langutisele vona loko va ku tikhoto hi ta attenda hi vona.

0: rila na n'wina munhu a hi huku mbuti homu loko ku twakala ku ri a lovi munhu hikuva a vabyini na n'wina va ndyangu mi ze mi swi vona ku a hlantswa xikwembu xi n'wi teka exanisekile mara loko munhu a ha ri ntsana na swo va xothata vutomi bya yena a swi endli kahle
1: ya
0: se ko va ku mfumo lowu wa hina ku nga ri khale vo next week mi ta twa va ku ha ena mfanelo yo applya paint ha no ka parula ti-site a tlhela a tivamba hileswaku i tivambela ku a n'wi ku nyenge huku ene loko mo endla swin'wanyani hi ku twa ku vava ka timbelo ta n'wina mi ya va na nandzu wo tlula yena a nga dziya munhu ene swilo leswin'wana hi le ku yimbeleleni hi swona a va pfumeli ku swi tshika hi ku allright i kumekile mi tshapela ku emihleketelerini wa ha fike a ni i kumekile i vonekile hi loyiwana hi nawu munhu wo endla leswiwani munhu i fanele loko va n'wi gweva a nga vuyi a nga i life sentence ya yena leyi faneleke yi n'wi vengana loko n'wan'wini mi nge he pfuki yi n'wi vonile sweswi swi ya tekiwa xiya dyondza swin'wanyani ku tshupela ku faka titayilese ku endla yini xi vuya xi ta tlhela xi tirha i ku tirha hi tingati ta van'wanyani sweswo se mfumo lowuwani na wona wu fana na hi mudlayi a va hambanangi leriya ra ku va tirha hi tingati ta vanhu munhu wo pfinya munhu wo dlaya loko a tiveka straight ku fana na yaloyo ku hi yena a swi vulavuriwa a nga ku a yena wo i applya bay ku ri yena u yimela ku ri a ya a ya gweviwa malembe na yena a ma heta a ri kaleni a ku yiwi ku dyondzeleni ka nchumu xihi xexo pfuka xi pfaleriwile kwaleni se hi ta ku swi yini hi ku hi le hansi ka mfumo wa hlengelo hambi ni nga swi vula njhani mara mhaka ri kulukumba tati leyi ni nga mi siyaka na yona i ku va n'wina mi amukela hi ku swi endlekini swi nga mi gandlela man'wani mavabyi lama se mi nga hanyaku hi ti-medication leti a mi nga tiyimiselangi swona n'wana mani ni ta ku i nkomu hi rila na n'wina ni tanke buto na hlenini van'wana
1: i nkomu i khense swinene
0: yevo buto
1: nkomu 060-88-75942 ya amahlweni hi lava ku twa n'we leswaku mi swi vonisa ku yini kumbe miri yini vhele se swi va kona lani mi nga tlhela mi rhumela na marungu la kunene mi hi tsalela kumbe mi rhumela voice note nhlekani
2: ahe budon minjhani
1: hi tshama hi pfukini hi ngon'wini
2: hi pfukile minjhani sesi
3: hi pfukile minjhani
2: hi pfukile ha swi twa sesi mi a ni ta ku chavelelekani na hambi ku ri ku a swi amukeleki hambi ku ri hina vayingiseri va GCR hambi hi nga ri ku n'wi tiveni mara loko mi va mi ka mi swi vula swo swa hi tlhava hi teka xiyimo xexo hi swi teka ku ri hina swi humelela hina ma swi vona se mi a ni ta ku chavelelekani mi va kahle mara mina swi tiva ku ri sweswiwani hi tatwa va ha vula ku ri i miehleketeleriwa mara ku ve i vonakile ku ri hi yena jikijiki i hume hi parula ene swi vava ngopfu a tlhela a ta jikajika kwalaha hi xitarati xa ka n'wina ku ri mi n'wi vona se ya fanele loko swi ri tani maya ni ta ku vana ni kahle ma xiudu gracious mphepu ni ri kwala rivapula swi hansi ka vukosi bya ka ku ba yi danke budo
1: inkomo yi khensa swinene
2: danke
1: alright mzimba ka ngova ka I'm listening as mingiseri ni tisamariti ya ku chavelela eka vandyangu i nga ku hosi yi nga va tisa yi va nyika matimba hi khensa swinene mzimba leyi a ka ngove ngove sbek ngove nation a tweni lava enhlekani
4: ahe mpfukini ka budona
1: hi tshama hi pfukini hi ngon'wina mani makhwela
4: na hina hi pfukini mara loko se hi twa xiyimo xexo xi endlaku se hina hi nga bebula hi twa ku vava N'wana a hi wa wun'we loko Xitsonga xi swi vula se xo sungula ni ta ku condolences to you sesi family and friend relatives se i mhaka yo tika swinene leyiwani loko a ku ri mina mukhotsi wa kona a ni to vhene na bale yaleyo a nga yi kumi a za a kuma xigwevo a tshame kwele ni le ka tironko a ta kota ku swi twisisa ku ku dlaya munhu a hi mhaka yo huwa ma vona loko a teka vutomi bya wun'wana wa wun'wanyana hi mhaka sweswi swo holova matshan'wi yo va holova swi nga katsi no dlayana se u gaine yini sweswi ku teke vutomi bya n'wana wa wun'wana n'wansati yena i ta ya tshama phela vanhu lavo dlaya a va tshami ngopfu jele ya nikiwa malembe matsongo ku ve i dlayini a tlhela a vuya a ta tshama kwala a va n'wi vona va family ku hi loyi lowo hi tekela vutomi bya vana va hi bya n'wana wa hina a swi vava ngopfu swi sweswo sesi a swi amukeleki mara hi ta ku yini va dlayini ene hakele ya ku dlaya a loko a va ku na vo i rifu a hi ta ku ha a swi ta va swi ri kahle se ya vona vo to va tshama va dya vuswa va dyondza na mitirho kwele va tlhela va vuya va dyondzekile n'wana wa munhu u fambile a swa vava xem a i mavonelo ya mhani makhuvele la giyani section f la inkomu
1: inkomu ikhense swinene
4: so
1: 0608875942 I think tin'wana tinqingho loko red voice note na tona ta titlanga hi ndlela leyi
3: avuxeni bodon khalanga u kahle mathevula avuxeni bodon ya noma leswi swi vulavulaka hi sesikwalani mahlomula mbilu ma vona tanihiloko munhu a ri mutswari swa mukhumba swa wa fila pain leyi va nga ka yona ma swi twisisa ne lexi nga kona a ni ta ka sesine a no yimela siku reriyani ra court ma vona mara mina leswi swi nga kona ne mati wa mfumo lowu nga kona sweswine va nga fika kwalani va ku hayi a hi na vumbhoni ku ri yena a nga dlaya ku ve va swi tiva kahle va n'wi khomile ma vona swilo leswi va fika va swi jika swi nga vi hi ndlela leyi nhi n'wi lavaka hi yona ene a ndzhaku ka nkarhi munhu a kuma bale a tlhava ya ta tshama kwala kaya ene mina ni mi nga luzekeriwa hi n'wana wa mina ni timbilu ta n'wina ti ta chava mi nge yi tshami kahle mhaka ku ri munhu lowa i ta va karhi a jikajika kwala xitarateni a hindza ha kwala ka n'wina plus dyondzo leya sweswi va yi delela ngo ta rhanga ya nwa byalo ku ya a mi hleketa ku ni nge humi a ni hleketa ni nge humi humile hi mina se mina mi ta tlela mi nga tleli hi mhaka ku chava ma vona exi swa tika swilo leswiwani seswani na mi twela phinde mi nga ka yona na yi fila swinene mani exi na yi fila ngaku xikwembu swi nga mi khongetela ma vona mi va kahle timbilu ta n'wina ti va kahle mi yingisela ku ri swi ta va famba njhani ku halaha tikhoto ta kona exi seswa mina hayi na fila pain leyiwani leyi a mi ririsaku a ri laku na yona i munhu wun'we laha ka sikhinyani emugangeni wa ndhuna eka na muchava papa ya xiluwani a fana na mina exi hlayisekani n'wana mhani hlayisekani mhana mina danku vona

0: Alright, vayingiseri wa mina ta kombela hi pfula layini hi pfulela Sergeant Ridgewell Records na voho hi va teka moyeni va hi hlamusela hi tlhelweni ra xiphorisa. Ti-calls a ti yiminyana mi nga ya mahlweni va mi kha mi rhumela ti-WhatsApp mi rhumela hi ndlela yaleyo marito ya ku chavelela ti-voice note, kambe sweswi a hi pfuleleni Sergeant Ridgewell Records va ni khumba ka foni ya Stitch va hi nyika marito na voho hi ku ya hi sayiti ra xiphorisa hi twa ka mhangu leyiwaku voho va ri yini ka sayiti ra voho. Aye, Sergeant, inhlikani mamkeri.
1: Inhlikani khalangana le ka vayingiseri va Giyan Community Radio.
0: A khensa swinene swi ri ku mi juma man mara it's urgent because hi na va family la ka radio sweswi.
1: Enkomo mahaxi.
0: Mi nga hi byela yini any updates regarding the case na ku hi voko ra nawu mi fane mi yi tirha xinjhani leyi?
1: Enkomo hashi mi nge hi kombisa leswi hi nga hi kombisa xiswona tanihi maphorisa. Hi vitaniwile le aka nkurhi aka tomu laha hi nga nikiwa direction ya tavel ku ya la mhangu yi nga humelela kona. Ivi hi ya ku kwala mhangu yi nga humelela kona laha a ku fikeli ka hina hi nga fika hi kombiwa ntsumbu wa jahara malembe ya 18 hi vukhale. Loko hi fika hi kuma xiyimo xi ri hi ndlela yaleyo khalanga hi sungula ku tirha leswi hi swi tirhisaka xiswona ku nga condona scene hambi ku ri ku lava ku endla vulavisisi bya xihatla ku nga va ku endleke yini. Vulavisisi byo sungula lebyi hi nga nikiwa byoho hi nikiwe vuxokoxoko bya muehleketeleriwa loyi o ka a nga swi humelela a khoto, kambe va kombisa ku van'wani va vaakatiko kumbexana ti-informara va kombisa ku i munhu loyi va n'wi tivaka i hanya hi nga ku i na swiphiqo swa miehleketo. Tanihi maphorisa hina hina hi swi tivaka ku munhu i hanya a ri na swiphiqo swa miehleketo kumbe i hava. Miehleketeleriwa hi n'wi khoma hi n'wi yisa khoto ku fikela loko khoto yi ta fika yi vona swi fanerile ku ya hi leswi yena a nga ta va karhi a burisana na swona na khoto, ivi khoto va teka xiboho lava a talaka va hi nyika xileriso ku tekani munhu loyi mi n'wi heleketa a xibedhlele a ya kota ku kamberiwa swa miehleketo. A ndzhaku ka loko mhangu yaleyo yi ta va endlekile khalanga tolo hi humese statement na mixo laha a hi kombela vaakatiko ku va va hi pfuna tanihiloko hi nga swi khoma miehleketeleriwa. Kambe khalanga mi nge hi kombisa ka nkarhi wa sweswi hi swi kotile khoma miehleketeleriwa loyi a nga ta humelela a khoto ya Giyane mundzuku kumbe mindlwana. Kambe swi ta tiyisisiwa hi loko ntirho wa hina lowu hi wu tirhaka wu ta va wu fika emakumu loko se hi vona ku swi ringanile ku va munhu a ya khoto, leswi vulaka a ri na chance yo a nga ya khoto mindzuku kumbexana mindlwana. Kambe khalanga loko se hi n'wi khomile kumbe se ku sungula ku ta swiviko kumbe swivulavula leswi nga ta swi huma hi le ka ganga leriya va ku munhu loyi mi nga n'wi khoma i ntiyiso ku nga va ku ri yena mudlayi kambe i na swiphiqo swa miehleketo. Ku na munhu loyi n'wina mi nga n'wi siya ku nga yena loyi a nga ta na makungu yo teka mukwana a ya nyika munhu loyiwani ku a fane a ndla yini a tlhava loyi a nga tlhava yena. Kambe khalanga swilo leswi swi vulavuriwaka le na le swi nga ti-straight aka hina ko va mahungu ndlela i mavonelo ene a hi swi bihi makatla swi nga leswi mafokisi ya humile ya fambile ku ya le aka tomu. Ka nkarhi wa sweswi xiphiqo lexi hi nga na swona i ku hinkwaro loko vo vulavula sweswo mara loko hi nghena hi ku i mani la nga hi nyikaka xitatimente xexo ku ri hava na munhu na wun'we swi vula ku munhu yaloye loko ri ku impela i kona i swi endlile i ta tshama na vona permanently. Hi timhaka ta ku milandzu leyi khalanga loko yi humelela hi va hi nga ri kona ho lumiwa ndleve ku endla swo karhi na sweswi se ku na mahemuhemu ya vumbirhi swi tsandza kwihi ku va hi kuma munhu loyi a nga ta kota ku va a hi byela. Kambe loko hi sungula khalanga hi kombisile ku xiyimo xa miehleketo xi tiviwa hi vadokodela hina ka nkarhi wa sweswi hi khome miehleketeleriwa ku wa vabya kumbe a nga vabyi hi ta nyikiwa xileriso hi tikhoto loko a karhi a humelela a khoto so hi ta yi teka kusuka kona ni nga tiyisisa ku khomile miehleketeleriwa ka nkarhi wa sweswi kambe mafokisi ya humini ku ya lava ku ya tiyisi ku ya lavana na vanhu lava va nga na vuxokoxoko lebyintshwa bya ku n'wina maphorisa ya ntiyiso mi n'wi khomile munhu yaloye kambe ku na loyi a nga sala aka to. Hi leswi swi nga yimisa xiswona khalanga ku fika sweswi. ngati isisa ku ikhomile.
0: Alright, Sergeant, I cancer swinene nkarhi wa n'wi eka mhaka leswi vula ku mi ta mahlweni ma mikarhi mi yi update leswaku ku humelela yini ku endleka yini tanihi xiphorisi.
1: Inkomu khalanga na loko ha kumanyana xikadyani nyana a ni tivi kumbexana minete
0: e.
1: Ku na nghozi leyi nga endleka laya aka Siyanda
0: oya
1: leyi nga koxa vutomi bya majaha mambirhi jaha ra ka xikhumba jaha ra le Mbawula nakona sweswi hi na swivulavula leswi hi nga ku swi tweni swi karhi swi huma aka vaakatiko ngopfungopfu hi tlhelo ra Mbawula veri laha nga ndla nghozi yo chayisa movha lowu a wu yima ka gondzweni wa chaviwa hi maxaka ya vaswimanimani khalanga na swi twisisa ku tata ka xiyanimoya radio mara i swa nkoka ku va vaakatiko va kota ku va va swi twisisa ku tirhelo ra xiphorisa ri yimise ku yini
0: oya
1: ka nghozi ya movha khalanga a yi tsutsumeli ku ya khoma hi ya teka leswi hi swi vitanaka ku i warning statement khalanga loko mi suka ka swikhwinyani mi ta ntirhweni mi tiva ku mi ya ntirhweni kambe loko mo fika mi tlumba munhu endleleni swi vuriwaku i nghozi that's why hi swi vitanaku accident hi fanele hi pruva ku ku na ku tiyimisela na a ku ri na xikongomelo na swi leswi hi swi vitanaku intention a ku ri na ku tiyimisela na kambe loko ku ri hava ku tiyimisela miehleketeleriwa yeloyo i fanele a ya humelela a khoto ivi khoto va ta yingisa xitatimente lexi yena a nga ta vulavula xona ivi va yi teka kusuka kwalaho hi ku ku hava na munhu na wun'we laya nga ta pfuka nampundzu a ku niya a ku ndleni ka nghozi hi ku a ni swi tivi loko ni la ta ndla nghozi ni ku ni ndlela khalanga ni swi tivisa ku yini ku ni ta hlangana na yena a ndleleni na se i ku lava ku ta kombela swinene ka nkarhi wa sweswi ka tinghozi to timbirhi ti nga humelela maheleni ya vhiki a hi lehiselani ni timbilu ene leyi ya ka Siyandhani na ku lahla va ndyangu hi nge swi tivi va ha teteka nkarhi vanhu lava ya khalanga va tshwile ndzeni ka movha andzhaka loko movha lowun'wani wu te hi rivile wu fika wu va chayisa kumbe hi ku kombisa leswi mhangu yi nga ndlisa xiswona a xikarhi ka vusiku ku kumeke movha timovha tinharhu ti chayisana a gondzweni ivi maphorisa kwalomu ya ka va past 11 va ya va fika va pfuna vanhu lava a va yime aka sini kumbe ka xivandla xa mhangu loko va heta ku va pfuna va teke muchayeri wa movha lowu hi vulavulaka hi wona wa tas a ya a xibedhlele va swi vulavulela mhangu andzhaka loko a ta va a vavisekile leswi swi vulaka ku nghozi leyi nga humelela xikarhi ka vusiku byebyo yi ve yi lulamisiwa yi hela kambe movha lowu sweswi wu nga kumeka vanhu lavambirhi va tshwela ndzeni ka wona a wu nga ha koti ku famba vanhu lava va ri ndzeni ka movha va komberiwile hi maphorisa ku susani movha a gondzweni ni yimisa movha a tlhelo ka gondzo ene hambiswiritano va swi endlile vanhu vo valavo kambe movha a wu nga helelangi hinkwawo ku pima ku munhu loyi a ta mi kumaka xipesi xi ri xitsongo loko ku ri ku o ka nga voni kule a nga ta swi kota ku vona ku humelela yini kambe khalanga hi vula leswi hi nga swi teka swona leswi nga ka statimente ka nkarhi wa sweswi ivi movha wolowo wa 81 wu fika wu chayisa movha wolowo hi makumu wu khoma ndzilo vanhu lava va ri ndzeni ka vona va ri vambirhi va vha va hetelela va tshwela kwalaha ndzeni ka movha swi nga leswi vanhu loko va tshwele endzeni ka movha khalanga i process ku fanele ku endliwa ti-DNA hi ku khalanga loko mi tshwele endzeni ka movha swirho swa n'wina swin'wana swi nga ndleka swi va swi ri kun'wani swirho swa wun'wani swi va swi ri aka wun'wana leswi swi vulaka ku ka nkarhi wa sweswi khalanga hi ta yima hi ku tirhisana na tindzawulo letin'wana ku endliwa ti-DNA loko se ku ta va ku endliwe ti-DNA hi na se ku nga ta vuya mimbuyelo leyi nga ta kota ku tiyisisa ku lama masalelwa i ya mani lama masalelwa i ya mani se va mindyangu leyimbirhi ka nkarhi wa sweswi i ntiyiso va na nkosi kambe lowu va nga wu tiveki ku va ta lahla rini khalanga muchayeri aka movha lowun'wana i yisiwe axibedhlele loko a huma i fanele a yi langutisana na voko ra nawu a va swi tekele enhlokweni vaakatiko ku a hi na matimba hina yo wa khomiwa wa tlela axitokisini ku fikelela loko khoto yi ta hi nyika xiboho xa ku n'wina tanihi maphorisa sweswi khomani munhu yaloyo mi n'wi pfalela hi ku i chayele hi vusofa laha hi fikaku khalanga hi khoma hi leswiya swo khalanga hi fika hi kuma ku n'wina mi chayise movha ene ha mi twa ku mi teke xihoko ene ku love munhu kwalani hi va hi mi teka hi mi yisa a xibedhlele hambiloko ku ri ku n'wina mi vavisekile kumbe a mi vavisekanga hi ya hi ya koka tingati hi xikongomelo xa ku va ku ta vuya mimbuyelo yo komba ku n'wina hi siku lero a mi chayela mi teke xihoko na kambe loko khalanga mi kuma ku mo chayisa mi vavisekile na loko mi vavisekile a hi problem hi timhaka ta ku hi ta mi teka hi mi yisa exibedhlele ene a ku fikeni ka n'wina exibedhlele loko va nga si mi tshungula va ta mi teka tingati kumbe in a process va ta mi teka tingati se tingati letiya hi tona leti hi tlhaka hi ti tirhisa ku va ti hi pfuna ku munhu loyi a chayela a teke xihoko se i ku lava ku ta kombela ka timhangu titimbirhi khalanga ku a hi leyiseni timbilu ni le ka vayingiseri hinkwavo va kota ku va va swi tekela nhlokweni hi swi twisisa ku i xiyimo lexi hi nga hlangana na xona ka nkarhi wa sweswiwani ku nga ri ku tanihi xiphorisa ho kokela tlhelo rin'we kumbe ku na lava hi nga va rhandzeki se va ka tomu a va vuli ntiyiso lowu nga helela loko maphorisa ya ta va fika va ku valava switatimente aka vona a va va hlamuseli muhaxi ku leswi hi vulaka swona hi leswi mara loko ku ri ku ko va hava na wun'we loyi a nga ta fika a vula sweswo swi vula ku ku to va yona hi yona emugangeni mara ku endleka hi ni karhi hi nga swi tivi eyi hi leswi nga hi swona khala
0: inkomu i khense swinene sejeni nkarhi wun'we
1: hlayiseka nene ka vayingiseri
0: inkomu
1: thank you
0: Alright ya amahlweni sesikova ku ninge vutisi noku himpela mpela munhu lwa vongo imidlayi anga kahle nhlokweni kumbe yini kambe nwena court na family maybe na timboleti nga vakoka tiko kom nga ta kota ku yisa amahlweni even then na ba ekhaya update wa ku yi famisa ku in case liya enhlekani
2: kokwando
0: metwa lance swinene kokwani maleke mvukini
2: epukile kokwana wani na mpukile
0: mina hi tshama hi pfukile
2: va xaniseke emoyeni mpukile
0: va pfukile
2: hi swona na ku khensa mahungu ya tatana Ridgewell Records sweswi va nga swi vekisa swona hi le ka mhangu ya ku twa ku vava swinene eka mixaniseki loyi a nga hundza emisaveni sweswi a nga n'wana wa hina hinkwerhu mutswari a hi wa wun'we i mutswari wa n'wana wun'wana na wun'wanyana hi le ku tweni ka ku vava
0: ya
2: n'wina mi nga lahlekeriwa hi n'wana wa n'wina mara lexi ni lavaka ku ringeta ku vula xona a ni lava ku hlohlotela nyimpi mina laha mara no la ku vula leswaku loko ku ka ku humelela timhangu ta muxaka lowu ivi munhu a khomiwa ni vulavula hi munhu loyi a nga khomiwa sweswi a nge le xitokisini ivi ku va na van'wani lava humesaka mahungu la ya ku munhu loyi mihleketo ya yena a yi kahle hikwalaho ka yini ku ve na wun'wani loyi a nga hoxa xandla a nga humesa mukwana a nyika munhu wa muxaka lowu a swi vona ku ni nyikiwile mukwana wa ku dlaya munhu luya a wu teka a wu tirhisa loyi yena a nga nyika mukwana loyi i kwini sweswi i le ka ndhawu muni ni va twile tatana Ridgewell ku swi nga endleka na yena a kumeka a landzela ina hi swona se ni la ku jikela hala ka hina ka mfumo hala mfumo wa hina a wu yi langutisi kahle mhaka leyi ya ku loko munhu a endle xihoxo a dlele munhu ivi a khomiwa ku huma rito leri ya mfumo ri nge munhu loyi i mihleketeleriwa swi fika la swi vavaku i voniwe hi vanhu loko a dlaya i voniwe hi munhu un'wana na un'wanyani information hi yona yaleyi nga fika yi tekiwa hi maphorisa ku va swi tiva ku munhu loyi hi yena a nga endla mhangu ya ku teka vutomi bya munhu kwala ka misava leyi hanyaka ka yona maphorisa ya tirhile ntirho mara ku na lahaya ku nga na xitici xa ku loko munhu loyi a fika lahaya va ku ve kombeleriwa bay a huma mina na ha swi tivi kwalano ku se loko munhu a huma mfumo wa tsandzeka ku langutisa ku swi nga endleka tiko ri teka nawu veka mavokweni ya wona ni vuri na ku sungula ni ku a ni hlohleteli nyimpi mara mfumo wa tsandzeka ku ri u hleketa mhaka leyi ku yi nga tshuka na yona yi humelela mfumo a wu fanekele wu yi langutisa leyi ku loko wu pfumela ku munhu a kuma bail a dlele munhu lava venyi van'wana loko va langutisa munhu luya leswi a nga tata hikwala gedeni ya vona a hindza va n'wi vona ku munhu loyi a nga hi tekela n'wana wa hina vutomi hi loyi. Wa rivala mfumo ku humi ehleketo ya vanhu lava yi nga tshuka yi dungeka na laha tlhelela futhi. A ni hlohleteli nyimpi mara ni byela mfumo ku na wo mfumo a wu langutisi mhaka leyi. Wu yi tekela nhlokweni hi ku ya onha. Vanhu va le ku lahlekeni, va dlayiwa, munhu wa kona a khomiwa a tiveka, wu n'wi chucha va ku i kume bela thavu ya kwala a ta nyangatsa futhi. Mfumo a wu langutisi mhaka leyi hi ku hi yo yi nga le ku onheni. Kokwana maritani danku.
0: Inkomi Kensi. 0608-759-42
3: Vava swilo leswi nga humelela sweswi yaloye.
0: Oh yeah.
3: Swi vava ngopfu, hi huma ngopfu ka swona. Xa ha ri xilondzo xin'wana xikulu lexi nga bandzi chekeke na laha mbilwini ya mina mbhujona. Swa vava. Loko onge va n'wi khome njhani yaloye a va fanele va n'wi nyika xibyelo xa kahle. A ya tshamanyana a wisa. Hi ku loko va kha va n'wi vona lavaya van'wana lavaya vatswari van'wana yaloye a swi khomeki vona se va langutisa masirha va ka vona va kha va langutana na munhu a kha a famba a dya vuswa swi vava ngopfu swa vava budon emhanda yini laha khoneni
0: inkomi Kensi nkomo marita ku chavelela ka sesi kumbe swin'wana mi nga tshika mi swi vurini 0608-759-42 even to the family eka ndyangu wa vona hi lavawa right enhlekani mamukeri
4: ahe minjhani
0: hi pfukile minjhani
4: hlayisiwini
0: ini
4: ni tlhela ni rhumisa mpfundhiso radio record ni ku kurhula ku yena vona mativa wan'wana nga hi tshuka loko swi vulavuliwini ambeni ka mina ku chuhise swin'wana
0: exiya
4: laha ni sungulaka ku hlamala ku kasi vanhu van'wana loko hi ri kwala misaveni kasi loko va suka kwala vo nisisa ku yinga vo hleketa ku loko va dlaya munhu va dlaya ku fana loko va dlaya huku va ta swa karhalisa na le mbeni ka mi ku chuhile ene ku na mhaka liya ya ku loko munhu a dlaya va ku ve ri a ri mutsoniwa wayi vona lavawani va mfumo va nga tekeli vanhu lavawani goza ra ku loko va bya va swi vona ku i mutsoniwa va va lavela ndhawu wa va veka kona hi ku se un'wana na un'wana loko a dlele i mutsoniwa i mutsoniwa a va va laveli ndhawu loko va bya va va kambela va va vona ku vanhu lava tsoniwile a va laveli ndhawu hikuva a ni se va dlayetela vanhu mativa swi vava ngopfu ene xin'wana xa kona le jele ya kona leyi i vekiwa swisiwana leswiya lava titsoki ta maphorisa va fanele ku va swi thola ku yiva swi va yivela swi ni vava swi va nyika loko swi lava ku tibyele ti tele va vula swisiwana lavo tirha swilo leswo biha a va tshami byele mbilu ya mi ya vava se swin'wana mhani xikomba xi ku katekisi i kha yi khongele amukela swilo leswi nga ta va swi endlise xiswona i kha yi khongela xikwembu hambiloko wo vona wu kule ku ri peritinga ku to n'wi vona vuyi a nge endla a vuya na wa nga bebulu a kha a tiva swa yena wu endlile swa nga endla swona i mhana lukasi kwala byeli tirika miningimini
0: inkomu yi khensi
4: eswo
0: inkomu 0608875942 enkarhi wona ya ku sala minete yin'we ntsena leswaku hi ya emahungwini ni kombela ku twa n'wina na ti-voice note na ti vona ti kona right loko hi vuya emahungwini sesi na vachucha va lela va vula marito ya ku hetelela enhlekani
5: ahe minjhani
0: hi tshama hi pfukini ngon'wini
5: hi pfukini a wu kombela va boti regiwele ku a va n'wi tshiki andliwa leswi nga ndliwa le tikweni leri ra hala hansi kunene hi nga ta ri boxi tiko a va n'wi nyiki ntambu na yena a faka va ta kota ku famba siku rin'we swi helela mpfhukeni va ta kota ku ka va nga ha zondhani vanhu valava hi ku sweswi ku ta sala ku rila hina vatswari hi zondhani loko a yo hetisisiwa sweswo hi nga kwa ku ta tsemeka mhaka inkomu
0: yi khensi komu a famile mahungwini ya awara ya n'we na remember ngoveni.

0: Alright, kenzo sna remember ngobe na maunga awara ya nwe 8 to 8 minutes go be awara ya nwe ya awara ambere kana ngone kwa jisar to kambe lava le shock se pabula marita ku hetelenda ka loko va kote ku twa swivulavuri leswi nga va koho kambe swivula ku a pfala tinqingo will continue taking calls ndama hle ntaka tinqingo hle ntaka na ti voice note leti tinga kona tibonini kambe sesi va ta va karhi va hingisela na loko hi va chuchini because va fanele va tsutsumela a moshara ses marita ku hetele
1: le ximeni nga ta xivula bodon eko ka swa timhaka ta nkosi malahlelo ku switandlisa ku yini a ni ta ku hi ta swi tivisa before dyambu ra namuntlha ri pela
0: okay
1: hi swona nga ta swi vula so ku na xin'wanyana ni nga ta xi kombela i ku kombela ku ri ka lava tsakelaka ku va va nga hi pfuna hi swin'wana na swin'wanyana va a swi amukeriwa va nga tihlanganisa na mina nambara ni ta yisiya kwalawani
0: yi vuleni sweswi
1: okay va nga ni fowunela eka nambara ya 078-0299-622 ni ta tlhe ni yingeta nakambe i 078-0299-622 vito i praise wa ka khosa mi ta va mi kha mi kuma mina lava nga na mina ka swiyenge swa mabulo na ko hi ta swi announce na kwalayani hi tsala na ti-information ti-details swa ku tala so lexi nga ta xi kombela ku hi kombela nseketelo ka vanhu va ka Gaza na vanhu hinkwavo hi ku angarhela hi kombela ku pfuniwa leswi hi nga hlangana na swona a swi olovi na ku ni rifu a hi ri pulaniwi i swa kwala na kwala na ku xin'wanyana n'wana luya a ha ri ntsongo a hi nga swi langutelangi ku swi nga hi fikisa ka xiteji lexi hi nga ka xona so hi ta va hi kha hi kombela mpfuno van'wani or se va sungulini ku va va kha va hi pfuneta ni nga a ni tivi mavito nge va boxi va pfunini vanhu va ku tala van'wani va ha ri ku pfuneni so hi ta kombela hi ku titsongahata ni karhi ni nga tipfinyingi mina hi mina loko mi fona mi ta kuma mina mi vutisa leswi mi vutisaka swona loko mi kota ku hi pfuna mi ta hi pfuna laha mi nga ta hi pfuna kona a swi amukela nkosi hi ta mi tivisa ku ri ku ta lahliwa rini swi ku yini ni xoku namuntlha before pele na kwahala ni ta va tivisa va ka GSR na ko va ta mi tivisa ku swi tandzisa ku yini so hi leswi ni nga xi kombelaka ku ri kombela mpfuno hi kombela nseketelo na timhaka ta khoto loko va ku siku ra khoto ri ra rinirinirini hi ta kombela vanhu ku hi huma hi xitalo hi ya seketela hi pfuna hikwala hi nga ta va kona loko mi ri kona na hina hi ta tiya so i swilo leswi a ni ta va ni a ni ta ku i marito ma mina ma ku hetelela na ku khensa na va GSR na khensa swinene ni khenseni ku va mi twili leswi swi nga endleka ivi mi va mi hi khumba ku va hi ndlela yaleyo so swo tala like a ndzi za hi vona inani community ya ka nkuru ya ka tomu hi vona ka nkarhi wa sweswi va nga ku lweni hi matimba va nga ku hi seketeleni ngopfu so na n'we va GSR na n'we mi teke xiave xikulu kumbe ngopfu na khensa ni ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla
0: inkomo ekhensa swinene xikwembu xi hi hlayisele n'we ka Facebook hi n'we mani va byeleni va ta kota ku mi landzelela loko mi kha mi tivisa ku malahlelo ku ta lahliwa rini
1: okay Facebook ya mina i praise ntombi ya ka khosa mi ta ni vona kwalaya ni xoku yi ta vhe yi huma yi mi komba mi kwalaya so mi ta ni landzelela kwahala ka Facebook mara nambara yo yaliya ni nga yi hlaya mi ta yi fonela loko ku ri na swin'wana ya ti-calls na ti-WhatsApp nambara yo yaliya mi ta va mi kha mi ni khumba a ku na problem
0: inkomo i khensi
1: khensi ni n'wana ma mi hlayiseka
0: thank you
1: leswona

0: Nhlekani, nhlekani bodono hina hi pfukile exi na sesi kwalano va kha va pfuxela na mhaka leyo vava va taka na yona hi le ku yi tweni. Exi mina ni ta ku aka sesi chavelelekani n'wana mhani mi mukela xiyimo lexi mi nga hlangana na xona xo ka xi nga olovi lexi xi nga ta teka malembe yo hlaya xi nga huli mara ni ri chavelelekani mi mukela. Heyi hi leswo ni le ku tweni ka ku vava i n'wana wa mina na mina leswi nga mi humelelela swi humeleleli na hina van'wana a ta va un'wana wa swirho swa kolomu mitirhweni leswi hi nga swi a hi swi languseli ka yena. Se hi ku lexi ni lavaka ku vula xona sweswi loko ni jikela hala nawini nawu wu fanele wu mi komisela masiku va nga mi fambafambisi ko tala hi ku munhu yaloye a va nga n'wi khoma a ku na loyi a nga ta tenga na yena a nga ha ri kona va fanele va vona ku ri yaloye u faneriwe hi ku vheta a gweviwa xigwevo xa kahle xa vutomi byo ka byi nga heli vutomi bya yena hinkwabyo a ri xitokisini hikwalaho ka ku luya u fambini ku hava ku ri va ta tenga va ku nge va tenga na yena i ta vulavula yini luya hi ku a nga ha ri na nomo wo vulavula wu pfariwini ku sele hi a ri yexe. Se va fanele va mi komisela ku tshama mukhamiya a khoto va fanele va vulavula hi xigwevo va nga vulavuli hi beyili va nga vulavuli hi fayini ka munhu wo fana na yaloye hi ku ri a lo tiyimisela loko a ku ri ku a nga tiyimiselangi a ku ta va ku ri mbanga yin'we vi loko vanhu va ku hayi hayi a tlhelela ndhaku a ri na xikongomelo na yena timbanga loko ti za ti hindza yin'we timbirhi a hi mistake u yo tiyimisela se hi yo mhaka hi ngo a va vheti va n'wi gweva xigwevo ku tlula ku ri va nyanya ku mi xanisa mihleketweni mi kha mi pfuka mi ya khoto hi leswi mina ni swi vonisaka swona bodoni swilo sweswo swi vava ngopfu swi vava ngopfu swinene va nga ha va jikajikisi a gweviwi xigwevo xa kahle hi leswi ni swi vonisaka swona bodoni hlayisekani xiticini nkomu
1: enhlekani
2: nkomu bodoni njhani
1: hi tshama hi pfukini ngon'wini
2: hayi pfukini exi bodoni leswi nga humelela ka mijhani loyi a ha ri ntsongo n'wana wa hina a langutele swinene swo tala ka yena kambe mfumo wa hina wa hi sandeka bodoni ku ze hi fika njhani ka xiyimo xa ku n'wana a za a tekeriwa vutomi hi ndlela ya tihanyi hi ndlela leyi loko mfumo wa hina a wu ri wa ku fana na wa tolo wo tikisa xandla a swi nga ta humelela swihi swo fana leswi lexi nga kona ku va vutomi bya munhu byi hangalaka handle ka ntumbuluko ene

0: loko a wu ndzi swona laha ka misava leyi ya xikwembu leyi rivoni ra kona ri kulukumba tisi ra kona ri wana ndzeni ka mati aha misava hambi wo tsutsumela kona weni byela hambi nga tsutsumela ka tshava ya kerimero liya liya swine Kilimanjaro leyi nga ni liya 100 and 800 and something kilometer mountain yes ya ande kona leswi vula ku ri sweswi swi tiveni leswaku leswi ngati ya leyi halakaka yi hakela hansi yi pfumelaka xidyoho yi ta hakeriwa ku fana na Apple yi hakeriwile sweswi lava nga ndza swona hinkwaswo va chachamela lava nga tela kona hambi fambe hi lembe ri sweswi a wu ta nghena wa jikajika until the last latet is blowing
1: inkomu mester abelikensi
0: dikese swinene hlayisekani n'wina mi nga humeleriwa hi sweswo hi na n'wina swi le ku vaveni u ka hi nga tivi leswaku fambisa ku yini mara vaendli va swona voni byela a hi tsakeni.

0: Kalanga, Meringano Mushroom. Hawa no anaye kwa na mangu lewani manishi mangu lewani ya baba sunen tani loko nirimtso arisa name inwana wa mina sifana loko su umelele aka mina sibiswana tani loko nirimtso ari ya baba maka lewani ya baba sunen kambilishi ni mashivula ku igu as olobi kurivala tani mtso ari as olobi kurivala ntsena i ku munhu u fanekele a tibyela ku ri swi endlekile vutomi byi ya emahlweni kambe a swi olovi ku rivala and then hi tlhelo leriwani ra xinawu hi na problem yikulukuma ngopfu hi ku ya hi va nawu na ka tiko ra hina ra South Africa ni nga tivi ka matiko man'wanyana lexi xi nga kona i ku vanhu vo tala loko timhangu ti karhi ti humelela timhangu to tala leti va ti kha ti humelela ku humelela vanhu van'wanyana va karhi va swi vona kambe a va swi koti ku loko ku ri ku ku laveka vuxokoxoko va humela a rivaleni va nyika vuxokoxoko hileswi nawu wa hina wu tikiserisaku xandla hi kona vuxini xiswona ka munhu loyi a ngo lo vona mhangu yi karhi yi humelela a lavaku ku ri vona va nawu va oloveriwa hi ku va a lava ku va tivisa kumbe ku va kombisa ku mhangu leyiwani yi humelele so se swi siya ingaku munhu loyi a ngo lo swi vona loko swi karhi swi endleka hi yena muendli i tikiseriwa ngopfu ku tlula munhu loyi a nga endla swona se swi endle ingaku yena hi yena loyi a nga ndlayini a nga endla yona mhanga yaleyo hikuva a lo vona a swi voni ku nomani munhu luya va dlayana lava vanhu mina ni swi vonile ku i mani a nga dlaya mara se ingaku yena a nga ta famba tikhoto ingaku yena a nga dlaya ku ri ku yena u ringeta ku va nyika information ya ku leswi hi voni swi karhi swi endlisa leswi so vanhu vo tala budoni timhangu ta endleka va kha va ti vona va kha va swi vona ku va mhangu va ku swi endleni kambe a va boxi a va swi humeseli a rivaleni hi mhaka ya matirhelo ya nawu wa tiko ra hina wa va tikisela vanhu van'wana loko mo va mi khe mi tirha hi masiku ma tikhoto mi ta va mi karhi mi loho ku ya entirhweni loko ku ri ku na swi nga mpfuniwo swi endla mi ta yimayima n'wina ingaku n'wina mi nga endla swona ku ri ku n'wina a mo nyika at least nyana a mo nyika ma vunawu information yo va hatla valava va ku va lavisisa mhangu yaleyo kambe ku pfuna nkarhi wun'wani swi hetelela swi siya ingaku wena i pfunaku hi wena i tlhelaku yi va nghozini so vanhu vo tala va chava ku humesa mavonelo hi mhaka sweswo inkomu karhanga mo hina leswi ngopfu
1: Nhlekani na vaxumi bodona mo hi nghena hobyeni ka mhaka yo vava swonghasi bodona swi le ku tikeni swa tika swinene a ni ta ku aka va ndyangu chavelelekani ku chaveleleka lokukulu na swi tiva ku sweswiwani swakudya leswi mi nga ku swi dyeni a swi le ku rheleleni na mina ndzi hele hi nchumu fambani mi ya hlaya aka Exodus 15 verse 22 ta mati ya mara Yehova hi yena laha a nga ta mi kotisa a nga ta mi twela vusiwana mi kota ku dya swakudya swi rhelela tanihiloko ku rhumeriwe muxa a hoxa ximitswani xi nyanganyisa swakudya mati lama a ma bava na swakudya leswi mi dyaku swi swa mina ndzi hele hi nchumu hakunene n'wana hambi wo va tama wa ha ri mibebula hambi wo bebula a nga pfaleki xifamona lexi xi nga ndla mona walowo lexi xi hluphaku xi ta vuyi n'wana a nga ha vuyi i fambini ende marito ya lomo ku na ku munhu va ku a nga kahle emihleketweni hi van'wani yo vava swinene loko a nga ri kahle emihleketweni i huhwela yini hi swidlayi i khomela yini swidlayi mara a nga ri kahle emihleketweni a ni ta ku hi ku chaveleleka mi chaveleleka hi ku chaveleleko lokukulu mi ya ni le ka mpisalama 37 verse 5 laha nge tshikelani yehovha emakungu ya mina kutani yena u ta tirha hakunene tshikelani yehovha makungu ya n'wina yena u ta tirha a ni ta ku eka n'wina etlelani hi mbanga swi ri karhi swi nga olovi swi ri karhi swi tika swi ri karhi swi vava ku dlayeriwa munhu a hi xihi xitsongo i xihi xikulukumba ngopfu xo vava ngopfu i xilondzo xa vutomi hinkwabyo leswi mi nga ta pfuka mi nga swi rivalangi a ni ku marito ya mina yo chavelela hi yalama chavelelekani ku chavelelaka lokukulu lexi hluphaka mfumo lowu nga ka wona hambi hi karhi hi huwelela a ku vuyi ku tihlo hi tihlo mudlayi a dlayiwa a swi ta hangutana swi ta hela leswi swi humelelaka i marito ya mina lama marito yo humaka manana Maria Maswanganyi mina ni kwala ka Maswanganyi kwala mina ni le hansi ka vuhosi bya ka Holweni wa Maxangu wa Mpatsa na vula na futhi ni ku etlelani hi nceva xikwembu a xi mi pfuni xi mi katekisa moya wa mfana a wu tlele ku rhula Jehovha mukotisi amen
2: ahehe van'wana nga dona i nhlekani hina hi pfukile minjhani van'wana nga dona sisi a va twa vandyangu a va chaveleleki i n'wana wa hina hinkwenu na maxaka na yena sisi a va chaveleleki mara mina ni la ku vula ku mhaka yin'wana leyi yi ni hlamarisaka va ri loyi a nga tlhava a nga kahle nhlokweni emutsoniwa se a ni swi tivi ku loko yena va n'wi nyika mukwana loyi a va ku famba i ya tlhava Joyce ivi yena a swi tiva mara mabyongo yakwe ya kahle a swi tiva ku Joyce i mani wa ka mani hi leswi hi swi ni hlamarisaka ngopfu swinene hi yo mhaka ni lava ku kanetana na ku a nga kahle nhlokweni a nga ta n'wi tiva Joyce loyi va nga n'wi rhuma kona ku i mani a nga ta n'wi tiva hi swona van'wana nga dona vanhu lava va hi twisa ku vava la vo dlaya vana va hina van'wana nga dona va hi twisa ku vava inkomo ni khensile
3: President Cyril Ramaphosa vula leswaku ti yimiserile ku yingisela khomixini ya madlangelo ku tshikela va ku va yi engeteriwa nkarhi hi xirho xa parlamente ka vandla ra Action SA u kombisa ku vilerisiwa hi mali leyi nga humesiwa hi mfumo wa katlhelo ra xiphorisa lawuni yan'wana eka awara ya mbirhi.

0: kahle kahle vanhu vo famba va yunivhesiti ya le jele hi tingati ta vanhu kumbe hi nhundzu ya vanhu ku loko i vini iya dyondzisiwa xikolo tlhela yi vuya yi ta tirha a dlaya sweswi a nga dlayiwa n'wana loyi i ya ku dyondzeni ka xikolo leyi ejele a vuya ta tirhela vatswari va yena luya i fini leswi a fanele a endlela vatswari va yena a nge he swi endli se yi mfumo lowu wa hlupha ene va endla va kha va swi tiva va dlaya va kha va swi tiva kumbe nge zi va tshama va ta vuya va fika va dyondza xikolo hi tingati ta vanhu va huma kahleka lexi hi xexo xi fanele xi nga khomiwanga no khomiwa xi tshikiwe laha handle laha xi solviwa xikan'we na xona swa vava hi loko ze yi tlhavetela munhu ko tala swi komba ku i xikongomelo na loko munhana kan'we hi ta ku kumbexana u n'wi chavisa swi yo endleka a tiloveli mfumo a wu tikisi xandla wu ringete ku tikisa xandla vanhu va ta kota ku chapa sitela makhuvelo kwalaho ka makoxi
1: njhani hina hi pfukini buti we le kaya exi mpfuku mhaka leyo vava ni karhi ni xiwota na sesi kwala xitejini mpfukini na sesi wa mina na exi mati va hi rila na n'wina n'wana kokwani hi rila na n'wina ka leswi nga humelela ntsena hi ri teka ni mapfala ya n'wina ma hisa hosini nyika xikwembu chavelelekani n'wana mhani chavelelekani hilisani moya wa n'wina swa vava ha swi tiva ku a swi tiyiseleleki mara swa vava mara noni ku teka ni ndzhwalo lowu hinkwawo mi wu nyika xikwembu xikwembu xo xi swi tivaka leswi a nga khomiwa na loko ku ri ku veni vo fika va n'wi chucha manani va ku i bile mara noni mi byela xikwembu xi ta endla ndlela xi ta endla ehenhleni ka yena ndlela xi ta endla ku nga ri n'wina xi ta endla swi nga endleka ku vuya ka yena na yena a fika a hlangana na swin'wanyana leswi a nga swi langutiselangi loko tiko sweswi ri yime hi milenge ene ri twa ku vava leswi nga endlekaku munhu a hi huku kumbe homu hi nga ta ku ya n'wi tlha ku tlhaviwa huku kumbe hi dlayi nyana e-e swa yila se no tati n'wana mhani swa vava vanani kahle chavelelekani xikwembu a xi mi kelivisiwana xi mi chavelelela mi nghena phakati ka mapfala ya n'wina mi va kahle a xi ngheni phakati ka mapfala mi va kahle n'wana mani rila na n'wina inkomu mana mino tata wa mina inkomu vanani kahle i va mhana xikhongelo wa jaha kwala ka sikhunyana inkomu exi

0: Alright, 8 wa timinete kube awara kumbe 9 wa timinete kube awara ambire awara kwe telele kanongono kwa GCR Token. Sasa na ilungile malefan na maungi ya GCR FM 060-8875-942. Itwa kumwe mishu buni saku yini. Nchikari mamkiri?
1: Aye, kalanga.
0: Aye.
1: Hey, wadwa magale na yona aifani ilangu tisuwa kate shunen. Hiku mtakuma kubani, wala wala kabachela kukwa laba mwago kibinito wa kabande laba numani. Kwa shina jomu jeweka jakola wale kujingena na wawa imeli watiku laba kuluwa kumeka barukono. Awa fane wa yenda viketa waka lala wafakele wakulewa kubiri. Aba rukuchele mitakuma kwa aba wama na wachela kushula aba wala wago kibinito wa kabaya wala kudaiwa. Aifani ilangu tisuwa viketa. Esisiwa na le shifela kule shishiva vango kule shishika shenji saku shona wafani wa shenda viketa ala shilangu tisi ima na lukasi
0: minge sefamo kuna manbota laba nga dawa ngare kuba kumeni kumbe vanga nyamalala mbona onge ava cheri uka mgodile inga rekutire inga itiweka kuifaro ini
1: ava cheri wa iman wa mtungwa iman waka ava cheri ava cheri na kolomba tana kukona na kolombe nkamati na kolombe na kumwani ku watirasele ukulukumba mba enda shumana shumana shumana shukotisa kusho ani mwoba praktisa jomu devenga lo kuma kaba hanyi
0: Nkomo
1: hai shon
0: Nkomo 060-8875-942 ndomene na the WhatsApp eka 060 inshikari mamkiri
2: hey puton
0: mkulu
2: kuchini puton
0: nya pilu nja
2: Ngiyaphila. Ya budona. Ani mfumulo wa hina urila hiku ku hava mitsiri. Migodi yaleyo fana na yaleyo a yi ngo hotopfuka yi pfariwile hi ku selekeriwa. Ku selekela yona i ku akucacuwe vanhu lava va cikisanaku hi ti-hours teti ti nga ta va tivekiwile ku yirimiwa laya hi ku mugodi ku na la ku ngheniwaku kona hi kona ku na kun'wanyana ku ngo va muhoxo leriya ra ku loko mo khidumesa munhu mi fika mi ku nghena mi n'wi kombe xibamu i nghena hi yexe loko ku ri ku mavoko ma yena ma i ma yise henhla a nge hi pfuki a ma yise
0: hansi
2: loko a ma yise henhla a hansi a nge hi pfuki a ma yise henhla ene a nga famba vo 2 kilometer or more than that a haya a hansi ene i ya fika a ku hoxo ka marhambu yan'wanyani lama swi nga endleka khale hambi oyo mi nge muti i ya ze a fela kwalaya a yimise sweswo se mara ku ri ku mfumo wona wu karhi wu ku ku hava mitirho allright hi ze hi vulavula hi yona hi ku kasi why va nga yi pfuxi ku ya mahlweni ke loko yi nga lavi ku pfariwa loko ku ri ku va vona ku ri yi nge he lungi a ku gachiwi i mfumo phela a ku gachiwi vanhu va rindza laya hi mhaka yo vanhu va helela laya va lava vo nghena swi nga ri nawini va va va karhi va nghena laya ene na maphorisa loko ko twakala xin'wana is not easy ku ganga fika va nghena va ta helela ku yima kwalaha nyangwini ku ngheniwaku hi kona ve nge ngheni lembeni hi ku lembeni ku bihe ngopfu budola ene vona lava va nga tata va ri maphorisa a va ti tivi na tikhona ta kona se ku nghozi ngopfu atindhawini teto hila mfumo a wu fanele wu meka sure ku ri wu yendla hi matimba ya ku ri ku va na vanhu lava va rindzaku kumbe ku pfuriwa migodi liya yi tirha yi ya mahlweni yi endla ku yi vanga mitirho i swilo sweswo ku hava swin'wanyana Eko mapolisa mende kote lupoka na ya linda mkote kuro kwa hala hange kukisi hivi kerele. Kula baba nulava bongo bongo kashiwa special in like a security. Ma hamba ma ya la kumbe munu irinda la 5 hours acha yisa kumjena umwani. So na umapolisa makaruma jika eko hamba na damitari. Wala ya. A mi ta vona swilo swi hunguteka swa ku kana ka mitirho. Se swilo sweswo hinkwaswo swi nge endleki hi mhaka yo. Vanhu lava va tirhaka laya ndzeni. Valungu va vona hi va lava hi vo vakulukumba va hina va lava va hi rindzaka aka mfumo. Se a swi koteki ku swi dlayiwa swilo sweswo. Hikuva vanhu lavaya hingo hi vona mfumo va lava. Hingo hi vo va driver ku mfumo va nghozi ngopfu swileswi hingo a swisi hi vona va nga ku swi kondleteleni hi le tlhelo loko mi vona ku tlanga ku ri swi nga hili swi nge hili mhaka ya vona se a handle ka ku ri ku endliwa sweswo ene naswo swi nge endleki hi mhaka yo va swi tiva ku ri loko o endliwa tipulani teto xinkwa xa huma enon'wini ku ri ku a ku humi xinkwa hi ku ve le ku holini n'hweti na n'hweti a mi ngo to voni kwalaya ku va nga lavi ku dedela vatukulu va vona hinkwaswo swilo na mati ma lama ma tibaterikali va fambaku va xavisela vanhu hayi ku ri swi nga tsandza ku ri va pfala lomuya ku ri kumbe ma nga hakeli swi nge endleki va na ku va hoxe voko laya ka swilo leswiya se a swi koteki ku ri swi tlhendlisiwa swi hela se hi yona mhaka leyi hi dlayaka hikuva hambi u swi vona hina va mbuyangwani ku hava leswi hi nga ta xi endla hikuva hambi u swi vona.

0: Inkomo
1: ikhe ikhusala
0: mathweni.
1: Inkomo.
0: Yebo buto.
1: Inkomo. 0608875942 yamahlweni 16 wa minute kube awara ya mbiri. Awara ku etelela eh ni ya ku chaiseni. A ingene ni rumela marungu lama hina le ka WhatsApp leswaku mgod le inga ko yi nga riki ku tirheni a yi tshuki yi endla leswaku vanhu lava nyamalalaka va cheriwa koho ke na lava dlayiwaka enhlikani
2: sikani Mr. Dodo
1: Mr. Abel
2: Hallelujah. Vone vula sweswi vanhu va ku talo va helele kona va helela kona va vatani va ha to helela kona vo tala waya ku ri na mgodi yi tise ku yini yi pfale hi mani lava nghena ku namuta va kumi nchumu va le kumele ka nchumu swa tisiwa swi tala i mani a nga rhangela swona lead by example especially better than you. This is the seat. Loko endla swilo siku rin'wana ni nga kombelanga he ta va na problem u ta va kombelanga evolo ndza hi voxe ntetanani a va tanga se leswi namuntlha hi swona leswi namuntlha sweswi ku nga na kisikisi ende kisikisi leyiwani a ni nyamisi vamani lava nga themba swa vona na vula sweswi ku nyamalala ka swona swa dzudzeka sweswi le ku fambeni kambe lava nga na nkateko va nga swi twa va swiping ku a ku tirhiwa timayini ku ta swi hambana a hi vulavula hi swin'wana sweswi swa ku hindla sweswi hi a ni tivi na ku sayina yini va xi hambana ho ta ya tana demokrasi kati ku vitona tana enhlupheko se hi leswi namuntlha hi nga swi sayinenda leswi ni vula mina sweswi wun'wana a nga vutisa ku a ma ni sayinelanga swona mara a ni tivi ku ri hi hanya ka tiko rini hi ku hi 94 loko se hi sungula vota hi ri kwalomuya that is why ni ku under the comrades say cool Mr. Johnson I'm not playing hey, I'm not joking na joke sweswi a ni joka khale van'wani va swi tiva la ku ta nghena lava nga na vanhu a mi ta va sungula ku tekelela va twa ku lomo mnani hi ku bula mahungu lamanene se Mr. Don
1: nimingiseri
2: swi vavisekile n'wana madala a hi kongereni xikwembu lexi hanyaka hambileswi van'wani va nge ha loko wa ku xikwembu mina swi tiva xi kona ende xi vurini i minkarhi ya kona leyi ende xi ri lava nga ta tiyisela leswi nga swi vula leswaku i kona n'wana itani haleni ni ta ku nyika misava leyi khandziya haleni ni ta ku nyika ntepele leyi tana misava leyi hinkwayo ya wena a nga swi tivi leswaku byela n'winyi wa misava the creator one stablist one the largest one wa hanya sweswi kona e se wa vulavula i ri ni swi tivi xana loko u ri ni swi tivi tiketani vanhu valava ta mi bela vona a hi swi lavi ku tika xi hi bela vona vanhu lava ende va beka easy ngopfu ni va vonile mina ya ni huma kona so mo ni heta sweswi kombelelani mi ni vulavule khale ende va swi tiva ku ha na wun'we la nga ta ni byela mayini ni huma kona ka power station ni huma kona na ku tiva mayini na ti-conveyor belt letiyani a ti-restora hi hina yes ya ti huma kwale mayini ka ti humesa malahla se you can't tell me about that one hi mfumo wa hi loyi a ku nga kumeni sweswi laha misaveni a ni vuli president ya mina ne mara na yena yi wela kona hi ku a ni va fambisa sweswiyani kulukumba kona ni tshamele va kha va driver but now a se swi sungurile ni ni jike khale a ni vuli ku leswaku ni tolfa ngopfu mina hi ku na me ni tswariwe kona mutini wa tihosi se na mina swi lava ku tlhonifiwa mara kotwa tolfa tihosi leti ti endlaka swona yes ya a hi hosi leyi khandziyisiwaku xitepisi vanwa va dakwa na yona loko xitepisi xi wa va tsutsuma swi vula hi leswi na ku khandziyisa wena ni ku na ku vhotela he a wu ndzi swona loko u wela ku tlhela ni vuya ni ta ku vhotela tatiswe loko ami want I can't repeat again finish ni lava van'wana the last ni vula ku valala va khale the last one enemies for my enemies va tele sweswi I need the new one. Come. Mi asikolweni. Vuya na maphepha man'wini. Ta tela hansi laha. Ndzi swona laha. Come. Mgodi yi pfaleriwa yini laha? Ey. Ku humesa 3 feet ta n'wina laha. Mi holovisa vatswari na vana va nga vuyangi na swixevo laha. Yi ku mitirho namuntlha laha. Vana van'wina va dyondza xikolo.

0: Nsikana we mamkere.
1: Nsikana ikhalanga isipiri kumbukini.
0: Inkomo.
1: Dova ingena aka sokoma.
0: Mm.
1: Sokoma ka yiri. Na si ingangita ku yiri kumbukini ya khale. Yipariwa isokoma ka yako.
0: Mm.
1: Nuna vandela. Mugodiliya ya khale yi nge paliwi hi yini? Hi ku mugodi i xilo lexi nga tsemiwa ku ya ehansi yi nga ku kusuka kwala benstolo ku ya fika ka ngobe ku nga va ku ri xitici xo sungula mara ku ri na 20 kumbe 30 wa switi ya mugodi ku ya hansi se hi ndlela yo pfala a ku ha ri na miso pfala ku hi nga teka tisimbi hi pfala laya va nghenaka hi kona vanhu and ku na vanhu vo pfala lava nga nghenisiwa laha mugodini ku va ya endla ku va kuma mali ndzi va vona vona va ta va nyika leswa swivitano nga ta va nyika se mapfaleni ya mugodi ma ta fika ma ta teka mikama yo tala a hi vulungu loyi phatuhini hi komba na mugodi. Se mugodi liya ya khale a ya ha koteki ku pfala ku pfala ka yona i ku va fanele va endla ku ku va na cash food leyi nga ta ehlisa vanhu ku fika yi va xitulu xa 20 kilometers va pfala leyi va tlhela va karhi va pfala va ya henhla se a swi nga ha koteki sweswo i that's why vana va talatala laya naswona ku va na tikiliki ya rimba laya hi vona va tlhaku va nyikiwa kumbe va nyikiwa gwinya ku ri hi lava ku nghenisa vanhu hi siku ro karhi swi va nghenisa vanhu lavaya va va nyika gwinya leri va nga va thembisi sweswo rimba ni vona ku swi endla ku vanhu va dayini and loko va ku kumi na rimbe i goloma hi wena va ku hoxa ku lhanya hi beleni ku kusuka kwala giyani i ya hansi i ya ku fana na ku halaya ka va ngo ku ya fika ku halaya ka va va rimbe ku halaya ni tshama vutoo ku halaya se hi beleni i karhi i ba tinsiri lomu tlhelo ku ya hansi swi tika ngoo leswiya ku lava vanhu lava a va tirha kona na ku ri na mfumo ku yisa vanhu lava va tirha lava nga na ntokoto hi ku ku xitsongo i ta fika na lwa nga ku tirheni a wela leyi ku le hansi ku chavisa ngopfu loku langutisa se hi leswi swa ha lavaka ku government ya hina yi koka makawusi yi vona ku yi pfalisa kwini mara ni tshemba ku swi ta teka nkama wo leha ku rindza va karhi va rindza ende a va swi koti va karhi va yehla vanhu va mugodini va tirha I think that kuna fambisiwa va lava va le Zimbabwe na le Malawi hi ku ngopfungopfu ni va nga ta na leswiwa inkomu khalanga yi ri ta tinoboko kwala ka makulu dani
0: inkomu cancer swinene dani inkomu 0608875942 a hi tekeni man'wanyana hi twa ku vo va swi vonisa ku yini loko swi ta vhele ka timhaka ta timayini leti ti nga koho ti nga ri ki ku tirheni nhlekani Nhlekani?
2: Ahe baba.
0: Ahe.
2: Zimbabwe va xumi.
0: Ahe mi pfukile.
2: Ndzi hlayiseke swinene ku vona.
0: Hina hi pfukile.
2: Yi se a ri yi na vayingiseri. And then ku na muyingiseri un'wanyana ni tsakisa ngopfu va nge i tima radio. Ande loyi tima radio swi ri loyi a fonaku a lava ku tlhaya ti yingisela ku ri i dlaya tindleve hina vayingiseri van'wanyana a ni ti ku hambiwa swi twa na ku ri i le ku hi vavisini ngopfungopfu kokwana va ri kokwani phahlana va nga lava ku ti yingisela se loko hi lava ta nghena ka nhlokomhaka leyiwani nhlokomhaka leyi ya ku pfala timayini leyiwani a ku ri ku hambi hambi ta wu xikonyololo hambi ku ri ku khanya kumbe hambi a ku ri ku ndla yini ka tikhampani tin'wanyana leti ti nga ha ri ku na apartheid na namuntlha to fana na leta ta vo Donald Trump ta to And then namuntlha na mali liya yi nga hala hansi ka migodi vanhu lava swi tivaka va ha swi tiva ku yi kona ende va ha yi lava ende va tirhisa ngopfu Zimbabwe, Malawi, Lesotho ku ri va kota ku tiva ku mali leyi cheriwaka leyi yi endliwa njhani naswona vanhu lava le handle va lava ngopfu ku nembelela hi tintambu va ya le hansi leyi ende vugevenga byi kwalayaku lava nghenaku le va humesa mali lava nga tshama la handle va hi tiva ku loko va huma va ta huma na mali va fanele va va tekela se ku hoxa na lomuya nakona ka ha ri yini ka ha ri ntirho wa vugevenga so la a nga ta rindza mugodi ku vula ka topic ya namuntlha i ta kuma hi mani a nge kumi hi munhu ku loko a hakela ku hava munhu a nga hakelaku xilo lexi nga nghenisaku ku mali kasi lava va fanele va hakela hi lava va nghenisaku mali kumbe vini va mugodi liya va vuya va ta yi activate yi sungula ku tirha nakambe kumbe va pfumelela va lavaya va nga va dyondzisa ku handa mali liya va handa mali va phakela lavo kala mali ku loko va karhi va yi handa ku na lava pfunekaku nyana swi a swi vetani donu avandletani va pfulela lava kotaka ku handa va ya va ya handa mali va yi regulata ku ri loko i handzile loko i ta i kume 50,000 i fanele siya 10,000 a ni ri va swi kota vona ku handa va ya leyi and a va ta kota no regulate ka kahle ku ri no phela loko un'wanyana o kuma a khome un'wanyana nkuzi ku ti-AK-47 letiwani va nga na tona le hansi ka mugodi le ku na nyimpi yin'wanyana yikulu kumba ngopfu yo lwela ku hala ku fanele ku nghena mina lowa ngo hala ku fanele ku nghena mina hala wani wena ni nga ngheni ende va dlaya na tihomu ti endla ti ya le hansi ku ri va va sweka va dya van'wanyana va karhi va phameriwa va ri kwale van'wanyana va tekiwa va mbuyanguwani kwalomu ya vo Zimbabwe na lomu ya kun'wanyana va va tirhisiwa mahala kwale hansi le va tlhela va nga hakeriwi vana va swihlanga
0: inkomi khensini kumbe ku ngeka tlhokomhaka ta mahungu
2: vana na nhlekela lowunene.
3: Vanhlangano wa ku yimela vatirhi va masipala wa Joni va sola xikombelo xa vandla ra demokratika layisi ntlawa wa vaaki va matiko mambe lava va etlela handle ka xitichi xa maphorisa xa Thohoyandou va vula leswaku va ntshunxekile ku va va ta va va ri karhi va vuyela eka rikwavo lawuni ya n'wani le ka awara yanharhu.
0: Alright, 0608875942. Se la kufika makumu na nongonoko. La kutuwa mwe. La kutango fika tima katamu godlinga ko wango yifarwin. Kambe. Kukuna ba la wengile kutlawe wengile kulasheke nsiku na siku. Aba etele liwa tumbe tu wakona ke kumbe kuchero wakona le mgodin. Kuma kubele kundlele ni kaban mal. Vele kutire ni wakarba shansu. Wanchika?
4: Mkwile bale.
0: Aye?
4: Mijane?
0: Evukile mja
4: kukile balo mntu angu le chef eh endla eku hubusela vanga tshiela vata swi control vanda vanga tshiela vanwana vako ho hari kuhola tikweni mara va tikweni le ufambisi leswi hi tanda na hina munhu ni ku ndzi nga ri loko vaka tiko hotiwana na hi ni ka vanhu va matimba lava vanga tshiela timayini va vuya va ta rhangela Alloin Kamaluani, Lokbaru, Mr. Mosso, Chalabo, Tamadin, and they come in. So, Sinyana, who is the Mali, 600 million, and by end. Baku, Yaku, Metakalabo, and Lavakuya, and what about the minded? We can go down later. I want to know, Miss Mali, Mosso, Chamo, Miss Solomon, Smokona, but the control marine. Obo was one in two, Maragin, like the one generation fan, and the last Kuan, and then go away. I'm not going to be able to control it.
0: I don't know when the shock bash won't suck in, come back in a cat, my calitoa, e borsana kaito. Right, Nilika, what's up, Nair, Mermarangula, me, Jelly Shock, my miss won't suck in. Come again, shish. I'm getting my vengelin, the gama vengelang at the way I hear my finishing way. It langa the voice note.
5: My guy, you're just one shot left away from Boxer, where you can now get a loaf of bread for 99 cents and F&P pays the rest.
6: Yo, 99 cents for bread and it's just around the corner. So just shot left at Boxer.
7: You can now get 99 cents bread from Boxer. Just swipe your F&B Easy Pass, Buyer or Prime Life card every week. Switch to F&B today. F&B, help changes everything. GC's earn rules and limit supply while stocks last. F&B, a division of First Round Bank Limited, an authorized FSP and credit provider.
8: Shibasa Financial Services ti kumele funeral covering at the kota kuti endlela nkosi wa wena unga kombela mpfuno eka vanhu la bona individual plan li coveraka munhu unwe ntsena yona I hakela 60 rand I kuma 10,000 rand 8 rand 15,000 rand 100 rand 20,000 rand 140 I tikumela 30,000 rand kasi leyi I sukela ka malembe ya 18 ke gina ka 64 kasi kusuka ka 65 ke gina ka 84 I hakela 8 rand I tikumela 10,000 rand 100 rand I tikumela 15,000 rand 120 20,000 rand, 170, 80,000 rand. Kasi ina family plan. Lei kavara kuwena ngunywa shibukwani, shikangu na mranzo wa wena, na vana basikisi. Lei, uhakela 8 rand, yukunyika 10,000 rand, 120, yukunyika 15,000 rand, 160, yukunyika 20,000 rand, 200, yukunyika 30,000 rand. Kasi la, ipan wama lembe kusuka ka 18, kia gina ka 64. Kasi kusuka ka 65, kia gina ka 84. Ihakela 100 rand, itukumela 10,000 rand, 140, itukumela 15,000 rand, 180, utukumela 20,000 rand, 220, utukumela 30,000 rand. Vakhela vana Shibasa Plus Plan. Ni katsaka ngunywa shibukwani, muranzo wa wena, vana vasikisi, na vasuka ka 0 to 21 years, na 8 extended

0: Avshenye Bodon Khalanga u kahle mathebula Avshenye Bodon ya nhloko mhaka ya twala Bodon ya twala leswiwani swi va rivaleni ku ri mugodi leyiwani yo yi ku cheriwaku vanhu lava vo ngo va nyamalarini kuma ku munhu va ku i nyamalari hi 2018 na mukhana swoswo swa nkumu va n'wi hoxe kwalaha mugodini walowo ka va nga ha tirheki loko mi ta vona ku ri lani mfumo wa nghenelela Bodon kama lowani a ku ri busy maphorisa ya va khometela vandlayini va khometela vandlayini hayi sweswiwani swiyimila swa ha fana ku sungula mawa mi ta kuma valava nga kwala henhla le ehenhla le hi ngo ri hi vona hi nga tshemba vona or varhangeri va hina hi vona i timbewu ta vona i ta ti tirhaku lani ti ndlaku zamazama mawa na voni swilo swa kona a swi heli swa zamazama hi reni vanhu va ku va karhi va khomiwa loko mara mfumo wu tisa voko ku ri no tizamazama leti wa ta hela o ngutele khale leyi va karhi va va khometela va va hlota vandlayini hinkwaswo mara swilo swa kona a swi heli migodi leyana ne yi lachaku vanhu hi ku munhu lowo mi hoxa laha mi hoxeni wa kona ne matota famba maybe 3 hours to 4 hours a ya hansa leyi za a fika laha ya kona masiku ku ri ndhawu leyi entila mi vona xi xa cash xa vona lexi a va khandzaku swona va migodi lova ya le hansi ku xi famba hambileswi xi tsutsuma ngopfu mara xi famba nkarhi wa ku leha hi ku ri i za xi ya fika le hansi ma swi twisisa se ni byele munhu loko a famba moyeni a famba moyeni ku vula ka xivulavulo xin'wana xi letele loko o za imisa mavoko ya henhla loko va ku hoxa lana ne u nge pfuki ma hisile hansi ene loko o hoxa va ku hoxa ma languta hansi mavoko ya kona ne a nge he pfuki yisi henhla hi mhaka ku until ya za yima kwale marhambini ya vanhu i Bodon ayi leswi a swa tika leswi handle ka wo mfumo ne a ku na nchumu lexi hi nga hi nga ta xi endla hi nga vulavula hi ndlayini mara hayi mfumo wo nga lunghisaku swilo leswa hi Bodon kha wa mina i mavonelo ya munhu wo n'wi wo duma rexe laha mugangeni wa ndhuna elka na muchana laha blockton ka sithunana ku na munhu wo duma rexe papa a swiliwana fana mi hlayiseka mi kha wa mina Bradon tanku
1: hlikani Khalanga hlikani a wu byeni kara hi twa nhlokomhaka ya n'wina Khalanga mo hi kombisanyana leswi Khalanga timhaka ta mugodi ti le ku hlupheni ti hluphisa leswi na mfumo ve le ku swi voneni mara i ti vutisa ku loko va karhi va swi vona va ndla yini na i xivutisi lexi hina hi nga hava mara vona nhlamulo va nga na yona ku va vanhu Khalanga va nyamalala masiku hinkwawo va hi kha hi swi twa ivi mi vutisaku ku nga ndliwa yini Khalanga migodi leyi vanhu leyi va tirhaka yona no pfumela ku ya kombisa ku yi na nsuku yi na ntswamba yi na vulombe le phakati ka yona hi swoho swi ndlaku vanhu masiku hinkwawo va nghena se loko ku ri ku na nsuku ku na ntswamba le mugodi lowuya ka ha ri na swa kahle tiko ra South Africa ri ri la hi ku vanhu va hava mitirho tiko ra South Africa vanhu va le ku strekeni minkarhi yo tala va ku avele ku kachiweni why wona mara mfumo walowu wu nga pfuli timayini leti vanhu va tirha ku ri ta kota ku avoid-a vusiwana lebyi nga kona laha handle na mo ni kombisa loko ka ha ri timhaka ta ku va wu pfala vanhu va kha va va wu pfula ha to tshama hi karhi hi hlangana na ti-challenge leti hi vulavulaka hi tona loko mugodi yi nga se pfuriwa mara vanhu va ha yi vona yi ri na nchumu mo ni mi byela Khalanga ha ta tlhe hi vuya kwala hi ta vulavula hi swona a hi swilo leswi nga ta hela kumbe ku herisiwa hi ku vanhu va le ku yeni masiku hinkwawo mara loko ndhawu liya yo laveriwa vanhu ya ku va yi rindza vanhu va tikuma va nghena va tirha mo ni mi byela ku leswi hlanganaka na swona masiku hinkwawo hi ta kota ku swi papalata ehendleni ka sweswo munhu vulavulaku ku hava lexi nga ta ndlaku swilo leswi hi kota ku swi papalata Khalanga a va ehli ku na le kingobeni
2: a ri na n'wina Bodon hi na n'wina hi ta za yi chayisa na n'wina hi le ku mitweni na thopiki leyi mi taka na yona ya timhaka ta mugodi timhaka ta mugodi Bodon mfumo lowu nga kona wu nge swi koti wu tsandzeki khale mugodi leyi yi siyiwi hi lavo basi nkarhi walowu va nga fambetela va fambetela hi nkarhi waluwa loko hi vhotheli mfumo lowa sweswi se hi yo mhaka ve nge he swi koti loko ku ri lowa la ka hina mugodi laha wu heti vanhu vo tala ngopfu ane venge ye ikoti ku hi seletela lowu nga la ka hina leswi wu nga na magoji hi xiswona leswi wu nga entisa swona va tirhisa swisiwana swa xikwembu vona maphorisa swi kha swi va tirhela swi huma na mali ya leyi nga kwele hasi hi ku mali ya kona yi nga ku yi tele ngopfu a yi karhati no karhata ku kuma yona va kha va tirhela vona maphorisa na van'wana na van'wana va lava swikhumukani va nga vanhu va swiyimi swa le henhla loko xisiwana xo xi ringesa ku goloza nyana va heta hi xona va tlhela va xi seletela kwale mugodini van'wanyana wo va wu dilikela kwale phakati wo va seletela lava ponaka va huma ene va nge vuli ku ku na lava va nga seleteliwa le hansi a va vuli va ringesini ku thola maphorisa kwala ku ma ringesa ku rindza mara va tsandzekile ku rindza vanhu lavaya va nga tholiwa lavaya va tlhela va dizeriwa va kha va huma va va nyika huma maribye ya lama va kha va cela ku ya mahlweni va tirha na vusiku na nahlikani se a va nge swi koti sweswo handle ka loko hina hi nga tholangi mfumo wa lavo basa wu tivaka timhaka ta matirhelo ya mugodi na swilo hinkwaswo hi ku hi pfuka vafambi va swi tisa sweswiya a va ta tlhela va vuya vona vinyi va nga sungula yo mugodi leyi va ta yi pfula va tirha ku ya emahlweni va thola vanhu mfumo lowu nga kona a wu swi koti ku tirha hi mugodi a wu swi koti ku tirha hi vukorhokeri bya vanhu ku va kuma ku tirha hikuva a hi swi tivi ku lexi endlaka ku mugodi leyi ku nga tholiwi vanhu va tirha i ncini swo tivana na vona kwale henhla kwele xivangelo xa kona se leswi ni swi vonisaka swo Gordon i ku mhaka ya kahle hi vuyisela matimba ka lavo basa va ta kota ku pfuletela mugodi leyi nga kona leyi yi kota ku tirhela vaakatiko va kota ku kuma ku hanya mfumo wu tsandzekile ku hava xitshunxo xa kona hi xexiya xa ku hi vhothela va lavavo basa va vuya va ta pfula mugodi leyi va ta hi endlela vukorhokeri ku ya mahlweni hi leswi ni swi vonisaka swo Gordon hlayisekani xiticini vanhu va le ku heleni la ka hina se va cela na lomu tindleleni la ka ha ri hana ko famba hi ku mali ya kona va yi kuma hinkwako la a ka ha fambeki loko u suka u ya hala loko u huma ka michipisi u ya ka madosi xikhulu kumbe u suka ka madosi u ya ka michipisi a ka ha fambeki tindlela va yi cela na kwala henhla a ka ha ri na lama nga ta ku mi seletela kona ku seleteliwa hinkwako hinkwako magoji ntsena loko timbuti ti wela kwalaya ta ha ri mbuti leyo mi ta nghena mi yi kuma hi makumu ya bolela kwele hambi hi munhu loko o za a wela kwalano a ka ha ri na ku mi ta vuya mi ta nkuma yaloyo u vheta a kumeka a fela kwale phakati van'wana vo gidlikeliwa kwale phakati va kha va swi vona maphorisa ya ka malamulelo mara va le ku endleni ka chumu va tlhela va va samo va thola vanhu va kha va va tirhela va va humesela misava ya kona kwele va kha va hisa kulomu va hisa ku kona vona maphorisa yalawo hi yo mhaka hi ngo ku hava xitshunxo xin'wana handle ka ku hi vhothela wun'wani mfumo lowu nga tata wu ta kota ku wu ta pfula mugodi vanhu va ntirha hi kona ku nga ta wisa ku fela vanhu hi leswi ni swi vonisaka swo hlayiseka Gordon inkomu
3: inkomu Khensini hungu leri sukaka eka Eskom va informa leswaku hi ti 9 ta July kusuka hi 6 ti 9 ta July 2026 kusuka hi 6 nampundzu ku fika hi 6 namadyambu ku na tindhawu leti nga ta va affected ti nga ta va tirha gezi for siku hinkwaro 6 to 6 va ta va ri busy na ku lunghisa tindhawu leti nga mexiniwa emalonga na mabidi i tindhawu letimbirhi malonga and mabidi va kombisa leswaku the interruption in electricity the interruption in electricity supply is necessary to inform essential maintenance on our distribution network the safety and well-being of our communities important and we urge all customers to treat all electricity connection as life during the period so baba komseshok ekutawo kuri hava gezi ka ndhawu tete hikuva va va karhi va ri ku lunghiseni inkomu hlayisekani.

0: Abakura au mbambe bambe au ntinta tinti mina na kupenda mina na kuranda ri tukupenda ishi sayile ne ri vula na kuranda
1: ri vula na kuranda so mina ri tirisana nwe
0: ya eh dzela murandu wa wena soka edale na kupenda eh my chocolate
1: na kupenda na kupenda
0: namuntha ni
1: namuntha my chocolate na kupenda
0: yeah
1: from success inge bulu ku my chocolate
0: nga kupenda my chocolate na kuranda ai hambane na rina kuranda na muntha eh mitirisa rithu na kupenda
1: na so mi vavula my chocolate hambi mi nge se tshama mi matrisa yana maritla maso kusuka na muntha ai ai tshicha tshicheng
0: mhm ka sikela 2004 onda kahle msa vena rina 39 malembe emunhu loyi anga chavi ku vulavula se silo yiwani loko swita kahlala ka ku yimbelela man kuna award langa yikuma ku ri award na sama hitin'wani velekele ti nga suka a va a ti tleketlini kumbexani ke a va a ti tekile eka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga a sikeri simu leri mingiseriwa GSFM suka kahle soko lembe ra 1991 a ri va ri kha ri huma kahle njhe risimu ra kona tiweke vitwa ku na ku penda I love you emabr and a ri na mavito mo tala ngopfu mani
1: mavito man'wani ma kuhlamarisa swinene mabr
0: My banner of the township black my banner hey kuwe awola ku ngibisa ku yini
1: awu tsakirisa ku yini
0: ebona nga byena byenda leswaku na president mativa delayed Nelson Mandela batsaka swinene
1: batsaka inga tle inga tshama ikume nkandziso unwani vakha vatsina swinene loko brand of us akha a perform a stage ni batla batlaku kampela shem the late bafuka vatsina swinene abatsakisana na hi energy le a na yona na hi nyikule abaku akha ari na yona asto komba pa khapanguranze swinene
0: ya yena veleke ai nyiko ai ri kona ka scamming zero chisa fa me la hlekeriwa swinene ngopfu kumbe xa ku famberiwa hina batiku ra Afrika-Dzonga endlela yo yale hi amahlweni mingiseri le ka 45 minute ya ku niketa kahle velekele ti bhakuwa ka tiku ra yena ra Afrika-Dzonga xikan'we kene le ka matiko mambe
1: phela loko va hi tlhe hi langutana kambe hi va hi kha hi kuma ku vo tala va heta va ti vutisa ku i mani a nga kuma xinhwetani lexi nga na nyiku yo fana na ya Brenda Fassie ku na nkulukumba loyi a ri producer koloyi libona yena a nga heta a va kha kuma kumbexana no pfuna Brenda Fassie ku va kha heta a va kha a kumeka no vanhu va tiphina hi music wa yena
0: ya yo ye yena a nga tumbuluxa nyiko liya a ni ta swa ku se swilo a tiveka
1: phela mikarhi va ri ku ku na swimbelo swo tala swi va ku swi kha swiyimbelela mapatwini vo tala loko va kha yi languta ndlela ya vona ya ku va kha va heta va fikelela lomu va fika kona ku na loyi a nga fika a va pfuna ku va suka la a heta a va kha a fikela se na hambo fika i va kha i swi vona kun'wana na nyiko yo karhi n'wana i na nyiko ya ku phata n'wana na yin'wana nyiko ya ku yimbelela n'wi pfuna a fikelela laha i swi vona ku yimpela a nga kota ku va a kha a cincacinca vutomi bya yena
0: sweswo mingiseri le ka nongonoko pfambari lowu dad va kha i famba kahle ka ntenga wa siku ra namuntlha khensini lamagondweni dorobeni ra yena ra Giyana famba leswi hi vuyeta ku niketa kahle ti bakiwa ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga DJ Tlio fambisa ri kahle veleke na Soul Team pepe

0: Shade Leo from Senegal, Pelagana DJ Salty, Hlokoloza
1: Shade. Uhlangene ma DJ la.
0: Yeah.
1: Washito kuri impela ku mixa mixile.
0: Machine noma go. Asingazi sikarata. Intshino lo ka unganika ngiki problem lowa.
1: Yeah.
0: Lo wani tobetsa na lo unwana wa tsipa tsipa. A intshino leyo ka inga zangiki nika problem lewa.
1: Mere wa tsipa tsipa
0: mo. A unika ngiki problem kona man. Hayi. Inkarhi luwa a ku ri leswi swa ku loko mi ku mi ya vona TV, TV ya tikala nkarhi luwa va ku hi cineleni mi ta nghena mi vona TV. More special loko mi ya vona TV mi nga hlambangi, mi va leswi bemudani leswiya swa swikolo leswiya
1: ku maxa brown
0: bawulukini va tlhela va ku tsipa tsipa tsipa hayi wena. Swi va swi ri kahle kumbe swi famba kahle veleke ni nkarhi wolowo wa mixer ka sikarhi kambe njhe va yi kha yi famba kahle eka nhlikani wa siku ra namuntlha hi kongoma kahle le ka leti ya tiphakuhuwa eka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga xikan'we kelela ka matikomambe hi vulini hina i ku World Cup yi le ka tiko ra rongo mani le ka Boti Trump. Boti Trump va teka xiboho loko a ndhaka loko ti-refree leto va teke xiboho leswi swa ku ri reference decision is a final America a swi tirhangi ka xipano xa USA. World Cup yi le ka Boti Trump twana hungu ra ko nkulukumba loyi vakomisani va nga endla ku ri ku va na karata ra ku dzuka ni ra ri nyikiwe mutlangi wa xipano xa tiko ra USA endzhaka loko a tlange hi ndlela yo biha eka wun'wani wa mutlangi ri khayiseriwile hi vafambisi va mitlangu ya FIFA World Cup endzhaka loko vurhangeri wa tiko ra USA Donald Trump a veke vonelo ra yena ehenhleni ka ri karata leriyani kasi ka mutlangi wa le emahlweni wa xipano xa tiko ra USA Forlan Belgium u nyikiwile karata ro tshuka hi nkarhi lowu xipano a xi tlanga na xipano xa tiko ra Bosnia na Herzegovia eka mitlangu yo hetelela ya swipano swa 12 last 32 kasi ka Donald Trump u rhumele kahle mavonelo ya yena xikan'we kena ku bhakanyela tlhelo xiboho xa n'watimpepe laha karata ri nga khayiseriwa va ku a yi kholei red card leyi a ya ha ri kona president wa vulavula president u vulavulini mutlangi ku vikiwa leswaku ri i ta va xiave kumbexani ka i ve xiave eka ntlangu lowu wa toro ka la 16 a va ri karhi va tlanga kahle feleke na xipano xa Belgium kasi ka xipano xa xi fika xi va bukutela swini ngopfu a ri kona miza luya lexi hlamarisaku i ku president yi teka njhani xiboho kumbexani ku cincisa ti-refree ta FIFA xiboho endzhaku ka loko va tekini kumbexani kumbe ri karata tsundzuka kahle xipano xa tiko ra Afrika-Dzonga

0: kuve na makarata mokarata lama kafika mawo makahle la president vo ka vanga nghenelangi vala ku twisa swa ku endleke yini ku humele yini kumbe ku answer ximu mara ka xipano xa vona hamba kandini va ku mas imagine nyana mara ka Argentina Messi a va nga ri kona groundini se swi ya ku tikeni hi swo va hlamuseni mhaka teko a yikho a vuyi groundini ivi team fika yi biwa van'wana va ku hayikho leswi swi nga so swi nga ndlamu kwangu tani ku USA yi humile va ku hayi World Cup ya hetisi u kona la America la tlhelani ma hetisela sweswo ngo kwalomo
1: ey
0: a Trump a yi tshembisi
1: Trump a va tshembisi mikhalabya leyi nga ku na ku na swin'wana swin'wana
0: ya i n'wanuna
1: hey i n'wanuna phela ku va yi kha yi swi languta a nga heta vekana nawu wo karhi ku loko o heta va kha sukeka xitulu lexiya se heta xi va xi kha xi tikisela kumbe a va a ha ri na matimba ku ya emahlweni na tiko kambe loko a hana ku tereka hambe ka swingongwani mingisa ra mi leswi baka mpongo eka nhleka na siku ra namuntlha va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisa ma ku va health department ya laha South Africa se va va kha va sungule ku va kha va lunghisalunghisela eswibedhlele na titliniki na hinkwako ku va hi kha hi swi tiva ku swa ndleka na ebola yi hi fikela la tikweni ra South Africa va va kha va languta kahle mingisela mi ku tanihiloko va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisela mina ku ri tinhlayo ta mafu ti va ti kha ti gonya ti ya emahlweni Democratic Republic of Congo va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisela mi ku South Africa yi le ku tiprepareni ku na hambi yo heta yi tikuma yi fikile ebola la South Africa hi va hi kha hi kota ku va hi kha hi fika hi controla kumbe hi va hi kha hi rhangerile laha vo tala va la South Africa va va va kha va hlamusela ku ha why president a va va kha va vhakele Congo ku ri na ebola va nga va lo hi vuyela na yona ku nga ku li ku humelela yini kumbexana ku vuyisa ebola haleni ku nga ku ri ndlela ya ku va ku herisiwa March and March na ku va kha va hlongola vanhu va le matikweni ya le handle na i mahungu lama baka mpongo eka na namuntlha siku ku himpela swa ndleka ebola yi vuya hi matimba atikweni ra Afrika-Dzonga se a hi tihlayiseni
0: va ri karhi va hlamuseleni swaku ka nkarhi wa sweswiwani a swi tshamisekangi swaku hi vhakavhaka lomuya na lomuya ku rhanga president wa tiko ra Afrika-Dzonga loyi vhaka
1: va vhaka kwele yi nga ti nyika matimba kona i swilo leswi
0: mara why swi ri so
1: kahle kahle murhanga phanda ku humelela yini na
0: president wa hina wa ku tshembeka
1: hey
0: boti Cyril
1: va hi hleketelela boti Cyril cupcakes
0: kanele ti president nga ri na nkinga nyana swa ti fanela na yale ya kwala America kwala kasike ya mahlweni mixer wa JSR FM eka xikondo 106.0 eka ritona xaka ya langti kahle feleke kuna rin'wana ra hungu ri famba ku mahlweni eka nhlikani wa siku ra namuntlha va ehleketeriwa vambirhi va rhusele kahle tinsimbi hikwalaho ko chayela hi vusomva egondzweni ra N1 kusuhi na Capricorn Toll Plaza lavambirhi lava a va overtake movha yin'wana eka ndhawu leyi nga yirisiwa laha va nga veka vutomi bya van'wana ekhombyeni va pfaleriwile exitichini xa maphorisa ya Makhado si asamsekangi loko ku ri ni kumpela game na maphepha yo chayela mi yi kahle ti driving school ne va mi dyondzisile milawu ya le magondzweni na ku pfuna ku tshemba leswaku ri leswi n'wi ya mi chayerisaku yisola patwini laha a mi nga ta endlisa xiswona swaku vutomi bya n'wi byi hlayiseka mi nga veki na nxungeto wa vutomi bya van'wani enghozini
1: phela ku ze hi tshama hi kha hi ku haye haye haye a hi chayeleni hi vukheta amagondzweni kambe swi tikomba vanhu impela va nga swi landzeleli ku ze va tshama va kha va languta na le magondzweni ku ri ma kha ma chayela swona ki phela swa ha tshembi swi ndla ngaku un'wana na un'wana i lo xava maphepha ya ku va a kha a tikuma a kha a ri na loko va ha languta kahle mingisami va va kha va hlamusela ku hey va va kha va hlamusela kahle ngopfu mingisami na ku ri South African Democratic Capital yi va yi kha yi nga tshamisekangi mingisari wa GSRFM human union building va va kha va hlamusela ku se swilo swi le ku cinceni a ya ha hlayisiwi ku fana na nkarhi lowu nga hela ku basile kambe a ka ha basangi ku fana na leswi hi ku tivisaka swona lavo tala mingisami va va va kha va sola vandla leri kulukumba ra la South Africa ku ri ku nga ku ri yona yi va ku kha yi endla leswaku ku nga ha vi na swilo swa quality kumbexana swilo swa xiyimo xa le henhla eka ndhawu liya mi nga ri va leswaku union build i ndhawu ya ku hlawuleka mani i ndhawu ya kahle kambe lava va kha va hlamusela ku hey vandla hi rona ri nga ku onheli swinene xivuso hi ku i swona na i yima na swona
0: u vandla ra onha va vula tani
1: va vula tana va ku tana a union building mi swi tiva ku yi le Pitori a va le ku langutseni kahle ka ndhawu liya
0: ya hi sweswo ke mingiseri wa JSR FM xikoma ka rit minete nhungu ntsena njhe yi nghena kahle ka awara leya mune rin'wana ra hungu leri fambaka mahlweni ka nhlikani wa siku ra namuntlha ku na swiendlo swo va munhu wa ku fana phakela mthakathi a nyikiwa kahle mali ya ku ringana 3 million hi president Cyril Ramaphosa eka nhlengeletano leyi nga va kona hi 29 June na vusiku lava hlangane vusikwini lowa ntumba kha nga tivi nchumu ku vikiwa leswaku ri umthakathi u koxile mali ya ku ringana 5 million eka president exikongomelo xo va a yimisa emigingiriko ya March and March movement kasike hambi swi ri tano swiviko swi paluxa leswaku ri President

0: watikwa evakotela kupfumela mali ya kuringana 3 million so ka comment akota ku mneka 3 million vafuwethu mi hambana na makale mika ku endleni la tikweni ra hina lanwa kaske hala tlhelo phakela umthakathi okanetelele so hetlo leswaku raiko la u vulela leswaku la vangana vumboni ebyo va anyikwile mali present va fanele ku byi humesela arivaleni umthakathi uri angana anga se amukela mali ekuzika kahle eka president very leswi a swinga vulavuriwa so president vaneke umthakathi mali azona la ngana vumboni iri abyi humesela arivaleni so kwa hi loyiwa impela ke va byi humeserile kumbe impela ke a byi humi va na vumbhoni byo khomeka so ku impela ke amukeleni mali ya ku ringana 3 million
1: yani xivuse ku vumbhoni byi kona kutisiwa vo cash cash hi
0: tienvelope hambi ku ri ku tisiwa hi tienvelope ku fanekele ku ri na vumbhoni na swilo swi fika ku swi lahleka ngopfu kona hikwalaho ka ku xana ke ku na vumbhoni na
1: u nga rivali leswaku
0: xikongomelonkulu xo va hlangana avusikwini na president injini leswi a swi va hlanganisa a ku ri yini xana ku endla ku hlangana xiboho lexi va nga xi teka na president injini
1: heyi phela u nga ri va leswaku ntlangu wa tipolitika wu tshamisekanga leswi tikomba ingaku na yena mpakati se u tinghenise hi nhloko na hambi a nga tinghenisangi se va nghenisa yena hi nhloko kambe loko a langutana kambe mingisamina ka mahungu lama bakampongo kara namuntlha siku va va kha va hlamusela ku ri n'wamapurasi wa tinguluve u byele khoti nkulukumba namuntlha a ri ekhoti a Pulukwane leswaku yena loko khomiwa va fanele va kha va n'wi hlayela timfanelo hi ku landza vumbiwa ku tani loko a ku le ku tengeni hi swihehlo swa ku va i dlaye vavasati vambirhi a teka mitsumbu ya vona a chela entangeni wa tinguluve nga ri va leswaku nguluve yi dya swin'wana na swin'wana kambe va kha va hlamusela kahle ngopfu ku ri i dlayiwa hi swihohlo hi vuhohlo leswaku yena i dlaye vavasati vambirhi teka vutomi bya vavasati vambirhi a teka mitsumbu ya vona a chela entangeni wa tinguluve
0: leswaku ti fanekele tinguluve letiya
1: phela na loko va ku ri ku i ntiyiso loko ku ri ku i ntiyiso hi ndlela yaleyo swi vula ku ri loko o ze a ti dyondzisa ku va a ti nyika vanhu hi ndlela yaleyo swi vula ku ta va ntirho wa masiku hinkwawo kumbe wa nkarhi wun'wana na wun'wana se hi tivutisa ku ri swi endlise ku yini hikuva na loko va kha swi endlile ku va ku ri maendlelo ya kahle na
0: mara a wu nge pfuki ku maendlelo ma kahle a swi tshamisekangi loko sweswo swi va tano swi nga swi kha swi kombisa leswaku a nga swi endleriwo sungula ni munhu loyi a va a ri karhi a tshama swi endla a swo ka swi nga humeli arivaleni kumbexani ke swi va swi tiveka kha sike mingiseri na ku pfuna ku tshemba leswaku a ku rileni a ku ri hungu ra ku hetelela eka nhlikani wa siku ra namuntlha va ni nga ti loko ku ri ku nga karhi ra rin'wana leri mi lavaku ku yi nyiketa
1: rona okay i ngo pfala hi leriwani va va kha va hlamusela ku ya i bola ka nkarhi wa sweswiwani ku na nhlayo yo fika 50 ya vanhu lava va kha va hundze emisaveni hikwalaho ka ebola
0: a ku tsakisi nchumu
1: impela se a hi hlayisekeni tanihiloko na va ndzawulo ya swa rihanyo va va kha va languta ku South Africa na hambi yo heta yi fikile hi va hi hlayisekini kambe swi kombisa leswaku na vutomi bya hina a byi hlayisekangi a hi sirheleleki
0: a hi hlayisekini hi ka sike mingiseri wa chiisela va famba ke kona mseki ya fambisa ri kahle roki na tijes lexe ri tsumira ku ringa trid wa ku dendende andaka leswi mingiseri mahungu ma landela lunghile makamalefani

0: Alright. Ata tlhaba bua nakambi. Ahe.
1: Hello.
2: Ahe mjani.
0: Efukile minjani.
2: Amwe dlamba dlamba.
1: Dlamba dlamba magoda.
2: Eh ni nikele nga salo.
1: Ah masi tisela hinkwato musi.
2: Number 1. Which I say.
1: Mare magoda so yini.
2: Eh talo ta ku mjeko ra mani.
1: I know iri se se present kwa lamga ko.
2: I'm going to go to the first party.
1: Hey.

0: akulu bi fom senegal la belegena papa kwadzi
1: ya
0: ne resimlerwa very lo gore kula ku hlanga nka rivula nga zano beka mbilweni mani
1: ke sele ku beka mani nga tani va bisa tshibilwane iku se mina ndali le marandzini wena nga havi ka swona
0: was wife ka ingena imbilo ingena enhloko iku swe
1: iku pse pangatseni ko
0: ingena urwesho wathi va iranda na ku randa
1: mangari
0: ka swona sweswo very wala mali vanla loko vatala ku kona mishi ya xiya swa ku mganga vanhu vanjani
1: avele kaso avele maranzi in vanhu
0: mmm vode lavela mali
1: mia eya swibona senkaru ufambini kwa mani munhu angele ka midlo
0: uti lavwa cheko ti lavelwa chelene
1: magulene ai khona siritani vengiserwana ngeneni kahle leka awara ya ku hetisela atsemba empela mahla isekile enkwaku nkwaku lamba ku mkhamiro se va chaisi iphela namuntla anikhani bona swi swinwana ke size ngena kahle veri loko ve kha ifika naka welcome to Giyana hala ya loko nangutanyana le ntshaveni kundira swi swinwana swa ku basa swi nga tsala ku Giyana
0: wa tivani te kona noka ninga langutangi leswi vonika swi nga mabulo loko avari van'wana va ta va fanekele va tlhela va swi endla swi layita layita na madyambu
1: hambaekuhirheriwalakutikomba ma swi wa ku fanele ku hundza hala muri swi vonaka okay ntshava leyi tshamise so se na loko hi nghena Giyani ku okay welcome to Giyani hi fikile ku na swi layitani layitani i swi swa kahle development ya kahle swinene
0: kusasekile
1: impela kusasekile
0: yeka nhlokomhaka nhlokomhaka siku ra namuntlha mikiseriwa GSFM hi la ku tiva so kuxana i ncini lexi nga endla leswaku wehe u nga tlheleli eka ex ya wehe kumbe munhu wa wena wa khale
1: hi
0: byele mingiseri kuxana i ncini xi nga endla leswaku we nga tlheleli i va ta va ta ku hahe mani he this and
1: this
0: kwala bunzeni nge tlheleli me
1: nikukwele
0: hayini
1: i tova n'wava ku mahlata to
0: waluya wo bota famansiya 06 ai moyitwa wara 06 leka radio
2: isivarampuri
0: ivukile njani bale
2: ivukile mwanani right
1: ivukile minjani
2: kosa kosa fombana haye akutireke
0: akuberengeke impela
2: eh tivara mina vazivala kutana admit akuri leswi nga successo tivara e pawu yena vinthu vaku hey ila ku ndalo wena a theleni
0: mana tham dai
1: kuna ndlela ya ku tshika kahle
0: ata yini tivara
2: Mazameni ku kansela ni swito mara loko ndiri ya ximbili ala
1: ku kala
0: iyo mtsika iyo
2: abanyana
0: iyo ba iyo mtsikisa ku yini sivara
2: eh sivara ndiri ku xile hengo sivara mazameni fa ku mchaya ha ihlasa va nga bra phone
0: sivara sivara i can see
1: swi ta tlhelela ka zero yita jema
0: i java gorilla
1: viva va va sati viva
0: i java gorilla awa samsela yitolo se ku me khaya ka mhloti 060-875-942 wait, tell us what we're going to mix here.
3: Yebo.
0: Yebo.
3: Yeah, listen, I'm going to tell you, this is what I'm going to tell you.
0: What's that? What's
1: that?
0: What's that?
3: Awu
0: ku yini vamtsikise ku yini vo kuma unwani kumbe vo mdzela ku hayi a swa yena mana ku love wenu eku va vandlise ku yini
3: vutsha swa gendi
0: vo mfonela kumbe vamdzele miri swinwe
3: ya hi swinwe
0: no way ivi wena ku yini loko va hita ku mdzela sweswo mi endlele kwani phahlani
3: loko
0: oh
1: Pelo ikai baba. E ba twisi sa ku kwani patla.
0: Azo.
1: No shavela la mina mo kuma ku humelele yini mara.
0: Ayizo le kwani patla.
3: Ani tivi.

0: Hi, Kensili.
1: Kukwani patani kuna timakala wachaku itwele.
2: Yebo.
0: Yebo. Azikona so itasikwa kwa okay. Hai.
1: No, kuwa menele yini. Nzi.
0: No, ne yini. 060-875-942 Mingzeri. Ileka radio?
3: Hai, miyengisari manani.
0: Hello.
3: Hello, sir.
0: Hello, madam.
3: Hi. Hi. Ingisela se hi twale nga hi suti ku tsya ti dilimpeta.
0: Oh, mikoxo go ai bully. Ai bully.
3: Ene nga vuya ka endhalo.
0: Eh, nke ngora mara khata
3: hi. Kambe ri nwanyana mara ana ha ri tsana na nyana. Ane hambi loko mahala va tsana na EX. Yena ala ku nteka ende hi ri ka grade. Aka ha ri va standard i 7. Ai ku le ka form 1. A nga
0: Oh, America.
3: Seven, I got it. This is a switch.
0: Oh.
3: So, me and you, Jela, go tell me, and I go take one that go in the school. So, on second, I'm Jela. He talk to say one of all about you.
0: No, yo, yo.
3: So, I will not allow. So, I know what it's not. I mean, Kunja, I say, see that. Kunja, look why I. I'm not a man. I know. I don't know. I don't know. This topic is not my size.
1: This topic is not my
0: I'm not trying to come up as you know that. Oh. Ai, ni vitu ni magoda ikezi.
3: Ya kakubwa na ubombi ni, hey, ote haa basa siki mpapalawa ya kasi haa, kula ya kai umali.
0: Ikezi ni?
3: Haa, swatika kama.
0: Swatika, ay, swatika, kama, ba, wala. Ikezi ni
3: magoda.
0: Ikezi ni magoda.
3: Ikezi ni magoda. Ikezi ni
0: magoda. Ikezi ni magoda.
3: Ah, si tla go se ya jena go mina, e mina la ba ka ena le.
0: Ba ka yina.
3: Ba go, le la go.
0: E ba. E ke se ba go. Ya
3: o mo bo de ga.
1: Ma go. E ming se re bitla go makame
0: story. A ya re. Zero
1: zero. Ah, no kansis.
0: Hello.
2: La shi ba mi.
0: Eh.
2: Me pukini na.
1: E pukile mjani.
2: E pukini. Ah, me ani ke na yena ku thela ka ex ya mina.
1: Ku lo humelela hi.
2: Ah, ri ka hala xilungile ku hala va Joni hala. No ta siku ro nwana vya ntirhweni ni ku hala ku hinda ni mu vona loko ni ku ni pfula nyangwa no kuma ku ha va fasini va ku kuvalini mhani kwala ndi hi kayini.
0: Ze ama dlele ku munhu a fasile.
2: Ah, ni veni kwa na hatlelelangi, ya na hatleleli.
1: Se mentise ku yini? Mi lota ka swiswa n'wina kumbe mi yimele ri rhanga rixa.
2: Ah, ni yimele ni rhanga hi swivulavurini swi vona ku leswi hayi a swi tshamisekanga and the boti ya number one futhi ha na ku ti kota va nga ti koti kahle mara ni ku va famba patini na mi nga ta va hleketelela ni
0: ku ti kota mbula leswa njhani n'wina?
2: Ah, loko wa nghena ndzi eka endlu ya kona mhana wu hlanganisiwa hi swili nyangweni.
0: Oh, se ku n'wina ku tlina a ni yindlo ku tlina lowa yisati loyi.
2: A nga onga o tshuka ku kuvala nga ndli nchumu.
0: Ni vula n'wina n'wa mi tlina loko mi yile.
2: Ah, na mi tlini mina a nga se va ni a nga se va nuna wa mina wo rhandzana.
0: Vona n'wa mo jika.
2: Eh mhani to jika leswi a ni nga ta swi tirha hi ku a ni nga se fikelela kwalano Se nuku ka sili fela yini e voni ni veni ku swi thani huma ka yena
0: imidwini
2: kesini
1: vahaxi
0: se va vula na tin'wana leswaku katate loko
1: n'wi loko mi vutisa ku ri
0: loko a mi hi byela ku loko a va tlhe va hi byela ku i mani vito ra yena a swi tava kahle
1: se n'wi loko mi va vutisa ku a kwalaho ku tikota a mi ku vala ku fanele va hlamula va ku yini
0: a hi la ku tiva ku tikota swihi kandiso wa rito mixer
4: very man mo vana ngona sesi mpfukini na hi pfukini xitena so kwa maga kahle mi ma vona la mina la mo ali kuma ku munhu wo fanisa na wa loye de san ku ninge pfukini hleleli ka x hi le o kuma ku ani nyanga ta swinene a randana vanhu va kulu randana vanhu vo ndinga na va mhana mina maswita ninga ninga tlhele ka munhu loye ma ku anga na future ma vona la mina la mo hi swona
0: ha le nga ri personally why me Nkandiso re ka.
5: Hai ba tshi ba tshu.
0: Yeah.
5: Mina le tshendla go niku nge tlhelele ka ex ya mina. Ni tsendika ka go promote wa tsena volume 1 ya Themba Chauke. Loko ningu languta ni kuma gore o fase tshinonyetani girlfriend ya yena. Ebe na mina ni khandi ya kwa la moveni. Loko hi fika pfukeni a ni chicha ku chika hi ta vulavula. Loko ni chika a pfala rivati a khiyetela va suka va famba a ndzi ya kwalaya na namuntlha na sweswi a na ha swi lavi na ku kumeka ni kha ni vulavula na yena hi timhaka ta rirhandzu
1: ethandzele
5: ya kuma
0: a n'wi rivaleleni ka
1: n'wi rivaleleni
0: n'wi rivaleleni
1: a nga volume 1
0: ntsena volume 1 a hi rivalelani ri suna xiendla xanga yale bara 060 8 7 5 9 4 2 rumela kahle na nkandziso wa wena wa rito a hi famba kahle veleke endleni ka nhlokoma ka mixeri ka sikelo nghena kahle velekele ka 20 wa timinete kongoma kahle ka auriliya ya ntsevu hi ta va kha hi tsumela kahle ka xiyenge lexa xa ku ya navela kahle vanhu va biburiweke eka siku ra namuntlha hi la ku tiva kahle mixeri leswaku xana ke i ncini lexi endlaku leswaku wena ke i nga ha naveli kumbe ku tsakela ku tlhelela eka x ya wena kumbe khale ka murhandziwa wa wena yo i mhaka ncini i nga lava ku tlhelela
1: swivangelo i ncini kahle imikhumi loko kwa mi nga khomani kahle
0: hi
1: loko a mi nga hambanisa kahle
0: boti a rhandza ngo vanhonyani sesi a rhandza ngo majaha a ku ntlheke yini
1: sesi a nga basangi
0: a yi lavi tira yena
1: boti a nga basangi ku humelela yina
0: 060 8 7 5 9 4 2 rumela kahle na nkandziso wona wa rito mingiseri cancer swinene ngo kwala mingisela kahle mi ri kona allright hi nga hi xavisa kahle mingiseri wa gisa ndzhaku ku xavisa ri simu ri landzela ka sike andzhaku ka sweswo mingiseri wa gisa ri fambe tsumela kahle xikan'we le ka ti-birthday wishes va kona vana va birthday ka eka siku leri faneke rico deco mi khomeleni
6: Walala wasala Rico Deco Eva win bari das choice awards eka best styling and flooring eka mavengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane yi vuye mitsengo ya le hansi hansi yo switeka ti-tiles rhino boards leto bumbula leti nga chaviki mati ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini hi xavisa nhundzu gandlu wa CE style leswi vulaka yi fikelela European quality standard mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50% yi kumeka ka malamulele eka R81 Rico Deco, stylish ideas, innovative designs, affordable prices. Technology, she couldn't send that Eco Sinaina. This seven coyo chicken. www.gcrfm.co.za. Technology, she couldn't send that Eco Sinaina. This seven coyo chicken. www.gcrfm.co.za.

0: re sumra kahle mingzi register fm ri ta ri kha ri suka kahle floor ra n'wacawu ke fambisana kahle veleke na chavani ri sumra ku ri thiweke vito wa ku floor va ku ve ri ex bui misava
1: yi bue misava swa
0: fambisiabawuluka xem ntangu no famba na tintangu no famba na mafurha a ku endleke
1: yini
0: lowa wanuna ku a yi khola nga bange misava yo famba ya n'wi tirha mani va tekela ndzisa buruku ya rihlaza va yi verengisa va yi jikisa ya switshuka a ngo bua hi misava ntsena swin'wana swi endleke
1: hlanganela swiyimo kambe ke risimu ra ri kha ri te kahle andzhaka nhlokomhaka aleyi a hi ri na yona kambe swi ta ni mingisa mese nkarhi wa ku va hi tlangela siku ra n'wina ra ku velekiwa happy happy happy birthday eka n'wina hinkwenu hi tlangelaka siku ra n'wina ra ku velekiwa hi nga xikwembu swi nga mi katekisa ku ya emahlweni hi tlangela na n'wina eka ra namuntlha siku
0: u nga rhumela kahle rungula ra wena ka nambara 0608754 kumbexana ka u rhumela kahle nkandziyiso wa wena wa rito eka 0608754 wena mingisa leswaku wena ke u ri happy birthday eka mani ahe 106
2: moi va navela
0: navela magoda
2: bo Jeff Maluleke ka mapuve ndzi lamisi sonete ka xikhunana manganga misava va ka thota ka mapuve sweswi exitamatimbi ka tlhomo na va lava nga hinkwavo va bezeka ka siku ra namuntlha Yehovha a va endleke tswalo felish anniversary hi swona va kona mhani
0: ikhesi ni hlayiseka
2: hi swona hlayiseka na n'wina mi ti hlayisa hi ta vona na mundzuku
1: 0608754 timing sarmin hi famba na n'wina kahle kha hi tlangela siku ra n'wina ku velekiwa
0: 0608754 nakambe ke yi famba kahle mingiseri wa chiser fm teka loyila ka riqingho lava van'wani va rhumele kahle mikandziyiso ya wena marito yi nga pfa hi teka kahle na mikandziyiso va ri yini
3: happy makhekhe makhekhe pop champagne aka lunghizani makhwele n'wana ya xivhixiko na ntombi yo tonga na mitombi yo tonga smart laha ka sikhunyani ni ku makheke makheke aka kokwana na mihlava layani ka mapuve hinkwavo la bedaka mi nga va tivi mavito ya vona hi ri pop champagne va navelala hi munhu wo duma rexe laha mugangeni wa ndhuna erika na muchava a blokeni ka sikhunyani ku na papa wa xilo na fana ni ku mathoyisa ya mpfula na sesikolani famba ni ya wisa dange xilungu
0: xinghezi 060 8 7 5 9 4 2 imana birthday ya kahle ka siku ra namuntlha mingisi ya rhumela kahle nkandziyiso wona wa rito kumbexani ke u yi bela kahle riqingho mo itwala
4: happy birthday ka mani Esther Mathevula na hinkwavo na ndzulamiso va na siku ra kahle mi navelela hi ntsako ngonyulo
0: all right khensi ntsako ngonyulo xandla ehenhleni ka xin'wana xandla ya mahlweni mingisi ri beli kahle riqingho ka nambara 060 8 7 5 9 4 2 itwa ya wena mingisi leswaku wena ke u ri happy birthday eka mani i mani a tlangela kahle siku ra yena ra ku velekiwa eka nhlikani wa siku ra namuntlha kumbexani ke ka madyambu ya siku ra namuntlha u nga rhumela kahle na nkandziyiso wana wa rito kumbexana yo sumela kahle ka Facebook ya GCR Space FM of course kahle marungula ma vona ku kwalaho u byela leswaku wena ke u tlangela kahle siku ra ku velekiwa na mani allright ni kambe ke mingiseri loko khayela ku ta kahle la allright ku na swin'wana why nqingho leti ti va ti tlhela na why ku ndleka swo fana leswiwa mara ku nga ri khale mingiseri ta tshamiseka kahle veleke hi ndlela yaleyo kasi ke mingiseri ka wena u bethe ya kumbexani ke ka wena u tlangela kahle siku ra wena ra ku velekiwa ka siku leri faneke hi ri happy hamiswiritano moyo lulamisa kahle laha mingiseri ku ri ta kahle risimu loko a lulamisa kahle mhaka koka sika ndzhaka sweswo mingiseri nongonoko u ta va kha u ya mahlweni ku fikela kahle velekele ka awuri leya ntsevu leyi nga ta hambanyisiwa kahle lunghile wa kamalepane na nongonoko luwa wa ta muganga risimu ra kahle mingiseri wa GCR FM ri kha ri suka kahle veleke eka xiyimbeleri laha them tuta risimu ra kona veleke ri nga thiwa vito va ku John Wick.

Shubile kukoma.

lokusoso semingisirwa mina unamina ntombi yozenya ntombi yelo sikhundisa amaleza wazinjivi nsetselwa kahlungwana neri tukulo mamjaji ngarisima tinasira mamjaji ngumathole kamavuza kayambuya vapfukile vanhu novana ntsembo nakupfumela leswaku vanhu vapfukile nisewata vanhu hinkwaku nkwaku nkwaku lo mina yingisela ka miri kona minjhani na na swi tiva leswaku vanhu va le pulukwani va ni yingiserini vanhu vo va le tablewop Solomon Day, Ivy Park, Halinti, Hamashashani, Hampashela. Now, story of Manning Serin Van Lavoan, Ming Seramina. So, Pulukwani Minjani, Minjan Van Velem Kopani, Vanjan Van Vele, Kamu Judge, Hamatala, Hamatsui, Kamatsui, Kulagamatsu, Kam Judge, Vanjan Van Velekam Judge, Queen Yaina, Pukili, no one answer when I'm familiar with Pukin. Nisawata bani kusuka kwa halaya, kwa halaya mananga, kwa halaya. Kaba kaula ndidani, mingisiru wa mina. Kakala, tomo. Anjani mani bapukili. Nafana tsembo na kupumira kusuka mani bapukili. Anjani mani baka mbatu. Mm-hmm. Anjani mani beleka tititi. Baba ingisala mani baka mtititi. Anjani mani bele nkambaku. Vanhu va le Nkambaku na vo va yingisela mingiselo wa mina vanhu va le Karikhotro va yingisela vanhu va le ka Xihoko njhani Pukini vanhu va le ka Bungeni Valdezia Magoro Rotterdam Langwater Mapalle va njhani vanhu va le ka Sidibeng hala ka va Mr. Letsie va njhani vanhu va le is it Bellevue Mapale, Vanjan Van Velizanin, Ankoa, buying Salaman Belenko, Namsoeta, buying Servamina, Gan, going to go to Sportville, Nakensa, Lungile, Malepani, Kusirwankar, Marlonkar, Iwaina, Navang Serva, Sportsville. Kuravumbir, Rakate, Karwai, no, we call like a 9 past 7. Okay. Mahungu mos irini sungula hi lamo saseka lama ma ni tsakisaka vatukulu va Faro va le ku swiendleni hala ka World Cup va leada xipani xa Messi Argentina versus Egypt hi bolo yin'we ka tandza n'watipala wa xipani xa Egypt I mean like a hi n'wi nyikeni credit loko ni le ku yi langutiseni game leyi kahle njhe penalty leyi a nga yi khoma ya Messi ne I mean like wa boyeka kuva u celebrate ndlela lengwe anga celebrate xona loko a heta ku khoma penalty ya the legendary the goat Lionel Messi mingiseri wa mina wa ku heta ku khoma penalty I penalty ya vumbirhi ka World Cup ka khomiwa Messi a ku ri un'wana wa ku ba penalty ka Argentina va niketela Messi ti penalty letiwani so far so good for Nkulukumba Hassan mingiseri wa mina so far so good so namuntlha hi ta va hi karhi hi vulavula hi yini mingiseri wa mina hi ta tsutsumela ka sikhukhuni hi ya nangutisa leswaku ku va kha ku ndleka yini ka xipano xa sikhukhuni in terms of vatlangi lava sayiniwaka kasi ta tlhela ni vulavula hi vatlangi vambirhi kusuka ka xipano xa rixaka xa Afrika-Dzonga leyi a xi ri le ka World Cup mingiseri wa mina ku na majaha mambirhi lama Mbekezeli wa ka Mbokazi na Ime ukhona ta ku byela leswaku va FIFA va ri yini majaha lama loko i hlayiwa hi va FIFA ka swa bolo swi vula ku i le ku tirheni va le ku notiseni ka leswaku u le ku tirheni matimba kasi ta ku nyika starting 11 xa xipano xa Argentina na xipano xa Egypt ni tlhela ni vulavula hi Nkulukumba Steve Buck yes ta va ni ta byela ni ta ku byela leswaku ku endleka yini hi Nkulukumba Steve Buck loko ntlangu kumbexani loko nkarhi wu hi pfumelela miyingiseri wa mina ta tlhela hi vulavula hi xipano xa Orlando Pirates ka ti-friend leti va nga ta tlanga va ta tlhela va tlanga na xin'wana xa swipano kusuku huma le South Arabia miyingiseri wa mina kasi interesting. Hi ta tlhela hi vulavula hi vatlangi lava sayiniwaka ku ya aka swipano swin'wana miyingiseri wa mina no va na ntshembo na ku pfumela leswaku u ta tshama ku lava ku twa swo tala xipano xa Swelele xuxa vatlangi vo ringana 2, 4, 6, 8, 10 ta va ni kha ni ku byela maviti ma vona leswaku va mani miyingiseri wa mina kasi xipano xa Kaizer Chiefs va va tiyisisa kumbexani a ndzhaka loko va suse jaha leriya va ri vitanaka George Matlou ta ku byela leswaku ku endleka yini hi rona ka xipano xa Stellenbosch FC jaha leriwani miyingiseri wa mina a hi swona sweswo ntsena
jaleria ra kutsika ti bolo ti kora aka xipansa swelele va xipansa swelele va kombisa leswaku ra fama ta kubyela leswaku imana neri kasi Ashley Cupido ta kubyela leswaku endleka yini yena sukula ku twa totala tshamisa sweswo Cape Town City youth sensation ta kubyela leswaku endleka yini yena na yena ku kuna mhaka endleka ku laniwani kasi ta tlhela ni ku hi nangutisa nyana batlangi laba ba korretela ku hala ka World Cup 777 ti 17 naro ta ti goal ming seriwa mina ta kubyela leswaku ku va kha ku endleka yini ku hala ya ming seriwa mina kasi Junior Khanye aba a alana na mhaka ya ku kulukumba Hugo Bruns u fane a signa contract ku yisa mahlweni a tshama ka xipansa ri sa ku alana na swona kuna high possibility ya leswaku anga sala kumbe anga tshama xipansa Kaizer Chiefs swi va xi tiyisisa leswaku swi sayine vatlangi vambirhi ta ku byela leswaku va mani miyingiseri wa mina hinkwaswo leswiwani swi va swi kha swi endleka ka xipansa yona Kaizer Chiefs mara handle ka ku dya nkarhi a hi sunguli hi starting 11 xa xipansa Egypt ndaku yini kahle kahleni the underdogs versus Goliath erini ku ni sungula hi ti starting 11 ta bona xipansa Egypt na xipansa yona Argentina ni pfumeleni ku nika starting 11 xa xipansa Argentina leti paleni vana Martinez kuna Molina ukona Andraku kasi kuna Romero ukona le ka xipansa xa yona Argentina Martinez ukona kasi kuna Jale ra vhatana ka Fico ukona na yena Paul ukona kasi Jale ra vhatana ka Fernandez ukona Mark Alista ukona ka xipansa yona Argentina kasi kuna Jale ra vhatana ka Perdes ukona Alveder ukona Jale ra vhatana ka Messi aka xipansa yona Argentina wa swivona leswaku xipansa Argentina xi lava ku kora le mahlweni le kuna ti hanchi kuna nguta Jale ra vhatana ka Alvarez e jale nwana ku randa ku tsutsuma ra ku randa ku kora the attempts leti ringa ti endla mingiseri wa mina aka ntlango aka first 45 minutes ti tele ngopfu a tsumeka xipansa Egypt yana ngi tsela swaku aka starting 11 va tshamise ku yini a ti paleni vana jale ri a ringa khoma penalty so bar ukona a ti paleni heni kona Rabia ukona Ibrahim ukona Hafez ukona Ashore ukona Lashin ukona Atia ukona Zico ukona Muhammad Salah ukona kasi Hassan yena ukona ka starting 11 xa xipansa yona Egypt mingiseri wa mina loko na ngutisa ta kota ku swi vona leswaku xipansa Egypt xi hoxe matlhari hinkwawo lama va fanele ku va kona ka starting 11 mingiseri wa mina ta va karhi hi vona ka xiphemu xa vambirhi xa ntlangu leswaku va vuya na nxangu muni va xipansa yona Egypt u nga rivali leswaku mitlangu leyi ya FIFA World Cup 2026 leyi nga kona USA, Canada na Mexico ri ni ku byela ku all the host ti humini ka World Cup Canada out, Mexico out, USA out. A hi tsumeli ka mimbuyelo ya siku lera tolo miyingiseri ya mina na matakuxa leswaku hi tshamise ku yini. I love the very fact that USA yi humini endzhaka loko kahlekahleni nkulukumba Donald Trump va kombisa leswaku mjalo wo kuma red card u fane a va ri kona va buwe a ri kona ende va buwangi bolo yin'we kumbe timbirhi kumbe tinharhu mune wa tibolo leti nga korela xipani lexiwani miyingiseri wa mina vurobani lebyi va nga na byona a hi tsumeli ka mimbuyelo leyi nga koho miyingiseri wa mina ri ni ku tiyisisela leswaku le ka ntlangu luwa wa Argentina na xipani xa Egypt ka ha ri bolo yin'we eka tandra bolo yin'we eka tandra xa ha famba mahlweni xipani xa Egypt 52 minutes gone a xipfukani xa n'watipepe miyingiseri wa mina Ibrahim wa ha ri yena a nga kora minete ya vukhumentlhanu aka mitlangu leyi ya FIFA World Cup mitlangu leyi yi hisiya hi hlamela ko tala ka kona yi hisiya hi hlamela va favhaku Argentina va favhaku Messi ni vurile leswaku ni ta tshama na xidukwani ka siku lero tolo leswaku ni nga rili ngopfu andzhaka loko Ronaldo a humesiwini ka mitlangu leya FIFA World Cup a hi sukeli sweswo miyingiseri wa mina ri ni ku byela leswaku ka mimbiya leyi nga va yi kha yi humelela ka siku lero tolo hi vone USA va tlanga na Belgium leri va lera mitlangu ra set class hi vone xipani xa yona Belgium va sungula va kora hi nenge wa jale ra va vitanaka Kelete a va kora bolo ya ku sungula minete ya vunkaye kasi hi tlhele hi vona minete ya vu 31 jale ra va vitanaka Tillman a va kora a ringanisa miyingiseri wa mina
ati sesa leswa ku xipani sesa na USA swivuya nhlangweni kasi minute ya 33 vone jale ra vhuta na ka kelethe aba kora bola ya vumbiri na kambe kasi vone van ken aba kora ya vumbiri kasi ramo lukaku aba kara kora bola ya vumune ya kuti sesa leswa ku hayi enala amacha ya kati kwara final karwa ina u ibeka kwa laka 17 minutes past the 7 nongonoko wa Sportville saka sango de skona kama jama sikura na montla mingsero wa mina so ti prepare kula ba kuba ukaru na ngutisa kumesana u yingisela ntlangu holo mingsero wa mina kasi ntlangu leri vale ra mtlangu ra Arlington la tlanga xipansha yona Portugal na xipansha Spain mingsero wa mina e bona ntlangu wa matimba swinene mingsero wa mina la inga bona xipansha yona Spain ba bahlula hi bolo yinwe eka tani kahla kahle ntunga ku xipansha Portugal a xi pusha kuva mitlangu leyi ya ka ti penalty mingsero wa mina ja leri nga kora Merino ringenini ri o sabiwa leri wani ja ri fika ri kora bolo iri yinwe ya ku tisisela swaku Spain ba match ba ya ka ti kwara final isungwan swa kusuka swi tsakisa loko swita ka timhaka ta bola ya minenge le ka World Cup mingsero wa mina leswa swa ku wena u tiva mani a tiva ku yini ha swi tirhela ka World Cup leyi wani ku tirha ku i va mani va tlanga ku tlula van'wana mingsero wa mina ntlangu wa fambe 52 minutes 1 Egypt 0 Argentina yi le ku pusheni Argentina yi le ku pusheni switlhavatlhavani hinkwaswo leswi swi tivaka leswaku va swi tirhisa va le ku swi tirhiseni mara va fana va le ku defendeni va tlanga half ground va yisa lava va xipani xa yona Argentina stiku ncinci va tsandza ku va kora 54 minutes gone va nga na kora kumbe xana matlangela mavona va le ku defendeni va hisa lava va tlangiwa half ground le mahlweni le ko va na Mohamed Salah ku na striker ntse na xo striker xa kona xi le ku defend Mohamed Salah ku na striker ntse na xo striker xa kona xi le ku defendeni hawu ku endleka yini dawu leyo kasi hi 10 o'clock

0: lokubisa swa swimingiselwa mina na mina ntombi yo zenya how kahle kahle we ready cup le kuna robane ne fasha Egypt ya score bola ya vumbiri leswa VAR leswa one mingiselwa mina aswini khomi kahle me aswini khomi kahle aswini khomi kahle mingiselwa mina no man hey la nga ku iboneni kumbe sana ni bela riqingho a ni byela leswaku yi vona njhani game leyiwani ni bele riqingho vayingiseri va mina mi ni byela leswaku mi yi vona njhani game leyiwani please please ni la ku twa leswaku mi yi vona njhani game leyiwa yi famba njhani. That was a clear goal. A ni swi tivi na ku ni vulavula ni ku yini hi xipani xa yona Egypt a xikore bolo ya fair like ku protectiwa mani ka vu-red cup leyiwa mingiseri wa mina beri nqingo ka 0608875942 umbyela leswaku i mana protectiwaka ndhawu leyiwani kahle kahle ni ku endleka yini ka red cup leyi beri nqingo mingiseri wa mina ni twa kusuka ka wena leswaku i vona njhani game leyi ya xipani xa yona Egypt na xipani xa Argentina lava nga ku yi voneni phela swa endleka u twa mina ku ka ha ri bolo yin'we ya ka tanda marhunga ri ku yi voneni lava nga ku yi voneni va nga ni bela tinqingho ivi then hi ta kota ku vulavurisana hi game leyi ya xipani xa yona Argentina na xipani xa yona Egypt mingiseri wa mina ka ha ri bolo yin'we ka tanda a ni swi tivi leswaku va lava ku xipani xa Argentina xi ze xikora a ni swi tivi mingiseri wa mina Ani Steve leswaku ni vulavula ni ku yini mingiseri wa mina mara it was a clear goal le ayi ri kona hoka inga tivi leswaku kula ku ndleka yini kuna yin'wana team vala ku yi save hi FIFA a swi ti lava hi karhi n'wa tipempe ni fanele ni n'wi gogula kahle leswaku u huma tikwendini because that was a clear goal. Clear goal mingiseri wa mina a hi nanguti man'wana mahungu ka mitlangu ya bolo ya milenge la Afrika-Dzonga a tsutsumile ka xipani xa Orlando Pirates ya langutisa leswaku ku va kha ku endleka yini. Orlando Pirates va tiyisisa leswaku aka toy ya vona ku va va ya a Europe mingiseri wa mina a swi tiva leswaku va loko ku nge za ku sungula league xipani xa Orlando Pirates xi tsutsumela le a Europe ku ya endla vutiolori va langutisa loko va lunghekerini na lava nga fanele ku va lunghisa kona tanihi xipano kasi va va tiyisisa leswaku ti 21 ta July 2026 va ta va karhi va tlanga na xipano lexiya xa ku huma le a South Arabia lexiya xa Al Ittihad va va va kombisa leswaku va na ku tshemba na ku pfumela leswaku hayi swilo hinkwaswo ta va swi kha swi famba kahle loko va ya va ya tlanga entlangu wolowo kasi man'wana mahungu lama ni nga khomela wona i ku tsutsumela ka xipano xa wena Mamelodi Sundowns hikuma leswaku jaleriya ni nga te xipano xa Mamelodi Sundowns vula ku ri sayina lera ra ka Olisanda i jalera ra ku huma le a Lagos a Nigeria mingiseri wa mina agent yakho enkulukumba Mike Macab ivi a tiyisisa leswaku ina xipano xa Mamelodi Sundowns xa n'wi lava mara ka nkarhi wa sweswiwani a ku se va na nchumu xo khomeka kumbe swi nga fikeleriwa loko swi taka timhaka ta xipano xa Mamelodi Sundowns na defendara leyi ya matimba a kombisa leswaku loko ku ta va na swin'wana swa ku ncinci ta va karhi a paluxela vanhu leswaku hi leswi kasi swin'wana ni nga khomela swona i ku lava ku tiyisisa leswaku kusukela ka xipano lexi na siwelele va tiyisisini nga hlikani va siku ra namuntlha leswaku assistant coach nkulukumba Onisma Basera u va a karhi a suka laha ka xipano lexa xa yena siwelele so hi ta va hi karhi hi twa leswaku Onisma Basera u va a karhi a tsutsumela aka xipano xini kasi xipano xa Skukuni va va tiyisisa leswaku nyiko wa ka mubi u va a karhi a ta laha ka xipano lexa xa yena Skukuni tanihi free agent va kombisa leswaku hayi va n'wi welcome back andhaka loko kahlekahle xipano xiya xa yona Skukuni va va n'wi sayini nkarhi lowu nga hundi sweswiwani va va karhi va n'wi amukela nakambe kambe Jisera family lowu ahe mi pfukini
1: a ni ta va vona va nga ku yi voneni mi vone bolo leyi koriwaka sweswi
0: ni hlamuseleni nilawula swi swo twala phela ni hlamuseleni ku ndleka yini ka game yale mi vona yini
1: va koreni phela Egypt futhi
0: va kore i tibolo timbirhi eka tanda
1: i tibolo timbirhi ka tanda mama
0: ku kore mani sweswi
1: hello number 11
0: thank you so much ni vulavula na mani la
1: malongano lo ka mapuva hi mina
0: ni khense swinene a ni dline ka ha ri liya yo vuriwa leswaku hayi ku
1: na a ri wa ni yi voneni na yona na a ri wa ni yi voneni
0: okay ni dankisile ni ri
1: a ni feza yona Argentina
0: askis okay
1: ma
0: okay very tibola timbiri eka tanda mingiseri wa mina vatukulu va Faro ngaku ngaku namuhla ndzi tlela ni javurile ngizolala ngi javule mingiseri wa mina a hi sukeli sweswo mingiseri wa mina hi languta man'wana mahungu a i jari leriya ri nga kora ri aleriwa ri kore bolo ya vumbirhi mingiseri wa mina aka xipani xa yona Egypt bolo timbirhi eka tanda mingiseri wa mina a na vatukulu va Faro va nga ya ka ti-quarter final va ba xipano lexi xi nga ti-defending champion Argentina lexi nga rhangela hi Lionel Messi lexi nga na vatlangi va ku duma xipani xa Egypt mingiseri wa mina a hi swi tivi leswi swi tivaka i ku mitlangu ya bolo yi vangela torha a hi tshiki sweswo hi tsimela ka man'wana mahungu leswaku u ta kota ku va u karhi u twa leswaku ku famba yini ku sala yini ka mahungu ma bolo la Afrika-Dzonga mingiseri wa mina a hi langutisi leswaku ku va kha ku endleka yini ka man'wana mahungu i ri ni teka kholo leyi ku na kholo laha yi nghenaka ku na kholo laha yi nghenaka i ri hi twa leswaku va rini Jesus FM lowu
2: ntombi yo ze
0: hi mina loyi mani
2: na mehe ni le ku yi voneni bolo mara mina ni tsakisiwa ku kore Egypt
0: ku kore Egypt i tibolo ti nga timbirhi
2: i two north lero ha hina maAfrika yi ri hoyo
0: hoyi tingani timinete ku fambe timinete tingani
2: e 69 minutes.
0: 69. I push ekinyana. You can say.
2: I minyana loyi mesi na 7 goal ya.
0: Ile ku tsutsuma tsutsumela ila va xikora ndaka ku khoma penalty.
2: Ah, eho khomini mesi na mutange ndi chumu mana. Ai ko Egypt ay match we.
0: Ndangisile mana mi.
2: Danko ntombi ya kuzenya.
0: Interesting mix ra mina hi sikile sweswo hi languta swin'wana swi nga kona laniwani hi ri ni langutisa xipani xa Banyana Banyana mingiseri wa mina hi xin'wana xa swipani leswi swi endlaka leswaku hi va hi karhi hi hlekelela nkarhi na nkarhi hi ri ni ku byela leswaku ka nhlikani wa siku ra namuntlha mana na Desiree hi ri ni teka kholo leyi ri ni teka kholo leyi ku na riqingho laha ri nghenaka wa tsutsuma mingiseri wa mina ni beri riqingho leriwa ta va ni kha ni ku hlamula mingiseri wa mina ni nge ku papalati Jesus FM lowu
3: Ahe to beze.
0: Ahe mipfukile.
3: Mpfukile njani?
0: Kundleka yini la?
3: Hayi le kala te team la Egypt.
0: Kundleka yini sweswi?
3: Hayi ali ya tshono to bayihlaya ku mhana. Ha ke ku buyeni.
0: Tile ku buyeni, tile ku defendeni xipani lexi.
3: Ahe singa ba two goals leswi xi tlangisa ku sona. Yinga wina vo 4.
0: Aw. Ai kuna mhaka yo tsakisela no ka ni nga tsakelanga number 11 ku va hlubule xikipa mani. Swi nga n'wi costa ka ti game leti taka mani.
3: Ah, no tlangeni munhu leya xem.
0: I le ku tlangela fanele nga hluvulanga xikipa mani. I yellow card skipper ka banera.
3: I yellow card loko u za u hluvula xikipa yellow card.
0: Hawu, ma swi vona ku swi ta n'wi disadvantage ka ti-quarter final.
3: Ene loko se ya kuma ti-yellow card to fika tinharhu tinharhu. Ya kuma red phelani.
0: Ma swi vona mara.
3: Na loko a tlanga kahle a nga endli leswo kapa leswi. Hikuva ni swi ta tsakisa leswo loko mi kha mi tlanga mi kuma wine tuna to va tlhela va mi cover va mi hindza.
0: Ma swi vona.
3: Hey.
0: Ndangisila neri
3: hala ka mkhomi la
0: laka o ka mkhomi hala ka ba squeeze xa me wisani bila nkulu
3: eh na batiwa sesu wisani
0: ndangisila neri
3: eh hayi na tsama na pronomen kwa
0: danku okay alright ri na ngutisa man'wana mahungu ma ta mitlangu mingiseri wa mina xipano xa Egypt xi le ku lideni ka xipano ka the defending champion mingiseri wa mina hi tibolo timbirhi eka tanda ana Are we going to witness another heartbreak, biggest heartbreak in the tournament? How? Singantlek. Kumbe, Spansha, Argentina. Si, kumba sungwani mingiseri wa mina. Rinteka ngwani mingiseri la, nitwa ku yena rin. Jesus FM, hello. Aye. Hawu wa tsutsuma mingiseri wa hina ri nangutisa leswaku ka mahungu ma hina hi tsutsumela ka wahi leswaku va karhi ni va ni karhi ni khomakhoma hala na hala hi va hi karhi hi twa leswaku ku ndleka yini mingiseri wa mina ku na jaha leriya a ri ri n'wa tipala wa xipani xa yona swelele a ka nguva leyi nga hela xipani xa Mamelodi Sundowns va lombisa n'wa tipala Ricardo Gos a ka xipani xa swelele loyi kahlekahleni hi ku ya hi mina a manola ku n'wi nyika contract ya xipani xa swiwelele a ni nga ta n'wi nyika a ni daka loko kahlekahleni loko xipani xa Mamelodi Sundowns va tlanga na xipani xa swiwelele makhomelo ma yena ma dawutise ngopfu leswaku hayi loyiwa a nga va xavise game loyiwani hambiswiritani a hi tshiki sweswo xipano xa Mamelodi Sundowns va va tiyisisa leswaku u vuyini jahi leriwa, xipano xa Sowelele va tiyisisa na vona leswaku hayi u tlhelela kaya loyiwa. So hi ta va karhi hi n'wi vona ka xipano xa Mamelodi Sundowns ka nguva ya 2026-2027 tlhelela kaya, tivi leswaku ku ta va kha ku endleka yini hi yena miyingiseri wa mina. Kasi swin'wana ni nga khomela swona loko hi karhi hi langutisa aka mahungu ya ta mitlangu ya tennis. Xintombhani lexiya xivitano xa ka Gaff xa le USA lexi kahlekahleni xi nga le le henhlahenhla le hikuva xi tlanga tennis le ka mitlangu liya ya Wimbledon ka nhlekani wa siku ra namuntlha xi ve xi tiyisisa leswaku xa hundra aka ti quarter final xi ya ka ti semifinal andzhaku loko xi va xi be ntombi liya ya ka Begula hi ti ka set yo sungula hi tibolo ta ntsevu eka mune, kasi ka set ya vu mbiri hi tibolo ta ntsevu eka tinharhu, kasi ka set ya ku hetelela hi tibolo ta ntsevu aka tinharhu aka tennisi. Swi tiyisiseka kahle leswaku Coco wa ka Gaff yi va karhi a tsutsuma a ya aka ti semifinal ka mitlangu liya ya ti Wimbledon ka hi ku hoyihoyi ya ka xintombhani loko xi va xi kote ku va xi hundra aka mitlangu ya ti Wimbledon xi ya amahlweni. Miyingiseri wa mina nkarhi wa hina wu yi veka kwalaya ka 22:08 loko yi kota 2 ndo va nga ni huma la tindlwini ta vuhasi a hi tsumele mavhengeleni miyingiseri wa mina. Loko hi vuya loko hi vuya ni ta va ni kha ni hlaya ti-comment ta n'wina aka Facebook page ya hina ni langutisa leswaku ti famba njhani, kumbe xana ni ta tlhela ni hlangana na mikandziyiso leyi mi nga ni sendela yona aka WhatsApp ya hina. Ku njhani kwalani miyingiseri wa mina?
4: Kumeli funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lavaku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84, kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand, 250 15,000 rand, kasi 350 va ku nyika 20,000 rand, i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand, kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand, 270 15,000 rand, kasi 370 va ku nyika 20,000 rand, 420 va ku nyika 30,000 rand. La a hi lahli kambe va mi nyika mali, kasi waiting period i 6 months ntsena eka rifra xisuketani, kasi eka rifra nghozi ya movha i 1 month ntsena, kasi 12 months eka society loko u claima mali mi kuma endzhaku ka 48 hours. I tsariseri sweswi, kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdev a section A, kasi na kwala Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani na le poswini mata mi ta tsarisela kona, na le ka mukwakwa wa yila a mujajes loof va kona, na le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka. U nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757. Swibasa Financial Services, where peace of mind start with you. Choose your perfect plan.
5: Harimarovela Funeral Services hi lahla mirhandzu wa wena hi ndlela ya xindzhuti. Plan A u joina hi 210 rand, plan B 220 rand, plan C 260 rand, ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena. Loko ri ka plan A hi ku nyika 2100 rand ya grocery, plan B 2200 rand ya grocery, plan C hi famba na 2400 rand ya grocery. Eka ti-plan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya 150 rand. Hey, i society yi yi nga ku yingaka mali handle ko langusa malembe. Loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku yinga 4000 rand, plan B 4500 rand, plan C 5000 rand. Hey, hi ri a hi langusi malembe, kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo. Hi kumeka eGiyani, Malamulele, Mukwakwayila, Salema, Jakanjaka, Tsanini, Makakapachi na le ka Maphale. Kasi hi ndlandlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka Skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le Schoisse Wholesale endzhaku ka Magezi Hardware na le ka Risava eKambako Village na le Taxi Rank Street ePenama eGapane. EJoni hi kumeka Extension 4 eParliament Street opposite Botley Store kusuhani na Ravirich, eIvory Park hi le Extension 3 eFreedom Drive kusuhani na Police Station na le ka Dr. Nyiko Medical Center na le Skadafi Winterfeld kusuhani na le Manamelong Primary School. Tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka eJoni hi va vuyiseli Mpopo mahala. Wixokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932. Arma Rubella Funeral Services. Take a chance. Hikati kasimende ta Arma Rubella Funeral Services. Lebyendliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina. Mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya. Hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani. Na lomu mi tendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Arma Rubella Funeral Services. Vikani ku kanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932.
6: Walala wasala Rico Dico Eva Winbarida's Choice Awards Eka Best Styling and Flooring Eka Mavengele Yungkwa Ulama Ngakama Doroba Lama Kulu Kusuka Epulukwani UBM Tsengwili Ansi Ansi Lufteka Details Rhino Boards Leto Pumbula Leto Ngachavik Mati The Toilet Net Bathroom Sets Nati Woni Telen Ruini Hishav San Nunzo Gandrua CE Step Leshibulaga Ifikelela European Quality Standard Mishava Kangwe Mishave Love Tomi Yungkwa Jujangwina La Amin Tsengwili Ngachichua Gunza Ka 50% Yikume Kakama Lamlele Eka Aray Dua Rico Dico, stylish ideas, innovative designs, affordable prices.
7: Sky Tent, here with Solela Benzura Wena, see all of us nene. Bashamsa Matent, Hiko Ambana Nakaona. Stretch frame, na canvas. Bashamsa na Matafula, Chituru, Hiko Ambana Nagasona. Chino and the popcorn, Mochino dice, na wati chips. The mobile freezer, the mobile toilet, not the VIP toilet, not the jumping castles, but the Shabisa. Laid by Yapumeleriwa. Bakumeke Bafana Bafana Complex, Kunamtana na Tepawe, Ungamafuenelega. 079-292-3334 Sky Tents e company yo sungula ku bayita eGiyani ta xavisa matende na ti mobile freezer Sky Tents
8: Latuma Hardware Gear na Malamulele yiri tshama u kufumerile xixika lexi hi mintsengo ya vona ya le hansi hansi tana u ta kumela IBR roofing sheet 0.27 hi 6 wa dimitara hi 279.90 kuma 7 piece bathroom accessory set hi 399.90 ntsena u nga tlhela u kuma bathroom cabinet combo sets leyi kumekaka hi mihlovo na ti-design to hambanahambana yona yi sungulaka 1499.90 Endle xikweleti namuhla naswona u nga kuma ku fika kwalomu ka 750,000 na Capitec Latuma Where you save and score Capitec is an authorized credit provider and FSP initiation service fee naswona ku na swipimelo
0: Ya, wisa sasa mingiseruwa hina, nkaruwa hina wabekula ka 16 minutes to 8. Spanisha Argentina shikori ni mingiseruwa mene, tibole timbire ka yungwe kankaruwa sesuwani. Baba karwa, wahungu tanyana tibole titinga tala lanuwa ni mingiseruwa mene. Shiti vileso kuspanisha Egypt, shita kwa takubashi komelela na kumbe kutofana na kwala. Titim dala Afrika, karungwa na tisikoti kubati komelela, tizeti Afrika kwa alama, etelini. Tabai kare nangu tisela shaku, kubwa kwa kufamba ini, kusala ini, kwa laka mitlangu ya lewa ni mingiseruwa mene. Ai, tutumele ka Facebook page ya ina, nangu tisela shaku vama ni manga italele, itawa kare isonga songa njela ale. Rin nangu tisela shaku vama ni manga italele, mara bzirtan, nangu kensa nkwenu nguna manga italele, aka Facebook page ya ina ya GCRFM. Seswanti manyana uriperi nwenyono zenyani mingisela nerikuwa laka sikunyani kese sunene ka sikunyani tokota eri minjani muhashi wantokoto kese sunene Brenda mrimi na ino ingiseri ni manunga nga ingisela manansu kuna stembi ileba ingiseri judgment mabanyisi tikani u ingiseri ni nklatla Walter u ingiseri ni kukwan makapol kese sunene Saddam Saddam kese sunene timen mate kese na wena Rini, Judy, Nkesesnen, Calvin, Makaranes, Nkesin, Roli, Majos, Nkesin, Bishop Rini, Kesesnen, Flora Mabunda, Kesesnen, Tubaranova, Nkesin, Nawena, Kuba, Italy, Rinmanuan, Italy, Nicholas Massing, Nkesesnen, Mpo, Nkesesnen, Manla, Master Munya, Nkesin, Manar, Basil, Nkesesnen, Kesina Manik, Kesin, Walter, Dambin, Kesin, Manuan, Italy, Lam. Pupu Masudu, Gracious, Nkesin, Makesh, Nkesesnen, Patricia, Tiban, Kesin, Abimaswanga, Nkesin, Ernest, Sevachawuk, Nkesesnen, Makesh Bongani, Malungani, Nkesesnen, Nawena, Esgomishamantan, Nkesesnen, Komsani, Emalulek, Nkesesnen, Nawena, Magoda Mangani, Kesesnen, Mpanelo, Christian, Kesesnen, Junior Baloy, Kesin, Zaba, Pap Maria, Nkesesnen, Bodbiro, Nkesesnen, Kosa, Nkesesnen, Tendo, Nkesesnen, Nawena. amsirtani ku mina ntombi yazenya ntombi yale sikundisa maleza wazinjeni ntsetselo kahlungwana nene tikulo mamjaji ngari smart na sera mamjaji ngamathola asinanzi asisekile kubanena kwana kama jama sikura namuhla kwala kankaru tani khomela nini saka shangondo shalanzere ri nangutisa leswaku saka shangondo si khomele yini lami ngiserwa mina taba kare songa songa hi ndlela yale ri ntsutsumela la ibona leswaku vai khomeleni va saka shangondo vana madamu kahle ngiranda ngopfu mingiserwa mina tsamo ngisele tshisha wesha jitsi RFM.

0: eka vayingiseri va Xisaka xa Nghondo, hi vuye nakambe ku ta mi nyika ntlangu wa swiphemu swa ntolovelo. Mutsari tlhela muhumelerisi i Paradise Tyson Nkulu, kasi emichinini i na Khodani Chauke na Mfanelo Mabunda, kasi mitiselo wa wona emoyeni hi Ja ra Valandzwa.
1: Ya matiphina mhani Xinyeketi, se mi na matimba yo hlongola vanhu?
2: Ah, swa ni boha sweswo loko munhu a nga endli swo leswi lavekaka laha, swo boha ni n'wi hlongola. Mi le kusuhi no famba mhani.
1: N'wina lava
2: Mahlao lani mi le ku fambeni laha, a mi le ku tlineni, a ku basi laha.
1: Hambanyana
2: haku ku le ku baseni laha.
3: E vaxume,
2: ahe xihundla
3: mi xumaxuma njhani?
2: A hi le ku xumeni kwala.
1: Le ku xumeni.
3: A ni tela n'wi vulavula swo leha ni ni mi tele na munhu a ni ma va vona hi lavawa.
2: Ha va vona.
3: Munhu lava ni nga mi tela na vona ni hi ntirho na va tshemba va perfect, se hi vona va nga ta va kha va mi leader ka ku mi tirhisa ku yini, hi ku ya hi ku hlantswahlantswa tithoyilete na ku tlilina la tirhumini mi hlantswa malakana ni ma swi ta ku ho tirhiwa n'wini mani egi hi n'wi a mi ri le ofisini a swo
2: hi mina vhele.
3: Se sweswo a ni kona, ku na van'wani va nga ni fonela va ni byela ku since va rhumela email na sweswi a yi se hlamuliwa, se mi nga vileli hi swona. Sweswo a ni kona, n'wina mi ta sala mi tirhana na ntirho lowu a mi tirhana na wo khale wo tlilina tithoyilete na ku hlantswa malakana.
2: Hi email ya kona vona yi hoxa kunene kumbe
3: hayi, swi tshikani swa email a ni mina sweswo a ni kona, mi vuyela ka ntirho wa n'wina wa khale, mina sweswo a ni ta ni ya vona le ofisini.
1: Se ka xihundla leswi i ngo hetisela munhu wuntshwa i ta fika hi leda tikhona ta ndhawu leyi wa yi tiva munhu wa kona
3: na malembe a kha tiva ndhawu leyi ku tlula n'wina
2: va hamula xihundla.
3: Swo salani
4: va mhani leswo tlina nga ku n'wi lo bebuleriwa swona a ntluriwa ni ndla swilo swi saseka la ni khoma vutisani mhani Joyce
1: kasi munhu wuntshwa va vula n'wina ka mhani wa gichi.
4: Hi swo sweswo
1: xu
4: that's why ni nga tluriwa
1: se ma ha tlurile ntlwini ka mhani Joyce n'wina
4: a ni sweswo vana va kona la
1: no ta ku
4: pfuneteni na ta ti twisa ku mi leader ku heta kwalano
2: se mi suka ofisini
4: mi ta mi ta mi
1: bilina hi vurini kwale ku hlambanyana tikwayikwayi na mi kha mi ya tlini hi tona n'wana
2: mhani
1: mi nga ta mi nga mbalanga mateki n'wina mi kumi ya ofisini tsotsomelani ya tlina le
2: hayi va ta sungula minduku ku tirha
4: mirhwala malakani lamaya mi masusa ya ya ku hlambeni mi nghena laha mi tlakula mibedo ya yima na khumbi ku tliniwa ivi hi teka i mimopo futhi hi mikhisa makunene hi ku thayila hi lavi mo.

0: Mwananga.
1: Baba.
0: Mkuzelenja.
1: Ai, uwese katle ngobo na baba.
0: Ai. Hai, andrile game ni ya Brazil. Hai, hai, bafana laba ya. Hala baba la guluzi wala baba. Hala baba, iba gona wazi bafika makuma. Atanga bafana laba ya
1: mwana. Iso, sada kumungana kumuka baba.
0: Ii, hai, kwa Brazilian, hai, hai, hai, hai.
1: Se baba, mbe na nini ni unda unda ya kwa na mkongwa ni wanguna perase na ye.
0: Ati smile.
1: Ati sa shashuka smile, miru kwa la kwala
0: Mexico mali sungula kumona kumona ifane mbo icheke na account yae
1: icheke inkwasu baba solo se tsam cheke
0: ni millionaire or billionaire
1: a izilionele
0: a this mali kwa
1: a this akwana
0: eh kumba ita vheka ikota ku hakela until
1: zwe hela ku nendile ai khona baba ita vha ku menna ba mali se wa avhatisa mali ka nwe
0: eh wena u dzela ku baba veri vha la mali ku vha ta kota ku hakela tournament
1: le moi vha na mfano phela hi se dza hi vha na masiku yo karhi ka baba na ka demila
0: mali ni mani talk mwana
1: oh ai kho nta mu dzela mara hi ku wa ndranza ita hi humesa baba
0: eh ho
1: nta mu dzela
0: ha kat kat ta
1: tsaka nga vha dzeli mantsongo ku ndo kuma mu
0: ai kho
1: nga vho
0: suburu su
1: moko i dzengere i huma ka dzengerera
0: eh so ta swikula loko se
1: se pa yini bafane bata swa mapela
0: dzengere fane mu hlongola straight
1: ah ndacha
0: wa wena mwana ka
1: ya
0: serious
1: ai anga serious that's why mina ni vetani ku ai kona ndi tsika ti jam one
0: eh
1: oh ni wa ti tsika pela ti kale
0: ti tsika
1: eh ndi tena ta ku pfala gede baba ni nga ku peka na ti manzi masimu ku kunga botli mbuti se swi no pfula baba
0: hi so
1: ni kwa swi ngema kwembe hinkwaswo makhala va ta swi diweni
0: a ti fayetela
1: swa la ku fayetela baba se hai kona baba hi ta vona na mun ni ya n'wi cheka
0: okay
1: baba se swi lo yini swa rile yini u hleka yini
2: ximkubyana xo lomba a xi na bombo
1: a ku la ku bomba wena
2: he vana hi n'wina vanhu lavawa
1: ni ri a ku la ku bomba wena hi ximkubyana xa kona na
2: a ku ta bomba mina a ni to cina sweswi kasi sweswiwani a mi le ofisini
1: a ni wa ha ku heta ku vula ku ximkubyana xo lomba xi na bomba a ntirhweni wa mina a ni ni ku byeri ku a ni lo khomela
2: i ku nuna sweswi a nga famba a misiya
1: a ngo lo famba nisiya hi twananile u lo vhaka laha nga kona
2: ivi va mi lomba na xitulu
1: ofisi a ku ri ya mina vhela ni tirhile nkarhi waluwa ni nga tirha hi wona
2: va ku yini vinyi wa ndhawu sweswi
1: ni swi amukerile hi mhaka ku a ni lo lombiwa ndhawu leyiwa
2: sweswi na ku fika ni mahlaya hinkwawo
1: hi lama ma le ku hi mali ya maseni
2: movha ya mi sweswiwani ni vhilo a ri ni lita ni ze mi ndla matshalatshala
1: swa movha
2: movha wa mina a wu yima ku tsari
3: a ni siku leri ya n'wina mi fike mi hi kuma hi kha hi vulavula mitswaka a kha a ku la ku report-a mathayere
1: a ni se swi va vuyile vinyi va office
2: mara hi rini kambe
1: nambani i vuyile xihundla i vuyile i te i hi ya nga ta khoma office sweswi byelani yena hinkwaswo mina ntirho wa mina ni se ni wu tirha wa lowu a vete nisa ni wu tirha ni wu tirhi ni
3: tirhi ku n'wamasalana mendzhaku he la ku thakeni la a hi yeni ku ya basa ka ha thakeni na sweswi le
1: ha manhlawu ku tlina n'wi wa mi nga basisi
3: a hi yeni mi ya basisa mi kha mi ni komba
1: a ku tlilina ni
3: me hota mi ku va basisa swona
1: manhlawu
2: kovoko varhangeri nkarhi wun'wanyana ni
1: wena wa movha ni wo movha wu nga onhaka a hi mina a wu report-i ka mina ni se u vuyile munyu wa ntirho
2: ni vula swoho sweswo ni fanele ni report-a ka n'wina hi ku
3: kasi ku humelela yini ko
1: vanhu lava a va na timayinasi a va na timayinasi vanhu lava hi mhaka ku a va swi tivi na leswi va vulavulaka swona loko ni ku a va na timayinasi a va na mahanyelo
2: hi na mahanyelo mara a hi vulavula
3: ntiyisoi mi kuma lowo vulavula
2: lavawa mani a ni tirhi ku tlina mihi ma ni khome moa
3: se mi vanharhu hinkwenu se mi tirha xilo xin'we
2: mi ni drive
3: se mi lava ku driveni laha
2: hayi mana a lava ku va byela ku leswi a lava ku rekota vhilo va ni pfala nomo sweswo hi ku xi hundli vuyini
3: chaisa vhilweni.

0: Ya, e se se ba sio kwala. Ma bona mhlolo a ku tirwa nchomo mosla. Loko mi bula ko tirha ku tshama. Funa ni timela ti hlamuluwangi. A ku ndlaka yini kwala? Ma bona mhlolo. Ah! Luzena ti guest to tala mosi ndawu le. Funa na company yinwana ila ku ta hita ndla mithini do. Ndlaka yini ndawu le? Eloga ai wini kahle kahle lerero akurika plan plan nwana nwana otindlela ji kuzivula mina ani vanhu va hatwa vutsokotso leveri va havola vafana vafana va vuyi i cini sweswi swi loko ani nga ri kona ka vela ku ndlisa ku yini ma yi vona mhlolo
1: ma Joyce
2: mantsongo
1: hai
2: minjani
1: mpfukeni hingon'we
2: vele na sweswi a mila ku muka
1: kasi bava va hlamule va ku yini ka majoyce
2: bava va ri mamuka
1: bava vo chava ku n'wi byela
2: a va chavi bava
1: bava va chava a ni na va tivana loko ni ri na vona
2: leyi va tshama va chava bava
1: va ri n'wi byela ma joyce
2: va ku
1: va ku va chava ku n'wi byela ku hina hina a hi muki
2: vo chava kunene
1: a va voni loko ni va vutisa lani a va hlamulini ba va hlamulani vo hwi ba va hlamulani vo hwi loko ni ri na vona va
2: va hi veke kahle ko va ku Bolo njela ku va swi lava ku muka mari va la ku korisela nyana va bona leyi u ya huma mntu kumbe a yi humi hi ku nga ta muka se ni va byela ku phela mina loko se na ha ri lani a na ha ri free loko va ri kona va hi twisisa nyana
1: se ma Joyce hi ta mukisa hi mhaka ya ku n'wina a mi free loko va va ri le kusuhi
2: mi fanele va free
1: hayi khona hi ni mi byerini ku hi to suka hi ya kun'wanyana
2: mi ya suka mi kwihi
1: hi ndhawu ti tele to hotela ma Joyce
2: mara hi ku hi ta va hi ri ndhawu yin'we la bolweni ke
1: bolweni ni tshwanga ndleke nga vonana na swi boho ku fonela
2: hi nga vonani
1: hayi khona ma Joyce
2: mina ni vona ni tshamele ka ti VIP
1: hayi khona ma Joyce hi to ka hi nga ha tshami kona ka ti VIP ta tshama ka lomu ya ku
2: swi nge endle sweswo phela bava i ba xikulu na vona va fanele va tshama ka ti VIP
1: se ma Joyce se hina hi famba ngomisala vhele mi tshama ku
2: hi ku laha ku seni ku yeni mi nga famba
1: hi mani bolo yi tlanga sweswi vona ku ku ndleka yini
2: hayi mara mi leswi ku ni hanyiseka ku tika n'wina bava
1: kwasi n'wina ku humelela yini n'wina mi hanyisa ku tika a mi le ku ndleni ka leswi n'wina mi ndlaku swona
2: hayi

0: kasaka man egi amtira yini nguna kwala ofisini
1: iyo no kuna kunchicha kwala gachuna
0: ani vona kunchicha kuzeni vutisa ku amtira yini
1: a swivoni kwa ku tirhwa yini la
0: ani vona chumo xa nguna ku ri ku hlamula khola swihela so mi ta mi tandla yini lani wa ku ni tiva ku siwe xinyeketi i ku xinyeketi
1: xinyeketi u lo ni santa ni ta sala ni n'wi rindzela
0: leri yaro a ku ri yena boss a nga report no report ku ni siye swimanimani a ni kona
1: mi vula ku a swi ri kahle ku vanhu va suka laha ofisini ku va ku nga ri na munhu hi ku xinyeketi u lave mina ku minisa na ofisi
0: a ku ri na n'wina ntsena laha ni wa lava n'wana va nga ri kona
1: i vone mina ni va ni ku ni fanele ni
0: ta ku ni xinyeketi hikuva ni tiva report-e ku yena a nga kona
1: a nga mi report-elangi
0: a nga report-a
1: u ta va report-e ku laha a report-eku kona a ni report-e ka mhani Joyce
0: se laha maphepheni a swi kona phela
1: se mina sweswi ni fanele ni hlamulela xinyeketi
0: a mi fanele mi hlamulela xinyeketi hikuva ni mi pfumele ku siyiwa laha niwa
1: xinyeketi u humela ni wana hi movha loko a humela hi movha a landza i xitoko leyi
0: se leswi mi ngo swa xinyeketi a mi swi tivi na ti-email letiwa a mi nga ti voni why ti nga pfuriwangi tona
1: hi mha ni ta tshika ku tlanga ti-game
0: ti-game kwala
1: tlangiwa gamelangela ti-game
0: a ni vulavuli hi nkarhi wa lanji ni vulavuli hi nkarhi wa ntirho ku ti-email leti a mi yo yini ku pfula ma yi vona khampani leyiwa
1: i khampaniangi a ni
0: tivonangileyiwa a yiaita khoma mithintaniwa i ngisiye mali
1: ni vona ni ri ti-game xo tlanga ti-game lexiwa ma ni ku xo tlanga ti-game lexi
0: mi tlanga ti-game kwala mi tshama mi vona mana kha tlanga ti-game laniwa why loko a mi siya mi nga alangi mi ku ni nge swi koti ta ku a ku na nchumu mi nga ta xi kota laniwa
2: hi nga vulanga hi nga vulanga
1: mina a no yimela foni loko yi nghena ni
0: foni ntsena va ri ku tirhiwa foni ntsena laniwa
1: swa ti-emails
3: hi fikisa sweswo emakumu ka xiphemu xa namuntlha a hi hlanganeni ka nkarhi lowu taka kasi loko mi lava ku twa ntlangu lowu ma wu kuma eka Facebook ya xisaka xa Nghondo Jesu Abdrama na le ka YouTube channel.
4: Funeral cover leyi fikelaka eka 2 rand ntsena hi siku leswi i swi kuma ntsena eka Swibasa Financial Services va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lavaku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 i hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand 350 bakunyika 20,000 rand e hakela 400 bakunyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ka gina eka 84 e hakela 220 bakunyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 bakunyika 20,000 rand 420 bakunyika 30,000 rand la ai lahle kambe wamunyika mali kasi waiting period is 6 months ntsena eka refresh suketan kasi eka refresh ngozi ya mob 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka egiyani a limdev a section a kasi na kona giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa wa yila a mujudges loaf va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757 Swibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan
5: hari marovela funeral services hi lahla mirhandzu wa wena hi ndlela ya xindzhuti plan A u joina hi 210 rand plan B 220 rand plan C 260 rand ivi u tsarisa 13 wa swirho handle ko languta malembe u 14 hi wena loko ri ka plan A hi ku yinga 2100 rand ya grocery plan B 2200 rand ya grocery plan C hi famba na 2400 rand ya grocery eka tiplan hinkwato hi ku yingeta na ATM ya 150 rand hei i society yi yi nga ku yingaka mali handle ko langusa malembe loko ku nga lahli hina eka plan A hi ku yinga 4000 rand plan B 4500 rand plan C 5000 rand hei hi ri a hi langusi malembe kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle ka swipimelo hi kumeka egiyani malamulele mikwakwayila salema jakanjaka tsanini makakapachi na le ka maphale kasi hi ntlatlamuka siku na siku hi na ravirintshwa eka skopo emceketa section eka gondzo ra R81 na le skosese Mose Wholesale endaka magazine hardware nale karisaba e Kambako Village nale taxi rank street empenama e Gapane e Joni ikumeka extension 4 e Parliament Street opposite Botley Store kusona Ravi Ridge e Ivor Park ile extension 3 e Freedom Drive kusona police station nale ka Dr. Nico Medical Center nale Skadafi Winterfeld kusona le Maname Long Primary School tikele nhlokweni leswaku hi vuyisa varhandziwa va n'wina kusuka e Joni hi ku vuyiseni Mpopo mahala hi xokoxoko 065-525-4253 kumbe 074-751-4932 Armarobela Funeral Services take the chance eka tikhasimende ta Armarobela Funeral Services n'wina mi lavaka ku joyina mi lemukisiwa hi vukanganyisi lebyi endliwaka hi van'wana va khale ka vatirhi va hina mi nga pfumeli ku hakela xibukwana xa n'wina exitarateni kumbe loko munhu a mi tela ekaya hakela ntsena etihofisini ta hina na le post office eGiyani na lomu mi dendelaka kona ntsena loko ku ri na movha ya Armarobela Funeral Services vitani ku kanganyiseka 065-525-4253 kumbe 074-751-4932
6: Walala wasala Rico Deco iva winni va Reader's Choice Awards eka Best Styling and Flooring eka mavhengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane yi vuye mitsengo ya le hansihansi yo swi teka ti-tiles rhino boards leti bumbula leti nga chaviki mati ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini hi xavisa nhundzu yo gandliwa CE stamp leswi vulaka hi fikelela European Quality Standard mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50% yi kumeka ka malamulela eka RAD

0: tlula titulu hi ku hambana na ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fowunela ka 079-292-3334 Skytens i company yo sungula ku va yi ta egiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer Skytens
1: Electropump Giani, vokomele swilo swa makoya hi ntsengo wa le hansi.

0: Kulani Hall. Electropump Giani.
1: Technology.

Tsonga mi chukumeta ndzavuko ri ta kula njani rixaka Afrika-Dzonga eka madyambu ya siku na namuntlha. Swi kahle eka Dr. Jojo Maluleke na van'wana sisters va ku mi nga tshiki ndhavuko. Va ri loko u ku Jojo Maluleke u va u nga vulelangi swona, u fane u va u ku Dr. Jojo Maluleke, so u va u va xixime swinene eka madyambu ya siku na namuntlha Afrika-Dzonga. Ma kumembirhi nharhu wa timinete suke kahle eka wara ya nhungu. Khensa swinene ngopfu vuyingiseri bya wena mikiseni no ku amukela ka nongonoko wa ndhavuko wa hina eka madyambu ya siku na namuntlha. Famba swin'we laka wana nhungu ku ya fika le ka wana khume Afrika-Dzonga eka madyambu ya siku na namuntlha. Swi tiva kahle nongonoko lowu tara vumbirhi rin'wana na rin'wana ra xikwembu laka wana nhungu ku ya fika le ka wana khume. Kambeke ni tshame kahle tintangwini ta mitirikuloni eka madyambu ya siku na namuntlha. Ematshan'wini ya xiluva n'wamabundo ta va ri kona jara valandzela hi nga ta va hi kha hi endla khohlokhohlo famba na ye la ka warani ku ya fika le ka wara khumembirhi eka matiyambi ya swona khesa swinene ngopfu kusuka kahle na le ka mitirikuloni ntombi yo zenya ka nongonoko wakwe wa sportville. Khesa swinene ngopfu na le ka xisaka xa nghondo xi twile la ka kota la timinetse ku nga se ba kahle wara ya nhungu eka matiyambi ya suka namuntlha. Ni ku amukela kahle mingiseni swi nga khathale ku ri u kuma kahle na hi side leriya ra audio streaming ya www.zafm.co.za a Limpopo a Mpumalanga North Coast Gauteng Province na swin'wana swa swifundza leswi mi yi kumaka swona hambi ku ri ndrandrain wa malandri ma yi kuma hi www.gisrafm.co.za. Loko mi kora kusuhani 106.0 Magandza FM xoho xihondo kumbexana magandlati ya matimba swinene ngopfu Afrika-Dzonga. Ni ku amukela kahle mingiseri na we nga ku chayeleni eka madyambu ya siku ra namuntlha. Swi nga khathale ku ri famba kahle gondzo R578 R81 R36 R529 hayi chayeleni kahle vukheta hi vulona ni fika lomu a kona hlayisekile. Not we nga ku tiko ra hina ra Af

Afrika-Dzonga swi leswi nga ku humeleleni mi yingisela South FM hi le ku mbombomeleni swinene, ni twa ku vava swinene ngopfu loko ni hetelela ni nghena ka swiyenge swa mabulo ni kuma ku swi tikomba nga ri ku na ntungunyana wu nga kona wa ku hela ka vana lavatsongo. Miyingiseri swi hetelela swi ni vavisa swinene ngopfu. Siku na siku loko u nghena ka swiyenge swa mabulo xa Facebook u hlangana hi timhaka ta rifu ra n'wana lowutsongo, hi vulavula hi vana lava nga hansi ka malembe ya 25 va le ku hundzeni misaveni hi ndlela yin'wana yo ka yi nga tshamisekanga Afrika-Dzonga. So hi swona swin'wana swi nga ku humeleni tiko ra hina la Afrika-Dzonga. A ni tivi ku loko se xiyimo xi teta swo vula yini tanihi maAfrika-Dzonga, swi vula hi le ka xiyimo xa njhani tanihi tiko. Ni twa ku vava swinene ngopfu mingiseri ka leswi va ka swi kha swi humelela tikweni ra Afrika-Dzonga. Hambiswiritano mingiseri ni kona ku ndhavuko wa hina tanihileswi nga kombisa famba swin'we la ka vana kaka fika le ka vana ya khume hi ta va hambanisiwa kahle mitirikuloni mrex the DJ na nongonoko ku wetele mbilwini eka madyambu ya sikulamula siku le kahle risimo kusuka kahle ka the late mkhegula Khatisa Chabalala va ku maphosa ku dlawa ri sumura kahle nga yi sungula hi rona ndhavuko ku tlangela na tinsimu ta ndhavuko ka nongonokolo kambe ka mingiso FM hi swi tiva kahle ku nongonoko hi va hi kha hi langusa ndhavuko hi ku hambanahambana ka yoho hi ti-culture ta ku hambanahambana hi matirhelo ya mindhavuko hi ku hambanahambana ka yona a hi langutisisaka na vatsonga ntsena hi langusa na tinxaka tin'wana leti mi ti tivaka ti ri na ndhavuko wa voho. So na le ka madyambu ya siku namuhla hi kona leswi hi nga ta va kha hi swi langutisa swinene ngopfu loko kha ri langutisa ka ndhavuko wa hina tanihi vatsonga vachangana. Ku na mhaka yin'wana mingiselo South FM ni lava kutaka hi va hi kha hi langutisa swinene ka madyambu ya siku ra namuntlha yi hetelele na mina ni nga yi twisisi kahle yi hetelela yi siya swivutiso swa ku tala swinene ngopfu hikokwalaho ka hina mi kumaka hi minkarhi ni yin'wana mi kuma ku vana lava hetelelaka va bebulaka va hetelela va nga ri kahle va vana lava ka va nga yingiseki mi hetelela mi ku i vana va masiku lama i vana va ximanjhemanje vana va khale loko va ta bebuliwa a va nga endli leswi vana va masiku lama va hatwa. Xivutiso i ku loko mi kha mi vulavula hi ndlela leyo xana leswi lava va khale a va swi endla loko ku biwe mirini kumbexana loko vana va bebuliwa n'we ma swi endla n'we va sweswi na ma swi kota ku landzelerisa sweswo swa muxaka wolowo na. So ni lataka ku hi va hi kha hi langutisa swin'wana mingiso South FM eka madyambu ya siku lama ni ta tlhela hi lava na vativi va ndhavuko lava nga ta va va kha va hi pfuna ku twisisa mhaka leyi ni lavaka ku ta ku hi va hi kha hi langutisa eka madyambu ya siku ra namuntlha mingiso South FM.

Hema kume mbiri nkai watu mbiri mbiri mbiri suke kase heka wara ya kaya nungu heka matiambi ya suke na namungu mbiri sasa FM kashoni shawano 6.0 mekeza FM ya kaza sute nengofu mwe mga kuhikomisele kumile kuhikomisele nengane ngono kwa mati mba sute nengofu heka matiambi ya suke na namungu mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri mbiri masukun kwa tani mstiba kutani iban bashnuna na tani iban ba baisadwa fana yetelala ibena mindyangu fana yetelala ba ikai tsama swingo yo ba yetelala fana ba itekini yo fana yetelala ichatini yetelala lobolani indlalole kahle kahle yetelala ba ikai so makale la taku iba ikai langtisa eka madambu ya sikona na muhla mixa FM ndala kunang tsama ka inwani kuri nom ku la swibutso swa kutala swinene ngofu kuri nom tani ndabuko wa hina wa batsonga machangane hila kutiba kuri no kahle kahle xana hi swiswi hila leswi munhu wa xisati a fanelaka ku swi landzelela loko a ta va tikile kumbe xana ku biha emirini ku nga va ku ri sayiti ra mahanyelo maendlelo timhaka ta swakudya van'wana va ta ku byela ku loko munhu a biha emirini a nga fanelanga a dya swa le ndzeni swa huku hi swo swin'wana lava ku ta swi tiva ku hikokwalaho ka yini van'wana va ku byela ku loko a fanele a dya swakudya swa huku maybe munhu loyi a nga na miyimani munhu loyi a nga miyimani ku fika nkarhi lowu a navelaka leswiya hi ririmi lava dya hlapfi hi ngo ku crave ku fanele ku endliwa yini loko o tshika navele marhumbu ya huku sweswi ku fanele ku endliwa yini hi ta va hi kha hi swi langutisa sweswo ku no ku fanele ku endliwa yini ku na mhamba leyi a swekeleriwaka yona kumbexana ku endleka yini hi lava ku langutisa vutomi bya munhu laha a bihaka mirini na matikhomelo ya munhu wa xinuna loko nsati wa yena a bihe mirini kumbexana na loko se n'wansati loyi a ri ncwedyana vutomi bya n'wansati tani loko se a ri ncwedyana a kume n'wana a ri ntsongo i hanyisa ku yini vutomi bya yena hi lebyi hi nga ta ku loyi i le ku landzeleleni ka timhaka hinkwato ta vumcedyani bya yena na hina tanihi vaxinuna i swihi leswi hi faneleke hi swi endla ka vavasati va hina loko se va ri mcedyani ku van'wana va ta ku byela ku ri hayi loko xikan'wana xi xa n'wana xi nga siwa a va lavi munhu a nghena kha kufumela laha hi ndlela yoleyo mingiselo so hi lava ku langutisa vutomi bya loko munhu a ta va biye mirini mahanyelo masiku na siku ku kondza a chucheka hi tlhela hi langutisa swinene mingiseri ku no loko se munhu n'wansati loyi hi loyi i chuchekile mahanyelo ma yena ku ya mahlweni loko hi ta ku byedyani bya yena byi fambe kahle wa byi landzelela u fanele a hanyisa ku yini endyangwini na vanhu van'wana i fanele a hanyisa ku yini tanihi loko a hanya na munhu wa xinuna i fane loko wa xinuna loko nsati wa yena a ha ri ka xiyimo xa vumcedyana mahanyelo ma koma ndlelo hi wayo mhaka leyi nga ku heteni rixaka yaleyo mhaka leyi vanhu va ku tala swi ningo va nga ku tsandzekeni ku ta yi landzelela loko swi hetelela swi nga fambi kahle mi hetelela mi ku hayi n'wana loyi hi kanjhani kanjhani heya ku lumbetiwa vani swi kuva swa ku tala swi va ka swi kha swi endleka xivutiso i ku hi ku hi tshama hi kha hi vulaka vana va masiku lama a va twi xana ku endliwe yini le ku sunguleni leyi hi vana lava mathuselo ya vona ku endliwe yini na ta ku hi va hi kha hi langutisa swinene ngopfu yaleyo eka madyambu ya siku ra namuntlha ni ta langutisa na mutivi wa ndhavuko a ta hi pfuna swinene mina na wena mingiseri hi nga se nghena ka yo mhaka leyi hi twa ku we ku ri yini ku ri va nga hi byela yini hi mhaka leyi eka madyambu ya siku ra namuntlha mingiseri

0: Alright ke emakumenaru mune wa timeletse kupile ka hlangana nongo hi la ka vona ku sungula nongo nongo ndaku kwa yena ka madyambu ya sukura na munhla ni ku byela leswaku hi ta va hi kha hi hlangana kahle na mutivi wa ndavuko va ta va va kha va hi pfuna swivutiso leswi mehe ni nga na swona swo na n'we mi nga twaku leswaku ni ta va ni ri ka ndhavuko wa hina mi nga vuya mi kombela switwene ngopfu ku ri no hi lavele mutivi lowu wa ndhavuko lowu a ta hi pfuna ku va a kha a hi twisisa mhaka leyiwani eka madyambu ya siku ra namuntlha kokwani Maluleke ripeleni na ku vamukela ka GCR FM ka nongonoko wa ndhavuko wa hina eka madyambu ya siku ra namuntlha
1: ripelile mlambya
0: ripelile kokwani na vaxumi
1: Mpfuke
0: swinene ngopfu kokwani Maluleke mpfuke swinene ngopfu hi yona ku vutisa n'wina ku mpfuke njhani eka madyambu ya siku ra namuntlha
1: hayi eka muhaxi wa mina ni ri inkomo emadyambini ya siku nyamuntlha ku ri ti-7 ku ri wavumbirhi lowunene ni karhi ni ku na khensa muhaxi wa mina ni karhi ni khensa na ntombi yo zenya ni khensa na hinkwavo lava inge va nga sukela rhonga va karhi va haxa vatirhikulori ku ta fikela ka n'wina mlambya mi ta ku mi ta fika sweswi mi hi nyika nongonoko emadyambyini ya siko mi kha mi lava ku lava ku ta tiva ku eku hanyeni ka munhu masungulo ya kona ma sungula kwihi mahani twa mlambya
0: na n'wina kokwani Maluleke
1: ni lava ku nghena eka nhlokomhaka tanihiloko ni karhi ni khensa laha ni vula ku nhlokomhaka yi ri yini nhlokomhaka ya nyamuntlha tanihiloko mi yi komberile yi ri masungulo ya n'wana loko n'wana a sungula ku va kona emisaveni leswo munhu un'wana na un'wanyana loyi mi n'wi vonaka mihaxi u sungule a va n'wana ku sungula eku humeleleni ka yena ivi n'wana u kondza a ta fika laha a nga kotisi so i masungulo ya n'wana ni nga yi gimeta kwalano mi hlamusela leswi mi hlamuselaka swona mi ni vutisa swivutiso ni ta kota ku hlamusela ku ya mahlweni na nhlokomhaka leyi mi yi kombeleke
0: namuntlha ka madyambu ya siku ra namuntlha kokwani Maluleke va yingiseri va n'wi va lava ku tiva swinene ngopfu tanihi ndhavuko wa hina vatsonga machangani va lava ku tiva ku xana hi swihi swilo swiyila leswi munhu wa xisati a faneleke ku swi landzelela loko a ta va a tike mirini va tlhela va lava ku twisisa swinene ku ri no va languta na matikhomelo ya munhu wa xinuna laha va ka a tshamaka na munhu wa xisati loko a ta va a biye mirini na loko se n'wansati loyi a ta va a ri ncwedyani hi ta sungula kokwale ko n'wansati a biye mirini hi va hi kha hi langusa mahanyelo masiku na siku hi langusa na swakudya leswi va fanaka swi tirhisaka hi langusa na mitsendzani yin'wana yi sivelaka swin'wana ku no leswi swa swoho swi nga humeleli loko n'wana a ta va biye mirini na loko se n'wansati a ta va chuchekini leswi swi vitanaka se i ncwedyani loyi
1: na khensa mulambya wa mina ni khensa ni vuyelela swinene na twakalanyana sweswi
0: mi twakala ku saseka ngopfu sweswi mi twakala ku saseka kwani Maluleke
1: ya laha loko ni ku masungulo ya n'wana ya hi ndlela leyi nhlokomhaka ya hina ya nyamuntlha tanihiloko xitici xi komberile swinene ku nge mhaka leyi ni yi humesela kahle erivaleni jaha ri teka nsati a biha mirini kwalaho ku na ku hlawulahlawula swakudya swa yena leswi a fanekelaka a swi dya for siku rin'wana na rin'wanyana se loko wa ka tava a bihe mirini a karhi a nga rhandzi swakudya hinkwaswo u ni ku hlawulahlawula swakudya until 5 wa tin'hweti na 4 ni kombela vanhu va swi yingisembyani lowu wa ku swekelela wa ka manani loko ku ri ku na swakudya leswi a swi hlawulaku ku a ku na mhamba ya ku tshungula ndhasi ya ku hlawula swakudya swi vula ku n'wi tshikeni a hlawula swakudya hi yexe adya swa ku dya leswi a swi rhandzaka yena. Mhamba ya kona ya ku tshungula munhu loyi i ku tshika dya leswi a hlawula leswi a swi rhandzaka ku swi murhi wa kona i ku ya ngala a velekaku ndaka 9 months hi wo murhi wa kona wona walowo. A ku na mhamba ya ku swekelela swa ku dya leswi a yi swekeleriwi ngati leyi u karhata ku lamerile i ngati leyi n'wi hluphaku ku nga n'wiandzeni se a ku na murhi wa ku n'wi swekelela ku i nge leswi a nga rhandziku leswi ha n'wi swekelela hi ntshembyani lowu ku a ta kota ku dya swakudya swo karhi. A ku na murhi wo fana na wolowo ene n'anga yi nga mi byeli ku u na ntshembyani lowu hi fanekelaku hi n'wi swekelela wona ku a ta kota ku dya swakudya hinkwaswo. I ngati leyi a hi mavabyi mela mi nga rivali a hi mavabyi ku biha mirini mavabyi ya munhu loyi a nga teni u fanekele a ondliwa until a kula a ri landzeni ka mhani wa yena 9 months yi za yi ku bo ivi a leka n'waye yaloyo ya swakudya leswi hinkwaswo leswi a nga swi rhandzi u ta swi dya vulavuriwa na maru ya huku kumbe hi yona huku hi yoxe swi le ka munhu loyiwa ku wa dya huku a nga dyi huku a swi ku loko a ku leswi marhumbu ya huku ya mhani malazi tityondo a ni ti lavi huku hi yoxe a ni yi lavi mukuno ku laveka mitsembyani hi n'wi swekelela ku a ta kota ku dya a hi yena mavabyi ya kona i ku biha mirini a ku laveki ntsembyani wa ku n'wi swekelela ku a ta kota ku dya mavabyi ya kona i ngati leyi nga na mirini wa yena ku nga munhu loyi a nga le ku kuleni kambe loko munhu yalo yi ku 9 months yi ku go u to huma munhu manana loyi leswiya a nga swi lavi swakudya hinkwaswo leswi a hlawulahlawula ku na siku leri a nga ta dya tondo mara ku na siku leri a nga ta ka nga lavi ku na siku leri a nga ta dya wona nkarhi wun'wana a nga ta ri nga wula mo kumbe siku rin'wanyana lava guxi siku rin'wanyana guxi ri ri a nga ri la hi leswi mirini wa yena u hlawula hi yexe swona ku dya leswi kambe a ku na murhi a ku na ntsembyani wa ku kelela danko
0: ya ha ri kwalani ku kona Maluleka timhaka ta madyelo mi kombise timhaka ta ku a ku na timhaka ta ku ri no leswiya a swi ndlaku swo heyi na ni dlayeleni huku loko va heta ku n'wi dlayele huku a dya nenge a ku hayi a na ha yi lava a luma kan'we a ku va ku ti ku va ku nga ri yena swilo leswi
1: that's good na ku ringetela swakudya ku va swi lava a nga swi rhandza swakudya leswi nyama yaliya ya huku a nga va a yi navele swinene ni kuva ku loko mi n'wi swekela yona mi n'wi o pambulanyana ricova dyanyana rero mo kuma ku a nga ha swi lava ngati liya leyi nga landzeni hi yoyo leyi n'wi vililaka hi yo leyi n'wi lawulaka sweswiya se mi nga ti ku vava loko a kumeka a ku a mina na ha swi lavi swakudya leswi a koma na murhi lowu mi fanekelaka mi n'wi swekele mi ku hayi munhu lowu waye a nga rhandzi swakudya ku laveka ntsembyani loyi hi nga n'wi swekelelaku mi ta va mone ngopfu hi ku mi ta va mitsembyani yoyaleyo mi ta va mi hlupha munhu loyi a nga la phakati la hi yena munhu loyi a nga landzeni a hlavulaka swakudya hi yena munhu loyi a testaka swakudya a tlhanga swinani loyi a nga landzeni ngati liya yi tsalaka loko yi kha endla sweswiya ku mi ya lava ntsembyani mi ta swekele mi onhe ngopfu
0: so a hi langutiseni mi yimani kumbexana munhu loyi a biheka mirini a hi langutiseni vutomi bya yena bya siku na siku loko hi ta ku munhu loyi vuyimani bya yena hi nga se nghena ka vumpyedyana vuyimani bya yena byi le ku fambeni kahle hi loko se mahanyelo ma yena ma ri njhani kokwani Maluleka loko hi nga ta ku hayi vuyimani bya yena loko i le ku byi xiximeni i le ku byi hlonipheni u le ku hanyeni kahle ka vuyimani bya yena hi byi vutomi bya siku na siku lebyi hi byi langutelaka va kha byi hanya loko hi kha ri langutisa ka ndhavuko wa hina tanihi Matsonga Machangani
1: hambiloko ni nga ri le ku swi kumeni kahle foni ya kona yi kha yi ku le ku tirhisiweni ka ni ya MTN kumbe liya ya Vodacom a yi ta tirha kahle a ni tivi mara hi nga kanganyisi i nongonoko leswi wu fambisaka xiswona a mi ku hi siku hi siku ku endlekala hina
0: ahiku a hi nangutisele vutomi bya siku na siku lebyi munhu laya biyaka mirini a byi hanyaka u fanele a va a kha hanya vutomi bya njhani loko hi ku ntswedyani va ri muyimani loyi u le ku hanyeni ka vutomi bya kahle u le ku byi xiximeni vuyimani bya yena hi langutela yini ka munhu waloye loko hi karhi hi langutisa swinene ngopfu hi hlanganisa na ndhavuko wa hina tanihi matsonga machangani loko munhu a ta va biye mirini vutomi bya ye bya siku na siku hi langutela yi mahanyelo
1: eka vutomi bya manani loko a biye mirini ma n'wi langutisa munhu loyi ku nyamuntlha njhani na hina hi yexe wa vula ku nyamuntlha a ni titwi kahle se matitwele ya munhu loko a nga titwi kahle nje hi loko nyamuntlha hi hanya na titliniki mara na ko khale a ti ri kona a ti ngova eka xitalo xa ku hi nkarhi lowu a hi nge ri vusiku byo tani a nga kumeka a twa ku vava kumbexana miri wa yena wu nga fambi kahle swi vula ku n'wina lexi mi xi endlaku i ku langutisa ku matikhomelo ya yena hi wahi u tiva ku vava ka yini hi ku loko ku ri loko na ku vava loko ya ko a tshuka ngati ya yena yi dungeka kwala ndzeni mi langutisa ku yi dungeka hi kharile ka tin'hweti ti nganike hi ku na ku loko ku ri ku masiku ya yena ya ku deliver n'wana kumbe ku veleka n'wana loko ku ngolo fika se va mi kha mi swi tiva ku swi vula ku leswi nyoka ya yena yi lumaku nyamuntlha leswi yiniyini miri wa yena wu nga ri ku kahle nyamuntlha miehleketo ya n'wina vakhekulu mi nga tshama na na n'wingi lowu wa n'wina lowu kumbe n'wana lowu wa n'wina lowu dlanani leswi vana ni na yena kusuhani mi nga fambeli kule na yena ku a ta kota ku mi byela ku i ncini lexi ni karhataka ku vava la ndzeni ku vava miri wa mina ku vava milenge ku vava xisuti mi kota ku swi tiva ku mi endla yini mara a ku na mimirhi leyi n'wina mi yi swekelelaka ku hayi kumbexana ku nga tshuka ku va na swin'wana laha mo hi sweka swin'wanyana mi nga rivali ku na munhu loyi a nga le ndzeni mi nga tshuka mi sweka mimirhi yin'wanyana laha munhu luya a ngo twanana na swona swihi leswi n'wina mi nga le ku swiendleni handle ka ku mi nga teka munhu loyi mi n'wi yisa tliliniki loko ku ri kusuhani laha tliliniki va tiva mavabyi ya muyimani hi tindlela hinkwato leti a tshukaku a va na tona kumbe ku twa miri wa yena kumbe ku lumiwa lava va laha xibedhlele kumbe laha tliliniki va swi tiva ku munhu loyi loko a za a va ka xikalo xo tani hi kwihi laha ku va va ku kona va hatla va n'wi pfuna hi xipidi a mi tlhelelana na yena kaya ku nga endlekangi nchumu
0: na mitwakale kahle swinene ngopfu kokwani Maluleke
1: riqingho ra hina mani
0: ana mara mhe ni va ni kha ni mi kuma kahle
1: mi nga va mi ni kuma kahle ku hala ro ba ri tsematshema le vanini mara a hi yeni mahlweni
0: okay kokwani Maluleke loko a hi langutiseni timhaka ta rihanyo hi minkarhini ya ku tala kokwani Maluleke a ni tivi ku xiyimo lexiya xo hetelela xi fika ku ya hi tin'hweti loko munhu a tikile hi minkarhini ya ku tala hi vona hi loyi munhu loko a se a sungula ku biya mirini i sungula ku cinca nghoye nkarhi wun'wana hi loyi se wa kukumuka mi kuma xikandza a ntima a ku byi van'wana mi kuma milenge leyi pfimbini leyiwani mi kuma ku munhu wa kona heyi a swa ha fambi mani mi kuma ku wa loko mi n'wi tivaka ku ri yena hi ku se hi biye mirini a karhi ya timhaka ta macincelo ya nghohe loko munhu a ta va biye mirini mi kuma ku milenge ya pfimba mi kuma ku a nga ha tsakisi loko mi n'wi langusa mi swi vona ku munhu loyi hi nga ku ha yena loko a ri munhu wa xisati se u languteka hi nga ku se munhu wa xinuna susumeto wa koho ka xiyimo xexo loko hi kha ri hi langutisa ka loko munhu a ta va biye mirini swi vangiwa ngopfu yini swi sweswo ku cinca ka rihanyo na nhlonge ya munhu
1: loko ku nga ri mavabyi ku ri hi ku biha mirini swi vula ku ngati leyi yi nga la ndzeni ka yena la yi nga va yi endla ku miri wa yena wu cinca mara ku nga ri mavabyi ku ri ngati leyi yi ngo lava ku i nge munhu loyi a nga la ndzeni la a kumeka a hanya kahle ni nga ni ta yi veka hi ndlela leyi loko kuri ku munhu lo mu vona ku nghohe ya yena yi cici wa kukumuka manyuhelele lawaya ingaku o pimba mara a nga ti ku vava mi nga na problem ngopfu na swona i ngati leyi nga landzeni matikhomele ya yona ngati leyi a yo tisa mavabyi ni i kumeka a ri kahle a titwa kahle mara milenge yi pimbile na xikandza xa yena xi pimbile na tituhu ta yena ti pimbile n'wi vutiseni munhu loyi a ka wena munhu u twa kwini ku vavaka mi ta twa mi byela ku a ni ti hele ku vavaka hi vula loko ka ha ri la xikarhi laha a hi se fika ka 9 months mi kuma ku swi va hi ndlela yaleyo mi vulavurisaka xiswona mi lambya ku munhu loyi mi kuma a cinca miri wa yena wu cinca a nyuhela a nge ondi munhu loyi i fanekele a nyuhela ni ta mi fanisela hi ndlela yin'wanyana ene ni kombela mi swi teka mi swi susa aka xifuyo mi swi tisa ka munhu loko homu yi mithile ya cinca yi va yi nyuherile yi va kahle swinene yi va fresh na munhu swi tani munhu loyi i fanekele a nyuhela a kumeka a ri kahle hina a hi ri yo biha mirini hi ri i sasekile i va a sasekile swi boha a nyuhela hi ku munhu loyi a nga landzeni laha i lava a kumeka a tshama ka ndhawu ya fresh loyi a nga landzeni ku ya hi ngati liya the way yi nga xiswona loko a nga ti ku vava a hi na problem na swona i munhu luya i kumeka kha a kula kahle mi to vona loko yi ya ku 9 months mani loyi loko a heta ku deliver mulambya hi n'hweti ya vunayini mi to kuma miri wa yena wu vuya ka xikalu lexiya xa yena mi n'wi tivaka ku loko a nga bihangi mirini i njhani
0: na mi ta kokwana nkaye wa timinetse mikiseri akutshemba kahle awara ya nkaye ka madyambu ya siku ra namuntlha burisana kahle na mitivi wa ndhavuko kokwani Maluleke kusuka le kaya leyi ka nhlaniki le hi le ku langutiseni swinene ngopfu timhaka ta mahanyelo matikhomelo swilo leswi endlekaka loko n'wansati a ta va bihe mirini ta tlhela hi langutisana ku se n'wana ta humelelile vutomi bya kona bya siku na siku leswi hi swi vitanaka hi ririmi ra ku saseka swinene ngopfu i ngo incedyani kokwani Maluleke ma ri kona
1: ni kona swinene ngopfu se ni twakala kahle sweswi
0: a hi langutiseni timhaka ta ku onhakeliwa hi ndzhwalo hi ku ya hi vutivi bya n'wina ka sayiti ra n'wina ra ndhavuko hi humaka swa xilungu loko munhu a ta va a onhakeliwe hi ndzhwalo nsusumeto wa kona hi minkarhini ya ku tala ku va ku ri yini
1: danko ni khensa swinene muhaxi wa mina wa nkoka i xivutiso xa kahle loko munhu a onhakeriwa hi ndzhwalo hi leswi a hi nge ri munhu loyi u onhakeriwa hi ndzhwalo a ri kwala kaya u onhakeleriwa hi ndzhwalo a ri xibedhlele le xibedhlela leyi loko o tshika a ya onhakeleriwa hi ndzhwalo a ri kwele xibedhlele lexi nga ta humelela hi lexi ematshikwini ya tolweni kumbe tolo wa tolo wa haseni ni ta swi veka kusukela kwalano ku loko n'wana a onhekile kumbe manana a onhekeriwe hi n'wana kumbe hi ndzhwalo n'wana luya a nga lahliwi hi xibedhlele a lahliwa hi vona vakhegulu ka ha ri khale ka ha ri na tiyindlu letiya ta vihiri letiya ta misava a ti nga ri tiyindlu ta semende a lahliwa vihirini n'wana loyi ene a lahliwa hi xithebyana na xinkumbananyana xexiya va n'wi tumbeta laha hansi ka vihiri bya yindlu la ku nga kandziyiku munhu loyi a ringanaka na mina hambi va ri vana lavatsongo ka mina kumbe lavakulukumba ka mina a va nga lavi leswaku ku kandziyiwa hi munhu lahaya hikuva munhu loyi a humeke marhambu ya yena ma ha ri tirhekere ma nga se tiyela loko wena nsati wo ya wu ya kandziya la ku nga tlela n'wana loyi a wu pfimba milenge a wu pandza marhambu i pfimba leswaku i fanekele i pfimba mimongo wa milenge leyi a yi bola milenge leyi leswi ya venge i ku pfimba milenge le phakati ka yona leyi loko i pfimbe milenge leyi swi tata swi ta khoma xisuti swi ta swi ta khoma nhlana u pfimba na makatla lawa u twa ku vava miri lowu wa wena lowu hi mhaka ya marhambu lawaya ya tirhekere lawaya loko wo kandziyela ku nga tlela n'wana wa muxaka wolowo kuva bya wena manu. That's why aba vatumbeta ku vanhu vanga ta kandiela marhambu laha ku nga tlela n'wana loyi a nga humanga sitiyela ivi ni hundza kwalano loko manana a humele hi ndzwalo vakhegulu va swi tiva kahle leswaku manana yaloye va teka manana luya va ya n'wi hlayisa va tshama na yena leswaku a nuna wa yena kumbe na loko a nga ri na nuna leswi a nga humeriwa hi ndzwalo majaha ma nga pfuki ma n'wi tshinelela kusuhani kumbe nuna wa yena loyi a nga nuna wa yena a nga n'wi teka a nga na yena kwala kaya a nga pfuki a n'wi tshinelela va ta tshama na yena vakhegulu yi za yi ku ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ku za ku hangalaka ngati liya ya nghozi kumbe ngati ya rifu hi ku ku hunde munhu la amisaveni se ngati liya eka tata wa n'wana kumbe eka munhu un'wana na un'wanyana loyi a nga ta tshika a hlangana na manani loyi loko a onhakaleriwe hi khwiri kumbe hi ndzwalo a nga pfuki manani loyi yi nge se hela ntlhanu wa tin'hweti na yin'we ivi a hlangana na munhu swi na khombo swinene leri kulukumba ngopfu leswi hi swi vitanaka ku i ku wela hi vitana munhu ye yaloyo leswaku i werile i nghene ka ngati leyi hisaka ku fana na leswi swi endliwaka vana va vanhu kumbe majaha ya vanhu ya helaka etikweni loko sweswi munhu a humeliwe hi ndzwalo kumbe munhu u suse ndzwalo ivi va n'wi teka va ya n'wi hlantswa va ku ve yi basile ivi n'wina majaha mi ti vonela ku ntombi yi nga basi ha mi ku mhakayela lahaya na yona ntombi yi tlhela yi nga vuli a loko mi kombela ku hi nge mariti ya n'wina ma mukeriwa ka yena ku ha hinkwaswo swi sasekile a karhi a fihla xihloka na banga na sikiri la hi ku leswi swa dlaya loko wo ya nghena mulambya eka ntombi leyi na ku basa loka yona hayi u le khombyeni a wa ha ri wa hina wena wa famba kutani vutisa swin'wana swivutisi ni ta kota ku yi hetisa kahle danku
0: ndzombo wa kona ndzombo wa kona ni la ku tiva ndzombo wa kona ku ri i mahanyelo lama a nga ma kuma i ku kwata ngopfu i ku va a mbeteliwini i ku va a hleketa ngopfu ndzombo wa kona hi ku ze ku la se ku onhakini
1: hi leswi danku ku humeriwa hi ndzwalo swa endleka ku ri na ndzombo lowu a nga kumeka a karhatiwe ngopfu swinene ku nga va nuna ku nga va swin'wanyana swa misava sweswi swi nga tshuka swi hlangane na yena van'wanyana vo susa kunene khwiri kambe mi kuma ku ndzwalo lowu wu huma hi ku karhatiwa swinene ngopfungopfu yimani ni tshinya n'wina majaha leswaku loko munhu a ri na nsati nsati wa wena a biye mirini wu rhandzi swinene n'wi kombeta leswaku u n'wi khoma ku fana na tandza hi leswi ni nga vulavulaka ngopfu swona sweswo u hlayisa nsati wa wena loko a ku yi lava lexi hi leswi munhu wa kona loyi loyi wa nsati wa wena loyi loko a biye mirini u na ximbilwana xitsongo kumbe u na ku nyangatseka kwala na kwala u nga endli leswaku loko a karhateka ka leswi i nga swi vula kumbe ka leswi a nga swi kombela eka wena u nga ha n'wi khahla u nga ha vulavula swin'wana na swin'wanyana a nga hleli ku kwata munhu wa kona ri nga ha huma khwiri hi ku kwata kokoloko ri nga ha huma khwiri hi ku mbeyeteriwa kokoloko ri nga ha huma khwiri hi mixaka hinkwayo ya ku n'wi xanisa ka wena n'wanuna u xanisa n'wansati wa wena se swi na khombo loko ku ri ku wena u endla sweswo u ri n'wanuna ni ri eka n'wanuna un'wana na un'wanyana loko n'wansati wa yena a biye mirini a n'wi khomi ku fana na tandza swilo swa kona swi ta famba kahle ngopfu ku tlula na mpimo hi leswi hi swi vitanaka ku i rirhandzu ra ku munhu a rhandza nsati wa yena ene na yena n'wansati loyi heyi loko a kha a xaveleriwa swinene loko a biye mirini i taka swinene ku tlula mpimo hi ntamu lowu kulukumba ngopfu swinene eka swi vona ku wa manani loyi heyi u le ku endleni ka swi swin'wanyana swa rhongo a wu fanelanga wena u hanyaka kahle wa n'wi vona ku munhu loyi i vanhu vambirhi la a nga ha ri yexe wena wanuna xavelela n'wansati loyi until na yini manzi yi ta hela mani Sikuni wani mita buwa iti vatslapi mlami. Eh, mita buwa iti vatslapi, wama nani laba manga biya mirini. Pena wana uto wise. Minga se endi sesu. Waka manani loka biya mirini. Adi satu wawe na wankoka. Adi satu wawe na washirandwa. Adi satu wawe na lunga tangu koma kashe. Unga puku unkashe. Ringeta sukuru mwanyana umusekele nyana shubusani tasuota shekele lanja.
0: Vana timuzi lakuba biemirini banlaba. Yela timbini.
1: Tikulu kumbangopu. Tikulu vana timuzi tikulu kumbangopu. Vana shilangwala ama. Vana shilangwala mwana wameni.
0: Bangwani.
1: Wenu fanekele urumunu wadzumbi kishabelela. Naini manzi ita hela.
0: Bangwani bako msati makataku. Nituwa bangwani bako msati makataku. Nalo kurukuru mukuma ku mwasati loyi iza alovela inwana nkari nwana mukuma ku nwana luya angala angala hlwa nkahle kumbe xa akulandelelwa ngswili indlela vani swa vangela ku ndwala u tshama u kha u hu
1: inwana yaleyo inwana yaleyo woni tlela ka yona ntheni vuya ni hikasana leyi
0: okay
1: loko wakamanane ala shekela hendwala Ibiti makata kona tilungisiwa tingalungisiwa ngikahle. Hiko kwala hinge kunga tlula tluriwi milawu leyiwani ya kulungisa munhu loko a humele hi ndwalo. Mutirheni kahle minga n'wi heleli mbilu hiku swo tala a nga swi tivi. Loko mo n'wi tirha kahle na ndwalo lowu taku wu ta fika wu tshama kahle. Kasi loko ku ri ku kumeka ku ri na swin'wanyana. Kuri na tinyoka letia tingwani ni nga ta vulavula hi tona la.
0: Eh.
1: Loko kuri ku mindzwalo le ya huma eka manani lo. Xo sungula kuna xireti. La. Xireti hi lexiya xo. Xa swikota ku nyoka loko yi khoma. Yi tshika ngati ya kona yi hangalaka na mina. Ene swi vavisa vavanuna swilo leswi. Eku ngati liya loko yi hangalaka na mina loko wena wa n'wanuna i nghena la ku dlaya ku fa swilo swo tala eka wena u va n'wanuna swi va swi nga ha helelangi kahle se wa ka manani loyi ku na nyoka yona yaleyi hi vulaka leswaku i nyoka ya xireti kasi ku na nyoka leyi n'wanyani leyi yi nga nyoka leyi kulukumba yona ya ndyangu mi kuma ku nyoka leyi a yi tshami kahle nyoka leyi loko yi wa ka manani ndwalo wa yena wu khoma yi ondla n'wana luya kumbexani a za a ku 3 months 6 months kumbe 9 months yaleyo yi nga fiki n'wana a ya huma kwele xibedhlele kumbe a wa kwala kaya ku wa kwala kaya ni vula sweswiyeswo manani yalo ya dilivela kwala kaya
0: a chucheka
1: kambe n'wana a nga fikanga se loko n'wana a nga fikanga swi vula ku ngati liya loko manani loyi n'wana loyi a tekiwa a ya lahliwa a lahliwi kahle ximunhu ivi mi teka manani loyi mi tshama na yena mi n'wi tirha hi yena loyi a lava ku mi tsembyani manjheni loko a lowu onhakaleriwa hi ndwalo kambe a nga nyikiwi mitsembyani handle ka ku n'wi nyika mitsembyani ya le xibedhlele hi ku lava va xibedhlele hi vo va tivaka mitsembyani ya ku loko a biye mirini va tirha njhani na yena se loko la loko o onhakaleriwa hi ndzwalo a loko a vuya la kaya la se swi lava n'wina vakhegulu ku n'wina se mi dila na yena mani hi mitsembyani ya njhani ya ku kota ku ngati liya yi huma hinkwayo a za a basa mara after 6 months hiko a nga ta va a hlangana na majaha kumbe wanuna wa yena loko mo n'wi tshika la hiko timhaka ti nga ta ka ti nga fambi kahle vatswatsi ndzi n'wina mi fanekele mi rindza ntombi leyi mi n'wi rindza swinene 6 months yi dlaya ku chodo loko mo n'wi tshika la swilo swa yena swi nga hetisananga loyi a nga to hlangana na yena hiko loyi a nga to hlangana na yexa bata se ni khongotela vakamanani leswaku loko n'wina vakamhani mi humeriwa hi ndzwalo tshinelani kusuhani na vakhegulu hikuva a hi timhaka ta vavanuna ngopfungopfu leti i timhaka ta vakhegula la hi vo va kotaku ku tirhisa swilo leswi va hlayisa manana loyi hina va ka baba hayi tingo dya muhani kwala kasi swi le ku onhakeni eyi se va ka baba loko manana a humeliwe hi ndzhwana hi nga tshineni a hi fikeni va ka mhani va hi tirhela swona vakhegula lava until ku za ku basa kahle la ni vulavula hi 6 months a ndzhaka 6 months hayi timhaka ti nga lunga mara loko ku ri ku va n'wi tirhile mhani loyi mara va nga n'wi tshiki ni ku tenda hi n'wingi wa n'wini tenda hi n'wana wa n'wini mi ta onha swo tala na vana va n'wina va ta za va ya hindla hi kona lahaya ivi mi luza vana va n'wina va majaha se tirhani tirhani va ka manani la nkarhi wa ha ri kona ivi mi kota ku basisa n'wana wa vanhu hi ko timhaka ti nga ta lunga loko o lo basa a ka ha ri na problem mara mi nga n'wi tshiki a ya hujayila tidyamuhani mi ta dava fana vo tala daka
0: van'wani va kombisa timhaka ta ku ri no loko munhu a biye emirini a nga fanelanga ri kombelakombela mani lomu mintini ku dya swakudya swa le mitlangwini va tlhela va kombisa timhaka ta kumbexana swo swi nga swi endlaka vana va masiku lava va kula va ri na timbilu va ri na timbilu va kombisa timhaka i mani emili ka xitlhelani ka chukela va kombisa timhaka ta ku swi kombela ko swo dya swin'wana na swin'wana ku kwa Maluleke mani ene van'wani va ze va mi byela ku hayi muyimani a nga heleketiwi hambi hi swona
1: Mlambya
0: kokwane
1: ni kokwane Maluleke ni kwala ni n'wana mukhacana wa maranelo wa dumela wa sundzisa wa mingo wa chavana kombela vayingiseri va swi twisisa swinene hakunene muyimani a nga heleketiwi a mi n'wi heleketi loko munhu a biye mirini mi loko a tili kaya ka n'wina n'wi tshike na huma famba hi yexe sweswiya a nga tisa swona unless loko ku ri ku miyimani loyi u huma ka madosi a tala ka mina la ta tlhela ni mi kombisa ku ku endlisa ku yini mindla leswiwa swi tekeleni nhlokweni swi ta mi pfuna mindla leswiwani a hi nge laha ka mina la a xiticini hi lahayani a pevinini a hi kule loko ni yimela na swi vona swa laha xiticini mi kuma ku i na mindzhwalo leyi a fanekelaku a famba na yona a hi nge a nga swi koti ku tlakula bege liya ya yena mara ku tlakula a tlhandleka thekisini lahaya a nga swi kota loko thekisi yi fika yima laha a ni ela ku khandziya mara mi nga longoloki na yena kusuka na kaya mi n'wi heleketa laha xiticini mi ba mi duba mi heleketa ntsweni miyimani
0: mi n'wi onhela yini ka vuyimani bya yena
1: mi n'wi onhela leswi a nga rhwala la mirini wa yena xivutiso xexo va nga ku vutisa xona Mlambya xi na nkoka ngopfu i mhaka yikulukumba leyi na khensa loko ku ri ku van'wanyana va nghena va karhi va swi tiva leswaku ku vulavuriwa hi yini miyimani a nga heleketiwi mi nga n'wi heleketi mi
2: 1 minute remaining
0: kokwani nga ku swa onheka la a ni la ko ni cheka mi nga swi kota ku vuya ka mina kokwani Maluleke
1: mara na ku twa
0: ndilo wa mina se wani vondzoka la ene ni le ku ringeteni ka ku xava wun'wani la
1: yimani vuya ka wena
0: okay khesa swinene ngopfu
3: thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFMRito rixaka
0: i swa swo ka mi ngisa fambe vuyisa sweswo na kokwani Maluleke va kona futhi amoyeni laha va kona kokwani Maluleke la ka ha ri nongo wa timinete mi ngisele ku bile ka hlawara nkaye na wa heta ku nyika nkarhi laha ka finete ku bile ka hlawara nkaye hi twa leswaku ho angula u ku yini ka leswi kokwani Maluleke a va va kha va swi kombisa mi ngiseri eka madyambu ya siku ra namuntlha a ha ri ka timhaka leti a ta ku swi onha yini loko va ku no a nga heleketiwi hikokwaloko a nga heleketiwi hi mhaka yini ku i munhu mi chava ku va heleketa va ri vambirhi na loyi a nga ndzeni na Ey, bakale wa kokwani mina ya ndlamarisa.
1: Mlanja.
0: Kokwana.
1: Ishila ishikulu ngopfu, akuna xiyila lexitsongo.
0: Mm.
1: A isipekele nhlokweni, hileswaku le ne rikhombo ka lava vanga ta ku swiyila hini xa. Se loko ma ha ku swiyila hini xa, swi endleni mi ta kota ku swi vona ku swa hi. Loko mi lava ku ti onhela, swi endleni mi ta swi vona ku impela leswi hi vulavulaka hi swona la. Mi ta swi vona ku swa hi. Loko mi heleketa miyimani, mi heleketa n'wana luya ku famba u nga ha vuyi. Mi la ku tshikelela rona rero. Mi nga swi endli. Ndlanani sweswi ni mi byelaku ku loko ku ri ku i ya laha xitichini laya, un'wana a fambe a heleketa ndhwana luya a tsandzekaku a ha tshamile la, a nga se suka. A famba ya wu veka kwaleni. Mara loko yi ri beke yo khomeka, hayi n'wi tshike na rhwala nhlokweni hi yexe. I ta famba.
0: Ni twa ingaku leyi ya vutomi bya muyimani leswi hanyisaku xona, marihanyo, madyelo, matikhomelo hinkwaswo. Ni lata ku se hi huma ka yona kokwani Maluleke, yi twale kahle swinene ngopfu. Ni tshamaku na vayingiseri va yi fike kahle, na vona ni ta va nyika nkarhi futhi na vona va kota ku angula eka mativelo ya vona, ku va va kha va seketela swin'wana kumbexana ku tatisa leswi n'wi mi nga ta ku. Hi loyi se a hi vulavula hi munhu wo biha mirini, se hi le ka vuntswedyani manjheni. Loko hi vulavula hi ntswedyani, hi vulavula hi munhu wa njhani, vutomi bya lebyi nga tshamisa ku yini, i papalata yini ntswedyani, wanuna wa yena ku endlekela yini hi vutomi bya siku na siku. Ntswedyani ku komisa hi vulavula hi munhu wa njhani?
1: Ntswedyani se hi vulavula hi munhu loyi a nga suka ekaya a ri ni ndhwalo wa yena lowa kahle wo saseka, ivi a ya xibedhlele, a fika kwale xibedhlele a kuma n'wana, xo sungula ku endliwa leswi. Loyi a nga ya xibedhlele ku tshunxekeni u landiwa hi vatswatsi kumbe vakhegula. Va ya n'wi teka le xibedhlele le, va vuya na yena va tlakule n'wana. Loko va nghena kaya va ba nkulungwana na xihlangi lexi, ivi va ya n'wi nghenisa le andlwini liya ku tshama ku mukhegulu, a va n'wi yisi le ndlwini ya ndoda liya a kumekaku a tshama kona na nuna wa yena. Se ku tsemiwa ndilikani la, wanuna yi tshama kwale, i ta swekeriwa hi lava va la kaya swakudya va n'wi nyika. Hayi loyi a nga sweki swakudya, loyi a swekela nuna, i sweka swakudya swa yena a dya hi yexe yena yalo na vakhegula va la. Wanuna a nga voni nsati wa yena kumbe a nga tihala ku nga na nsati wa yena, u tshama kwele ka kamara ra yena kwale, loyi i tshama na vakhegulu la. Antili mlambya ni yingisi swinene, antili ku za ku fika laha yi nge 3 months, ivi u ya kandziya lexi ya venge i xihlangwa. Xihlangwa hi vula ku pfuleriwa wena ku vona n'wana wa wena, hi fanekele i vona n'wana. Andzhaka 3 months loko xikavana xi tsemekile, wa n'wi vona a wu tshami na yena.
0: A ni n'wi tlakuli no hlometela. A ni xivoni xilungwana xa mina na?
1: A mi xivoni xilungwana xa n'wina, mi ta xivona mi ri
0: kule.
1: Swa yila nyana i ku milawu hi vulavula hi milawu ya tola, a ni leswa nyamuntlha. Vonani ku nyamuntlha vana va hina va njhani milambu. Vana va hina nyamuntlha hambi swi nga ri swa timhaka ta tinyawupi, vana va hina vavili va n'wamatlulandlela va tlule mindzilekani leyi nga pfumeleriwangiku leswaku i nge vana va hina va yi tlula.
0: U khanyiwa ndzilekani.
1: Va tlule mindzilekani lava nga onha na mianakanyo ya vona, va nga onha na vimunduku bya vona, va nga onha na vumunhu bya vona. A bya ha ri kahle. N'wana wa kona loko wo vulavula na yena a n'wi byela ku he ndoda, u nga ringetana ku i nge kahle, a nge ku twi, i state ya ku a ku twa to ku hlamula swin'wana. Milandza wena u te ta uko unga tshimbetela tatawa wena hi maritila yo ba tawuzanga uko unga tshimbetela vakhegulu kumbe kokwa wena lava hinga hinga hluvula ndaka vhiki ndaka ndaka ndaka nwetile inga hela uko unga swinda sweswo tawuzanga unga swinda au uve mwana wa kahle until that's why nyamuntla loko okubyela kumlaka lexo kari nga eni swi vula ku wa swi tiva kumpela leswa swindliwi so vana va nyamuntla loko u va byela va tlule mimbilikana a va kahle a va hetisekangi a va pfumelanga na ku thusiwa na lava va thusaka a va ha ri kona se vana lava a va ha yi twisisi wa milawu nge va byeli hikokwalani nyamuntlha hi kumeka leswaku hina van'wamatlandlela vana va hina a va ha ri kahle ene a ni swi tivi ku va ya lunghisiwa njhani hi ku lavaya va fanekele va lunghisa vona hi va hise hi mathayela
0: nikuvalowonyana
1: lava nga konanyana lava nga salela sweswi va chava ku humela rivaleni hi ku mi nga ta va tlhandleka mathayela vantshwa se va chava ku fa a va nge mi byeli nchumu ene ku ri hi ku mhaka leyi a va fanele va mi byela yona hi yona ya leyi vulavulaka hi yona la n'wansati loko va vuya na yena na n'wana hi le xibedhlele u tshama na vakhegulu va n'wi endlela tilambaza hinkwato leti va n'wi endlelaka tona leswaku ku hlantsweka mi hi va hi vanhu leyi a nga na yona la mirini ya vutswedyani bya yena wa yila munhu loyi a nga tshineleliwi hi wena mulambya u nga ta onha swin'wana hi ku loko wo n'wi tshinelela loko ku ri ku ku hava lava va ku rindzaku wu ndzhwalo wu to khoma loko wu khoma ndzhwalo a mi hi va hi va ni liya a fanekele a hlatsiwa hi vakhegulu wa ha ri kona moyeni
0: na n'wina kokwani makuleke
1: mi hi va hi va ni liya a fanekele a hlatsiwa hi mitsembyani liya vakhegulu va yi tirhisaka va tirhisela ntswedyani lowu yi humerile yi helerile a yi se hela hi ku mi hi va hi va ni liya phela mina ni swi ba hi masivi a ni lava ku ta vula ku ngati ni nge vuli sweswo mari mirimi hi va hi va ni leyi yi nga na mirini ya ntswedyani lowu loko ku ri ku vakhegulu kumbe vatswatsi va nga endlelangi manani loyi emitsembyani ya yena ya ku tlina mi hi va hi va ni leyi nga la mirini wa yena leyi nga nghozi swinene eka wena yima ni ku boxela swona ku ta humelela yini swin'wana hi leswi a wa ha vi wanuna loyi heleleke wena yimani ni mi byela n'wina majaha that's why nyamuntlha majaha ndi n'wina a ma ha ri vavanuna lava heleleke a mi helelangi nyamuntlha hi ku mi vile van'wamatlula ndlela mi dyesile swo ka swi nga dyiwi swi nga mi ringanangi se nyamuntlha mi vavanuna hafu aka ha ri n'wina vavanuna yimani ni mi byela sweswo loko yi ya la ringini lahaya a giyani ku na vakhalabya van'wanyana va jikajikaku na swibekana va ku hampfuna hampfuna la tshinelani haleno ha hina tshinelani majaha yimani ni byela a mi pfuneki nchumu helo leswiya a ni dlaya bisimusi ra vanhu mina mara ni mi byela ntiyiso ku loko mi lava ku va vavanuna chavani leswi mi mi byelaka swona mi nga tshineli kusuhani na vatswedyani masiku ya vona ma nga si fika tin'hweti ti nga si fika leta 6 months leti loko wo nghena u ku wena u ta dya makinini la u ti dlele
0: na mita kokwani male a hi langutiseni loyi se vakhegula va wina n'wana va bini mikulungwani ku endliwa yini xikavana xi sewa ku endliwa yini na loko se xikavana xi tava xiwini xa n'wana
1: xo sungula n'wana loyi i fanekele a thusiwa leswiya ve nge u na rihojahoja
0: tshikani n'wananga
1: ku rhambiwa swihlanginyana ku swekiwe titshutshu la mana wa n'wana na vakhegula vambirhi un'wana a tshama hala n'wana a tshama hala manani wa n'wana loyi a tshama hi le xikarhi a tlakule xin'wana lexiya kumbe xi tlakuriwe hi mukhegulu va khometi tshutshu vana na va ka va jika yindlu va ka va yimbelela ringoma leriya ene mi nga rivali haya milombyani leswi milombyani yile tlhelo a yi fani na swona leswi swa mithuso leswi se loko va ka va yimbelela risimu leriya va xi banka valowu hi titshutshu letiya va ka va jika na yindlu va ka va yimbelela ngoma leyi n'wana luya iva a thusiwile miwenguwengu leyi mi yi vonaku ya vana lavo ka va nga thusiwangi a va fani na n'wana loyi a nga kuma leswi andzhaka swona sweswo ku na mitsembyani leyi vakhegula va tirhiselaku n'wana loyi leyi na mana wa n'wana a kumekaku a karhi a yi dya manani loyi wa mhani wa n'wana loyi yena yi ta dya mitsembyana until 6 months a za a basa a ku caca hikuva va nga ta ku nyika nsati wa wena wena jaha ku caca hikuva va nga ta ku nyika nsati wa wena wena jaha a va ku nyiki nsati 6 months yi nga fiki.

0: ediyore. Na mwina waka manani maspiva le saku waka tatani loku oya aya tirantiru luya 6 months inge sehela. That's why baba nuna wa masu kwa nala wa miba zela kwa awo wa yini wena abu. Awo wa yini wena. Kunga na yini kona. Kwa suwano kumichela mba kolela baba nuna la. Kuriku hiu yina minga endati maka kutinga fambi kase la. Nipumela kuku njua swani. Kuriku mastiva ku. Mwanu na nuti jaila inge.
1: Batsi nye waka manda.
0: Pelani zela bona hivyo la mama ngana milanzuli umwe na mpumela kumwe mijaela hini waka manani tisa isele ni baba nuna banguina vata baba wanuna bakoka aka arna wanu nanya mundi
1: miri kukwani malege
0: ye baba
1: miri shindisa kwini ima Miraka ari baba nuna ai baba nuna inana.
0: Ya do. Ninga kupimela na mukari na timinete. Ninga kupimela mukari na timinete niku ungati rana timinete leti na wa do wa hemba.
1: Semu vula ku vaka mhali labo wa kahle ka ndi vaba onhaku ba hi onhaku hi ku jalo.
0: Hi sona vula ku sona na nwina manga tsineli nwina maja. Hi ku lava. Aba tiangi no tia. Tafana na mwina maja, ami tiangi na mwini. Loku mi mwana banu la marurumela, kuruku, mastuwa kukuna poizi. Tinela nda kuman.
1: Arurumela. Ikoma irumzani arurumela.
0: Ikoma irumbiana, ntuku irumjani rai. Nga enle enlesu, nga wana kuse, mititemela na masiku ya kuhanya. No, okay. Nibo vula ku. Nangutisa majaya nyamuti. Isikhala byana. Okay. Mwana wa mina ni bella. Nangutisa mina. Loko no kubyela malembe ya mina ta chava mara loko un nangutisile sikulele ya ninga ta nimbele suti le. Ah, nkosini wa. A ku hlubuleni ka
1: kamatelo
0: wa hina.
1: Eh.
0: Uni vone ni ri njani wena? Uni vone nga ku ni ringana maja.
1: Ay,
0: Eh?
1: Ay, mwina hai. Nga kungwe shifantan shwa po.
0: Basaba ku shikhala pya mshaka male shingomba na suti yo saseka so ya gold. Ni ntoba kama ni hleba kwala haya. Nuku yo. Aba suti ku ba bala ula ba shamala mkokoroshi vanla. Eh. Ikuti shayisa. Malembe lawa ningana wona mina. Loko no maboxa la ninge tsheli. Ninyo sai lembe rimwe ni ku 8 years.
1: Mara mayi chingela mngu.
0: Mina ni le ku chingeneni swa boha. Swa boha. Phela loko no ka ninga mbyeli. A mi nge tshiki leswi.
1: Mara mi ni tsakisi ku mi byela na va ka mhani lava mi byeli hina ntsena.
0: Phela ngopfungopfu na va byela vona ene lexin'wana xi ni karhataka ngopfu i ku swi khe ku dyana swifambile. Se ti jamu one ndhawu leyi. Vakhegulu va fambile ene hi vona lava a ni tiye hi vona ku vakhegulu sweswi ku na vakhegulu van'wanyana laha ni nge va vuli nyamuntlha va nga ta ni kwatela. Loko a ku ri ku siku rin'wanyani ni va ni va rhamba ne a ni tota na vona studio loko nyamuntlha ma vulavula hi nkani la timhaka leti lava n'wina ni ku timhaka leti lava n'wina leti ene n'wina mina milandzu hi ku mo nghena la moyeni mo vula swin'wanyana mara leswa mivuli. Te ku ri le ku feni milandzu a ni hembi ni ri a ka ha ri na vavanuna ka ha ri hava majaha sweswi i mani a nga jahala
1: o ni jaha mina na
0: wena kwihi kona kwihi kona milandzu
1: mi vula ku a mi voni jaha na rin'we na
0: mina a ni voni na jaha na rin'we hileswaku majaha mina a masiku ana va nga ni hembeni ni vulavula lexi ni xi tivaka la.
1: Mi vula ku ho va vavanuna
0: tintombi leti ma tiva ma gedezela ku ri ku mo gedezela mahala mo vachumu.
1: Mi vula ku ho va vavanuna ntsena kokwana mali leyi
0: milandza ene loko mi mbarile mi saseki njhani na ni vona majaha nyamuntlha loko ho va vona majaha lawa ni hlanganaka na wona bank stolo.

0: kahle ma sasekile mana complexion ya kahle va fuyena malebu ya kahle yo va fanela ha a yentirwe
1: mina vandu vambarisa baba vandisa kuyini
0: neri vambale kahle njani va sasekile e ba va fiyena kwa hina hiri kwanqa
1: eh
0: va fiyena kwanqa ra kahle ro saseka ro va fanela vanhu nge swikulana ani mama wana mama wana makula la waya ya kahle yo fuya malebu
1: marati voni
0: mina swi tsona nyamukama mlabu ene mi sasekile ma
1: marati voni
0: mara xikombelo xa mina i xin'we ni kombela ku vakhegula na va va tivaka leswi ni vulavulaka hi swona a ni kombela mi hlayisa vana va hina va majaha tshinyani vengi va n'wina mi va tshinya swinene a mi a swi vuli ku moka mi nga va rhandza mi va mi ka mi va rhandza ene mi rhandza na vana va n'wina a va ta aka mindyangu yi va kahle yi kula mi ti dunisa hi swona mi za mi yimbelela na nghoma liya ya thimbu ya rimbu ya thimbu ya rimbu ku veleka mkosi hi ku vona mindyangu yi ri kona ku tswariwa kahle na swihlangi i mani sweswi a nga kumaku swihlangi swa ntlhanu jaha sweswi ka nsati wa yena
1: mi ri swi ndlisa ku yini a ni mi kumi kahle
0: i mani sweswi a nga kumaku vana vo ringana fayisi ka nsati wa yena nyamuntlha
1: hi nga va kumi yini
0: hato mla
1: hoyi kokwana male
0: a ka ha ri na majaha ya va tata wa hina va za ku va na vana vo ringana 30 a mutini va ndhoda yin'we
1: hi ta mboha kokwana maluleke
0: ha swi tiva leswo a ti pfa ti jamu 1 ko hala khwatini mara hi nge swi hlayi leswiya loko n'wana a tswaleriwe cumeni xa mina hi n'wana wa mina
1: se mara hina hi onhe yini
0: n'wina mi onhe ku va mi nga hloniphi milawu hi swo swi nga mi dlaya loko a mo hlonipha milawu leyo a swi dyiwi swi ri swimbisi la a mi ta kota ku kula kahle milambya ni kombela mativa ni kombela yini ne ni kombela ku mi ni kombelela platform platform a xitichini ni nga kota ku dyondzisa vana va hina kumbe ku dyondzisa tiko hi ku tiko ri le kufeni tiko loko ri karhi fa so i mfumo wu nge le kufeni a hi nge vi na wona mfumo madokodela a ma nga ha humi tinese a ti nga ha humi tipresidente a ti nga ha humi maphorisa ku ta va ku ri hava na masocha ma ta va ma nga ri kona tiko ro ya ri kha ri mbombomela na xana mo ka mi nga ri voniki mi yo pfaleka na matihlo mi pfaleka na mihleketo na tindleve ti tlhela ti nga ha twi ivi mi rhunguwa na milomo leyi mi nga ha vulavuli na switanana mo ku a hi swi phikeni swi kula swin'we kwihi kona
1: kokwani maleka
0: ndavezi
1: mani michuxa ni ta kota ku tekanyana vayingiseri la
0: ya danko
1: enkom khesa swinene ngopfu nkarhi wa n'wina kokwani maluleke mara hi la ta mi boha hina mi ri hina hi vavanuna ntsena njhe masiku lama
0: ni endleswo a ni nga jiki yaleyo yimani ni mi byeku loko no ka ni nga mi byela mi nga swi ki ni boheni mi swi tiva ku mi ni boha hikuva ni boxa ntiyiso ni ta riha
1: ku dyani
0: to riha ntsena hikuva ni vana va mina ni ta riha mara ni ka ni swi tiva ku leswiya ni vurile
1: ku dya ku engeta kokwana
0: danko
1: i khesa swinene ngopfu la hei va ha tiva timhaka ta kona la
2: Skytent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa tiayisi na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na tapeaway u nga va fowunela ka 079 0892-292-3334. SkyTents i company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti-mobile freezer. SkyTents.
3: Technology swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM rito
1: makumenarin'we wa timinetse suke kahle ka wara ya nkaye mikiseri a vona ku ya telela ya nongonoko eka matiyambi ya sukela namuta ndhavuko wa hina khasa swinene mutivi wa hina wa ndhavuko kokwani valuleka vanhu vatova kokwani valuleka madam ta ni dlaya ku oba timbamu ni vona va yikiseri laha va ri ku ni sendele ka meseji va ri van'wani va rhumele meseji lava ku ayi milandza ntiyiso i ntiyiso va vula swona kokwani valuleka va ri va la tindhawu leti ya talaka ka xithelani la ka chukele la va ri mi vula ntiyiso ntiyiso u ta tshama utiyo hi bele riqingho vuyikisela ka 060-8875-942 angula wu ku yini ka vanhlokomhaka ya siku ra namuntlha leyi va yi kha yi burisana hi yona na kokwani Maluleka mikiseri va va va kha va hi kombisa swinene ngopfu va kombisana timhaka ta kahle swinene ngopfu to ku vavasati a hi tshikeni timhaka ta nsele mani ha futhe hina vavanuna hi swi tiva swinene i dyondzo ya kahle kokwani Maluleka eka siku ra namuntlha mani ni lave nhlokomhaka leyi mhaka ku ri swikolo swi pfarile vana van'wani va kona sweswo a ku busy swinene ngopfu ni la ta ku va va kha va dyondza riperini mamukerini
0: a hi va landzani njhani
1: eyi hi ta pfuka njhani
0: a ku pfukiwa kahle sweswo
1: heyi a va fikini kokwani mama Maluleke la
0: a kumbe na mi ni ti vulavula swin'wana swi endla swa vona ka valandza ve ri a hi vabyeli hi ta vabyeli loko va lavulanyana loko va ya le joni a va nga ha vuyi
1: a va vuyi
0: a va nga ha vuyi mhana va nga ha vuyi a va la ku tshama va kha va byeliwa swona ene xin'wana laha ku onhekini ku lahleki mahanyele hi ku sweswi loko sweswi lava a va tekiwi loko va nga ri na n'wana wun'wana loyi va nga ta ta na yena swilo swi onhekini a ku ri na swiyila hina hi nga tekiwa hi nga kharhi hani kahlekahle loko hi ri vapedyani loko nga heta ku six months a wu nga ha ngheni le ndzini liya na switulu swi ta pfunyala kwele na swibya swa kona ku pfaliwa mi ta ya tlela kwele ene loko hina hi kuma vana ni vana va kona va tlela na vindlu va ku hi nga ta tlheli vona hikuva a na a ha ri vatsongo se a hi nga ngheni le ndlwini liya loko nga heta ku six months a wu nga yi na xitulu a wu nga khumbi na mpahla ya kona hala a wu nga yi khumbi se xin'wana xa kona vu mhana ha swi tivi sweswi hambi ni ta ku vona vana va lava hina vu se va penga hambi ni ta ku swivendlisa ku yini hambi ni ta ku va dyadza valini hi ku na mahanyelo ya kona lama a ma ha twisiseki hikwalaho ka ku loko n'wansati liya a chicheka hi vona va nga ta vuya va tlakule n'wana ku exibedhle ene bya n'wana luya loko ro tela nga hlambangi i nga ri sema ngopfu
1: n'wana
0: a nga fanelanga ku
1: hi ku masiku lama ni vona swona masiku lamawa loko nsati wa mina wu chucheka i vuya na mina exibedhlele nkarhi wun'wana na sweswi madokodela va hi pfumelela no n'wansati wa chucheka mhe ni ri koho kwalaha kusuhani ni tlhela ni rhwala n'wana luya ni vuyana yena
0: ni ni byele swin'wana phela sweswiwani mhe ni vo karhi hava vanuna ma dingilidingi tlela
1: mani yi vulavuleni kahle mani
0: a no chinga phela ni na yena luka luka xin'wanuna phela ene loko no vula sweswi mi ri na yena i to vheta ku heleni mhani yi karhata ngopfu manager ni loko no ha phela ma hanyi kahle ma va madingilidingi i to heta na nkarhi wo leha nga hala na ku ni vona ku ri ku mhe ni vula swona phela ka ha ri na vavanuna kahlekahle
1: hayi n'wina
0: hi tela hi na u timiyelela ku va mukhuxumbani khuxumbani i hlangana na sweswi va kha va khavakha va ku na 39 ta ku swi nga heli se ho tiniyelela ku yi ta ku yini kumbe ku wu ri moya wu nghenini wu nghenini mativa a ku ri na swiyila swa kahle na wa a wu kha yi chuwa hi ku na le ndlwini liya a wu nga ngheni loko ri sedyani na xitulu xinene a wu nga xi khumbi loko u nga hetangi six months ku ta tshama ku tlhela ku pfaliwa na ku hina ku pfala na ku ya a wu nga a ku ri na swiyila swin'wana swikulukumba ngo sweswi ka ha ri hana xiyila ene na hi munhu wa kho a nga ha tekiwi loko a ri nhonyana i ta loko a ri na vana vambirhi kumbe n'wana se a vava ve ri a hi va a hi vulavula hi vabyeli loko mo za mi vulavulanyana
1: Ba hlangana na badinewa na vanomthandaza lejoni.
0: I was so happy.
1: Like a 060-8875942 maka kahle swinene ngopfu kokwani Maluleka va nga hi pfula nhloko hi yona eka madyambu ya siku ra mutlhanu. Perisile me
4: hi perini mpfukeni
1: hi pfukile minjhani
4: minjhana
1: hi ri hi pfukile minjhani
4: hi perini minjhani
1: hi ri hi pfukile minjhani
4: helo
1: a riqingho ra vona ri basanga a ri basanga riqingho ra vona bakona bangona mangan rumela message laba kuri perile mlambya kokwani Maluleka ba pula ntiso intiso leswi va swivulaka hina hi kule hi yona milawu ya leyo man rose nga vhumani ka gym ngala lomi khesa stone ngof mana mina laka gym la gym ngala lomi shota kahle esitukulani ba amzozo kwalano he reperile
5: a he jara wala
1: a yema
5: mpoke
1: e fukile mjani
5: e fukile
1: e mani kokwani wa Dakar. Okay.
5: I cook on Maluleka va kha va hi dyondzisa xa. Xikomba xi va hlayisi. Xi va ngetelela masiku mo tala va kota ku hi dyondzisa va mahlweni ngopfungopfu swimhanani leswa masiku lama.
1: Na hina swifanitani swa masiku lama.
5: Na na majaha ya kona ya lama masiku lama.
1: Mana va vulavula kahle loko va ku a ha ri vavanuna hina na.
5: A va vula ntiyiso. At least, I was 70 something. Se vana va masiku lama vana va nga na problem. Ngani mi ta kuma n'wana munhu kume n'wana namuntlha a nge se heta na 3 months i pregnant ma kambe makuva.
1: Swa ndlaka swi sweswo.
5: I swa humelela. Kuma loko se vana va kona bubulana lexi a swin'wanyana se swiphezi n'wi vangela ndzhwalo ya mhana kona hi ku tshama bibuli na tlakulelini hi nkarhi wun'we ma swi vona, kasi n'wana i fanele a kurisiwa a kula ku sungula
1: nemetweni.
5: A va hembi va vulavula ntiyiso ene na ku muyimani loko a vhake mutini a nga leli loko a famba wo huma a famba.
1: Muvulaku i mali a humaka a famba
5: muyimani a nga fanelanga lela a vula ku na famba loko a vhake mutini loko se a vona ku ra tlomuta wa famba o tlakuka a ti fambela a ri yexe a nga heleketiwangi hi munhu.
1: Hlayisekani va na madyambu lamanene hi le ka nambara 0608-75942 nga chavi ku rhumela nkandziyiso wa rito. Va ri kokwani Baluleke va vula swona va vula swona tima radio
4: njhani
1: hi pfukile minjhani
4: helo
1: hi pfukile minjhani
4: hi pfukile sweswi ha twanani
1: kahle
4: va hi rhuketela kokwani Baluleke
1: va tlhela va vula va ku vo chinga hi vomu.
4: Vo chinga hi vomu a hi hinkwenu vavanuna lava va vulaka vona
1: a mi ku yini
4: mina sweswiwa a ni weri kona mina sweswiwani ni na more than 60 years lembe leri lembe ra mhe ra vu 61 na fostela ku tirha ni ta huma hi 65 ende ni ha swi kota ku nghena ni teka yindlu loko ni vuya ni nga yangi ntirhweni hi ku sweswiwani a ni ni pfukela ntirhweni ka ha ri mpundu na tshama laha ni teka yindlu ya mina seven times. Sweswi nsati wa mi a nga na 58 seven times loko ni swi lavini na yena a tsakini ma ni vonaka m old so ni nga tlhela ni sungula nyana le ndhaku mi nga vula ku swikoweto swo kombisa ku n'wansati loyiwani i miyimani i yini leswi hi vonaku hi swona loko a ka ha hanya mina mina
1: a hi zangi hi kombisa timhaka ta swikoweto laya
4: a hi vula ku loko munhu a ri pregnant i yini leswi humelelaka after loko a ri pregnant that's why va ku miri wa munhu wa ncinca loko a ri n'wansati ende na leswi se a swi hanyaku a swa ha fambelana na leswi a swi hanya before a va na vuyimana hi swin'we
1: ni ku mutweni
4: ivi hi ta tlhe hi famba ku loko se a ri miyimani ku humelela yini le mahlweni hikokwalaho ka yini vuyimani byi suka na vuyimani mikama yin'wana byi susiwa hi timhaka ta ku i kuma ku mi tshama mi karhi mi gorombisana mutini n'wanuna sometimes i bansana kun'wanyani i kuma ku mi tshama mi karhi mi rhuketelana hi swin'wana leswi ndlaka ku byongo bya n'wansati luya byi nga va byi ri kahle ivi a tikuma a nga tsakangi yena hexe mhani luya leswi kotaku miri wa yena a hetelela se swi chucheka swi lexiya a hi vulavuleni hi ku se right n'wana hi loyiwani i kumekile namuntlha loko n'wana a ku kumekeli n'wansati mikama wo tala after 3 months wa kota ku komba tisayini ta ku yena sweswiwani a nga ha koti ku vona n'weti se loko i nga voni n'weti swi vula ku wa ka mhana i fanele a ya tliliniki a ti kambela yena hexe a vutisa se tliliniki yi ta hamba yi n'wi byela ku tala a xikalwini n'hweti na n'hweti hi leswi nga lava ta prevent-a na timhaka ta ku a nga vi na swileswiya swa ti-miscarrage ni ta swi veka hi xilungu so loko hi famba hi ya kuma ku munhu i chuchekini i yini leswi fanele swi humelela a ka nkarhi wa sweswiwani ha va landa vavasati va hina hi va landzini vana va hina swibedhlele hi va tlakurini vana va hina hi vuya na vona xana i yini ni fanele ni fika ni xi endla laha kaya ku na swinawanawa leswi vuriwaka ku fana na loko va ku a wu tshami na yena mindhawu swa masangu because n'wana wa ha ri ntsongo until xinkavana xi ze xi tsemeka after tin'hweti ngani i 3 months ni yimana swo sweswo mara ku loko se hi va hi tshamini hi nga heta wu ma 6 months 1 year kumbe swin'wana swo helana na sweswo a ni swi approve ngopfu because n'wansati loko ni vuya na exibedhlele vana va mina hinkwavo ni vuye ni ta ni ta tlela kwala henhla ka mbedo loyi n'wana wa mina loyi a nga tswariwa ni n'wi khome hi voko ni nga tlhela a tlhelo ka yena as long mina ni tihlayisa le handle na mhani loyiwani ni kha ni meka sure ku hi hlayisa n'wana se va nga vuli ku a ku na vavanuna vongo va vo karhi va vavanuna lava vona hi voxe vo ka va nga ha swi koteki ku tirha timhaka ta muti ti hetiseka ku tirha timhaka ta muti hetiseka i ku tsaka ebyongweni i ku va mi kombana rirhandzu loko wo langutisa nsako wa wena i n'wi teka somehow somewhere i nge koti ku va na rirhandzu ro fikeleku i nga ze fikisa na seven se loko ku ri ku va tsandzeka vanhu va ndlava ndhawini salani ka vavasati va vona a ri byi vona loko ku ri ku vavasati va kona lava byela vavanuna ku a na ku tshama na wena for more than 2, 3 times, 4 times, 5 times a kha ri vona kambe loko ku ri ku matwanana ku na siku leri mi ti nyikaku nkarhi after mi nyika xikombiso mina after maybe 5 days because ni tirha 5 days ni offer 2 days loko ni vuya hi mugivela so swi vula ku wa mi tlhanu na nkarhi wa nsati wa mina until Sunday se ku hava munhu loyi a nga ni byela ku ri nsati wa mhaku heyi bavo hi nga endli laha ku nga ku fika la swi ya hi ku mina na yena hi tlange ku fika kwini
6: emetweni
4: se vavanuna hei hayi van'wanyana a ni yimeleli van'wanyana mina ni yimele for my own side I got more than 60 years I'm still alive and I'm still strong
1: n'wina a hamba masiku lama kokwani makhuvela kokwani maluleke va kombisa hina vafana va masiku lama a va nga katsi n'wina vo ka n'wina mi le ka generation ya hina n'wina
4: u vula ku mara ha kota ku yima hi yimela timhaka ta hina
1: hina leswi hi swi ndlaku hina hi nga tswariwa sweswi leswi hi swi ndlaku va kombisa ku a swa ha yimeli xitori xa hina a hi fani na n'wina mi nga tswariwa khale
4: okay maybe ni ngo yima na sweswete mina ha hi vanhu va hosi mina yona malembe ma kahle na ha tirha mina
1: mo hi twa van'wani
4: hayi dangu bayi timarede u fonerela xivongo tirhisa masevi dangu bayi
1: nkomo heyi timhaka ta a hi vavanuna generation ya hina riperile
7: ahee valambyo
1: ahee
7: amperiso
1: mahiperisa mi perisa yini vavanuna hina
7: ta vuya futhi a yi tona nhloko mhaka ya n'wina valambyo
1: mamukeli na river plus
7: aya khesa mam
1: enkom
7: hi swi twili na leswi hi kokwa maluleke va ka va vulavula swona swona hi swona van'wani va ze va lan'wa kwala kaya kwala va vuya va tlakulelana na vana loko va fika va xitlhandleka le mbedweni wa vona ivi mhani va chinga a vo tlakula ricece va famba na rona a xi hetangi na masiku mangani u twa ku ri veve n'wana hi siyile swi na problem hi swa landzelerisiwa mhani lava ku vutisa na le ka vo mhani kela na le ka vo mhani lavakulu hi ku na mina minkarhi yo tala loko ni dya vuswa bya miladza na hambi mhani va ri kule a va ta va ta teka vuswa lebya va byi haxa le va kwauliwi muladza ba loko ri xonisa ni nge sibadhela se ni ku hwiteya mina a va vulangi na sweswi se loko vo mhani lava swi tivaka ku ri loko munhu a ri muyimani a dya muladza ku humelela yini a va fanele va hi pfuna ku ri na hina mikama yin'wana hi ta kota ku laya vengi va hina ku ri va nga dyi muladza va landzi wona ko
1: mi la ku laya vingi va n'wina ku memela ku ti laya n'wina
7: na ku laya vingi ku ri hi va byela ku ri va nga dyi muladza
1: a wu kahle muladza swa yila ku dya muladza tiva sweswo ku swa yila ya hi swo swi nga dlaya vanhu vo tala swo swona ku tiva ku swi yila yini va ri swa yila
7: ri byi ta mini va nge ku byeli va ti nyika problem
1: ande lexi ndlaka va nga mi byeli i ku na vo va kulile va kha va tiva swona
7: mara loko ku ri ku ku ri na xirhami ivi nga mbali kahle hi twaka va ku a ni ambari ni dotetemala bada nge sibedhela ni xiyo thuseka ene vhele loko i heta ku kuma n'wana i ta biwa hi xirhami xin'wani ta rhurhumerisa swin'wana mara leswa muladza leswi swi ri ku na xihundla lexikulu ngopfu laya muladzeni
1: kumbe n'wana i huma ri muladza la mihleketweni a nga vupfala
7: baba
1: kasa swinene ngopfu sesi mashoti gracious people a river plus exactly 10 minutes before yawa 10 o'clock la ka wona khumekimeta kahle nongonoko ka Afrika-Dzonga eka matiyambu ya siku na mhlawumbe rex the dj na nongonoko wako wa tele mbilwini na ku humelela hi ndla tiqingho ta veti nsukini tiyenjo riperi
8: mpfukile
1: minjhani
8: mpfukile
1: a khensa
6: mina ni rhandza khensa nhloko mhaka ya namuntlha.
1: Ne?
6: Nhloko mhaka leyi yi kota ku yi hi dyondzise swo tala ku ni to mina ni dyondze swo tala leswi a ni nga swi tivi. So ni rhandza ku khensa a swi yi mahlweni mi kha mi hi dyondzisa mi tava tinhloko mhaka to fana na leti kumbe tiku a ri ta va kahle. Swilo a swi ta tshamiseka a swi ta lunga.
1: Se mi dyondzile no a mi dyondzile no a hi vavanuna hina vafana va masiku lawa. Va ri hi kala na malebvu mbala ku saseka a mara a hi yeni.
6: Mara yi mani ku ni nge hlamuli ngopfu hi ndlela yaleyo hi mhaka ku hi ku ya hi matwisisele ma mina. Mina ni le ka generation ya sweswi mara lava hi ti hanyelaka na vona va le ka generation liya ya va kokwani Maluleke. Se loko ko helanyela tin'hweti vutisa ku a swi yo yini kasi ke leswi se ni nga khale ke ku hayi i nge he fi wo tshamka sweswo. Namuntlha ni kota ku heti ni hetile ni kota ku swi tiva ku kasi mhaka hi leyiwani ma swi vona ni dyondze swo tala ngopfu a ni vileno kasi ke u ku nyesa tin'hweti se tingo hinta tingova tinganingani va ku tshamisa swo swa ni hi nge fi.
1: A hi vulavula na mani la
6: i mukateko mathevu ra kwala ka OTR ka xikukwana
1: hlayiseka nisonekaofisesi mukateko. Radio mi pfurisa radio namuntlha la na ti tiva mila ni taka hikona hi tinhloko mhaka le heyi vo ni teka mikise ni ta teka mikandziyiso va mhani va le ku sendeni ka ti-voice note lani mani ri perile a yeka mama
8: mpukini
1: mpukini minjhani
8: mpukini
1: i komba na mina
8: vavanuna mi nga ti tsan'wa
1: mirini
8: mi vavanuna mi nga ti tsan'wa
1: ku ri hi nge bebuli swihlangu swa fayifi yini
8: i xisweswisweswi leswi nga hi swona hikuva munhu a nga landzeli milawu loko i nga landzeli milawu ya leyi i byeriwaku yona ni i ta gina i nga ha va n'wanuna mara loko wo va i yingisele swi byeriwaku swona n'wini i ta va n'wanuna
1: khensa mana
8: mina na mina ni ve na yena nicogani kwa ri kaya kwa va ha ri vantsanani ngopfu vana vale va vuye va thakula na n'wana kwa mara leswi ni nga fika ni nghena hansi ni vulavula ni byeriwa n'wanuna loko na mithoa swi vona swi vitaniwana hi vuye na yena n'wana wa wena i tlakulini xokarhi na xokarhi xokarhi and a switisa and va kha va tlela swin'we andzeni ka yindlu
1: hayi n'wina
8: na n'wana loko a rila va swi vona ku va va tsandza va ni nyiketela ni tlhela ni n'wi meta ni tlhela ni tela na yena ni tlhela ni va nyika namuntlha i ntombi no yi rhuma no yi rhuma yi le ka grade 2 xikolweni
1: hayi n'wina
8: munhu loko a yingisela milawu mara loko i nga yingiseli milawu titorofolo ta wena ti to rhosa
1: ti
8: nga ha torofoli kahle swi nga sasiki swilo hikuva mi yingisela mara loko za i vona munhu a nga ti swona a nga ha vi n'wanuna na nchumu i ta ni va na mabyala hi ku hambanahambana hikuva a swi twa ku loko ni ya ndzila ku ni xi nga ta ni teka na ha ri n'wanuna
1: miri loko a nga ha ri n'wanuna swona titorofolo ti ndla yini
8: titorofolo to rhosa ti nga ha torofoli a ni we nghena na loko va kha va ku lala kaya i nga twi nchumu hi ku ha mhina swi kota ku swi endla mara loko wo va i twisisa ku twisisa ntsena i ku twisisa ntsena milawu ene i nga vutisi ku loko va ku byela lexi i ku lexo karhi lexo karhi ku fana se swi lava ngete yin'wana swi ngeti n'wana loko dya miladza i huma a ri na magwaro va nga saseki n'wana va ta hlambisa vaza va karhara hi miladza liya ni dyetelaku leyi
1: se toroforo loko yi onhaka yi onhakini
8: yi onhakini hambi wo yisa ku ni le kwihi nge pfuki na nchuma ya hambi wo yi torofora na la hansi laha ku rheti la xihosini xixexa se haphi nchuma ka ha ri n'wanuna va hembi ba makokwani manle a va heti mo ti dlaya hinwexe vuka mi nga ti mi rhosta titorofolo ta n'wina se mi hundzuka vavasati ku va n'wansati ku hinkwa mutini ho tileka hina loko voni ti famba va xa ha ri n'wanuna xi hi vuka mi nga twi ma swi twisisa milawu yona yi hanyisaku munhu mara ku nga yingiseli milawu i ta lahleka i dedeleka loko u lava ku va n'wanuna swi lava ku ti endlela n'wanuna mara ko u lava ku nga ri n'wanuna i ku ti endle wena kwala muntini ivi na loko n'wansati phela na yena loko sa a khala ta controla i ta controla lero a rivala ku ka mindzuku yena n'wini yexe i ti rhosisela tithulusi ta yena
1: na mitwile mani
8: i bangi kokwan'wete hikwaka thoma
1: khesa swinene kwala ka thoma
8: bangi.
1: inkomo ikhesa sinene ngofu alright ni bona nkandziso la kusuka kahle ka bayingisela wonte ka mkandziso liwa ni dokumerini manu hulu merini mwini
7: le balandza mina ni pfukini manu hulu ka mninginisi mata ku leswi karhi ta ku vana va hina va swiswi i yini na va rhandza ngo byala ene va tlela a byaleni va nga tlela vasatini va vuya hi 4 loko a vuya hi 4 ivi a ba mantanoro kwalano leswi va swi vulaka va ku amanu ni mhaka ya swona sweswo i byala inkomu
9: minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene leyi yi taka na doctor ya hina ya xintu kokwani Maluleke. Hey kokwani Maluleke, mi le ku hi dyondziseni swinene himpela vanhu vo tala sweswi a va ha landzeleli swiyila swiyila swa sweswi vanhu a va ha swi tekeli nhlokweni ende swi ndla ku rifu ri va kona hi mhaka ya yini na vanhu sweswi va tirhisa ngopfu xilungu hi to twa munhu loko i n'wi pfuna eku leswi na leswi swa yila hayi a nge zanga ku landzelela munhu waloye se heyi kokwani Maluleke yana ni mahlweni mi kha mi hi pfuna mani hi pfuneni mani xikwembu xi ta mi ngetelela matimba swinene ha ku ri mavonelo ya Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi siendani mapuve block 18 khatsa
10: Mr. Mlanzo hawa hi madyamu lamanene muhaxi hayi ya twala nhlokomhaka ya kokwani Maluleke ya twala swinene hayi mina no tata ku khenza ka kokwani Maluleke ku hawa ka vula i ntiyiso a va hi dyondzisi ku ya mahlweni kumbe a hi ta cinca na yena hi landzelela xikhale ntiyiso khale a ku ri na milawu mani hi dyondziseni kokwani Maluleke mina no tata ku khensa ka vona a va hi dyondzisi ku ya mahlweni va hi hanyela hi ta kota ku dyondza hi nga ri hinkwenu hi nga tshunela ka GCR hi siku leri ra vambirhi hi ta twa timhaka leti kokwani Maluleke va hi telaka na tona va hi layaka hi milandzwa hawa i xilahla ri xa dzambwini ni ri lasa dana lonje ntirho loyi a kaya ku ri ka nsavulana a yeni mahlweni Mr. Mlandzwa hi twa n'wana
1: riperile
11: Mlandzwa
1: ahe
11: Dzombeni
1: Dzombeni nga vona
11: Dzombeni
1: a yi na nkarhi vulavulani swo famba a ya ri na nkarhi wo vulavula
11: a no vulela ku leswi a swi vulavula hi kokwani Maluleke hi
1: swona
11: mara a ve ri eku hinkwaro a ra a ka ha ri na vanuna voma wa ku lava nga hlangani na swona lava va manguva lama a va vuli vavanuna hinkwenu a no lava ku lulamisa kwalano a ku ri the original n'winyi wa vita
1: inkomu
11: a no a ta lulamisa kwalano
12: Riperile muhaxi hi na n'wina kwala River Plaza Towerini kokwani Maluleke ha va vula swona hinkwaswo se lo mphepho Gracious mphepho na vona vulava heyi a hi swi tiko ta va hlamurisa ku yini ka radiyo a va pfuki va ni landza mindzoku ni ta kota ku va byela ku loko va ku i nga Jemi Laza va vula ku swayila ku ta ndleka yini a swi vuleki na ka radiyo inkomu
1: Alright, i khensa swinene ngopfu la a ni la ku siya munhu handle la alright ku na riqingho la emoyeni la mingiselo wa mina mi ri wa hetelela mi ri yini
13: n'wini Mlandzwa
1: ahe
13: a swa ku dyiwa Mlandzwa wa dyiwa ku na swa ku na siya leswi ya ri na vana a hi ri na vona hi tshama na vona a dya Mlandzwa a tapa ya tswela vana na vona va lasola
1: Ne metuile mo ifamba. Mo ifamba la ka mavuso. Nkom. Alright ka Africa Dzongo. Fixa sasho vhela makomkana kana oko wa madyambu ya siku ra namuhla. Kha sasulele ngopfu mani mutivi wa ndzhavuko ku kwani Maluleke mani. Themba ko ivena nkarhi wa kahle swinene ngopfu na vayingise tipapapatele ku kwani Maluleke tifoni ti le ku rilele riqingho leri ra tshuka na sweswi ni nga humi ni te ni humini vayingise a ni ha swi tivi ni fanele ni ndlisa ku yini se ni kokwani Maluleke kambe ke vona ni ta ku khensa swinene ngopfu va ri mhaka leyi mi nga ta na yo yi kahle swinene ngopfu mani va dyondze swinene eka madyambu ya siku ra namuhla hi ta lunghisa kokwani Maluleke laa hi nga onheka kona hi ta va vona ni nge holi sweswi kuja ku engeta hlangana kahle kana kona kwa the big breakfast on mizuku na Mr. X Brex lo wa thandlama Afrika Dzonga ndi humala ni nga ngena ikona kuja ku engeta jiva dzonga ntenyana ni mwah.

pela mpela loko Yehovha xiyaxiya nga voni nandzu to katekisa hi laha ku kula bangisela a tlhela konyolola makatekiselo ya kona wa tivana lavaya va mihanyi va tlhela va ni hlamala loko heyi swi endlise ku yini Felicia ngo humelela hi ndlela leyiwana Felicia khesa swinene Lawrence Ramash khesa swinene Comrade Mabuza na n'wini khesa swinene ku halamuka kona hlayisekani swinene Comrade Mabuza na vo Kate Baloyi.

Alright, namvona Botero, namvona Bot Carlos, namvona ndlela yeleyo. I been in swing kana ngono ko tele mbelweni mingisora mina ta vakari famba swing ka fikela le ka warile ya 12 kari ka kana bo ipuna life na ka ko vele var mari mangwe wona mangata funa ngwana wa rkwero ndlela yeleyo.

ya ikonso kuma kalanwa le ingata kasinje na boti la bongo haikona bona malembla mane ya 25 ener bona 25 humbala FM bo malembe boti batsama ka ka bo ka papa bona ndlela le ba re bo la kaya la na mana bona andaka loku satwa wa papa ela stepfather she ba lobele insati ba teka mana ye ndlela leyo ivi va famba swin'we evukatini laha mana ye va nga fika va kuma tintombi timbirhi njhe kwalaha ndyangwini ivi va ku vanharhu hi ndlela yeleyo se swi nga leswiwani ka mhani lava va nga lova lavaya ka holo a ku ri na tintombi tinharhu njhe laha mutini leti se ti a tiri vukatini hi ndlela yeleyo se sweswiwani bo ba hume ba swi tsandini swa vukati ba vuya laha kaya laha se swi nga leswiwani a ku na ku rhula laha mutini hi mhaka ya voho va vulavula timhaka ta ku no loko boti a zama ku hlamusela loko va nga hanyi swona ku no tanihi makwenu wa voho a ku hayi khom va n'wi byela timhaka ta ku no loko muti wa mhani hi ndlela yeleyo hinkwavo ka vona va ri vambirhi ku sele wun'we a nga vukatini vambirhi va vuye kwalaha kaya ni ri ndlela leyi va ri hayi khona loko bota zama ku hlamusela ku tshinya va makwenu vana va mhani holo hayi khona va n'wi byela timhaka ta ku no lowu hi nga vulavuli nchumu lowu muti wa mhani lowu loko mhani ntsongo va zama ku vulavula na vona va ku laha le ka wena laha loko papa va la ku vulavula na vona va ku hayi khona laha hi nge suki laha hi le ka mhani laha va vulavula timhaka ta kahle kahle mi yo dlaya mhani mi pulana ku ya ta tshama swin'we la mutini luna mi ta tibusaki se botango a nga ha swi tiki se fana ndlisa ku yini ku ze a tsale papila a ri tisaleni ka radio ya GSR FM 106.0 megahertz leswaku no na n'wehe mi ta kota ku va mi n'wi pfuna hi miehleketo hi ku timhaka ta kona se ti ente ngopfu mativana lava va nga kola kaya va swi vuya vambirhi vhele wun'we ye a nga sala vukatini ka mhani lava va nga lova nsati wa papa laha se va ngo heyi a va yi haki a va wu bambe michini hi ndlela leyi se va ri va fane va ndlisa ku yini loko swi kutani a va swi tivi ku mantsongo va zama ku vulavula na voho tanihi va vasatikuloni na n'wana lowu wa makwenu wa kona va zama ku vulavula na vona tanihi makwenu papa loko va va vulavula va ku kahle kahle mi yo dlaya papa mi yo dlaya mhani hi timhaka ta ku no mi lava kota ku tshama na yelo mi kota ku sala mi kaka yi sala mutini la kumbe hi ku voho loko mhana vo walova a va ri vukatini se sweswi wa swi tsandzini swa vukati va vuya hala kaya va ta lawula hala kaya se a va ha ri na riti papa na mhani ntsongo na lowu n'wana wa jaha loyi a nga ta na mhani la vukatini laha se va ngu bandlisa ku yini ko swi titano ka nomboro 060 8875942.

0: na mwana JP na mwana Saki na mwana Hevera Hevera Masango na mwana Relevant na mwana mwana Irene Shibaba na mwana mwana nere Sai takusa kuva ivenga inwi na montekelo wa mixela mlimo yini
1: Ndawu
0: like simple game Epfukile mjani wena
1: Hayi
0: mina ngiyakukini. Mhm. Botika watira
1: kumbangisetira.
0: Mhm, angasetira.
1: Eish, problem yale. Mhm, angasetira.
0: Ekoloko
1: atira. Mhm. Atatela wena shikandi.
0: Mhm.
1: Asuka kwala mutini wajona.
0: Mhm. Atashikuma shitande ku shitande va vona na vani ni kwa loko hi na vasati mara nwena mini kwa loko hambi mi ri hava vavanuna
1: swi ta tika kokwalani loko ku ri ku va nyika laha a nga na n'wansati mara kahlekahle ka nkarhi wa sweswi a swi talangi ku va tisa ku yeni xikolokolo loko i ri n'wansati va swi kuma xitandi se loko a ku ri sweswo a tirha a ku olovisa a ku ri ku rhurha ntsena swona a swi ta n'wi olovela
0: a rhurha a ya tshama kun'wanyana a fa a teka mhana yena papa yena va tshama kona
1: va va siya kwalano a swi ta va swi ri kahle
0: se loko vohoku va i tintombi va tlhe va vona man'wana majaha va famba ku ta sala ku ri marhumbini musi
1: a ni ve hi muti wa bava wa mhana vona
0: Se mani va ta pfuka va ta tshama.
1: Na vona kaka loko ku ri ku a va ri van'wanyana ka nkarhi wa sweswi. Loko n'wansati a fambile kumbe a lova. Ivi a teka un'wana. Loyi a n'wi tekaka luya uya a n'wi lavela xifambi xa yena. Vana a va pfumeli sweswi botini rexiwe swi leswi le ku tikeni.
0: Se mara loko ku ve hi sweswo va fanele va lava xin'wana xitandi loko ko tlhe ku va na badi ra ku na voho va lova lowun'wanyana n'wansati va teka wun'wanyana va ta tshama kha va aka switandi waya
1: ko tesa ku tshami vo vana va lavayani a va nga ha lavayani va ta va voneni ku hluphekisi a va nga ha va hluphekisi taka va ta tshama na vona kwalaya loko va ri van'wanyana va swi vonini ku hluphekisiwa na vona va ta tshika leswiya swo byeriwa ku i muti wa mhani ivi va tshama na papa lavayana
0: ix ka tika
1: se loko a nga tirhi boti hi yo problem yaleyo
0: boti a nga tirhi
1: a hi ta n'wi pfuni ko ku a ti lavele xikambi a ti tshamela kona
0: so papa vona a va na rito vo
1: Hayi na vona minikini ngo loko va ri van'wanyana loko ku za ku lova n'wansati ivi va fa va teka un'wana va nkarhi wa sweswi loyi va n'wi tekaka ku lavela xitandi xa yena va suka laya hi ku vana va vula sweswo swa ku leyi lowu i muti wa mhani a yi lavi munhu a va ta va ti lave xitandi va ya ti tshamela na yena mhandi ya ivi vana lava va sala kwalaya loko va tlhela va kuma vukati a wu to fambisa sweswiya ku hambisela yin'wana
0: ei ku ta tika
1: hayiswona botin rex mo heta van'wana
0: i khese swinene
1: alaska power
0: khese swinene laska power
1: sasekani
0: laska power endlela yeleyo yi veka tano voka yi khona loko bot a tirha a swi nga bihangi a ti lavela xitandi xa yena a tshama kona a ta wisa maxangu a teka kahle papa yena na mhana yena va tshama kwele hi ndlela leyi ni teka un'wana miyingiserela lemoyini ahe right

0: mãe lá.
1: Madame Rex.
0: Ah, é?
1: Hello.
0: Mfukeli.
1: Mfukeli, menjani?
0: Mfukeli.
1: Aí tá na foco maca, é mãe, nala.
0: E naga?
1: Ah, Madame Rex, family house, family house, mãe.
0: Family house, esse family house.
1: Ei.
0: Kanjani?
1: Ao falar papá vai lá bolo com vai comer man na uma na e vai a comer banana banga zangue banga quinta lá muito no lua
0: a o tango está com uma cavada samaco ou não
1: a o tango belo lá muito colete lá lhe com bebê papá muito irreal
0: só olha vai speed says
1: ei só olha vai macaio velho muito lua e muito amana bom na melo com mano bolo vai porque tá uma na casa lá e pequena mela olá ninguém viu lá curar sobre lá com milho daia mano muita sala me guira lá muito no abon
0: não a congarei magata com o daia mano anco logo morse fã na qual logo olho o papá na boa a bata nisso aqui não vem logo olho o papá vá mano vangen são ganhando na qual andat malta vanat mofada am toqui
1: a gente leca con mulher é assim é vai sim lá lecule le aí lá muito no papá se vai sim ganhar
0: tambanya nam ta su am ta ufla no mirin to mbim teta
1: eh
0: hebon
1: eh lero na ina baba sate a ringeten ku rulo ku kuma vanhu vari na miti ya bona valombirwe baba sate kumbe vafamberwa hi baba sate tsika ku ngena mitini ya vanhu hi ku frifa a hi switivi ku ri miti ya bona yi vekwe hi xikereke kumbe yi vekwe hi xintu kumbe yi yindlise ku yini vanhu va ta famba va penga
0: Eu não sei se você está fazendo isso.
1: Ni akena mani bete kaya se loko ba lovile nguna loko mukuma nwanani ho mani stand me tsama na yena de kulele
0: mani vandle hin mani ni la mungona akena bona
1: he
0: vandle
1: ani ba lovile
0: ni vandle hin kwa la muntini va ake hin vincini manga xi khoma kwa la
1: ku va va akele baba va ka vakelela mati va endla hin va swekela na vasati se lo angena ku na vatini lo angena ku i endle hin
0: kumbe mati
1: ya kula xa yena i stand
0: kumbe mati no xava kumbe mwana wa mashava
1: na mba mashava va sweka
0: va sweka
1: na tisemende na tisemende loko ti deliver ku hlanganisa vona va ri va hlengeleta na sava loko
0: a ti chika ka makhelo wa tisemende
1: oh se manta se ke tsa boti ku ri boti loko me bona vo sesi va lava va endla so i family house hleketisani mhani na stepfather ku ri a va hi va lava xa vona xitandi vo sesi va lavo hinkwavo loko va vuya vukatini va fanele va vuya kwalano se swo olova i ku va ya va lava xitandi xa vona tlhelo va nge heti va ta va endlela hasahasa loko va ri le tlhelo ma swi vona
0: se loko na vo khukhukwele tlhelo kwele i va lova i mhani va lavana va teka un'wanyana va hlangana n'wina mi fanele mi ya tlhela mi akeriwa xin'wana xitandi futhi n'wina se mi ta zini aka tiko hinkwaro mosi va ku laha hi le ka mina
1: ey mi fanele mi aka tiko hinkwaro a ni mi ta va mi ka mi lava vanhu vo hambana ka Madame Rex
0: mara
1: swin'wana ntiyiso u ta tshama wu ri ntiyiso se loko va heleliwe hi vukati
0: kasi lexi xi fanekelaka ku va xi endleka i ncini lexi mi bangaka xona loko mi tsandza hi vukati mi vuya kaya se mi la ta ku na van'wana byi va tsandzala byi va tikela
1: loko byi tsandza vukati hina hi vuya la kaya
0: why mi nga lavinyana swin'wanyana swo mi tshandzisana tanihi vavasatikuloni
1: ku ri ya lava swin'wana swi godu mhani va akile muti hi vuya kaya
0: mi vuya kaya kwiani a mi ri xitandzini xa n'wina na ko leyi why loko mi fika haleni mi nga fiki mi tshama ivi mi hindlela xitandzini xa n'wina
1: oh ni tshama kwalaya mhani va nga aka
0: se mi ta tshama kona waya a mi nge lavi xitandzi xa n'wina vhele
1: a mi nge lavi loko papa va ha tshama na mhantsongo la mara loko vuya tlhelo
0: loko se va mhantsongo va famba na papa va lava xitandzi khomi nga ta lava xitandzi xa n'wina
1: loko va famba na papa hi ku ri nga ta ni ya lava xitandzi xa mina
0: ivi mi suka laha ku ya sala ku ri marhumbi
1: A ni tata hi ku tlilina kumbe ni thola vanhu ni ku mi ta ni tlilinela kambirhi vhikini.
0: Mi tlilinela yini kwala kha u nga tshama?
1: A ni mhana va tshama kona ku fana ku basa ku fana na loko va ha ri kona.
0: Se ok mi tlilina ku fana na le masirheni kahle kahle ku ri ku papa ma hanya.
1: Ku fana ku basa ni papa va ta va va kume muti un'wana va tata hi ku hi pfuxela.
0: Kahle kahle leswi swo bangabanga mimiti ya vatswari mi tshika ku endla mimiti ya n'wehe hi swo swo ka swi nga ri kahle. Loko papa a ni papa va hanya ivi xitandi xa vona a hi zamile ku loko mi vuyi vukatini hi ndzani mi ya lava switandi swa n'wina.
1: Hi ta hindza mara ni vula ku swona mi vula ku ri na boti va fanela ku ri va onha nhonyani a vuyisiwa
0: laha a nga se onha lowa a nga se onha
1: no hlaya ku pima no hlaya ku pima
0: kumbe a nge onhi ti lovola kunene.
1: Na hambi u lovola kunene swi ta sala vana va hi va ri hava kaya ka ri va teka hi ku tshama
0: emitini ya vanhu hikoho ka voho kwalani a ni hi le ka papa yena.
1: Mara ku ri swi ta olova phela a hi nge papa lavaya loko vo lova hi ya sala kwalaho i ta ku tshama na
0: swa boya laha swa boya a ni ku na ku na vamakwenu va xisati laha swa boya hi ya huma xitandi
1: ku huma boti hi na u boti hi ya fanele a sala laya kaya vosisi va huma switandi
0: a ni n'wi yima n'wi susa
1: a suki a ya lava xa yena
0: i ta suka loko a xi kumini xitala loko a tekini sati a nge se teka ni.
1: Hi ku a nga ta tlhariha loko a va a ri na xitandi xa yena hi ku swa fana na loko o omelela kwalano loko buti papa xikwembu xi suka xi va hleketa family ya papa lava yi ta n'wi pfukela matimba yi n'wi susa hi ku hatlisa se xa kahle i ku a va hleketisa ku ri papa ma swi vona ku ri xiyimo xi bili laha kaya lava ni xitandi ku ri na hina hi ta va hi hlayisekile hi va hi ri na le ka hina hi ku lawani hi le ka vo sesi hi ku muhulu va va siye i muti wa muhulu a hi muti wa mhani.
0: Se leswi va ngo bangabanga lanwa loko se va ake xitandi leyi lava va sesi wa ko swi loko va nge ngheni ka papa ko lava nga ta va aka ko
1: va ta nghena a ni a va holova
0: va lava va le ku holoveni a ni. Loko ze ku huma marito ma ku mi yo dlaya mhani i mi ndlela ku tshama na lava a hi ku holova sweswo
1: a hi ku holova i ku a ni va vula ku ri a va lavi xikoto xa vona le a tlhelo va nga va vuyiseli va nga tshami laha mutini
0: n'we mi nga va byele papa ku mi dlaye mhani mi lava ku tshama na loyi
1: papa mina hoyi ni nga va byeli papa mina
0: hi leswi
1: ni ngo rhuma hahani ni ku ha ni famba mi ya vulavula na papa ku ri leswi na leswi hina hi nga vana va vona a swi hi khomi kahle swantswa va ya lava xitandi na mhantsongo ene mhantsongo ha va rhandza hi ta va vhakela ku
0: hi la vona va sesi va swi vulini la
1: mhantso va hleketisa sweswo butimireksi ku ri papa na buti na mhantsongo a va hi va lava xitandi ku ri na buti a ta sala a hlayisekile mindzuku ku kwalano swi tikomba kahle a nga hlayisekanga.
0: Okay se swinene
1: thank you buti mrex
0: all right mi hi tshika hi tshama hi ku rhula na vasati va hina right ya ne va yi veka tani munti wala vona mi le moyeni ahe
2: hayi buti mrex
0: mi pfukile na
2: hi pfukile ku pfuxela n'wina
0: hi pfukile
2: hayi twala wa ku papa a va swi tivanga loko a va swi tiva hi sungula ku teka mhani lavaya i nga ku vova va ti lavela xitandi va tshama kona na mhani lavaya
0: a ni hambi a va swi tivini ene xitandi a xi akiwi hi siku rin'we
2: a xi akiwi hi siku rin'we mara nga swi tisa sweswo mara vona ni namutlha ya leswiwa phela va nge lunghi papa lava ka ni tiva vuyini ene veri va vuya mutini wa mhana vona
0: se va fanele va suka xitandini xa voho lava swi vuya va fanele va famba va lava switandi swa voho
2: a va va siyele xitandi xa mhana vona papa loko va ri na mhala vo ti va siyela xitandi xa mhana vona
0: se loko voho va tlhela va hindzela mahlweni
2: a swi nga ri na mhaka ku ri a ku nga ri na mhaka n'wana mhana ku ri rhumbi ra mhana vona va ta vona ku va yi huma njhani
0: kasi ku ri ku mbango wa yini hi timhaka ta ku ri mhani a va ha ri kona papa vutomi bya ha ya mahlweni ene papa i xitandi xa voho
2: Tonando kuza kwa ulo wanari tura ku ehiru munga dam han. Kuna pisi kwa lano. Papalaka abari na sabo na sinchana na sinchana. Awa taya la wala mani shitande wati chamira na manda. Wawa siya na nrumbe na mtu wabu manu wabu wana. Kwa nipela mtani wa akina mana wana wuku ngenele la rifu.
0: So na su wye li suwa nishu kota kunu umesa maritmala masu jela ba suwa na. Shikasa.
2: Si wye sisi saka rata. Sivuya sasa sasaka rata ene sina vukwele sikwelela vanyi vamana waso tona nisikwelela mana sone rovanga ari kona misavini papa loko avari na savona avo tuti muvela
0: swita ku kandziya na swa hata ku kandziya kwale
2: swinge mina swingaka swinga ku kandzile kwa mina loko no zani huma ni ya mutini wa mina swinga swinga kandzini ngopfu no loko xin'wana xin'wana swi mi xi lava pfuxani mhana n'wina mi solvhana vona mi mi nga ha ni nghenisi ka sweswo swa ni mitini na muti wa mhana n'wina.
0: Si a ku tsemeka ka muti a ku hasiwa ka vuxaka
2: se muti na loko ku ri ku mu lava mu lasa kahle hayi swa ku mu lava hi ku nhomu ka dlaya mhani swona i xichangani vhele loko i teke n'wansati wun'wanyana hambiloko loyi a fini ni loko ku ri ku lavaya a va nga tekiwangi a swi boha papa ku loko va teke n'wansati wun'wana va siya vana lava laha mutini va tshama emutini wa vona n'wansati liya mara vona va nga voni ku loko va tsandze hi vukati va vuya hi huwa a va fanele va vuya kahle.
0: Se loko ku ve hi ku loko ku ve hi ku papa a va ri na vasati vambirhi lava va tshamaka na voho kwalaha kaya a swi endlisa ku yini kwalani loko ku lova loko ku lova holo ku sala mantsongo
2: a va ta tirhwalela vasati va vona va famba ku swi tile n'wansati yaloko hambiloko a yo lova mhani wa vona vo lova va siya n'wansati wun'wana laya a yi ta va tani ku a hinyizeleni va dele swi vuya swa delela hi loyi swi vuya swa delela and va loko vo suka papa lava va ti lavela xitandi xa vona va ta yi vona filim leyi nga ta endleka kwala phakati ka ndyangu walowo leswi nga va tsandza kwale vukatini kwele mi ta yi vona bolo leyi nga ta tlangiwa kwalano
0: laha mutini ku ta hundzuka ndhawu leyi ku nga ta rhiyiwa na swivolwana
2: o ku ta kwalani ku ta vumbiwa ku ta lunghuziwa na timovha ku ta va na xiprepiya xin'wana xikulukumba ngo se papa loko a va na swa vona xikwembu mpela xi va katekisa papa va ti lavela ndhawu ya vona na mhani va lava na mbotita yaloye loko a ku ri ni i ta teka loko a teki na yena tihumela xitandi a va siya kwalani va tshela na muti wa vona va tshika swi vuya leswiya swi tshama kwalaya mara a swi nga heleli ntsena a swi nga heleli ntsena kwalaya mutini wolowo voni karhati ku va wu lava hi nyimpi a va fanele va wu lava kahle va ku i se swi nge ti taniwani very mastrong papa ku loko n'wansati a lovi na siya vana mi fanele mi ya lavela n'wansati yaloyo xitandi a swi tiva sweswo i xichangani xa khale ku loko munhu a siye vana va yena wo le ku ti tekela wun'wani wawo va siya vana lavaya ya tshama emutini wa wena na luya se vona va nyangatsa hi huwa hi ku se va dlaya vuxaka
0: mina ni karata hi sweswiya swa ku va humesa marito ma ku ri kasi mi wo dlaya mhani mi ndlela ya ku tshama na mhani lavana
2: ma swi vona ku i vitsaka se va ndla ku na loko ku ri ku papa va lava vuya va laha xitandi ku nge vi na vuxaka phela ka vana va lava na mhani lavaya ku nge vi na vuxaka na buti liya kasi a va fanele va wu lava kahle muti wa mhani a vona va ku e-e papa ma swi tiva ku hi xichangani xin'wana na xin'wana loko munhu a teka n'wansati wun'wana a lovini i ya tshama mutini wa yena loko papa ma endla so mi lava xitandi se hayi ku loko mi nga suku mi nga dlaya mhani ku ri ku ene ya tlhelo i xivuyi a wu ye vukati bya wena wu yo vuya i xivuyi
0: switsandzini ndhawu yi ya vangele yin'wana problem se xikolweni loko ya laha a nga suka ko yehe lava nga suka ko vona loko vo sa va teka wun'wanyana va yi mbayise ku va na yin'wana futifuti yi ta tshama ku ri layeni i bandi
2: swa boha boti yaloyi va boti va lava nga va siya kwele a nge tshami munhu a nga teki n'wansati loko wo haya ka n'wina ende loko i ze i vuya vukatini ku na boxing yo karhi mi ta swiva loko vo huma papa va lava vo to ka va nga ha vuyi va ta hi byela swi ta endleka leswi nga va tsandza le vukatini leyi ku na ku vulavula a va swi koti na ku vulavula na mutswari wa vona vana va sweswiwani ku vulavula na vatswari a va swi koti ku vulavula ntiyiso ene a va nyingi va rivala ku ku na mindzuku
0: mara na vona leswi va swi byalaka sweswona va swi tiva ku swi nga ha tshika swi va humelela na vona
2: vo swi phela va sweswi va swi byala kwalaya na vana va vona va ta va endlela loko se ku ya ku ya gemba na vavanuna kwalaya va ta tlhavaya kahle ku ri ka papa wa ku papa u phela se hi susile muti wa n'wina na loyi a mi nga n'wi dlaya
0: se va ta va tenga va ta va byela ku va kwele va vekelini ribyi va swi ze swi venge kayakaya va ta na va kongoma straight va vulavula na vona kwaleni
2: va vulavula na mutswari wa vona
0: vona n'winyi wa muti a ni ngo lani va cace n'winyi wa muti
2: papa loko va ri na papa loko vana switsinini swa vona ku lavula ntisi a va hi va a va fostile va ta endlela ximutani xa vona a hi ku sungula ka vona maxangu lamawani na van'wanyana vanhu loko vo rhula maxangu ya vona ya chavisa ku tlula ya vona a va hi va ti lavela xindhawani xa vona vo va va sungule one room va ti akela va kota ku khokhomela na vana va vona xikwembu xi ta va katekisa vona va sala na muti wa va vona mara na vona xikwembu a xi va katekisi ku ndyangu waliwa va wu rhana kahle va nga wu rhani futhi vana va sweswi a va nyingi vatswari a va nyingi vatswari vana va sweswiwani a va talangi vana lava nyingaka vatswari va vona sweswiwani o a nga na dangi i hava n'wana wa sweswi
0: mina ni nga n'wanuna a ni mina ni nga n'wanuna hi mina ni fanele ni teka n'wansati ni n'wi tisala mhe ni tshama koho
2: mara se ku ta teka vona va tisa kwalano kwala muti wolowo ku ta va puwa kwalano and va ta tlhela un'wana wun'wana a dya swa yena ku tlhela ku va puwa lelikulu
0: kasi mbango wa switandi swo ka swi nga ri swa vona wu ta wu huma hi kwini
2: tele ngopfu papa sweswo munhu a siya ndyangu wa yena a hambana na ndyangu wa yena tele ngopfu a va hi va ti akela muti wa vona va ti tshamela hi ku siku rin'wana va nga rhambeli vana vavanuna vona va ta va dlaya kwala mutini
0: va mamba vuyi
2: a va muvi a va muvi xikwembu xa futhi xikwembu loko iza i ya kombisiwa ku wena ku na swo karhi a va khensi xikwembu nkarhi wun'wana ku to ta swibamu swi fika swi va dlaya kwalani va kota ku sala va wona muti a va khensi loko va byeli ku i hiwe i nga dlaya muvha i hi siya mara khombo ka n'wana la endlaku sweswo a va vi ku ri ku vona va bebulangi vana lava mara loko va va va beburini vona va ta hlangana na swona loko i ndlela mutswari swi swo biha i beburini i nga rivali ku mindzuku xi vuyevuye na wena xi vuyevuye na wena swi vava ngopfu swi vava ngopfu a va fanele va byela kahle i mutswari tshama hansi papa hina se hi vuyini leswi hi nga vuya vona va ta vona ku i vana va mina mo ni muvha ni misiya na muti wa mutswari wan'wana hayi ku hi we nga damani
0: lexi hluphaku i ku hambi ku ri ku tsundzuxiwa a va swi lavi i ku boti i zame ku lava ku ta va tsundzuxa tanihi mavosesi tanihileswi hi yanga munhu wa xinuna kambe ka vumeno
2: ma swi vona ku i nyimpi phela leyo na hi boti yaleyo va n'wi xavela vanhu na vona va ta n'wi dlaya i nyimpi a voni papa a va voni pulani ku hava sirhela vusiwana la loko ma ma nga vini yo tala a masirha ya visiwana i masirha ya mavabyi na swin'wana na swin'wana xikwembu xi ta va katekisa va ta wu kuma muti na nsati na mhani va lava na buti yaloyo va ya ti tshamela va siya vanhu na muti wa mhana vona loko se va nga hundzuka na va loyi tikweni ku va nga dlaya munhu ku ri ku a va tivi nchumu ko va rifu ra ntumbuluko swoswo buti mi leswi n'wana mhani xikwembu xi va katekisa va kuma muti papa wa lava a swi sunguli hi vona ene swi heteleli hi vona swi kona swo hindza swa vona swi bangi
0: khensa swinene
2: bangi
0: allright hi ndlela leyi va yi veka tani ni ri na wena nga endla tani mingisoro mina barqingo ta kota ku va ni karhi hi bula kahle mina wena hi to kahle kahle n'wena mi yi vonisa ku yini mhaka leyiwani ni ri lemoyila alright va fambise xisweswo vhele va dya hansi ndlela leyi ni teka la vona mi le moyeni
3: mpfukile
0: hi pfukile hi ngo vona
3: hi pfukile
0: a
3: mina ni vona hi nga ri boti a tshame hansi a vulavula na mhani na makoni wa yena a va kombisa ku va va kombeli papa va va lavela xitandi lava nga ta va ti tshamela kona va tikumela ntsako hi mhaka kwala miphisi yi ta pfuka yi nga va n'wi kona
0: kasi hi ndlela yini hikokwalaho ka yini loko vukati byi helini mi fika lomu makaya mi endla mhaka ya sukasi mi kwelela papa kumbe njhani njhani papa va fanele va ndlisa ku yini va teke n'wina kumbe va teke mhani va nga ya teki kahle kahle
3: papa hi nawu hi fanele hi va tshika va tikumela ntsako wa moya kahle kahle me hi ku ya hi mina a ni va sesi a ni yimi na vona ka leswi va nga ku swi endleni papa na vona va fanele va tikumela ntsako wa vona a ni mhana vona vo ti hindlela misaveni se mara mhe lexi ni kombelaka xona ka boti ku va a ta kota ku va na peace na vamakweni wa yena a vulavuli na mhani va kombela papa tanihiloko va ri nhloko ya muti ku fambani hi kombela mi hi lavela xitandi hi ta kota ku ya hi ya tshama kona hi beliwa hi moya ende xitandi a hi ku va ya va aka tiyindlu ta mayemo hambi vo ya va tikumela swikalapulangi swi nga ti chipela va ti belelela two room va ti tshamela swotala swi ta endleka va kha va tshama ka muti walowo solution yi ta va kona
0: va siya jimbindimbindi va siya ximbindimbindi vhele xa face break
3: ximbindimbindi xa face break va ta xi sisa va kha va tshama kwalayani Xikwembu xi ta endla ndlela
0: i mhaka swi n'wina swi vuya
3: eya futhi swi vuya swona hayi ene lexi ni mi byelaka xona sweswi ka pfhumba laha mutini luwa hi mhaka ku ku na lava mara once wo za va famba ku ta saa ku hundzuka nkopona mara hi kamba muti walowo wu nge he vi na order mina i advice ya mina leyi ni nga ta yi nyika boti tshama hansi na mhani i va kombisa ku a va kombeli papa tanihiloko va ri nhloko ya muti ku a va hi va ya va lavela xitandi lava nga ta tshama kona boti i nga la ku vilelele swo tala xitandi a hi semende hambi mikhukhu wa beleliwa miya tshama mi ta swi vona mahlweni
0: se mina ni hlongoliwa xitandini xa mina hi vana va mina
3: a swi na mhaka
0: ka wun'wani va vana va mina vana va mina i majazi ni ta ni ta hlongoliwa hi vona
3: a swi na mhaka xihi xikulu i ku papa va hala ku va na ntsako wa moya a va yi va ya tikumela ntsako wa moya va ta va ta hi ku va pfuxela kunene
0: se loko vo na ho papa vo phela wun'wena na n'wina hambi wa vana va mina ku ya humelela yini
3: mara papa loko ku ri ku va rhandza mhani va ta va hi lavela xitandi
0: ni vula ku loko na vo humesa marito malama va byela swi vuya leswi swi ngo hofuhofu la muti wa vona ku ya humelela yini
3: va hi byela ku hi ya hi ya lava stani
0: va ku phela n'wi he mi ngo hofuku muti wa mhani muti wa mhani laha le ka n'wina la
3: mata e va ku kelemiwa ngopfu kwalani mata va yi ta suka hoyi hoyi ya kona
0: hambi yo suka hayi yo suka loko mi chekisisa mi swi tiyisa ku na n'wini mpelampela ha yi kona le ka ivi mi byela ku famba mi ya vudzahani wa n'wina manimani ivi mi ya mi ku ya hi swo va mi byela ku hi swona mi yelela ku ta ku yini mi ta ya le mi nga ku ya ka n'wina
3: ni nge na ni mhe ni tiva kwalaya
0: va mi byeleni ka n'wi hile ka mani
3: mhe ni nge hei mana ni hayi ni nge heyi a ni fane ni yise hi mhana mini loko va hayi
0: se sweswiwani lani why mi fanele mi swisa papa n'we ka muti wa vona
3: awayi va tshama na mhantsongo va siya xitandi xa mhani
0: kesile ka nkomo la
3: hayi hi le ka xikukwani ka OTR
0: o ka OTR alright kesa swinene kesa swinene ka OTR la okay indlela leyi ya vani ku le ka nkomo indlela yaleyo risimu ra kahle siku ra kahle vhele eka siku ra namuntlha na ku teka mi nga ni mingiserela ni twa ku va ri yindla va le moyeni ahe hi zumbile hi ngo vona ve ri fambani miyela va xin'wana xitandi
4: mativa ku a ni kombela ku vula yini a ni kombela ku vula leswi ni mi lerisaka kokwani Maluleke kokwani Maluleke lava le ka va le ka ntshanini a ni na tona tinambara ta vona
0: a mi kuendleka yini hi kokwani Maluleke vona mina ni ta mi ta ni fonela loko ni chayisa
4: me okay n'wina okay ni kombela loko mi chayisa
0: mi ta ni fonela
4: me ni bela call back tinambara ta n'wina
0: mi ta ni fonela ni ta mi byela
4: okay a ku na problem mo hi nghena makeni
0: alright
4: laha mi hlangana na the original munyazi ti ni bela njhani sisile na tshama ka Mayisamba
0: na mi twa kahle
4: mo ni veka mhaka ni ta yi veka hi tindlela timbirhi vana lava va swi vuya lava a yi tivaa mativa loko ni a hi nge loko ni loveriwe hi nsata ni ri na vana loko ni lava ku teka un'wana nsati ni vulavula ni tshama na vana lava ni vulavula na vona ni ku vana ngo ni lava ku teka n'wansati a hinkwaswo swinanga leswi ni nga ta ni ndlela swona loko no vabya laha ni tsandzeka ku tshuka mi ta ni tsandzisa na ni twanana na vana loko vana lavo ha tekani mina bava mara ntsene hina ni swi tiva ku muti lowu i wa mhani ene va right i wa mhana vona and then mina loko ni lava ku teka n'wanyana nsati swi lava ku ni ya ni ya n'wi akela muti ahani a ni fanele ni teke mhani leyi bava fanele va teke nsati lowu va nga na yena mhani nsati wa vona lowunkulu a hanya masiku hi ku loko va sala va teka n'wansati lowuntsongo va ya va ya na yena laha va ta veta va tirhisa kamara leya ya huli masiku mhani lava lavantshwa lava va ni ta kuma siku vana lava nga ta va tswala va ta va va nga tlhariyangi masikuwanani ivenge i xikulela mi ta kuma siku va mabobomezi swi va swi nga ta nkaka hi mhaka ya ku va ye va ya nghena emutini wo ka lowu nga va kume hulu va sukile muti walowo hulu hivo va nga veka xitina na nuna wa vona se ku ri swi tsakisa loko bava lava a va ri na mali ni ni nga va ni ta va nyika tindlela timbirhi bava kahlekahle a va fanele va akele nsati lowutsongo muti wa vona va siya muti lowuya na vana va na vana lava va na vana va muti masiku vona va ya va huma xitandi xa vona leswi ndlela ya mbiti hi leyi bava lava loko va ri na mali a va teki xivuya leyi masiwana swi lavela xitandi va xi tsakela muti i ti-option timbirhi leti ni ti vulavulaka mi le ku titina
0: na mito
4: lexi vuyani loko va teka muti lowu va hakela xivuya lexi muta ni na swin'wanyana loko a tsandzeka avukatini loko a vuya laha kaya va ta ku hani a mi akele xitandi hi lexiya le ku tshamaku makwenu famba tshama na yena mazitu a mi ta vua ku huwa leyi a yi ta va yi nga ri kona dasani nge i ti-option timbirhi vana lava right muti wa mhana vona
0: se loko ku muti i muti wa papa mhani vo tekiwa laha mutini
4: ni vulaku swona muti a hi wa munhu wun'we muti wa vanhu vambirhi
0: wa yi laha ka xikhorokhoro ku ri na vito ra munhu wun'we
4: matoko yini na mina sweswiwana nene na nsati laha emutini wa leyi mina loko ni lava loko ni lova dasa vange n'wana wa rikoto i fane a sala emutini hi ye n'winyi wa muti hi ye ni salaku na yena laha kaya se loko ni ya ni ya teka un'wanyana n'wansati loyi n'wana wa mina wa rikoto loko o fika n'wansati loyi a nga n'wi lavi i right loko ku muti wa mhani wa
0: loko a ku a nga n'wi lavi nsati wa ma
4: ni vulela nsati lowu loyi mina ni nga ta sala ni teka right loko ku mi blame phela ta teka dasa mi kuma vanhu vo tala loko va loveriwile va nga ha lovoli n'wana wa nsati i huwa yo fana na ma swi vona hi ku loko i lovola n'wana wa nsati veri hi wena i dlaye mhana vona endlela ku sala i hlomisa n'wansati
0: se loko mhana vona va sala va ku lova n'wanuna ku sala mhana vona va ha vula ku mhani va mi dlaye papa mi dlela ku tshama na loyi
4: loko lova we n'wanuna vana laha va nge vuli ku sala ku nghena n'wanuna la vana laha va nge vuli ku mhani mi dlaye papa mi ndlela ku sala mi nghena xitandi xa
0: n'wana swi tsandza kwini ku vula sini
4: va nge vuli swi leswiwani ma swi tiva ku un'wana na un'wana i se va sele leri a nga mama ka rona i yimelela mhani wakwe ku hambanyisa minomo leyi bava lava loko ve na va ri na mali a va fanele va lo akela nsati lontsongo xitandi xa vona ma swi vona
0: se loko voho swi va tsandzini swa vutomi swa vukati bya voho leswa miminti ya voho va vuya va ta hlupha papa la
4: a va nga ta va hlupha
0: hi swo swi vele ku va hlupheni
4: ni vula ku swona loko va ku i xitandi xa mhana vona va right vana That's why I mean, it is options indeed. But other funny about the level should really stand. But I can actually really stand. But the book is standing one and that no look is so when I look out really.
0: Oh, but our family, Papa, I can one of one was we are stand.
4: Yeah, but I can stand it in my stand. Stand it in. A loving at that would look at the one was to be a look at a new economist is one of we. It has come
0: a lovely in Bambir.
4: What we and wow. Yeah, I said that's an engineer. Lokuba akala stand vakubana nga stand ile shiwa ani kombela mina ne akata shona zenge ali bana zenge ali basana nge it option tindiwe baba akala stand tinu baba tekan vakubana nga kana stand ile shina ageri ai uma bona basiya bana la na muti wa mhana vo eh basiya bana bona ba tekan satu wa bona lo na nwana lwa wa mfa. Baba, I'm standing shy, saloon, saloon, song. If I see one another, I'm not a man. My sister is the option to be ratified.
0: Nimitri.
4: The woman has got to go one of whom I stand. I was a little one. Loko problem ya kona loko vena ko va aka ba se tla vambi ri lava se kuyela loko nwanyana a va mfana masewana biye atafana asana na mutili ba kwa huma xitana se problem u va nwanyana tsena mara ku kunitana ku heta minomo ku bava lava vana va huma kasi ya vana va yala mara ku ta va fuweni ku ta va ku ta va hostel mara vanga vona va nga ri na mhaka na swona so langa va hume xikambi xa vona ku vana lava ku endla loko vo alela laha bava vana lava ta va chelela ku ri va sindzisa vutomi bya vona vona a va lavi xikambi va huma va siya swivuya leswiya nhambu
0: okay
4: xikwembu xi ta va ngetelela masiku ya ku hanya
0: no ni mitwini. I'm not sure if you're a good person. Hi to ku na miri yini mi bona jan le moyeni
5: the gym rack
0: ayi ku kwa
5: me pukile
0: ku pukile ngobo
5: ni pukile swinene na swito ku kulaveka ti number phone ta mina
0: ya va lava ti number.
5: Ni ngo va ni nga tivi ku va ti lava hi leswinene kumbe ku n'wanyani i na ntolovelo wo nghena laha moyeni ka minongonoko ya mina a ni thakanyetela.
0: That's why a ni tirhi hi ta swi vona loko ni chayisa.
5: I le ku ni thakanyeteleni ene no ni tiva a nga ni tivi i ta ni tiva siku rin'wana. I ta chava no nghena moyeni sometime loko a lava ku ya yima na mina ka magistrate ta ya yima swin'we
0: loko swi tshike nguva
5: loko a lava ku nghena la ka minongonoko a yi a xiticini a ya kombela platform ka minongonoko hinkwayo ya mina leyi ni nghenaka ka yona i busy wa nghena a ni thakanyetela ene ni ta n'wi kuma DJ Mrek
0: kokwana
5: ni nghena ka nhlokomhaka
0: alright.
5: No va ntanga yena a ntanga ya yena mo ni nghena ka nhlokomhaka
0: okay kokwana
5: ma ni vona mina a ni ri loko mina ni ri tatani maluleke ni titana ni na ndyangu ni munhu loko kulukumba na mihleketo hinkwayo leswaku loko ni ri na vana va mina la kaya la loko ko tshika ku endleka leswin'wana kwala mutini ka mina a swi vuli ku eka vukulukumba bya mina na tsandzeka ku kuma munhu wo ni hlantswela, munhu wo ni swekela, munhu wo ni ayinela, munhu wo ni kukulela, wo ni endlela everything swa vutomi bya mina. Ni nga n'wi kuma mara ni fanekele ni langutisa xiyimo xa ku eka xiyimo lexi ni nga ka xona vana lava ni nga na vona la kaya i vana lava va ku ringana ku naho va hlayisa mina kumbe ka ha ri hava n'wana loyi ni fanekelaka ni n'wi hlayisa na ma ni twisisa muhaxi
0: ni twa kahle kokwana
5: kambe ku ri ku vana lava va ka mina i vana lava va nga kula va nga tekiwa va ya evukatini lexi xi ta humelelaka mina la exikarhini ka ndyangu lowu loko ku ri ku ku hava n'wana wa jaha loyi a nga kotaka ku mina na loko ni fambile hi yena a nga ta sala a langutisa ndyangu lowu ku ri vana va vanhwanyana ntsena lexi nga ta humelela hi lexi hi vulavula hi swivuya leswi swi vuyaka hi le vukatini swi vuya la kaya swi ri ni vana manito loko swi vuya swi ri ni vana lauti ya ku ni va nyika muti lowu va wu rhana swi tiyile a swi tiyanga hi marhengu mambirhi hi fanekele ku hi ma tirhisa wa ka manani loyi mina ni nga n'wi lava hikuva mina ni hlukeriwile a ta kota ku sala a ta ni hlayisa la kamara leyi ya mhani hulu a hi nge swi koti ku yi tirhisa nawu a wu pfumeli
0: why swi nga koti ku va yi tirha
5: ku na mibedo lahaya kamareni ya mhani hulu na kamara ya yena lexi nga ni antswelaka mina loko ku ri ku ku na vana na ha vulavula na hi vana lavatsongo loko ku ri ku ku na vana lava tsanana ni na right ya ku vulavula na swihlangi leswi ku no ni lava ku kuma xitandi ni ta veka mhanitsongo wa n'wina laya hi ku swihlangi leswi loko swo za swi va na mihleketo ya ku swi vona mhanitsongo lowu a nghena eka kamara liya leyi a yi tirhisiwa hi mhani wa vona hi laha swivulavula swi nga tata hi kona kambe loko ni lava ku dlaya swivulavula leswi a ni endle timhaka ta ku ni akela mhani loyi xitandi xa yena ni vekela two room lahaya ni kota ku ya lahaya ni ya tsaka kona mavulu lawa na ha lavaku ku lava ku tsaka mina loko ku ri ku ni suka la ni siya vana lava ni ya tshama lahaya ka xitandi lexiya xa two room ni ta kota kusuka lahaya ni ta ni ta maintaina vana lava la ka muti wa mhani wa vona a yi tirha yaleyo mara lexi xi karhataka ngopfu i timhaka ta ku nga kumeki swivuya swi vuya hi le vukatini swi ta swi ta ni hlongola yo yi ta dlaya le ni hlongoriwa hi swivuya hi leri nge yini hi ku va suke kwala va ya vukatini ya kwala ivi humba yi fika yi olela nkuma ni sala ni ri nexe hi ku vona ku ni sele ni ri nexe va vuya va ta ku ni hlongoleni a yi tshamisekangi kahle na yoho yaleyo a ni hlongoriwi mina hi ku ni nge suki la ni tsutsuma ni siya muti wa mina hi mhaka ya ku vona va vuya hi le vukatini swi vula ku va vuya hi le vukatini va ta hlongola mina na nsati wa mina la kaya a yi lo tshamiseka yaleyo mara nawu wu ri loko va vuya hi mina ni va lavelaku xitandi xa vona va ya tshama lahaya na vana va vona a va vuyi va ta hlongola mina mutini wa mina
0: mi vulavula xitandi va a tshama kona
5: a va vuyi va ta hlongola mina mutini wa mina va vuya va fika vanhuva ku va va vukati byi ntsandzini swi ni nga vuya vukati byi nga ntsandza swi swi tivi ku ni nga endlisa ku yini n'wina bava hi ku na mali ni hava yo aka xitara hi mina ni nga humaku mano loko ku ri ku mina mali ni na yona ya ku kota ku aka two room laha ni teka n'wana wa mina na vana va yena va ya tshama lahaya a ngo ni hlongola mina laha hikwalaho ka ku va a ri na vukwele bya mhani wa vona ku loko mhani wa vona va file ni ta byeriwa swa ku hi mina ni nga dlaya mhani wa vona va endlela ku kota ku va ni hlongola la mutini a yi tshamisekanga mhani wa vona va endlela ku kota ku va ni hlongola la mutini a yi tshamisekanga a yi tirhisi swona sweswo a ni hlongola.

0: mati wa ku loko ku ri ku vana va mina va le vukatini mina ni yo tshama ni ri nexe kwa a ku na n'wana wa jaha loyi a nga ta ni hlayisa a ku na n'wana wa nhwanyana loyi a nga ta ni hlayisa se ni yo tisalela ni ri nexe vana va mina va tekiwile vambirhi kumbe vanharhu va tekiwile hinkwavo yo sala ni ri nexe mutini se ni fanele loko ni kuma wasati loyi a fanekelaku ku ni hlayisa ni fanele ni tsutsuma ni siya muti lowu wu sala wu ri woxe kumbe vana va mina va fanekele va suka hi le vukatini hi ku leswi mhani a nga fa a nga dlaya vukati hi ya hlongola bava va le kaya ku hi ta kota ku tshama laya
1: ma ku vona kwala ka n'we hiku ku njhani ku sala swi vuya ntsena swi busa kwalano ivi swi ya kuma van'wanyana ku hala ka vagongongo swi famba ku ya sala ku ri njhani
0: hi ngo ka hi nga a hi langutisi ku fana ku na milawu leyi tirhisiwaka eyi milawu leyi tirhisiwaka vana va mina a va vuyi hi le vukatini na vana va vona va ta va ta ni hlongola la ku ri yo sala ni ri nexe ni za ni lava wasati loyi a fanekelaka a ta ta ni hlayisa la hi ku vona ni tshame ni ri nexe se na n'wi kuma munhu wo ni hlayisa vana va mina va vona ku ni tshamele na munhu la ni hlayisa ndyangu lowu ivi va va kucana va ku n'wina vana va manana hi fambeni hi ya hlongola mukhalabya lowu ya le kaya hi kota ku tshama hina laya na yona ya leyi ta va yi basile
1: ya ne
0: a yi tshamisekangi mina loko n'wana wa mina a vuya a ri na vana hi mina ni langutisaka ku a xikhomeni xa mina ka yini ni nga ta kota ku langutisa ku n'wana wa mina swi nga endleka na ni swi kota ku ya n'wi endlela two room laya ni ya na yena tribar ni fika ni ku ha n'wana wa mina i vuyini se a vuyini i vuye na vana hi vukati byi tsandzile se a ni kombela ku ni n'wi kumela xitandi ni ya n'wi akela kona a kota ku tshama a hlayisa vana va yena a ri kwalahaya ku na loko ku ciniwa ncanga yi vona leyi lava majaha ya yena eswikocikara na tibayisikiri na timoto toleta ta ti-4 by 4 ti ta nghena kwale ka yena tingati laha ti ta dyisa mina mbisini hikuva ku mhani wa vona i ni siye kwala ni yo sala ni ri nexe se hikuva sele ni ri nexe na ndyangu lowu ni nga wu aka va vuya va ta va ta ni hlongola la yo yi nga yi basile yaleyo tirhisiwa nawu mavo
1: hi yo yo ka yi nga tshamisekanga
0: nakana vula ni ku a ka ha ri na munhu laha ni yo sala ni ri nexe mara loko a ku ri na swivanana leswitsongo swivanana leswitsongo hi leswi swi langutisaka ku ni nge swi hlongoli ni ku ni ya swi akela muti ni swi siya laha ni teka manani loyi ni ya aka xitandi lahaya xa two room na mhani loyi hi kota ku tshama lahaya hi ku loko ko va ku mina ni ri na vana laha ni ri na manani loyi ivi mina xikwembu xi ni tsundzuka ni landza nsati wa mina vana lava loko va kula va ta n'wi hlongola leyi va ta n'wi caca loyi va ku phela lowu hi muti wa mhani lowu wa yi nga byelangi nuna wa wena ku akela xitandi ma yi vona ku na yeleyo yi ta sala yi karhataka loyi
1: ya ne
0: se a hi endlisi swona sweswo hi langutisa ku situation yi yimise ku yini vana lavatsongo ni nge va hlongoli hi mina ni ku ni vona ku manani loyi ni nga n'wi teka a nga ta tshuka a xanisa vana lava kumbe vana lava va xanisa manani loyi ni endla rihika ro ya lava xitandi ni n'wi veka kona ni ta suka aya ni ta langutisa ni vona ku laha kaya ku na yini ka dyiwa ka hlambiwa ku kahle na ni va tirhisela mali ya mina i vana va mina
1: okay
0: ni ta va hlayisa va ri kwala ni va kurisa swin'wana xikwembu xi ta katekisa loko va ri vanhwanyana va tekiwa ene loko va tekiwile swa fana va ta famba va siya muti wo lowu yi kambirhi ene yi kanharhu a yi yo yima kahle yi ri yoxe ni yi na tindlela timbirhi tinharhu kwala i n'wana wa jaha i vana lavatsongo i swi vuya
1: ya tika
0: swi vuya loko swi vuya swi vula ku swi ta ku endleni ka vutswaka loko lava tsanana va ri kona a va se tiva ku kota ku tirha va ho dyondza xikolwa a ni tsutsumi ni va siya hi ndlela yaleyo ni suka ni teka manani loyi ni n'wi veka lahaya lava na va sala

0: السالب. الو،
1: ايكوغوان
0: الو،
1: مانيتو
0: ايه ناميت،
1: اي نار نينغ سلاموين
0: ايه انا كوكومبي يون سي ماسي inga inga ile hi singopfu ni loko a ku ri ku n'winyi wa vito la va ni twa lexi ni lavaka ku vula xona swi tiva ku i miyingiseri ku fana na mina no kota ku nghenisa tinhlokomhaka a nga se n'winyi wa vito xibelana a nga se tshama ni thakanyetela moyeni kwala ka radio mara yimani ni n'wi nyika number phone ya mina ni ta twa ku i lava ku ta ni byela yini nkulukumba lowu xibelana n'winyi wa vito ni mi nyika hi nexe a hi mlambya a yi cawuka mi nyikaka nambara ya mina yi tsaleni ehansi mi nga zi mi yimela ku muhaxa ta mi nyika tinambara ta mina ni mi nyiki hi nexe ni mi twile ku mi vulavula 073 28 20 401 kokwani Maluleka. I think mi ta va mi hi tsarile mahaxi mi nga zi mi n'wi
1: mingo va nikata futhi
0: 073 28 20 401
1: kisini kukwa
0: n'winyi wa vito mi nga fani na nkulukumba luya a ni thakanyetelaka luya a ngo tlanga hi mina kasi ko mhaka yin'wana na yin'wanyana yena nghena a ni vavisa mina
1: swi humana ka swona kokwana
0: ni ta n'wi kuma ni swi twa kahle ku se i le ku ni tsale ndzhaku a no va tlanga ntanga ya yena
1: na mitweni
0: a ntanga ya yena ani a nga lava ku tiva ku mina ni njhani be ku fika kwihi
1: allright hayi swi tshikini kokwana danko allright kokwani Maluleka xi hi ndlela leyo hayikho vonani kahle vonani kahle kokwani vonani kahle hi ndlela yeleyo mi le moyeni la
2: hayi mati
1: ahe
2: block ben valoyi ntola block
1: mero ku ndleka yini
2: niri laha vulavulaka i Diok Ben Valoyi.
1: Oh, Diok Ben Valoyi.
2: Ni la block 18.
1: Block 18 kambe kwihi?
2: Ya a hi veke ni timhaka leti ri timbirhi a ku le ku holoviweni i mavonelo ya un'wana na un'wana
1: mi vula njhani kwini
2: ni le ku hoxeni ka leswi ni hlamula leswi mina mi nhlokomhaka leyi mi lai.
1: Oh, okay.
2: Muti wa vanhu vambirhi lava sungulaka aka muti wa wuya va ri vambirhi ani loko ku famba mhani ku sala papa a nga nghenisi munhu laya loyi a lava ku n'wi nghenisa u fane a n'wa tela muti endhawini ya yena a tshama kona
1: kasi xitandikasi xitandi lexiyani xi endlisa ku yini se nxona xi ya sala xi ri xoxe
2: xitandi i xa bava na mhani lava nga xi sungula va ri vambirhi
1: a ni mhani va hundzini misaveni
2: loko va hundza emisaveni loyi a tisaka munhu a nga n'wi tiseni kona laha ka xitandi lexiyani
1: se a ni voho va hala ku teka nsati a va n'wi tisa ku va vhaka phela va lava ku tshama na yena
2: luya a nghenaka a hi xitandi xa yena kutani na loko ku ri ku ko lova papa mhani a va nghenisi munhu laya muti lowaka i muti wa papa n'wana i fanele a vuya ku nita emutini wa papa ku na vana vo tala va nga dlaya vavanuna andzini ya emutini wa papa ya vona
1: kasi xitandi i xa mani xa n'wansati kumbe xa n'wanuna
2: xitandi i xa papa na mhani loko ku famba wun'we vana va fanele va vuya va ku hi ya mutini wa mhani loko ku famba papa vana va fanele va vuya va ku hi ya mutini wa papa loko ni rhandza mina sweswiwani ni na mhani laha loko no famba a va nge nghenisi munhu loko va lava nghenisa munhu va lava ku endla ku vana va va sukela ku ri a va va rhandza va holova na vona tumaa a va va va fane va vula ku mi daye papa mi ndlela ku tisa vanhu i nawu lowu va fane va vula vana sweswo
1: swa humelela swi nga ndleka sweswo ka vana va xitati va vula sweswo va byihe mhana vo va kha va swi vona ku ndoda leyi nghenaka laniwani yi va kota ku dya hi yona
2: e-e a swi kota a swi yi ta muhaxi a hi rivaleni timhaka ta ku dya hi vona timhaka ta ku ni xisa ku madzolonga i yini
1: i reality ya koho
2: no hi nga languti ku dya hi languta timhaka ta ku lexi nga ta xisa khombo ka mundzuku i yini muti wa vanhu vambirhi loko ni tshika sweswi ni lova lana mani baloyi laha bedi sambo va swi vona i mani baloyi loko no lova a va nga nghenisi munhu laha vana va ta va sukela se na vona loko vo tshika xikwembu xi va tekile ni nge nghenisi munhu laha ni kota ku hanya voka
1: se loko vo tshika va lova n'wehe mi nge nghenisi munhu
2: ni nge nghenisi munhu mina ni ta n'wi lavela ndhawu a tshama kona
1: kasi kwala xitendini xexo maphepha ma vitana mani
2: mavito mavito ma vitana mina loko mina ni hundza misaveni ma ta vitana vona mani lava
1: swi tsarisiwe sweswo ka xikhorokhoro ku loko mhini yi fa ku ta sala ku nghena loyi
2: mere
1: ka xikhorokhoro swi tsarisiwe swoho swa ku no loko mhini yi fa xitandi xi ta sala xi ri xa loyi
2: hayi sweswi ma ha vitana ku biha ku ba loyi laniwale loko ku ri ku mina ni hundza emisaveni mavito ma vita ya ku bledisa
1: swi le ka yini sweswo swi le ka wili kumbe swi le ka xikhorokhoro
2: hi leswi mina na vona hi nga twana na swona na loko ku ri mikarhi hi tshamini hi boha sweswo ku laha loko mo tshika mifambini a ku nga ngheni munhu na n'wele kulo kuya mifambini ku nga ngheni
1: munhu mitwanani hi minoma swona
2: ku vana va ta kota ku va na n'wheta
1: allright swo twanana hi minoma swi tala ku va swi fika swin'wana loko se ni ya humesa phepha swi nga vi hi ndlela yona ya mampelampela heyi timhaka ta koho kleketikini 060-875-942 wingisero mina yi bula ku xana ke n'wina mhaka leyi mi yi vonisa ku yini eka siku leri ra namuntlha mi nge ni kutani mi nge ni kutani na vuya hi ta bula ni ri na vuya hi ta bula ka nomboro 060-875-942 moni dayela.
3: There was always something at home. For those days your head was doing the most. You didn't ask for it. It was just there. You remember it, don't you? Kura's coming. The extra strength is in your hands. Amandla ases and Leni Zako.
4: Aye, riperile muhashi riperini. Hloko mhaka ya kahle hloko mhaka leyi yi dyondzisa na lava swi nga si va humelelaku loko amutini mhanitsongo ku love mhanihulu va siya muti va siya na vana i vanhwenyani i vafana va le vukatini va le kwini a hi dyondzeni ku tiva ku muti lowuya wu nga sala laya i wa vana va mhani luya loko vana lava vandla swi vuya va vuya aka va mutini wa mhana vona va vuya xivuya aka vatswari va xona se mhaka leyi papa a va fanele va yi endlele na n'wina mhanitsongo ene swi va kahle mi va na n'wana wa jaha n'wana mhani ingi loko mi fika laha mutini mi lo byela mukhala bya mu ku e-e laha a hi fanelangi ku tshama kona a hi fambeni mi ya ni lavela xitandi laha mufana lowa mina a nga ta vula a ku lowu i muti wa mhani wu nga ta va wu ri muti wa yena mi twanana na mukhalabya va famba va mi lavela xitandi mi aka mi tshama na n'wana wa n'wina mi tshama na mukhalabya lava mi swi tiva ku mavito ya muti ya ri wele n'wina and mavito ya muti tivani ku i muti wa n'wana lowa jaha i mhanitsongo ti mi be kwalani ku tshama emutini wa mhanihulu lava nga hundza misaveni mara va siye vana xi vuya loko xi vuya mani xi vuya emutini wa mutswari wa kona swi nga antswa a suka va lava xitandi mara va sukela kwalani se ma swivona ku sweswi swi bohani ngopfu swilo n'wana a ze a kula a swi vona va fanele va vuya kwalani va ta sukela kwalani va lava miti ya vona n'wina fambani mi ya lava xitandi lexi nga ta vitana mavito ya n'wina ivile mi va na laki va nga vuya papa va ha ri kona loko a va lovini vana lava vo to vhela mihlongola va teka tinhundzu va cukumeta handle va ku i muti wa mhani a mina ni vula swona na mina ni ri i ntiyiso i muti wa mhana vona xivuriso xa vatsonga va ri soka ri gogo ra ha tsakama va vula mhaka yo fana na leyi mina ni yi vonisa sweswo ku hayi mhana mina lava ni xitandi xi ta vitana mavito ya n'wina xi vitana mavito ya papa mara xi ri xa n'wina hi mhaka ya n'wana lowa jaha mina na yena ma nga tshami marhumbi ya van'wani inkomu i khensile
1: khensa swinene mixer ya mina ndlela yaleyo va yi veka tano na wena mixer u nga endla tano u rhumela nkandziyiso wa wena munti yo lava
5: Riperini mbrexa the DJ radio se fikini ka ntindana no dimiyo ku mina kwala ka ntindana fuma yile he mbrexa the DJ lexi papa va fanele va xi endlini va fanele ku lava nga lovola hi nsati loko va teka n'wansati wun'wana va ya n'wi mekela xitandi xa yena va n'wi ndlela muti wa yena hi ku laha swa hlupha ma swi vona loko vana va xisati se va vuye kaya va fika va vulavula marito ya ku a mi n'we mi nga dlaya mani mi sala ku ndlela mi tshama la swa hlupha loko xi vuyeza xi kule ka mhani leyi DJ Mrex a xi hetini info se wa swi vona ku boti loko i tlisa kara tirha a hetaka a humi xitandi mara u ku a nga tirhi lexi papa va fanele va xi endla va hi va makela mhani lowa xitandi a handle a ta kota ku tshama na vana yena a ta va na peace ku laha loko a ha tshama laha vana lava va ri kona a nge vi na peace info a nge nandziheli hi nchumu na vana va yena lexi xo antswa lexi papa a nga xi endla a va hi va maka xitandi va makela va makela mhani wena vana va yena hiku se already vona van'wansati lonkulu la nga lova va vuya laha va ta rasarasa wa swivo loko va fika va byela ku na wun'we mi nga dlaya mhani mi sala ku sala mi tshama na xitandi xa mhani swa vava aka mhani luya se godeleriwa vana godeleriwa nsati se i swa hlupha yena embrexate DJ lama mani mavonele ya rodnimyo kusuka kwala ka ntindana avumayeleni ve ri mavonele ya mingiseri ya mingiseri ya HSR FM
1: khesini rod minyoko la ka ndindana la hlayisekani hi ndlela yoyaleyo khesa mavonelo man'wina mavonelo ya mingiseri ka vula mavonelo ya mingiseri HSR FM a yi na xiave hleli ka swo hi ndlela leyo mi nge hi ti ku lava va rhumele swiho leswi hi vulavulaka hi swona atweni
6: ahe riperini riperini buti mirex la ka GCR riperili mbulavula na Mhlengwe i Jauke emzamani i Kaizen a kha ha yi twa mhaka leyi nga ku tlhovisiweni lexi ni nga xi vulaku i ku la mutini la vana va xisati i tihuku to khomela va yini i tihuku to khomela va yini hi mhaka ya ku loko va kula va kurile va fanele ku vutiwa va aka mindyangu ya vona kwalomu va nga ta va va tekiwe kona la kaya ku sala vana va xinuna ku sala vana va xinuna se loko mukhegula ku nga nsati wa mina ku nga mhani wa vona o tshika a fambile a ni siya a hundza misaveni i ntiyiso ku ni ta sala ni kuma wa ku ni hlantswela tihembe loko ku ri na vana va xinuna va ha ri vatsongo na loko ku ri na vaxisati vana va mina va ha ri vatsongo ku swilo swi va kahle no fanele mantsongo wa vona ni ya va lavela muti ni ya va lavela xitandi laha hi nga ta hi ya ti akela kona two room ya hina hi ti tshamela kona leswaku vana hi va nyika space na yena mantsongo loko a ri munhu loyi ti tekaku kahle la nqondweni a nge pfumeli ku va a ta tshama andlwini ya manuholo mufi loyi a nga siya muti na vana i ta vula ku e-e papu a hi muveni hi ya lava muti wa hina mi ya ni la akela mi ya ni akela muti walowu nge mina vana hi va siya laha vana va manuholo hi to ta hi ta va pfuxela na ku vona leswaku va na swakudya loko a ta va a ri mantsongo loyi ti tekaku kahle hikuva muti lowuyani i wa mhani wa vona vana lavaya hi ndlela yeleyo vana va xisati va ta kula va tekiwa va ya va na miti ya vona loko va vuya swi tshika swa vukati swi tsandza a va fiki va tshama la kaya la va fanele va ha laveriwa switandi tanihi swi vuya va fanele va ha laveriwa switandi swa vona hikuva loko wo va vuya va ta tshama la ndlwini ya mhani wa vona ku ta va na ti-problem ku vana lava va xinuna va ta teka vavasati se ku ta va sungula ku va na madzolonga na swicele vana lava xisati lava swi nga swi vuya va ta holovisa va squeeze wa vona yi tshama yi lompoti ku lwiwa se ku ta va ku nga ri na matshamelo lamanene la mutini se xa kahle loko va vuya va ha laveriwa switandi swa vona va siya vana lava majaha la kaya na vona vana lava majaha phela ku na boti ku na lontsongo lonkulukumba i ta huma muti loko se a hlomise nsati a lava xitandi xa yena va ta huma hinkwavo va siya lontsongo a sala na muti wa mhana yena se vo to ta hi ku vhakacha na lava xisati va tlhela va famba va ta va ta pfuxela va tlhela va famba ku sala lowa rikotse a sala na ndyangu lowa a sala na muti wa mhana yena hi yoho leyi mina yi vonisaka swona se swicele swi nge vi kona mara vana va xisati a va na lunghelo ra ku loko mhani wa vona a hundzile misaveni va hlongola papa wa vona a hi nawu wolowo a swi pfumeleleki papa wa vona i ta famba hi ku famba ka yena a ya lavela mantsongo muti wa yena swa fana na loko ku ri ku papa i teke tshengwe a nga wo tshama na vona vavasati lava la kaya a xitandini xin'we un'wana na un'wana i n'wi lavela muti wa yena ku va na muti wa mhanikhulu laha ku na muti wa mhanitsongo halaya ku na un'wana muti wa mhanitsongo i va a va akele miti va va na switandi swa vona leswaku va ta va va ntshunxekile va ri free emindyangwini ya vona hi leswi swi fambisaka xiswona inkomu Bootmrex Khensile vanani na madyambu lamanene
1: alright khensa swinene moto lapa
7: minjhani muhaxi na nhlokomhaka ya kahle swinene ya twakala nhlokomhaka. Loko mina ni ri na muti na nsati ivi ni famba ni hindza emisaveni, n'wansati a nge sali a nghenisa n'wanuna. Loko a lava n'wanuna i ta va ta huma xitandi xa vona. Laha mutini ku ta sala vana va mina, hi vona va nga ta onha laha. Kasi loko ku rhanga nsati a hindza emisaveni, mina ni fanekele loko ni lava n'wansati kumbe ni tshuka ni teka nsati wun'wani, ni fanekele ni n'wi akela ndhawu laha mina na yena hi nga ta va hi khe hi tshama kona, laha ni khe hi hleketelela ku hayi ku ta va ku ri muti wa vana lavaya ni nga fambeliwa hi mhana vona. Ku nsati loyi ni nga na yena sweswi a nga vi na ti-probleme ka xitandi lexin'wana, swivulavula swi nga vi kona. Ha ku ri mavonelo ya Billy Ocean ximbinyani kwala mugangeni wa hosi Siyenda ni Mapuve block 18.
1: Khensa swinene Billy Ocean la ka Mapuvela hi ndlela leyo va yi veka tano. Alright, ya mahlweni mina wana mixer ra mina hi toko xana ke n'wina mi yi vonisaka yini ka nomboro 060-875-942 hi toko kahle kahle n'wihe. Mhaka leyiwani mi yi vonisa ku yini na kahle kahle lexi nga xona a xi fanekele xi endla xi endleka hi xihi, kumbexana lexi papa va fanekele ku va va xi endla hi xini. Monitor mixela nwa ku va ri yini vona milimo yini ahe mi pfukile. Oh, mina kumbe ku endlekela yini? Right, anile ku va twini a ku twa nchumu a ni tivi ku ku endlekela yini laha. Nomboro 060-875-942 tokixana ke n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyi blaka ha yoho ka siku ra namuntlha. A ku nga twali nchumu ka riqingho ra n'wehe mi ta yi khomela mi ngo tlhe mi ringeta nakambe kumbexani sweswi swi nga endla timhaka ta ku network man network ya hlupha hi ndlela yaleyo mi nge ni twa ku xana ke va milimo yini
8: mpfukile
1: DJ. Mpfukile minjhani n'wena?
8: Mpfukile DJ.
1: Mhm.
8: Oh,
1: ah ni nkarhi se wu helini ni nkarhi wo hlamusela wu ta wu lehi ngopfu.
8: Okay.
1: Khensa swinene chisa.
8: Okay.
1: Dango. Alright, hi ndlela leyo chisa vadake kusukela ekaya ka ji munghana lomi laha va ku ra hi kona kona va chayisa hi ndlela yaleyo 060-875-942 hi toku kahle kahle n'wina mi yi vonisa ku yini mhaka leyi blaka hi yoho eka siku leri ra namuntlha moni vona ku ni endla njhani laniwani hi ndlela yaleyo na ta mi nyika kahle na risimu laha munhu rhanga ni teka riqingho mi le moyeni. Hayikho riqingho ra n'we ni swi tivi mi le moyeni manito hayikho a ri twali riqingho ra n'we na thothala ku ngheni na nchumu na nchumu na nchumu ku na munhu kwala a mani twi nchumu a ni tivi ku va nga va ri ku mi twini kumbe njhani vanhu mani ni ku mi twini hayikhona a ni twi nchumu xam a ni le ku tweni ka nchumu a ni twi nchumu a ni tivi ku riqingho ra voho kumbe hi netiweke kumbe ku endlekela yini na mara a ni le ku tweni ka nchumu 060-875-942 ito ku xana ke nwina magale wan mi bona njani magale blaka yo eka sikura na mota ingese ya gimeta indlala yele ala bakuta ku nisukana van tekenyana wingser wonwetsen kutani ke tato ku ye isponsa ku yini kambe ke yile ku alelin vakarwa zama network ya ala indlala yele Eno kwa timu naze vele ya kawarle ya kuchaisa vele kami enawe hila angata ambana kona lakta zamanyana kuchanyana di Facebook comment tangwina alaya ka page liria nrashitichi indela yole lakta bwana kukasekese iwa mwani vanga kuhula nata mdika kathiri simu suwa ka shungi rangane bakuru shibu ya simura kathe rinda baku mtangila rona kambike Before ni mtangla rsimrer mngeni mhlele kahle ku iva mani laba harvarna hina eka sikulera na motla laba vanhu vaku Yesu ngeneri kwala ka kankura zamani tsikan floma elawane vaku Yesu ngeneri kwala xivulani JB Maglasa va mtondolo vane baloi kesa swinene laba vanhu vaku Yesu ngeneri kwala ka kwala vuhesi vaku laba vori Yesu ngeneri kwala vuhesi e botlinki ngobe nerin kesa swinene El Similan Lavano Mileka Makosha, Wafunzu Borasta Mukumela, Vagoshungan Rikwala, Gwenane, Tamili, Kajamaika Street, Lavan Magu, Ishungwe, Nirkwala, Jilongo, Mlonzo Voti, Wo, and Kesosne, Aksan Mlonzo Voti, Lavan Magu, Makesh, Bongan, Malungan, Vagoshungan Rikwala, Kaskukwan Stadium, Papalone, Makesh, Bongan, Bulagos, Mbeta, Was good in cases named D. Wakabo, Nabogosung in Rukola, Jim Galman, Kessin and Sister Elias Eliacha, Wakabogosung in Rukola, Egankura Katum, Kessin Elia, and get a Baloe Bogosung in Rukola, Gian Section F, Kessos Nanner, Sizeka, Fuman, Wakosung in Rukola, Johannes Beck, Hinti, Rokaya Kurla, Gamsa, Vilim, Ashiko de Gain, Kessos Nan, Tibarano, Wakwa, Shu Bagosung in Rukola. Beggars Dorpumbu and Kesos Nener Mag Mhodi Ha Nibago Rigo Fail until Chile Katime Habatela Limpopo Province is my place in Kesos Nene Kesos Nene the one Wagona calling one man Dina Wagosung Rukwala Ashihoko Arovini the one Wago what will his son kubai hanyan vaku kwala kas kunyani vaku rohono yishingwe katabud keiza kesa shunene denis lungwane esfasoge kesi na niri vaku yishingwe kanungonogon kesa shunene vachanda wambilui vaku rote kalambilui chidaudin kesa shunene niri shigedzani samulo vaku yishingwe niri kwala kamiyeshe block 1 mgangeni wa sasa kutenga Alright, kutama kwa kutengu wa swirla, malume dev wagu kankomo 22B kadi vini kesa sune ya neri shiongi rangani pataki mwina wakura ikona Shibuya. Hello, kusenifambini mina atasangarafuta kesa kura mdu kusimtem, simplace neri, bye bye.